0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol, ania ang sinimanang tulumanon.
1: The Capital Reports. The Capital Reports.
0: Aron masayran sa katawhang bulanon, ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon.
1: The Capital Reports.
2: Sa mga batan-ong Boholanos, mapasulbong ang mental o physical wellness o foster social inclusions. Kining maong events maghiusa sa local government units, sa mga tulunghaan o sa mga komunidad aron makultivate ang umaabot ng mga maayo ng mga atlita na makasangka sa nasugnon ng mga bangga. Ang Bohol Olympics 2026 advances Bohol's broader development agenda, building a healthier, empowered, and globally competitive generations sa mga bulanon. Ang ato mga guest speakers karong buntaga, naglangkob nila ni Sir Mitudyo Maraguino Jr., ang head sa Provincial Youth Development Office, ni Sir Joel Rosario, tournament chair sa Bohol Olympics, Jan Gilby Bungato, sports section head sa Provincial Youth Development Office, o si Sir Eugene Coquilla, Arnes tournament chair Bohol Olympics. Niya na ato mga kauban sa media. Unya atong ipapahibaw sa itong mga kauban sa media nga niya karon nga nga itong mga pangutana, magsentro lang yun. No? Magsentro lang yun mahitungod sa Bohol Olympics 2026. Ang atong mga guest speakers, atong hatagag kahigayunan nga makahatag o sa kaminuto nga introduction or opening statement. Atong unahon ato ang head sa PYDO, si Sir Mitudyo Maraguino Jr. Sir?
3: Maing adlaw, Sir Atoy, o maing adlaw sa atong mga suking tigpaminaw o tigtanaw sa atong The Capital Reports matag Biyernes. Malipayon ta, tungod kay sa sunod simana, ato ang pasiugdan, ang ato ang 2026 Bohol Olympics. Mokin nang gitawag na to nga premier sporting event sa atong probinsya, tungod kay ani na to kwaon ang mga atleta nga mo-presentar Bohol sa atong probinsya sa mga higher nga competitions. So, naa na to kauban karon ang ato mga stakeholders og tournament chairs para mudugang og hatag impormasyon sa ato mga gipanghimo karon nga magpagpangandam sa Bohol Olympics.
2: Okay, salamat kayo. Arita ni Sir Joel Rosario, tournament chair sa Bohol Olympics.
4: Maayong buntag ka na itong tanan. Daghang kayong salamat sa provincial government of Bohol. Pinaagi ni Governor Ares Sumitrado og ni Vice Governor Nick Bisas og sa mga board member og sa PYDO na ni Sir John sa usa ka pribilehiyo nga makaapil tani ini isip tournament chair sa boxing sa Olympics. Maayong buntag ka natong tanan.
2: Okay, salamat kayo. Arita ni Sir John Gilby Bungato.
5: Good morning Sir Atoy. Good morning sa atong tanang mga solid nga mga supporters sa atong The Capital Reports, no? Under program under ni Governor Aris Amintado. Ato lang ipahibaw, ipailailang ito gamay nga. Nga ito ang gibang invite diri nga tournament chairs. Dili lang ni sila nga basta-basta nga tournament chairs, no? Moni ang nakaproduce na to gold from last year's Batang Pinoy nga dito gi-held sa Jensan. And currently, napapot tayo mga coaches nga nakaproduce o gold but naa sila karon sa palaro pabansa. So, daa, ubay-ubay ang atong mga distinguished coaches. Sila lang ang atong i-invite, sila lang po ang available. Unya, ang watong Bohol Olympics day karon is, pasensya kayo, medyo na-delay, na natadapit sa June. Tungod ni sa ang order ni Gov nga austerity, katubit taong dili sa tamag usik-usik, dili sa tamag kanang mga funds na to, atos ang i-appropriate o tarong. So karon medyo ni kunhad naman, medyo okay na. So atong gipostrogya po ng atong plano nga Bohol Olympics kay every year naagi Bohol Olympics kay diri ta mamili og mga bata ang atong ipada for Batang Pinoy, for Philippine National Games and hopefully for competitions abroad, no. Diri magsugod sa Bohol Olympics. mauni ang ato ang sinugdanan, grassroots level ang ato ang pag-seleksyon. Walay dapig-dapig, walay muambak, wala tayo gipaboran. Daghang salamat.
2: Okay, salamat kayo. Arita ni Sir Eugene Cuquilla.
6: Mayong adlaw sa tanan, labi na kayo sa ato ang halandun nga Governor, Governor Aris Umintado, Vice Governor Biasas, o Sir John Maraginot, Sir Helbong, Sir Atoy, good morning. O labi na kayo sa ato mga tigpaminaw sa ato ang The Capitol's Report. Sa Arnis Olympics, so karon nag-prepare na karon ang atuhang mga committee chairman sa atuhang Arnis Olympics tungod kay maupuni ang atuhang basihana nato, ang atuhang grassroots program nato para mapaabot nato ngadto sa atuhang mga national level competition. In fact, ang Arnis karon last batang Pinoy nagaproduce ta og duha ka gold medal diri sa province of Bohol. So kami sa Arnis, atong mga technical officials, atong mga committee officials para sa Arnis, so well prepared karon para sa tong incoming Bohol Olympics 2026. Salamat.
2: Okay, salamat kayo ang atong mga kauban sa media. Makahimo na sa pagpangutana, usa ka pagpangutana o niya ikaduha mao ang pag-follow up sa Michael Embigitan sa naunang pangutana. Una mo pasupot sa pangutana si Sir Yetta Reyes. Pagkasundan kini ni Sir Lulo Itutas.
7: Good morning, gentlemen. Akong pagtahod ni Sir Metodeo Maraginot Jr. Sir, muragimingaw ko ni mo, sir. Pero dili ni parehas kang Senator Rito Lapid ha, nga minghatag o puto on sa to. Pag-adto ni Senator Cayetano. Okay, matod pa. By the way, Yetia Reyes from Radyo Natin Ubay. Matod pa, Bohol Olympics is the provincial government of Bohol flagship grassroots sports program aimed at discovering and developing the next generation of Boholano athletes. Okay, Sir John. No, matod ba din, designed to drive local economic activity. Doon na ba tayo nakita na to, sir? Since pagsugod yun aning Bohol Olympics, makita na to nga human sa iyang pagka-champion, palarong pambansa baron or Philippine National Games. Doon na ba ang bata nga nahimong champion sa palarong pambansa? Sa gihimos gobyerno sa atong provincial government of Bohol nga dili siya malimtan sa mga nagsunod, mga saksising promising kabataan, sir. Kaya doon naman, good me, athlete sa Ubay sa una, 100 meter dash, champion ni siya, sir. Oh, igagaw ni Governor Aris Amintado, Boylis, Yul Boylis. Oh, kapila na ni magbalik-balik ang palarong pabansa. Pero, sad to say, nga human sa iyang pagka-champion, nalimta naman, sir. Doon na ba mo igihimo ni ini or padung pa ba nga dili gid siya malimtan sa mga next generation? Kantora sir, salamat.
3: Thank you so much, Sir Yet. Na undang ang Bohol Olympics during the pandemic. So when we came here in 2022, when President Bongbong Marcos declared nga gilift na ang mga restrictions because of the COVID-19 pandemic, gitake po itong opportunity ni Gov and then myself to review ang atong Bohol Olympics

0: dili mo qualify ang ato mga bata at the national at the higher competition tungod kay gigamit ato nga standards diri sa Bohol is dili haum kung unsa pod ang standards or what we call the qualifying standards sa national. So in other words, sa una dili nga na ka strategic ang pag-train ug ang paghatag og suporta sa ato mga athletes. So moto in 2023 we did an overall revamp of the whole program and we created an ecosystem to support the Bohol Olympics. Mabito to nga gikan sa usa ka program lang nato sa PYDO nga focus on Bohol Olympics. Minggawas si Hanas, minggawas si Bola program, minggawas si Larga program, minggawas si Pasa program because all of these programs interconnect and inter-support one another. Kay dili man pwede nga inigabot sa Bohol Olympics mopili lang ta og bata i-rank lang na ah. Di man pwede nga sa Bohol Olympics i-rank lang nato ang bata in terms of the performance. Ang sunod nga pangutana, unsa may mahitabo karon sa bata nga atuan ang girank. So muna, gi-create ang other programs para ang bata makatubo gid siya and mag-grow. Tungod kay bag-o pa lang gasugod ang atong mga reforms and changes sa atong program karon sa Bohol Olympics, ang tanang mga ati sa to karon mga bata pag-i-serve. Kay ka-start kita bottom up. Wala na kay mi nang hilabot sa una tungod kay maglisod na mi wala kayo saktong records ang PYDO ato nga time or data. Muna usap po na sa mga butang karong nga gibuhat nato ang gisangten ginato ang data. So karon sir, ang ato agyong support nga gihatag sa to mga bata sir is really year round. So meaning ko natay bata nga musulod sa tong for example gikan sa Olympics na rank siya and then i-compare na mo ang iyang performance sa national ang qualifying standard. Kung makita na mo nga na potential ang bata, isulod ng bata sa atong grassroots training program nato sa PYDO. Muna'y rason, sir, nga natin mga bata karon nga nag-break ng mga national records. Usa ni ana si Jul Ayan Kanyalita. So we just learn nga karong tuiga, last year, si Jul Ayan broke 2 national records sa palarong pambansa on 5,000 and 3,000 steeplechase for athletics. Karong tuiga, gi-break na po ang iyang kaugaling record last year. So in other words, hikaduha, gi-break ni Jul Ayan Kanyalita. And kaning mga bata, sir, gi-train na to ni siya under sa PYDO nga grassroots program na to sa parts. Nani siya karong gihatagag support na to year round nga nagi siya specific pod nga mga bata ana siya specific gid nga mga trainers. And ang atong mga bata sir nga nasod sa atong program sir, number one, we provide them training allowance, we provide them uniforms and if they need to compete at a higher level, we provide them transpo cost nya eroplano pag nang ipasakay na muna dili barko para dili kapuyon ang bata with uniforms and then with daily allowance. Ug makadaog pag sila sir na po ilang program nga musawa na ang CPAC na tong program muna pa nay muhatag og cash incentive nila si Jill Ayan unsa sa story niya sir no katong kay dako siyang nadawat last year the other year nakapalit in tao og baka bato or kabaw basta nakapalit siya og kanang kabaw og motor para siyang pamilya and that is something that is matawag na to nga success story on his part tungod kay again ang atong support og investment sa atong mga athletes, dili lang sa cash incentives, magsugod yung tanan sa pag-perform sa bata, pagpili sa bata, pag-train sa bata, pag-support sa bata, pagpadala ko makadaog, unya ko makadaog na pag-cash incentive nga madawat. In other words, dili sa atong probinsya, sir, dili nga nakadako atong cash incentive because ang atong support magsugod yun sa kasinugdanan. Dili tamo angkon sa bata kung makadaog lang. Ang kuno na to ang bata, kumakita na to nga na siya'y potensyal. Kaya muna sulti ni Gov, dili pwede nga mga kuntag bata kung nakadaog na. Ang kuno na to ang bata, sa dihang wala pa siya nailhan. O usa, o duha, o tulo na nila, produkto na sa itong PYDO ang grassroots program, diin nagsugod sila sa Bohol Olympics.
1: Okay, salamat kayo. Arita ni Sir Luloy Tutas, pagkasunda ni Bob Goodman. Pabiling ka muna, paminaw din sa itong tulumanon, the Capitol Reports, mga higala.
2: Dagan salamat si Ratoy, may muntag sa tanang naminaw. May muntag ka ninyo dihang upat sa lamisa, may muntag ninyo. Akong pangutana, inato lang, kung magsugod na nga magpadala kita sa unsang event, kung bangga pila kamatang sa paugnat sa kusog, nga maihap lang, nga makaingon ta, may puruhan, may kadungganan. Nga maani. Ari ko mangutana ni Sir John Gilby Bungato, sir.
3: Okay, salamat Sir Luloy. Nindot kayo mong pangutana, no? Mone siya ang atong common practice na to sa Olympics nga. Sa selection process, dili ta mo pili sa mupada for higher level, even if ang bata in gold or in

0: champion. Nganuman, kay tungod sa watak kay baog, ang iyang nakontra di ay is usa, duha lang kabuok, tulo lang ang nagamayra. So ato gyapong gihatag sa mga tournament chairs ang selection process nga maglungkob pod hingdaog ba na siya sa provincial meet, hingabot ba na siya sa Sibiraa, hingabot ba na siya sa palaro. Moto siya ay musupport sa iyang pagkadaog sa Olympics. Ikaduha, active ba siya sa mga friendly competition? Na yung mga club invitational, na yung mga world invitational, appeal ba na siya diya? So karon masiguro na to nga ang bata, maamagod niya ang kuwang na to sa mga athlete. Exposure. Okay, ang bata is champion man gani na to, dili karon dinhi sa Bohol, di ta makasiguro nga at the national level, ma-champion gyapon siya if wala siya exposure. Muna nga appeal sa selection process nato gawas sa KTS ug unsa nga mga tournaments ang iyang napilan ug unsa pud iyang mga records nga na didto.
1: For clarification, sir, pag-ingon ako nga pila kamatang sa paugnat suksok, si for example boxing, lumbagdagan, pila gyud
2: Diri sa tong probinsya, sir, aduna tay 20 kabuok nga focus institutional sports. Mm-hmm. At the national, mingabot na siya 50. But diri sa Bohol, minpili lang tag 20 ka games. Tungod kay muna ang mga duwa nga nakita nato nga natay sakto nga mga coaches. Mm-hmm. Ana kita magsugod una, dapat tay coaches, dapat tay trainers nga pwedeng mo dala ani nga program. And then are they accredited under the Philippine Sports Commission? Mm-hmm. Kaya na mo yun na, makaibaw lang tapong sa standards na to, diri, kung ang atong coach is also accredited by the mm-hmm. Philippine Sports Commission. And from there, ano na magsugot ang atong training and then talawon na to karoon ng performance sa itong mga bata, kung kaya ba niya mo compete sa mga records at the national. So ang pag-compare na to sa records, sir, dili local but national. Kaya ito man tamaihap sa medal. Mm-hmm. So karon, aming pili tag 20 ka games karon tungod kay nakita na to nga muna yung mga areas sa to, sir, sa mga games nga aduna tay potential. Mm-hmm. Nya karon sa Olympics, sir, 19 lang ang ato ang 19 ka games ang ato ang dalhon karon nga Olympics. Natay usa ka game nga wala sa nato gi nga oo ngano kanilex.
0: O karang natay natay 20 ka gunitan out of the 20 wala sa nato dada ang Arnis sa tungod kay atong tournament manager is gi-pirate no gikuha sa laing LGO dili lang ta mosulti gatsa no bata tuwa siya dito karon at the same time natay introduce ron nga bag-ong nga sport mo ang gymnastics last year ato ra ni siyang demo sports but karon full blown competition na nato ang gymnastics niya. Usa kini nga gipasigabo nato kay tungod sa ilang result from last year's we had gold medalist for gymnastics. So last year pod ato siyang gi demo sports niya karon competition na gyud ang gymnastics. So nagigalayon ta pirmi gasige tagtanaw sa mga record sa mga potential nato nga mga sports nga atong pwede pa masood, sir.
1: Ari ko spaluha pangutana, sir Atoy. Bisa ginsay duha mo tubag ninyo, sir, available. Kining may tungod sa boxing, akong specific. Ang bulanon kun magisgot og boxing, gawarawara nag-plug bandila sa laing nasod kay nahimong kampiyon. Di ko manghilabot sa ubang sports, dili ko sa boxing. Sugyot pangutana. Dili ba maayo na doon natay division adto ipamutang ang kagamitan sa boxing arong mga dasig ang mga boksidor sa kalungsuran. Oh, aging eksperyensya, to make it clear, ako nahimo kong presidente sa ABAP sa Mindanao. Si Milan Melindo usanas among tigawayan. Gabutang mi og mga ring sa lain-laing lungsod sa Misamis Oriental. Daghan ang nagpakitag kadasig. Sugyot lang, dili ba mahimo nga ang elemento sa pagpadasig sa boxing ring makita sa tibuok Bohol nga 40 city kalungsod bisag tulo lang ibahin-bahin usa kada district dili ba ka mahimo para ang padasig sugyot lang palihog.
0: Okay, just for correction lang una no, I was referring to the sport of archery. Archery, dili Ernest Deramonte, sorry guys. Archery ang atong nga wala sa taga-kanda karon tuiga. Sige, ang nindot mo tubag ani sir si Sir Joel kay active yun sila kayo sa ilang community sa boxing.
1: Tulo ka distrito ang Bohol. Kada district bisag usa lang. Parang makita ba?
3: Yes,
1: inspiration of elements. Palihog lang.
3: Good morning. Nagsugod ko sa boxing isip coach na, dili na athlete, 1990s. Ingani ang among gibuhat karon since nalipay ko ang gibuhat sa PYD o sa provincial government ni Gov. Ares. Karon ang mga LGU, naana sila'y mga teams dito. Naana sila'y mga equipments na malit sila tungod kay tinuod man ni imong giingon sir nga ang Bohol mga Bulanon gawarawara gina
1: og bandila
3: gina sa Dibu Bohol nga mosukol gita. So karon ang among gibuhat sa Bohol Boxing Federation with the provincial government naninguha gyud mi nga naa diha sa kadalungsod naa man tay mga gikan sa Hagna, Duero, na, in fact, ang Duero, nanay ring, nanay sila gym. O naami gipalit nga mga equipment, amo nang gibahin-bahin karon sa mga areas. Gika na sa Bohol Boxing Federation nga tinabangan po sa provincial government. Aron pagdasig sa ato mga Boholano boxers nga kani atong grassroots training nga gibuhat sa provincial government, amo yun nang gibira. Amog yun ang gibira with, ingani yun ang mong requirement sa World Boxing Federation karon with the discipline nga kinahanglan, klaro mo mag-training, ug mo eskwela. Maog yun ay among gi-emphasize. Dili pwede nga boxing lang ta niya, wa eskwela, kay ang atong edad, igabot sa limit sa edad niya, wa kay kurso, dili ko gusto makakitag ang boxer nga luoy kayo. Just like Bum Bum Bautista, diha man na pag-champion, diha man na nako sa provincial government sa Bohol, kay di na ko makalimtan nga dinhi ko sa provincial government sa Bohol. Sa una, ako'y ga-research sa itong Provincial Sports Commission. Then mo po itong pila ka-events ang among gihimo with this former senior board member, Juning Balite, nga among ginanggi ubanan ang boxing, among gipahilo na si Bum Bum. In fact, moingon jud kong I was one of the instrument nga nasold si Bum Bum sa army. Kaya ko sa kiingnan, undang na, kaya ni-injury na ka, sold sa army, kaya naa si Tanya Moore, nga master sergeant, motong dito siya sa Baguio. So inga na sir, nga atong gidasig ang atong mga bata, atong gimonitor, every now and then, na yung mga dua, na amang po nang akong assistant coach, si John Ribunyao, gikan ni sa Ala Gym, siya in charge sa mga dua nga magmonitor, kaya tuluman mi nga gaman ani, na si Sir Willie Flores sa mga referees. Kay dili mahimo ang boxing kung imong pasagdan ang mga referees kay ang boxing is human intervention. Ang tao, laing tao mo'y mupadaog ni mo ang mga judges, dili parehas athletics nga time. So, kinahanglan nga amo atimanon ang among mga gikan sa mga boxers, appeal ang mga referees nga matrain yun na siya. Sa giingon ni Sir John nga mu-attach yun mi sa Philippine Sports Commission ug unsay mga required nga mga butang. So with kami mga coaches nga every batang Pinoy mo attend yun mi og seminar dito kay during sa kanang panahon sa batang Pinoy na ay every morning nga lectures. So mag-update yun mi, dili mi mahimo mas stagnant. Appeal na siya sa among gisgutan sir nga kanang grassroots training pag lift up yun sa mga bata unsaon pagdasig sa mga bata labi na ang atong Bohol karon. Mangambog na po mi nga number 2 ta whole Philippines karon sa for 2 years sa middle standing sa boxing 2 years na nga nag number 2 ta lisod lang nato kontrahon ang CDO nga to si Sir si Coach Elmer Pamesa nga sa Philippine team to agis lito pero damgo na mo na nga makaapasta pinaagi sa tinabangay na mo sa provincial government sa Bohol. Thank you.
1: Salamat sa inyong mga tubag, sir. Salamat kayo.
4: Okay, salamat kayo.
0: Pidi ta muad dun, sir.
4: Okay.
0: Okay, so muad lang ko kay excited po ko kayo mapahibaw sa tanan, no, nga tungod sa kanang gidakodakuan og budget ang PYDO, nag-purchase ta karon og boxing ring. Unya dili lang ni siya nga basta-basta nga boxing ring, hybrid ni siya. Pwede siya pang training, unya pwede siya pang kompetisyon. If himungtad ni siya nato dinhi sa tong facility sa CPD Sports Complex, ubos lang siya, grounded lang ba? Karon dili lisod sa mga boxers nga mag-train. But if for competition siya, ma-assemble siya balik nga, muhabog siya sa standard nga height. So, mamog na itong nakita nga, pagkuwang na ito nga, nindot na kayo taog performance sa boxing, pero wala tayo kagalingon nga boxing ring. So, na-approve naman sa SP last year pa ang atong budget, nga medyo nakayagin na ito, nakapalit itong boxing ring kay mahal-mahal magod siya. So, magpasalamat ta sa itong SP sa pag-approve sa itong budget, nga igo kita nga, dili ta kayo mawawan na tayo kagalingon boxing ring.
4: Okay, salamat kayo. Bob Goodman, pagkasunda ni Ma'am Janet Lim Villarrojo.
5: May mundag, ABC. May mundag, Sir John, Sir Bungolo. Idol Sniper. Ari ko kay Sniper. Kauban sa buhat sa Wild sa una sa Cebu. Artista, CCTN, entrepreneurship, andito na lahat. Pangunta na lang ako, with your busy schedule, maka-focus pa ba ka sa Arnis karong tuiga with your leadership? Naapat yung panghilot-hilot niya, Sir John. Busy kayo, pero multi-talented, magunin tawalan eh. What's your ano?
6: Okay, Mike and Lois Tanan, dahil salamat, taguhang kanihin akong kauban ako sa buhat sa una. No?
5: So, nawa lumang good ka, ni undang na ka.
6: Dugay-dugay ko ito nag-uban sa una sa radio. Okay, with your question kung makuhan ba nako, yun sa nagpagbahin-bahin ang akuhang time karon, with the help of the provincial government of Bohol through ni Sir John Maraginot o Sir Hilbong, first is we created the Bohol Arnis Federation. Mm-hmm. And Bohol Arnis Federation also created the United Bulanong Eskrimador Incorporated. We have the kanang mga officers karon nga galihok, no? We have the kanang mga committee chairmanship kung saan ang buhaton. In fact, we have the Hanas program karon initiated by the PWDO dito sa lungsod sa Antequera na ang Bohol Arnis Federation karon ang nagduma. So, with my busy schedule, nakahimo paghihap mong ko pag-abot din, eh. Bisan tuod, tagadlaw na itong mga tuog. Pero, mula ginagibahin, bahin na ko kong oras with my supervision. So, as a president of the Bohol Arnis Federation and United Bulanong Eskrimador, ako nang gidelegate sa uban, ako hanggang mga kaubanan sa buhat, nga mauna ilang buhaton with the grandmasters also from Cebu, nga maupoy akong gitahasan pag-training po sa mga bata karon with the Hanas program sa PYDO. Unya, in fact, 10 days na karon yung summer camp po na maghimo sa mga bata. And wala po ingon nga amo lang gisalig tanan sa PYDO ang expenses. Namatay grasya gihatag po sa Ginoo. Mula nga kami, ako, mukuot yung kubo ko sa kagulingong bulsa. Mugi na tinuod nga coach. Coach tanan, no?
5: Coach.
6: So, muna nga, with the snacks, tanan, everything, bayad sa mga trainer, bayad tanan sa unsa, para lang to delegate ba nga, delegate mawa ang mga bata, kay luoy manggod kaayo kung, in fact, I was thinking nga kung ako uning pasagda ng mga bata with my busy schedule, magunsa na lang sila. Bilal. Nga, nagsugod me, nga wala pa ko na busy, karon hinon na busy na ko, biyaan ako sila. So, dili, pwede mo nagibahin na ko akong oras. Nga, makaingon ko, tagduha tulog ka oras, naman na akong tulog sa kadlaw, pero with the help siguro sa Ginoo.
5: And with your love sa ano? Sa imong craft,
6: yeah,
5: diba?
6: With my knowledge, with my kanang wisdom sa Ginoo, makayaran na ako tanan.
5: Okay, follow up lang. With your leadership, sa palagay mo, pila ka percentage na makakuha tayo ng gold sa mga international na event?
6: Actually, nagpasalamat gud mi sa provincial government of Bohol, no, kay before ko na ni sud dinhi sa province of Bohol as the kanang Arnis tournament chair sa Batang Pinoy. Kuan na magkita, player na magkita sa Arnis. No, mo nang nanatay knowledge sa technical official, nanatay knowledge sa pagpadagan sa games, nanatay knowledge sa kanang mga technique sa kanang games, no? Unsay mga duwa, unsay mga sanction, yana. So, first time, I think, first time in the province siguro sa Bohol nga nagka-gold ang arnis, no? Duha pa gyud ka buok dito sa Batang Pinoy. Nalipay migdako na kay kami daghan kay mig na nakit-an nga uban nga mga delegates, pero ang uban gani ginagmayar gani nga mga budget kami sa tinuod lang sa amin sa arnis ug sa uban nga mga, I don't know, sa uban nga unsa pay kasulti sa uban nga mga kanang sports discipline, pero kami sa arnis o gini sa province of Bohol, lipay migdako sa province of Bohol, eh, kitungod kay Laliman Cup, gikan pag diri kinuha og kanang mga coaster, hinatod og sundo sa bus, eroplano pa, ang uban niya mga delegado, magbarko pa sila, pila kaadlaw ang ilahang travel, pero kami, hayahay kayo. Muna nga kami po, naninguha po may in return sa gihimo sa province of Bohol, amo silang suklian pinagi sa atuhang kadungganan. Mm-hmm. Muna nga karon, with your question, kung pila ka percent ang makuha na to karon, dilita kayo no pila ka percent, pero we can guarantee nga natay makuha gihapon with the program karon nga among gihimo karon sa PYDO.
5: Alright, good luck. Balik na lang ko niya, Sir Atoy.
4: Ma'am Janet Lim Bilerojo.

0: Thank you, Sir Ate. Good morning. Good morning, Sir John. Good morning, sa tanan. Kita sa provincial government, unsa o giunsa na to pag kanang pili sa atong mga athletes? Of course, na aside sa atong Olympics, no? But kayo, kamo sa PYDO, Sir John, Sir Hilbong, do you personally do tryouts to recruit athletes or moagi pa ba mo sa mga LGUs, sa schools, mga inaana nga, kuan sir, pamagi?
1: Okay. Ang process kid, Ma'am Janet, tungod kay LGU manta, so we comply and follow and align ourselves with the standards of the Philippine Sports Commission, of which ang nahog nga grassroots nga base sa atong Philippine Sports Commission are local government units. So, pero ang atong gibuhat, Ma'am Janet, tungod kay we are now tapping into the whole of government, whole of community approach, ang atong mga bata karong gina-scout are not just only scouted gikan lang sa mga LGUs, but these are also winners sa ato ang DepEd, like sa provincial meet, sa CVRA, sa Palawan Pambansa, nga pwede sila mutabok padung sa Buho Olympics, pinagi silang mga local government units. So we do not directly do the tryout yun. However, natay gibutang karon nga intervention, Ma'am Janet, to encourage ato mga kabataan-unan to engage themselves into sports. Muna karon ang ginabuhat na to nga mga sports clinic sa matag barangay o matag lungsod-lungsod nga ang galit anani are also our coaches in partnership sa atong sports development section sa provincial youth development office. Kanisya nga mga activities, Ma'am Janet, nga gihimo na to sa matag lungsod, part ni siya sa tong hanas gapon nga program katong gisulti ni Coach Sniper, which means harnessing new and advanced sports skills. So part sa ato ang direction magud sa hanas, Ma'am Janet, is ang pag-train sa atong mga coaches, naga-invite taog mga taga-Philippine Sports Commission, nga muari diri sa Bohol, kay rather than kita ang mularga sa Manila, sila na pariuna to para mas daghan pang maka-attend, no? And then at the same time, tungod kay naman tayo opportunity nga matrain ng atong mga coaches o atong mga trainers to the sports clinic, sila na po ang munaog sa mga kabarangay o kalungsuran to promote their sports. And then kung ready na ang bata mo compete, then ato siya musulot siya mga LGUs, and that is the time na mo compete sila nato for the Buho Olympics.
0: Thank you. Naka-i-add, sir.
2: Hello. Sa among event, ma'am, sa boxing, naaman na sa DepEd o katong giingon ni Sir John nga sa LGU base kaning sa ato karon sa Buho Olympics, ang among gibuhat sa Buho Boxing Federation is every time nga naay mga duwa, naman ang atong mga referees, na ang atong mga in-charge sa boxing, ginamonitor na muna sila as to their age group, weight category, tagadisa na siya, unsa niyang duwa. Aron, mo po na siya among i-groom padung sa mga bigger meet. Kay kami, before sa bigger meet, na may among handulan nga dad-o na muna siya. Actually, for 3 years na, 2 years na, adto na sa akong barangay sa Kantagay, Hagna, adto na muna sila i-train. So, nakahibaon nami kung kinsa tong mga bata na potensyal sa Bohol. Mao na ni siya, nga, mao bitong kami, dili lalim ang pressure na mo, ig-abot na mo as tournament chair, as coach sa Bohol team, kay ang among pressure na nga, unsao na mo pag-uli ang kaayo, ang kanindot sa programa sa provincial government of Bohol, ug dili may makadala og medalya. Nga naman, katong giingon ni Coach Sniper nga, tinuod man dito, giayo magyud mi pagpangga. So, mo na among ampo, magabi, training, mabuntag sa'yo, ibuipor mo duwa, inampu ay, makakita ni sila si Sir John, o unsay among purmas, mga naong dito, iduwa, labi na, o katawang giingon nga, human intervention, nga usahay, katong mga tawhan na, dili mo pabor na to, imbis, bisag pabor na to ang duwa. Mo nang kami, magbantay good me, then, monitor sa mga duwa gid sa mga bata na mo kay maotoy among i-groom niya. Kami na mo part ato, disiplina, disiplina, disiplina. Thank you.
0: Thank you, sir. So na ako pangutana is of course you do trainings, but do you also do lectures sa inyong mga athletes like sports about sportsmanship, good manners and right conduct, GMRC, or aside from that, do you also talk to the family or the parents about sa mga bata para naa sila'y support system?
3: Okay, dahil salamat ma'am. So kami sa, so speaking of Arnis, ang gibuhat na mo karon, we created the Arnis Parents Association. Kay kinahanglan magod nga kami, ang mga, ang selection mo na mo karon, wa mi mag-base on say performance karon sa mga bata. Ga-base mi karon kung unsay umaabot nila nga mga tournament. So, mao na nga kami, dili lang gin mi mo limit sa selection na mo sa Arnis, dili lang gin mi mo limit nga diara taman siya sa provincial level, diara taman siya sa Sibraa, diara taman siya sa Batang Pinoy, kinahanglan mo go outside gud siya of their comfort zone. Like for example, na yung mga invitational tournament, world tournament, unya kana siya, gisuportahan po na sa mga ginikanan sa pagkakaroon. So mo nang na-create me og Arnis Parents Association, which is ang mga parents association, they created also an officers nga para maupoy mo delegate sa mga bata. Mo nang kami po nga mga coaches, mga trainers, dili mi kaayo kanabang kabado kung ang mga bata dalhon nga tusgawas kay naa may suporta sa mga ginikanan, financial, emotional, spiritual, natanan din ha. Unya, speaking for of kanang lecture, mo nang kami nag-lecture gid mi sa mga bata. Not only lecturing bahin sa kanang sportmanship, kay always mong ginanamo na every session after session nag-lecture gyud sa mga techniques nga ngay buhaton. At the same time, amo pong engage sa mga bata outside pud ana nabita sa spiritual, agriculture, unya kining about sa mga drillings, mga drills, fighters, everything. So natanan kumpleto kay kami magod, we do not focus nga mga bata dinha ra gyud taman sa sport sila. Kay gusto na mo ang mga bata, like for example, kami sa Arnis, dili magkumuanlaw nga ang mga bata bagsak gani ka sa imuhang exam, automatic out na jud ka. Kay dapat i-balance nimo ang imuhang academics and sports. Dili pwede nga puro ra kay sports, puro ra kay sports, i-balance nimo ang academic and sports. So far, every ranking namo, doon na gin may ranking every kaduha sa saka tuig, wa pa'y bata na mo nga nabutog 80 ang grado. Kaya nga akong gingon sa mga bata, kinahanglan 90 ang inyong grado, kaya wabot mo 85, i-out mo na mo. Mga na mga bata, pressure sila sa kanang sports, pressure po sila sa academics, but at the same time, amo pong gibalance through spiritual. Mga na nga karon, kaluoy sa among mga Arnis, puros mga honors tanan.
0: Thank you, Nindot sir. Salamat.
2: Okay. Sa boxing, ma'am, before sa start sa training, lectures na siya, ikagabi ipon, ma'am, before mga tug ng mga bata, labi na naahagihandula na mo, techniques, tactics, attitude sa mga bata. In fact, pakialaman pa ganin ako ang haircut sa mga bata. Nga naman, di ko gusto nga murag baduy-baduy ng mga bata. Kaya gusto na ko nga ang mga bata. Kaya matod pas uban, ang boxing ko no for the poor man's sports. Kasagaran dyan dinon po sa akong mga bata. Luoy dyan, magsunong gani ko. Mga sapatos guba. Mga nang, og mupaldo na sila, middle na sila sa mga batang Pinoy. Akong encourage dyan, palit og sapatos, kaya maunay atong puhunan. So, attitude, ma'am, sa mga bata, sa ginikanan, makikistorya, gud mi, kay contact sports ba ya ang boxing. So, we need to talk to the parents, then careful pud mi sa mga duwa sa mga bata. That's why, usahay na yung mga membro na mo sa mga LGUs, nga masuko gyud ko nga, dili gyud pwede magpaduwa og boxing nga dako ang pikas. Nga, ang kontra, nga naman, mabiram ang among sports, madaot ang among sports og naay mahitabo. Just like last squaa sa Kamigin nga dihay namatay. So dili ko gusto mahitabo na siya or ma-hospital gani kay delikado mo na maka down sa among event. So ang mga ginikanan, ma'am, every time nga naay training labi na to nasa hagna i-base sa among barangay hall, makikistorya gyud ko nila kay mubuduaw man na sila. So, ako po silang istoryahan sa attitude sa ilang mga bata. Naging reporting, mag-share me kay aron maulagi na, dili lang sa pamaksing, kung dili, amog hilabtan ang attitude sa mga bata. Kay mo po na, future maning ato, dili lang kay karon ra nga, mag-uban ta sa sports. kung dili magkita-kita tapon nga malipay mi nga ma-professional po sila pohon. Thank you.
0: Thank you, sir. Salamat.
4: Salamat kayo. So, aduna pa ba idog ang pangutana si Bob Goodman? Okay.
5: Sir Luloy, naabot ba yung mga tana? After na ako. Duha. Bisag kinsa makatubag ani. Pero I guess para kay Sir Jan to eh. Sir Jan, unsa ang mga kuan, gipangandaman sa mga LGUs for this coming Bohol Olympics? Ano yung participation nila? Or, kasi excited na yung mga LGUs eh. Sir, sabi yung mga intervention, something like that? Parang
1: Innovations.
5: Sorry, okay.
1: Atili karon tuiga, sir, for the first time, gidak-an sa atong sanggunang panalawigan ang budget nato for Bohol Olympics. Kaniad to, ang budget nato is only 2 million pesos. Good. Gamora may nakabutang sa ordinance. But for the past 2 years, nakitaan sa itong sanggunang panalawigan tungod sa paningkamot sa itong mga tournament coaches, sa paningkamot sa itong mga local government units nga nagkadaghan na gid karon ang mga LGUs nga mo-appeal sa Olympics. Unya, mas nagkadaghan na pod ang mga atlet sa matag lungsod. Pasabot niini nga nagkataas na gyud ang interes sa itong makabatanunan sa itong sports diri sa itong probinsya. O ganun nagkataas pod ni siya tungod kay for the past 2 years, nakitaan na pod ang Bohol sa mapa sa national. Nanagitay mga sports gyud nga ang Bohol na mo ay nag-lead. Usa niya na athletics, sa boxing, sa arnis nga na nagakuha na tag mga gold nga medals. So, gidungagan na to sa budget na to karong tuiga, sir, natay ihatag ng cash incentive sa ito ang mga performing nga mga local government units. Para pod ma-recognize ang investment pod sa itong mga LGUs when it comes to their athletes nga mo'y mo-representara silang lungkod, silang mga lungsod sa ito ang Bohol Olympics. So, usan na siya, sir, niya. Kagahapon, sir, tungod kay holiday man, wala may nag-holiday sa mga opisina. Nagsugod na mag-check karon sa mga credentials na kisubmit sa itong mga lungsod. Last year, sir, nga ito ang number of athletes was 1,826. 44 to siya ka mga local government units. Karong tuiga, sir, for 2026, ming abutag 1,623
5: ka,
1: ang atong mga athletes, sir. Unya, 28 pa na ka mga local government units.
5: Oh.
1: So, medyo mas taghan gyud karong.
5: So, you expect more pa in coming days?
1: Okay, gasige pa man og review karon sa mga credentials, sir. Kanang credentials, sir, muna siyang isubmit nga murag profile sa matag-athlete nga na dito ang entry form, iyahang PSA birth certificate. As particular na gyud kay ta, sir, when it comes to birth certificate, tungod kay, again, ato nang ginaog ang mga qualifications gikan sa national nato diri sa UBOS. So dapat ang bata nga makadaog nato diri ug ma-rank nato sa Bohol Olympics and then tanawon nato sa national record in sports kung kaya siya at is pwede siya ma-compete kay yung edad sulod sa age bracket nga isulod nga mo i-follow sa atong Philippine Sports Commission. Especially po ng karong tuiga, sir, ming himo na puro bagong announcement, mingimog announcement ang Philippine Sports Commission nga gibag-o na sad nilang age group for batang Pinoy. Gihimo na po nilang 8 to 15. Kaniadto kay mabot man tuog 17. So karong gihimo ng 8 to 15. So muna karon gibag-o na po, girevise na mo diha dayon ang training manual na to, ang program manual na to for Olympics, gi-adjust na to ang age para ang makadaog na to sa 8 to 15, pwedeng mo compete karong December na to sa Olympics kung masulod siya sa performance standards niya.
5: So okay. Follow up para kay Sir Bongo to. Sir, you talk about exposure kanina. Exposure, the word exposure. Kasi yung pamangking ko, na-appeal siya sa CV Raa, volleyball, BIT, Sir Joel. After that, wala na, pamangking ko, tuwa na lang sa amua. Duwa-duwa na lang sa purukay. So, any plans para ma-expose talaga, ma-block, makuha talaga sila?
6: Okay, sir. Kanang, asa dapitain nyo, sir?
5: Duero.
6: Okay, so, natay bagong, yun siya bago kay ikaduhang year naman ni nato for volleyball, natay volleyball nga Governor's Cup. Mm-hmm. Last year lang ni siya gilang siya. Hopefully, after ning Olympics, muna po na itong lihokon, no? Gitagaan na itong platform ang itong mga athletes. Like, pareha sa imong pagumangkon. Former athlete, then wala siya mo da professional, but naapa siya venue to showcase sa iyang talent. Muna na ito ang Volleyball Governor's Cup Season 2. No? Muna itong buhaton for the, after aning Olympics. But plus, karon sir, kaning atong gibuhat nga sports development sa tanang sports nga atong gigunitan, gitagaan ni siya platform for more exposure through the Sandugo Tigi, no? So sa Sandugo Tigi natay mga competitions nga national level, national o provincial level ng mga competitions para po sa ato ang sports tourism, no? Dili man pwede ta mo promote og sports tourism dire if wala tay ligon nga sports development program. Kay kinsa may mudayo na to dire if wala tay mga champions nga mo defend. Pareha ra gud na og mang-invite ka nya. Mang-invite kag basketball dito aning lugar nya. Pagtan-aw nimo kulilat tay sila ganahan day ka madto. So wala siya nga nang-invite ta, proud ta nga mang-invite kay atong mga bata ning perform. So sports tourism coincides is a byproduct pod sa atong sports development program diri sa Bohol. And this kuno siya murag kanang give and take ni siya nga scenario, no? Kaya atong bata pod dili na kinahanglan mo appeal og mga invitational kay sila na mismo ang mga rank ng mga athletes from other LGUs, mga rin na sila dire kay mo compete. And then at the same time mo stay sila dire, mamalit sila, no? Motor ng ang uban gani motor mo suroy-suroy. So alive ang atong ekonomiya through sports under sa Sandugo Tigi nato karong umaabot nga July o August. So what more can you ask, di ba? Ang mga bata nato gisuportahan nato sa ilang sports development, and then gitabangan po nato nga ma-expose pag yun silang samot. And sa imong pagumangkon, sir, hopefully ma-appeal siya sa Team Duero para
5: hindi, sige na siya ka-appeal na. Actually, murag import na gani siya in every town.
6: Kaya lang, commercial player na siya.
5: Nasayangan lang ko kasi after si Viraa, wala na eh. Doon na, laroy-laroy na, duwa. Na ba? Dapat naagoy programa ba na muhon gud sa ilaha to aim higher rather than magduwa-duwa na ka sa iski. Mabalian ka, mapiang ka, kinsay mo shoulder to, di ba? Yun ang at risk, just like with the contact sport ng Arnis Bod. Pero according to Sniper, merong Parents Association ng Arnis, which is good, di ba?
1: Usa din po sa i-highlight na ko, sir, is that kaning atong pag-grow bitaw sa atong program na to din sa sports development and sports tourism sa atong probinsya, sir, nahimo ni siyang possible tungod gyud sa pagtinabangay sa mga stakeholders. So this is not just the provincial government driving this, but nagid ang atong mga partners, ang atong mga coaches nga karon naghimo sila ko galingon nilang organization para may mo support sa provincial government para pagdala sa sports. Kaya kung kami nagud sa PYDO, di gyud na mo mahandol ang 20 kabuk sports, and we don't have the monopoly of expertise. So we rely on the expertise, commitment niya. Kita timingan lagi. We are very blessed diri sa Bohol gud, sir, no, nga natay mga grupo gud nga masaligan gud nato nga may mubitbit sa tong programa. And of course, naposible po ni siya tungod gud sa vision po ni Gov Aris nga magisgot ganitag sports, dili daw dapat gobyerno lang ang maglihok, dapat tanan gud kuno ang maglihok, kay it takes a village to raise a good athlete. Pamilya, coaches, trainer, government working together. So ang nganong gisgot ako ni siya kay in terms of sports sa volleyball, sir, very active ang Bohol Volleyball Association. So siguro sa atong buhaton na to karon is we'll try to link up with them kung unsa pod kay sila may gadala karon sa atong Governor's Cup volleyball program. Amo na po sila pangutanon ko unsa pay other initiatives sila on the ground para kanang mga performing athletes sama sa imong pangumang concert can still give quality time. Pwede po siya po yung mutabag tudlo, pwede po siya mag-compete siya. At well, least, ma'am, dili idol ang time sa athlete. Kaya kanimog ang mga athlete, sir, mura ni sila og active kapunay, mura ni HDAT, nga dapat ni buhaton di baluya. Kaya kung maluya gani, mapiktuhan po ng ilang passion o moral. And then secondly, di po, sir, gisugda na karon sa DepEd, sir, kaya gisgot man kang si Viraa, sir. Ang si Viraa belongs to DepEd na sports program. We're also working with DepEd karon, sir, tungod kay we want to have complementation sa atong sports program sa province o sports program sa DepEd. But di lang gid pwede nga mag-join ta, sir, tungod kay lahi ang standard si DepEd, lahi ang standard si PSC. So mas medyo lower, no? Lower ang dili kay nga nakataas ang standard si DepEd, which makasabot ta kay estudyante magyang focus. Whereas ni PSC, stricto gid si PSC siyang standard, tungod kay ang posible magud nga bata nga mudaog na to, sir, sa PSC level mo po ni i-recruit para sa atong Philippine team nga may ma-represent karon sa Philippines for international competitions. Munang gibuhat ato sa ball, sir, ato nang gidala dili sa ball kana nga standards para nga to mga bata ready na pug mo compete. Ug mo ni nahitabo ni Emily Balunan, ni Julian Kanyalita. Nga nahimo naging silang part sa Philippine team. Muna last year, they competed in Brunei and then the other year, min-compete sila dito sa Thailand. Tungod kang standard sa gipalo na to nila for the training is pang PSC naging siyang standard. Which is, sa DepEd, dili sila nga na kayo kastrikto tungod kay, again, at the end of the day, ang ilaramang ang drive for sports nila is not the ultimate nga mo representing bata sa Olympics. At least, nila po ilaing avenue for development ang bata, which is through sports, sa physical development. But back to DepEd, sir, ga-launch na sugod karon si DepEd sa iyahang Bohol Sports Academy. Gagidistribute all over districts. Gitanaw na to karon ang unsa ang mga sports sa matag iskulahan o lungsod nga nay posible nga mo-grow. And then, nag-invest na karon through GOV, through the Special Education Fund, gapondo to karon og specific nga mga centers or schools nga gihimo na tong sports academy sa DepEd nga dito musulod ang nagkadaiya nga mga training para dili na mohanig tagbilaran ang mga bata, pwedeng adto na siya sa iyang cluster of sports academy adto na mag-focus ang training kay possibly sir pwede pog dito isulod dati imong pangumangkon sir kung asa isulod ang sports academy for volleyball sa DepEd.
5: That's good, that's good. Sige, looking forward for that. Daghang salamat, yes, sir Adoy.
4: Okay, si Sir Luloy Tutas, adun ay dugang ikapasupot ng pangutana.
7: Dagan salamat sa lain kay gayunan. Pangutana nako, Sentro Dres Ildio. Ang padayag nga gipangusgan sa lalawigan ang sport tourism pinagi sa Olympics to drive the local economy activity. Pangutana, unsay i-look forward niini sa atong mga LGU, niyan ang punto nga giingon, driving local economy activity. Palihog, sir.
1: Thank you, sir. Sir Jan. Yes. Ang atong gibuhat karon sir, is slowly gamove na ta sa ato ang direction, sir, nga ang atong mga lungsod, mo-adopt sila one sports, one town. Kung natay otok, one town, one product, nabotay one town, one sport. Pero di ko naingon nga one sport. Kaya like, for example, for Hagna, di rin naman usaka sport karo lang gusto nga mo excel sila. But daghan pang mga sports, no, di lang kay boxing karon, they will try to invest also on athletics, swimming. Nag-expand sila muna, nagtukod po sa daghang mga facilities. Ang atong gibuhat karon sir, as a rejoinder lang si Gisulte sa kong kaoban sa PYDO si Coach Silbong, mubalik lang ko sa punto nga, wala kay mahisgutan good ng sports tourism kung dili maayo yung sports development.
7: Mm-hmm.
1: So sports development, sports tourism is a byproduct of sports development. Kaya kung wala kay maayo ng sports development program, then you cannot present champions. Meaning, you have no bragging rights. Kung wala kay bragging rights, dili po ka pwede maka-host. Kay, for example, at the national field, di hunun ka, mo-host ka, for example, sa boxing, may kiti ang Bohol. Yung mo-host nag-boxing, diri, ano mo, ano yung mga tagagawas, umuari mo compete sa Bohol nga, ang atong mga athletes, diri, di man gani mo medal sa national. But tungod, kay kahadlukan na po ang Bohol sa batang Pinoy, yung kung mag-hisgot gani, o inig-pairing pa gani, magtapok gyud ang mga coaches o mga delegation officials sa ubang mga lungsod, kay ilang tanawon kung Bohol ba ilang kontra. Kay kung Bohol magani lang kita sila paaging ha dili mag-abot. The same po sa athletics, ilang tan-awon ko na ba si Bohol tungod kay kibaw ang ubang mga LGUs, si Bohol dili kay nga nakadaghan atong sports competitions nga apilan, pero kung mo-appeal ganita na kibaw sila gahi ang Bohol kay gipili gyud niya nga ana siya mo padaog athletes for the competition. Ang atong gibuhat karon sir tungod kay aduna na tay mga champions nanatay bragging rights. Tungod ani nga bragging rights, we're slowly opening up our doors to welcome athletes from other LGUs to compete in the province of Bohol under the banner of the Sandugo. And how will LGUs take advantage? Ang mga venues sa itong mga competition, sir, na nato bit-biton sa mataglungsod. For example, ang ato ang Sepak Takraw, Sandugo Tigi na ito, ang Sepak Takraw, which is national, which is karon Visayas Mindanao sila, naakaroon sa Inabanga. Ang atong boxing, kaniadto na sa Hagna, Bating Bid sa Alicia, adto himuon sa Alicia. Ang ato ang Arnis karon, which is Katigbian, ang nahug nga center of excellence nila, napud karon sa Katigbian. So ang mga lungsod sir nga ming invest sa mga aning nga mga sports, didto po nato dalhon ang Sandugo Tigi. And when we put their Sandugo Tigi, kay mamunta instruction ni Gov no, nga dapat ang Sandugo province-wide, dapat mabit-bit yun ang mga activities na to sa matag lungsod para makabati ang matag lungsod na to nga appeal sila sa Sandugo. And Tigi, carries that banner. Munang every sandugutigis ko makabantay dadaghang kay mga athletes mo ani dirig Bohol kay mo compete na sila in different municipalities kay nana to dito gipang butang ang ato mga sports competitions. Nya strategic kay nang idea ni Gobser, like for example, frisbee dito sa Tubigon. Sa ang Tubigon kita sila nga ngano man nga every sandugo daghang tao mga to sa 600 kabuok nga mga dayo nga moadto tungod kay sila gahost sa frisbee. So munang every time nga mo-host ang Tubigon og frisbee, ang ilang mga hotels mapuno, ang ilang kanilang basak nila nga food park puno. So karon giganahan ng community nga, huy, atuo na lang ning frisbee. Kaya naman, again, you have 600 athletes coming in to your municipality, mo stay dira og 5 days, ana sila mo kaon, ana sila mo stay, ana sila mo travel, mag-tour man gani, mo-tour pa good. That means money coming into our economy. Mm-hmm. Kinsa mabulahan na sir, sila sa Tubigon. And the same pod with them dito sa hagna kaniadto si May Raniola nga mo giningsulti namo nga dapat ang hagna mo host gyud siya og sandugo tigi kay kita siya sa benefit sa sports tourism. Mubibog yun ang lungsod. The same pod with Katigbian, mubibog kay inikanha biya sa mga athletes kay dire ra athletes sa mga apil maginikanan, apil coaches, so that's 600 times 2 or times 3. So ngana kadaghan ang mga athletes, and last year we have 12,000 ka-athletes minganhi sa tong sandugo tigi for the games. The other year, dito 2024. Last year, mingabot og 14,000, sir, ka mga athletes. Which means, kaning 14,000 nga mga tao nga minganhi diri, they add to the economy of the province. And last year, sir, ang sandugo tigi generated 150 million pesos in revenues. Which means, kung sa sports development program, ming gasto ta, ang sports tourism, ming gain taog revenues.
7: Salamat kay sir.
4: Okay, so si Bro Ayet Reyes, ano na pa'y dugay pangutana?
8: Sir, metodiyo sir, nainggan niyo ko sa imong gisulti nga pila to ka municipalities ang ning appeal karon sa Bohol Olympics?
1: Dili pa appeal siya kana ming submit na kay tungod kay ongoing pa man ang validation namo. Last year was 44, karon 28 pa ang nasa mo ang gi-check cancer. Pero na pa yung mga lungsod nga wala pa namo na check silang credentials.
8: Okay, as of now sir, ang lungsod sa Ubay, which is 44 barangays.
1: Ming hatag ng Ubay sir, ika 24 ang Ubay sir.
8: Ika 24. Unsa nga klase sa duwa ang gihatagan nga og focus sa Ubay sir?
9: Okay, ang Ubay gi pasa gyud ni giapas ni Sir Jimboy Sanchez no. Kasagaran nilang giapilan is athletics and boxing sir.
8: Athletics and boxing. Okay, kay to tell you sir Maraginot, ang boxing sa karon nga generasyon sa Ubay an harapon nako makita magpractice anang karsada. Oh, which is sa nikada ko nga oportunidad nga akong sampito nagamong mayor, the honorable mayor Violeta Jangco Reyes nga matagan ni og kining pagtagad pagtanaw. Salamat sir.
1: Actually sir, kita magtinabangay kita ni especially sa atong mga partners po sa media nga katuwitong One Sport One Town. Kaya ang encourage mo guna mo karon sa mga lungsod sir, just like the provincial government, wala ginato piliata ng duwa. Hingpilit ng gitawag duwa nga ato tamo focus kay natay sakto nga mga trainers and coaches nya natay potential nga makadevelop tawag athlete kay kanang 50 og imo nang dalhuntan ng diri sa Bohol, ang imong budget mo gamay kay magbirahan na man na sila. So karon mas makatabang tagtarong, makahatag tag-support og tarong tungod kay strategically ang atong gibuhat, pili lang gyud ta og games nga tan-aw nato posibleng makadaog si Bohol. Kay mo pa na gibuhat sa banglong, mo na pa gibuhat karon sa bang LGUs.
10: Inyong nabati ang The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. Hangtod sa sunod simana at ani ang The Capital Reports. The Capital Reports. Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
11: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot, nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ug electrical supplies, mga bisikleta ug mga piyasa sa bisikleta ug hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasali ka kun adto mapalit sa mga motorsiklo ug mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki ug uban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong nga paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.

0: Range Care versus previous formulations with regular use.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtatake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Unsa ang ambisyon nimo?
5: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Enroll now and see the world free. Study at PMI Colleges Bohol, the first maritime school established in the province of Bohol, with its training center in the city of Tagbilaran. Awarded 100% compliance with policies and standards by the Commission on Higher Education in accordance with STCW 95, and the first maritime school in Bohol to be ISO 9001:2000 certified by Anglo-Japanese American Registers. We offer four-year courses: Bachelor of Science in Customs Administration, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering. We also offer a one-year course, the Seaman Rating Course, Deck Rating, Engine Rating, and Steward Course. For inquiries, call 411-2601, 235-6232, and 501-9804. Enrollment is now going on.
3: Kinahanglan nga mamahimot ang metikuloso sa mga tambal. Ato gyud unang pangutan-on kun nasulayan na ba na? Safe ba na? Gistudyuhan ba na og maayo? Epektibo ba na? Pero naa koy itudlo ninyo nga sekreto aron dili na na ninyo ipangutana tanan. Kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung adunay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana niini, Unilab quality ba na? Sa among pamilya, dugay na namong gisaligan ang Unilab. Ug nasayod naman ta nga masaligan gyud ang Unilab. Ngano? Kay ako nahibaw-an nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud. Ayha pa moabot sa atua gikan sa raw material. Lab test, apil usab sa storage. Mao nga ayaw mogtuo sa mga matud nila. Pangutan na usa nako, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibaw-an ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisitaa ang www.unilab.com.ph/products to know more.
4: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligi usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
5: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga porma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
7: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
8: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
7: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
8: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
7: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
8: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
7: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
8: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
9: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call

0: Week.
1: BYRD ang radio sa katawhan, alas 9:14.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCC TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Broadcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser.
1: Higala, kumusta? Maayong buntag.

0: Binsya. Ilabina sa syudad sa Tagbilaran at mga suking tipibinaw sa 15 ka mga barangay. Nagpibinaw na ito, pinagi sa online sa www.dyrdam.com o sa ato ang Facebook Live sa DYRD Bohol, ang kasaligan na Facebook. Doon na mo yung butipanangat sa itong programa. Sa itong tulumanon, mga higala, karong buntaga, i-text, itawag sa itong mga hotline numbers, sa itong Smart Globe, sa ato ang landline, maingman sa itong text klamo para mahataga na ito o pagtagad. Ilabi na po sa mga isyu ang atong isgutanan karong buntaga o doon na mo'y gustong ipaambit, gusto mong mo salmot sa itong isgutanan, mga kaisunan, palihog na lang po o tawag sa itong mga linya, sa itong mga telepono o cellphone. Maingan man po sa itong mga nag-view sa Facebook Live, parahin lang magpagpadangat po sa inyong mga mensahe, sa inyong mga pagpanimbaya o sa inyong mga ika-komento po sa ito ang tulumanon karong buntaga, mga higala. Pag-usab, welcome sa itong tulumanon, inyong alagad.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: Dagan kay salamat sa itong mga maabtikon nga DYRD Sniper sa paghatod sa mga balita o mga panghitabo sa kadalanan o lain-laing mga lugar din sa itong probinsya sa Bohol. Maabtikon nga mga DYRD Snipers, daghan kayong salamat.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Right na may gala sa itong tulumanon ninyong alagad. Pag-usab, ginighapon si Alan Doidora sa ngalan ni Bong Bulyeser na busy sa iyang pagka-vice mayor dito sa lungsod sa Luway. Gumikan kay perting naghanag bisita ugma pohon. Fiesta sa lungsod sa Luway. Happy Fiesta diha sa lungsod sa Luway, Sabado o Domingo. O gubang mga kalungsuran, mga kabaranggayan dinhi sa itong lalawigan sa Bohol nga magsaulog sa kapistahan pahabol sa buwan sa Mayo, mga higala. Ha? Hapit na gyud mahuman ang buwan sa Mayo, mga kaigsunan. Gumikan kay 29 naman taron, no? O niya, duha nilang kaadlaw. O tamak na punta sa buwan sa Hunyo, mga higala. No? Pero ang nahuman na ang piyesta sa probinsya sa Bohol, pero ang lalis ang kagubot sa nasod Pilipinhon, ilabi na sa Senado, mga higala, nagpadayon hangtod karon wa paghihapon mahuman. Sanglit gasige pa sila debate kung unsay mga angayang himuon. Uwahing gidebatehan, mga kaigsunan, kining gitawag og online voting sa mga senador nga absent physically sa pagtambong sa sesyon, ug dunay himuon nga butuhan sa ilabi na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang majority miduso og resolution nga amindahan ang ilahang house rules nga tugutan ang mga absent nga mga senador nga makabutar pinaagi sa online, mga higala. Gisupak kini sa minority members sa House, sa Senado, mga kaigsunan. Gumikan kay matud pa gidali-dali ko, no, ang pag-usab, pag-amindar sa ilahang house rules, mga kaigsunan. Ni walk out ang mga miyembro sa minority, ha? Kadaghanan sa miyembro sa halos tanan, kay murag do na may nabilin nga wa mi walk out, mga kaigsunan, pero halos tanan nag-walk out, no, ang mga miyembro sa Senate minority, mga higala. Gumikan kay wa sila kauyon, ha? Gumikan lagi kay unsa may ilang mahimo pod og mag-divide the house na nga pildi man sila sa numero, ha? Kay unsir man sila unya 12 man karon ang majority, mga higala, no? Mana nga wa sila ilaing nahimo, i-walk out na laman, no, para di madayon ang pagbutuhan, no? Aron nga i-amindar ang house rules nila nga mag-online voting sa tanang mga absent ka mga senador. Kini, dako ning crucial ning abahin, mga higala, sa duwa sa numero diha sa Senado, ilabi na sa pagsugod sa trial ni Vice President Sara Duterte, no? Kaya gikinahanglan magyud ang 16 kaboto para makonbikto si Vice President Sara Duterte, mga kaigsunan, no? Unya karon 11 pa maning minority nga tanaw na to mupabor gyud nga ma-impeach o makonbikto si Vice President Sara Duterte. Ang pangutana karon, no, og madayon ba ning online voting nila? Og ang ayan ba pod, no? Atong ipangutana sa ato mga suking tipiminaw karong buntaga. Og ang ayan ba nga mag-online voting sa mga kining ni ang senador nga absent atol sa ilahang panagtapok diha sa session hall sa Senado, mga kaigsunan, o dili gyud tugutan ang online voting, mga higala? Unsa inyong tan-aw ani, no? Atong paminawon ang inyong mga opinion og mga baruganan labot ani, mga kaigsunan. Ha? Atong paminawon ilabi na tong mga suhito sa balaod ang ato ang mga membro sa sanggunian, sangguniang bayan, sangguniang panlalawigan, no? Unsa inyong ika-komento ani, mga higala? Uyon ba mo nga mag-online voting? Ha? Kung duna na ay butasyon, mga kaigsunan, atol sa trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, aritas atong unang caller sa Line 5. Good morning.
1: Yes, musta? Og Ning buntag ni mo, Sir Alain.
0: Mayong buntag, Sir Patrick.
1: Oh, nindot kumusta? Ni Sir Gafon.
0: Nindot kayo.
1: Ilan? Okay, bitso lang ako, Sir Alain, ha?
0: Sige.
1: Pranako, with my own more or less idea, no, opinion, ako di po kumusugot niya ng online, Sir Alain. Dapat personal yun nga muna ng mga senador diha. Aktual ba ang tagiha ba o kisay uyon, kisay dili?
0: Mm-hmm.
1: Yeah, kanag kung kanang giingon po na ng kuan, majority nga, gikalit nung sila o tumawang napita diha. Tapos sila napita ba kayo na huna nila nga pabor sila, majority lagi. Na di ma-impeach ang ilang amo, si na.
0: Ilang amo nila ni si Vice President ay.
1: Oo, mauna. Nga, ako magpabor-pabor po no, Sir Alin, no, kay pisa niya dati. Wa mang kumbutar na ni Marcos o ni Duterte.
0: But, Pinglakson may mo ha?
1: Yes, of course. But Marcos won the election, we will support him. Diba? Sinintay ko na, so we respect to him, that our president. Ya, kana lagi, ikalit nila nga i-online para kanang muda og gihapon sila sa Ugunsay Tokyo. Diba? So, para na ko, amite, balik ko na ko, Sir Alin, did ko uyon anang gitawag og online. Ako, is personal yun nga naa ang mga senador na napita, Sir Alin. Nya, ako yung ipuno po ni Gamay, Sir Alin, ha?
0: Sige.
1: Gamay, o, mayong advance, happy pista dito sa Dungsod sa Luway. O, sa akong lugar, sa akong misis, Sir Alin, at malagi. Of course, si Mayor, Vice Mayor, Tils Blasian, may buntag mo, si Churchito Bisara, may buntag Churchito, at si Nipi Mabuwa, may buntag. Si, kung pari Jerry Ambot, I don't know, iuli na ba siya gikabukin nun?
0: Wa pa punta ka update ah, ba og naminaw ro mo tawag man to.
1: May buntag nimo. Putare, Jerry kagalad Jerry Pabe. Si of course akong gagaw si Agaw Al Ridulya uban ni Dr. Bergi Salinas Ridulya. Of course our station manager mandi ko malimot ani si Sir Peter Darisco uban si Bapilya. May buntag nimo Sir Peter.
0: Okay.
1: Salamat kayo Sir Alain.
0: Salamat kayo Sir Patrick. May buntag. Okay.
2: Unang caller, inyong alagad ta forever.
0: Niingon nga dili ang ayan nga mag-online voting kinahanglang anaa sa ang ilahang physical nga presensya. Anaa Senado inig panahon sa botasyon, no? Ilabi na sa pagbutar kun konbikto ba ang atong vice presidente, pero nganong kining ni ang unsa man nganong gikinahanglan pa man pod nga mag-online voting lagi. Kay kining ni ang labog sa una ko no, wa man pug kuno to na pasar no. Dihay mga nagawas bitaw sa social media mga higala nga si Senador Risa Ontiveros o si Senador Kiko Pangilinan mao kunoy ga introduce no sa resolution nga tugutan si former Senator Laila De Lima nga naas presuhan nga maka kinig ni ang tambong online sa ilahang mga committee meetings o guban pang mga tigom sa Senado mga kaigsoonan. Pero wa kuno to maaprobahi, no? Mao na nga wa makatambong kining online voting mga higala, kining kining online conference gitugot ni katong panahon sa kining ni ang COVID-19 pandemic. Bisan ang mga meeting sa mga pribadong kumpanya mag online conference na. Gumikan kay social distancing lagi ko no. Hangtod nga niabot sa kining ni ang rules diha sa mga sanggunian, no, sanggunian bayan, sanggunian panaluigan diha sa House of Representatives o sa Senado mga higala. Tibuok COVID pandemic mga kaigsoonan gi-allowed tong online conference, no? Hangtod karon gi-adapt pa na sa pipila ka mga kining ni ang legislative body, ha? Susama dinhi sa sangguniang panlalawigan, pero dunay mga certain provision nga kinhanglan og muhimo magani og online conference ang usa ka legislative body. Kinhanglan pod og dunay reasonable, no, ang maong pagabuhaton sa manlalamang sa kining ni ang dunay issue sa dunay mga kinahanglan nagpa-medical, no, may medical issues, no? Doon ay dili pa gyud makaya sa usa ka miyembro sa body mga kaisunan nga motambong physically sa mga sessions o meeting, gikinhanglan ang online. Oh, atong kalimutan. Atong paminawon sa mga higala ang padayon nga debate o kagubot diha sa Senado bahin aning online voting o dili, no, sa majority o minority mga higala. Pinaagi sa GMA News.
3: Ilang linggo nang may aksyon, iyakan at sagutan kaya binansagan ng ilan na Senate flex ang mga nagaganap sa Senado. Pero sabi ng ilang eksperto, kailangan nang makamove on mula rito ng mga senador. Dahil kung magpapatuloy daw ang ganitong sitwasyon, taong bayan ang talo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
4: Why are we railroading this process, Mr. President?
5: We're gonna just ram down our throat something that numbers can dictate.
6: Madam, I move that we divide the House.
3: Isa na ito marahil sa pinakamainit na mga tagpo sa kasaysayan ng Senado. Ang mainit na debateng nag-ugat sa motion sa pag-ambyenda sa rules para payagan na makaboto online ang isang senador kung hindi siya makadalo ng pisikal sa sesyon. Nauwi sa sagutan ng ilang taga-mayorya at minorya na tila ba nagkapersonalan na.
7: Madam President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion.
8: Madam President, motion. Point of order. Ad hominem.
7: Sinasabi ko lamang po, hindi, ang sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi.
8: Hindi po tama yun. Section 136. Pwede po ba? Walang kinalaman. Pwede walang po alam sa batas.
3: Umabot pa sa tila, nagbukas ng mga sugat na hindi pala naghilom.
9: Yan ay nang emosyonal na balikan ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda kay Senador Kiko Pangilinan ang kanyang karanasan ng canvassing ng 2004 presidential elections. Si Pangilinan ang co-chair ng National Board of Canvassers noon nang questionin ni Legarda ang resulta ng botohan.
4: Are we now curtailing my right to speak, Mr. President?
10: Please know that I would never curtail your right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated, and I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, was not given. I remember that time now, and the word noted was said to me.
11: Can be discussed.
3: Pero bago ang walkout ng minorya noong Martes, nauna nang nagkagirian si Pangilinan at Senador Robin Padilla dahil sa kanya unang pagtaas ng boses.
12: Paano natin pag-uusapan yung ibang...
4: And for the record, Mr. President, I still have the floor.
13: Ako ba ang takot? Ako nang takot sa iyo. Ikaw nga naninigaw. Ikaw nga naninigaw. Ako nang takot.
14: Sir,
3: at matapos ang putukan sa Senado, lumutang din ang samaan ng loob.
15: Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit.
3: Nariyan pa ang sunod-sunod na palitan ng liderato ng Senado. Mula May 2024, nagkaroon na ng apat na Senate President. Si Senador Mig Zubiri na pinalitan ni Senador Jesus Cudero na sinundan ni Senador Tito Soto at ngayon si Senador Alan Peter Cayetano. Ang biro ng ilan sa social media sa dami ng ganap sa Senado, tila nanonood na raw tayo ng Senate Flix. Pero nababahala rito si dating Senate President Franklin Drilon. Pinapakita raw kasi nitong hindi matatag ang liderato sa Senado.
16: Sa 24 na taong na ako sa Senado, ito ang pinaka-unstable leadership. E 13-11, pagkatapos yung isa sa 13, nagtatago on the run. Kaya effectively ang boto 12 lamang. Kaya mahirap kaya yung quorum. Madaling i-question eh.
3: Hindi raw ito maganda para sa ating demokrasya, sabi ng ilang analyst.
17: may stalemate sa Senado. Ang kalungkot-lungkot, hindi maganda to sa imahe ng demokrasya.
18: Kung magpapatuloy daw ang sitwasyon, ang taong bayan ang talo.
19: Sana sa isipin ng mamamayang Pilipino, talo tayo dito eh. Mm-hmm. Diba, sabi nga nila, pag nagbabanggaan at nag-aaway yung elepante, yung grass yung nagsasuffer, tayo po yung grass.
0: Okay.
19: Kasi wala naman po tayong kapangyarihan, pinahiram natin sa kanila, ngunit ginagamit nila
0: inaabuso
19: sa sarili nilang agenda at inaabuso.
18: Kaya payo ni Drilon,
16: kailangan palitan nila ang kanilang pananaw at siguro yung kapakanan ng bayan, yun naman ang kanilang titignan. Hindi lang yung kanilang mga selfish political ends. Sila po ang may tangan ng kapangyarihan, kaya nasa kanila din ang solusyon.
18: Sandra Aguinaldo Nakatutok, 24 Oras.
0: Okay, so mga tumahigala, no, ang balita gikan sa JMA News. Labot aning kabibo, kagubot, mga kaigsunan diha sa Senado, mga higala. So, padayunta nga budawat sa inyohang mga opinion o reaction, mga kaigsunan. Angayan ba ang online voting o dili sa inyong tanaw, no? Kinahanglan ba nga mahatagan o kahigayunan? Si Senador Bato de la Rosa nga makabutar kinsa gipangita karon sa tinugyanan sa balaod, mga higala. Gipangita sa NBI, PNP o CIDG nga mo'y gitahasan nga mo silbi sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court, no? Siguro og dunay online voting, na ambot lang og di ba ni ma-trace ang ihang kuana ni, ha? Kun live ba, ha? Kay live man gid na, di ba? Di ba ni ma-trace pod ang ihang gikahimutangan og asa ning di siyang depita mag mo join og online session, mga higala, sa Senado, no? Pero sa inyong tanaw, mga kahigalaan, unsay inyong baruganan labot ani, ha? Matod ba diri sa kining niang kuan pod, ha? Argumento gikan sa usa ka kagawad, mga higala, ha? Electronic voting gi allowed sa Philippine House of Representatives, pero sa Senado ilahan ning mao ni ang gilalisan karon kung i-allowed ba nila ilahang rules diha sa Senado. Allowed by House Rules, the House Rules of the 19th and 20th Congress explicitly allow electronic voting using the House Automated Voting System. It's the default mode for roll call votes and nominal voting. So diha sa House of Representatives, gitugutan, mga higala, pero sa Senado wa pa, kay gidebatehan pa. Sa inyong tanaw, ha? Angayan ba nga itugot usab ang online voting, online conference? Dunella in color, good morning.
20: Hello, good
0: Oy, good morning. Nakauli.
20: Yes, Alin.
0: Nakabalik na dayko no ka?
20: Ha?
0: Nakabalik na dayko no ka?
20: Karong buntag, may buntag ni pareng Patrick Redulian sa Lapas Cortes. So, mura baga na-inspired ko ang inyong issue nga gisgutan bahay ng online voting sa mga
0: Senador.
20: Justices sa impeachment court. Mamanay gisgutan kita. So, sa dito ta sa Mindanao, mao gyapon ang gisgutan.
0: Mao pod.
20: O, nakuha gyapon sila o mga opinion. Dili mahimo nga ikumparar ang kang dilema o kang trillanes. Ano ni ang online voting ni Bato de la Rosa?
0: Okay.
20: O bisag kinsa. Dili gumikan kay mahistrado man ni sila. Huwes man eh.
0: Kinhang lang yung presensya.
20: Presensya gyud kay ang huwes, di man mahimog mag-judge ka o guwa ka diha. Kusaban ni mo pag-inspect sa ebidensya o tinuod ba na nga layo raman ka. So dili ni mo ikakompare kay kanto si dilema. Nag-function to as senator kinta makagama to og iyang mga ordina mga bill og mga resolusyon. Kani dili man ni lahi man ni Allen
0: dito
20: sa Mindanao mao gyapon ni giskutan bahin ang online voting.
0: Ni
20: kaduha sa senators bahin na ni wa gyud ni ay tugot mo nang i-insert karon ni Senador Marcolita. Kabahin ani ni ang online voting. Mo nang gisupak ni nganong usbon pa man ang kanini ang maong rules sa Senado na kinalan presensya gyud sa tinuod nga huwes. Kaya sa atong tan-aw mura og ang gipasabot ko ni Senador Marcolita nga yang gitagaki gayon si Bato de la Rosa na nagtago-tago og mahimo ipaagi na lang sa online voting ug unsay iyang mga ikabutok kita batok kita sa atong vice presidente uyon ba siya nga i-convict siya o dili ba not guilty ba
0: mao gyud na
20: oh mao man gyud na pero sa kuntan aw alin o kabalakad ang atong vice presidente bahin ani gumikan kay murag anman minus man di man makaabot og 16 kay good third of the vote sa Senado mo bag di man makaabot di ba
0: di good kay bisag ipapriso nila si Jinggoy, si Villanueva, pailan pong kaso si Marcolita.
20: So, Robin Padilla, napa?
0: Robin Padilla, pailan pong kunog kaso niya.
20: Si napa, Bunggo, napa?
0: Bunggo, Cheese Escudero.
20: Cheese Escudero.
0: Mahurot. Bisag so, mahurot.
20: So, mahurot-hurot sila. So, ang ay kabalagan kay two-thirds of the vote sa Senate, diligil kabot. Ang ato lang nga, ipaagi lang na to sa insakto ba nga, ang usa ka huwis, kinalan panahon sa pagtaral kita sa kininiang husgado, sa usa ka kininiang suspitsado, kinalan na ang huwis.
0: Pero di ba dahil ko pagkuno mahimo ang mga ebidensya, ipadaangad to kang bato para iyang mabasa, iyang matimbang-timbang niya, mubutar siya online.
20: Kada lagi inserted na naasa ni Marcolita, inserted na sa Senate rolls. So, ngano insert pa man mo, nga naa na may rolls kita sa Senado. So, mo na'y buti pasabot nga, mahimugod ipadala kita gihapon, pero sa akong tanaw, ako lang po ni opinion, no? Kinalan ang usa ka huwes na agad di diya presensya sa maong husgar kita sa pasakaan o impeachment. Isip korte sila, sila mga judges, kinalanaan sila. O kuha sila, then absent.
0: Absent.
20: Oo. So, sa minaala, absent o present, mora man gyapon, di man kita ma-impeach ang ito, di man ma-convicted ang itong vice presidente. Diba?
0: So para ni mo, dili angay nga amindahan ang ilahang rules.
20: Dili ang ay dili pud ang ayan nga mahimo nga mo ipagi og online voting. Oh, bora na dito sa Mindanao murag divided gyapon ang mga opinion
0: kada kay
20: ang mga sa Mindanao mga Duterte. Divided gyud. So, sa mga radyo dito Allen, halos gyud murag sibig subiri gani
0: gilat-an?
20: Ha?
0: Gilat-an?
20: Gilat-an si Nick Subiri dito. Kumikan kay himpabor siya sa kinin minority.
0: Minority, nga bisaya na
20: siya. Na nga, ako sa akong kabahin, isip kinin niya nga private individual, dili po ko gusto kinta nga ang usa ka judge sa impeachment court, mubutar nga wa diha, ipagi og online. So, mura po ni Allen, no? Atong mga pagtibay sa atong mga kaigso ng mga bulanon, medyo kusog magyapon ang atong signal dito sa Mindanao.
0: Amo ba? Asa mang dapito ta mabati dito?
20: Sa Bukidnon.
0: Bukidnon,
20: mabati ta dito, pero mas kusog ang atong kintang Facebook page dito sa DYRD ang kasaligan.
0: Bisag asa man yung Facebook?
20: Bisag asa man yung worldwide man eh.
0: O
20: pero og magdata og sakyan na dito, mabati gudiha sa atong sakyanan ang atong kaninyang live gyud kita nga ingon aron kita mabati ka dito sa atong sakyanan sa DYRD.
0: Modeng usahay narim nay mo kalit dig og text diring nagpaminaw mi dire sa Bukidnon.
20: Oo.
0: Mabuti ta dito.
20: Mabuti ta dito. Kali gamonitor man sad da bisa sa ayo sa Tagbilaran by night magmonitor ta through Facebook na lang.
0: Bugnaw pa ba dito sa Bukidnon?
20: Bugnaw, pero dili pareha sa una nga kanini nga bugnaw kod kayo kay makaligo naman taron bisan og buntag. Sa una gyud di ko makaligo og buntag kay labi ang bugnawa ang tubig. Karon murag igang-igang na og panalitan og wa kay electric fan didto. Gumikan diali kay murag ambot og unsa inong dan sa klima?
0: Lagi climate change pod, climate change.
20: Oh, lagi.
0: Global warming.
20: Global warming tinuod na. Kunya, murag ato pong ipahibaw sa ato magkatawan based on observation kita na to alin, murag gidungog man gini buhol bisan sa bukid noon, gidungog na mahal ang isda. Ako, ano na may isda gyapon? Ha?
0: Mau ba?
20: Na isda dito ba? Noroy, alin sa amo kinta dito sa Valencia bukid noon. Na isda manuroy ang atong tulingan dito tag 140. Ang bangos 120, na 140 gyapon.
0: Sama na lugar nila gikuha nilang isda nga bukid mang bukid doon.
20: Ari man ikuhaon nila sa Buanga. Dito gyud ikuhaon nila dito. Dili na gyud niya og parehas diri nga labas. Ang dito, lab-ice na ito dito.
0: Lab-ice.
20: Lab-ice na dito. Pero pagkuha nila dito, gibutang na ni Oga ice.
0: Ang presyo mo, matter man sa quality.
20: Hinoon. Pero okay raman, makakilaw man gani dito.
0: Amo ba?
20: Oo, gwapo, gwapo, makakilaw. Di man ang tulingan dito, o imong isugba, di man katul. Kaya kung grabe na yun ka dubok, makatul, magkirabi sa gari dire. Pero dere sa buhol, labas siya, pero mahal lagi. Eh?
0: Mahal.
20: Mura gyud nilin atong obserbasyon, kabahin na nini nga atong ikatandi kita sa Bukidnon o sa buhol, gidungog yun ang buhol nga mahal. Bisan sa Cebu, gidungog man sa Cebu nga ang buhol mahal o isda.
0: Mga dato bang mga tao dito?
20: Ha?
0: Mga dato bang mga tao ba dito?
20: Anay, mga dato kay kasagaran mga minority dito, mga say nga na ning
0: tagihag
20: nitibo, dato may ikipangan.
0: Gabahag.
20: Dato kampilan. Pero og mayon og dato ga og kwarta, daghan og kwartahan dito.
0: Daghan kay daghan may minahan dito.
20: Oh, daghang minahan ya, daghan kayo og mga kanang sa agricultural kenta nga products, daghang maisan, daghang kubayan, daghang katubhan, daghang kasagingan. O na yung mga produkto dito sa ato sa Bukidnon.
0: Palami aigbay ko, no?
20: Ha?
0: Palami aigbay.
20: Dili pag-ayo dito yung lami aigbay. Ang buhol may palami aigbay. Dito naana po yung uso, daghang naman pong bulanon ko dito len. Uso na po ning bahay, kinta ka na nabitang bago karon nga gamitan og kanang kading, dingding. O, manay na uso. Niya naman po dire, tingali ning kading.
0: O, naana.
20: O, niya na dire. So, mura ni Len.
0: Okay, sige, salamat kayo.
20: Salamat kayo sa naga si Paring Patrick. Salamat kayo pag-acknowledge kita niya, pag-rate na to. So, niya na tapre, may bundag sa tanan.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Matod ni Doris Kaluyong, di ko on-oyon sa online voting. Matod ni Richard Reyes, kani si Marcolita, monay gada gubot sa Senado. Ha? Supakiro, gapatuog maayo, bago pa siya sa Senado. Pinamaayuhay o kining interpret balaod, advantage yun ang mga abogado aning Senado mga kaigsunan o sa dili mga abogado, no? Kay tuon man na sila o unsay naas balaod mga kaigsunan, no? Comparing sa katong naay gamay pero di gyud ingon o ingon ana maka-interpret, kay dili lagi abogado sa ilaharang mga experience pod as senator. Sama ang mga nangaraan nga mga senator sa kining niang sa Pilipinas mga kaigsunan pero lahi ra gyud tong abogado suma bitaw ang atong kasagaran sa atong mga senador sa una mga abogado man, no, tagsara may masagol, no, nagsugod ning dili na mga abogado kining pag-intras mga artista, kay gumikan kay lagi sikat, mga TV personality, unya karon mga social media personality, gumikan lagi kay sikat, no, popular mga kay gisuna mo na mudaog bisan og way alamag sa pagpanday og mga balaod noon mga kaigsunan mo na nga magkagubot o sahay kay lahi-lahi man ang baruganan unya ang uban dunay baruganan nga wa na mahiuyon og unsay naas balaod mga higala sumana so, magkagubot ha dili may uyon sa online voting kay bias na sa majority. Gihimo na nila kay daghan na sa side sa majority kay mga kawatan ng mga DDS senator mahurot jud na sila sir matud ni Marco Puno ni Zarmax Maslo good morning tugutan kay wala man sila makonbikto kay klaro nga gisindikato ang majority kay hapin tatanan gikasuhan gihimo tanan aron dili mugawas ang tinuod usa pod sa siguro usa pod sa gihimong hulga karon mga igalas majority nga kasuhan ning mga miyembro sa majority kining pagbalik sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee labot sa flood control kay ibalik magyukon nila no kay base sa report sa former chairperson sa Blue Ribbon nga si Senator Ping Lacson matud pa niya nga wa man kunoy mastermind sa flood control mga higala nya karon dili kumbinsido ang mga sakop sa majority sa Senado nga why mastermind sa flood control scam sa Pilipinas nga maoy in the history maoy pinakadakong kawat nga na bulgar kawat sa kwarta sa kabanang bayan mga higala mo ni nga ilahaning ibalik niya karon gipangkasuhan naman ni sila sao naman ni hinuon og dunay duha nga tustulo ka mga miyembro sa kining niang Blue Ribbon Committee nga mabilin diha mga kaigalaan magpadayon maghapon ni og ilan ning ipostro og di ni sila mahulga aning kaso nga ilang gipangatubang karon mga kaigalaan no so mao na balik ta mga igala nagatusong oras do na tay 55 minutos sa milabay sa alas 9 para intang mo dawat sa inyo ang mga tawag o text diha no o mensahe po diri sa itong mga viewers sa Facebook Live no o ang ayan ba nga itugot no i-allowed ang online voting diha sa Senado mga higala o dili no unya pero mao lagi matud pa sa atong mga caller kaganiha o itugot manig dili ang importante nga makuha or dili ang 16 botos sa pagkonbikto ni Vice Presidente Sara Duterte. Nya may tapog mo tambong ang atong Vice Presidente para makadungog punta sa ihang depensa, no? Ihang depensaan iyang gagulingon batok sa mga allegation, kalabot sa korupsyon o guban pa mga kaigsoonan, no? Para atong mapaminaw pod both sides. Nya kita pod bisan og di ta huwis makatimbang-timbang punta og konbikto man si ang atong vice presidente no kinahanglan gyud ni siyang i-convict or ang uban pod makatimbang-timbang og why basis kayo ang mga allegation nga gipasaka ang reklamo nga gipasaka ngadto sa atong vice presidente so dindot og makaatubang puhon kining ni ang patawag na gyud gigipasumo naman tumahigalang atong vice presidente so nindot og makatubang siya no para mapaminawa nato ang ihang habig mga kaigsoonan kay dito sa Congress mga higala wa man gyud siya may atubang no murag pilar to kahigayon niya wa na mobalik no sa series sa investigasyon sa kining ni ang House Justice Committee wa gid siya kinatibok ang hearing hangtod na lang na naaprubahan o na pasaka ang impeachment complaint sa Senado, mga higala. So karon na naman ni sa Senado o niya majority sa majority member sa Senate, mga higala, iyahamang kuno ning mga tao, no, kay matud pa pabor niya na. So atong pamilawon og mutunga ba ang atong vice presidente og unsa ihang mga ikadepensa sa ihang kaugalingon, mga higala. Okay? So moto mga kaigsunan, morgo na tay oras atong tulumanon unya. Salamat kayo sa atong mga miduyog sa atong programa, ilabi na sa atong gisugutan karong buntaga. Niya atong paaboton og unsa pay mga panghitabo diha sa Senado, mga kaigsunan. Magpadayon pa ba ang pag-walk out sa mga minority kung di sila kauyon? Di po siguro unta mo walk out na lang, no? Kay og tan-aw nila kining ni ang appeal ni gyud sila sa numero, inala nang dawaton, dili kay mo walk out, kay mura og mahog pod na nga binastos, no? Nga style nila nga walk out na lang, gumikan kay di sila ka kining ni ang unsa ni? Di sila ka dawat sa ilang kapilihan nga pildil sila sa numero. Unya ang House Majority pod dili pod unta dali-dalion, no? Ang pag-aproba sa mga kausaban diha sa Senado, kay nagsalig sila nga daog sila sa numero ug dunay pagabutuhan, daog sila, dili pod unta nila abusahan, mga higala, ang ilang pagka majority. Daghan kay salamat sa itong mga kaigsoon na mga suking tipiminaw. Magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan ni Bong Bulyeser, kini si Alin Doidora. Daghan salamat, mayong buntag, keep safe, God bless us all.

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una, herbal strong.
5: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Tigawang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan.
10: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
11: DJX 500.
12: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
13: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
12: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
13: Okay.
11: DTX 500.
12: Sinubukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
11: DTX 500. Mabibili sa mga butiga.
14: This is Gabby Garcia for GSM Blue.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Takot yung po na mawaan ng sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
2: Balisama na ang isip.
3: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
2: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
4: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
2: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
5: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

nga purhisyo, nga alkansi gumikan sa kamatayon, mugna na itong balatian o sakit sa mananap o baboy mga kaigsunan nga ISF. Ikaduhang hugna sa National Fund Distribution para sa mga apektado sa ISF, nagkantidad og 7.52 milyones mga kaigsunan. Ako subliyon, ikaduhang hugna sa tupadunay na inahauna, hugna ipasabot, pagpanghatag. Ikaduhang hugna sa National Fund Distribution para sa mga apektado sa ISF, nagkantidad og 7.52 milyones. Dakong kantidara mga isoon. Kaya di man po basta-basta ang kantidad o ang kasayang kay di man basta-basta ang gidaghanon sa mga baboy nga nangadaot. Sunda na to sa pagbasa. Way kapin kung kulang mga isoon. May kabat sa 7.52 milyones nga pundong nasyonal ang giapod-apod ngadto sa mga magbababoy nga apektado sa African Swine Fever, ASF, kinsa nagkatapok sa Bohol Cultural Center, Mayo 26, alang sa ilang formal nga pagdawat niini. Nagkatapok sa kanusa dito sa Pizza 26, Martes ni mga igsoon. Kay gipanghatagan lagi, sigikan sa pundo sa nasyonal. Pamahayag ni Gobernador Aris Aumentado sa Facebook page niini ang dakong kalipay sa ayuda gikan sa national government para sa ikaduhang hugna nga pagpanghatag ngadto sa 302 ka mga benepisyaryo. Sa ato pa, 302 ka mga mamuhi ay baboy. Mga igsuon. Mao ni ang panglantaw sa nasyonal. Mao po ni ang pag-giabagan sa lokal. Kay kinigong lokal ug nasyonal mga igsuon kun maunay mulihok. Kasagaran adto mutumong ang ilang pagtabang sa mga duna o kaha nagka-problema pananumba o baboy pero kay baboy may atong gisgutan karong oras ha, nagka-problema ang baboy. Nagka-problema sila gumikan kay ang ilang baboy nang sakit. Kay di ba pud lalim ning magalimag baboy. Kung imong hunaw-naon, matod paganis ubang mamuhi ay baboy, mga igsuon. Di na lang nato kwintahon, sir Luloy, ng kahago. Sakto man sab. Ang gasto na lang. Di na lang nato kwintahon ng kahago. Ang gasto na lang. Nasa gamay baboy, nga imong gipalit, baktin, mga igsuon, kaya dako na magkantidad. Karong panahon na. Baboy nga 4,000 mga higala, dili mao ang nasi muna na nga moingong kagkin eh. Kapi na 5,000 mga kaigsunan. O sobra pa ba kaha karong mga panahon na. So dili lalim. Pero dili gihapon magakaluya ang mga mamuhi ay o baboy. Mao ni ang gipasalig sa mga grupos mamuhi ay amuhi gihapon ta. O, di man punta ng panahon nga naiisip, di ba? Di pa punta ng lugar. Nandun ay maproblema sa ISF ng mga mamuhi ay ugbaboy. Nagagikan kini sa 17 kalungsod. Kining 302 ka mga beneficiaryo, mga igsuon, nga gisgutan, nga nakatapok atong Mayo 26. Diha sa Bohol Cultural Center. Nagagikan kini sa 17 kalungsod sa Alburquerque. Kalungsod sa Alburquerque, Balilihan, Bin Unido, Talibon, Buena Vista, Candijay, Cortes, Katigbian, Dawes, Hitape, Sikatuna, Trinidad, Ubay, Corilla, CPG Dagohoy, Garcia Hernandez, Ugluay. Mao ni mga lungsura, mga higala, nga gigikanan sa 302 ka mga beneficiaryo. Sa maong pag-apod-apod o distribusyon, usa ka hagreser ang nakaangkon og 260,000 samtang uban 240,000 ang nadawat. Dinaggon eh. Kining maong pagpamuhi og mga baboy, mga igsuon din, ani basta-basta. Kaysa ilang nadawat mga kaigsunan nga ayuda, di man pud basta-basta ang gidakos kantidad. Ang Department of Agriculture pinaagi sa Bureau of Animal Industry nagagahin og 7.52

0: milyones alang sa ikaduhang higayon sa pagpanghatag og indemnification assistant diin 12,000 ang madawat alang sa matag anay o butakal, 8,000 para sa mga litsunon o patiner o 6,000 para sa bagong lutas kon winling. Kini baboy mga igala, daghang mura manig tao. Nay bagong anak, nay bata, nay ulitaw. Ano maning hanay pus baboy? Kay gatubo man. Di ba? Kay gatubo. Personal nga gitambungan sa mga opisyalis sa DEBEI gikan sa kauluhan ang maong kalihukan sa pagpangulo ni Dr. Francis Sirena Cunanan, veterinarian uban kang Jumar DJ Bukatkat, science research specialist 2 Runa Mitchell Malyari og Jenny Rosa Duay and administrative officer kuyog ang mga staff sa DA Livestock Program Central Visayas Region Patco kini aron sa pagsuporta sa mga inisyatiba sa kagamhanang probinsyal. Mao lagi. Kung atong sabton mga igala sa ngalan sa tinabangay, wa magpasagad ang nasyonal, wa sad magpasagad ang probinsya. Puro way gapasagad mga kaigsunan. Personal nga gitambungan sa mga opisyales, gikan sa kauluhan ang maong kalihukan sa pagpangulo ni Dr. Sirin Cunanan. Si Provincial Administrator Asteria Caberte, kinsa katimbang sa gobernador sa OPB sa mga pagpandimbasog nga kapangitaan o solusyon ang pagpagaan sa kalisod sa hog raisers, may padangat sa suporta o pasalamat ngadto sa hog raisers. Gini ang atong giingon kaganina nga kun dunay mga kapurhisyuhan, kabugaton gumikan kay nasayang ang mga sinugdanan sa gasto sa pagpamuhi mga kaigsunan, mangita gyud paagi. Solusyon ba? Kay kini kun solusyon mga igsuon, madako o magamay nga solusyon, dako nagikatabang sa mga napurhisyo o nabiktima sa iisip. Gihinubay ni Caberte ang mensahe sa gobernador unsa ka importante ang hog industry sa kalambuan sa matag komunidad. Daghang pamilya ang grabing naipiktuhan sa nasabtan sa provincial government ang inyong kahimtang o kalisod, mensahe ni Provincial Administrator Asteria Caberte. Ato sang hisgutan mga igsuon kining giingon nga unsa ka importante ang hog industry sa kalambuan sa matag komunidad. Matag kalihukan mga igala, mahag industry o dire, labi nag hog industry nga mausab ang atong gisgutan, naghatag nag kalambuan sa komunidad. Naghatag na og kaayuhan sa palibot kon asan dapita mga igala ang kusog ang binuhiay sa mga baboy. Binuhiay sa mga baboy mga igala nga naanagani uban mga igala samtang namuhi og baboy makahuna-huna na. Sa may nahuna-hunaan basigauna po nang inyong hunauna. Ang uban nga mamuhi ay baboy kaya ang atong mga baboy mga hybrid naman karon mga igsuon. Na say uban mo kalit sa gunaunag unsa kay maayo mo balik tag pamuhi og baboy nga Bisaya. Okay raman pod. Ang problema kay wa na tingali Bisayang baboy ron. Ha? Kay kadto pong Bisayang baboy mga igsuon palain tag yutay ha. Kadto sang Bisaya nga baboy mga igala. Mukaon man to mga igala bisag unsa. Away apil bato. Pero gikan sa imong kusina kanang gitawag mga igsuog lamaw. Ug unsa pa kanang uban diha? Ay matod pas katigulangan. Tubo rumanag hinay-hinay, muhab-hab manag unsay ipakaon. Kay kun sa imong itandi mga higala sa baboy nga hybrid, nga sa kalit lang pilarang kabuan, baligya na kay luksoon na ang tangkal bisag habog, kay dagko na. Mga igsuon, kinilo man ang kaon. Di man tumukaon mga higala, di isodog sako ang akanon kay feeds man. O, munang uban lagi. Mapasiaw o dili, may usang kag mamuhi na lang tag baboy nga Bisaya. Nya kinirba pong Bisaya, mga igala, kay mahal po ang kilo. Basta mo, marka na gani nga ang usa ka hayop, gawas lang sa baboy, mo marka na gani Bisaya, ay mahal na. Bisag sulayan na tugunahuna o paghando migsoon. At tukas tindahan. Palito ng itlog, kasagaran Jesus nga 2:14. Dagko nga itlog, mga igsaro, kadiyot na, naana kay dagko ng itlog. Dali ra ba, mudagko ang manok. Pero baboy sa mga igala, murag wa naman ko kadungog o istorya nga napay mo ingon nga papaliton ra karning baboy Bisaya. Wala ko kadungog. Basig na ah. Basig tuas sa uban lugar. Naunsaon pagkatuas uban lugar, mga igala nga ang Bisaya gani ang Kabisayan, wa na mamuhig Bisayang baboy sa nakas Mindanao. Nga dili to lugar sa Kabisayan. Unsa na ka mga igsoon sa Luzon? Nga di po ito lugar sa Kabisayan. Nga ang Kabisayan gani, wala mamuhig Bisayang baboy. So lisod na. Lisod na pangitaon, pero napag-iuban, makaunaw na. Gumikan lagi po din yung panggasto na yung feeds, mga igal, lalawag ba? Gumikan sa panggasto nga, pati sang gunit ka 1,000, bit-biton man lang ang gipalit nga feeds. Kaniadto, magagunit ka 1,000, mga igala, pinasanay naman. Karon kay binitbitay. Binitbitay na lang. Bitaw. Mauni mga igsoon nga ang panlalawigan o ang nasyonal na kayusa sa pagtinabangay. Nagakatambaya yung. Matod pa, sa laing bahin, si Concepcion Flores Hagriser sa barangay Tanghalige, Talibon, nagbuhi og 20 kababoy apan nangamatay tungod sa SF. Mipadangat sa dakong pasalamat sa tabang nga iyang nadawat. 20 kabuok ang gibuhi, 20 po'y namatay. Arang-arang na lang itong mga igsoon nga 20 kabuok ang gibuhi, 20 kababoy, mga napulo lang ang namatay. Bumintahan na lang bisag na ipagka-alkansi. Hurot man, maulagin ng ESF. Maulagin ng ESF nga doon na kinisiyay pinasahi nga paagi kung doon ay mabiktima mga igsoon nga mga hayop nga baboy. Alasuroy dito, sukod-sukod dito, maumanay buhaton. Tanaw sa sikbit nga silingan, primero ikaduhang balay nga silingan, tanaw-tanawon mga igsoon. Nga ano man, sa explikasyon sa mga veterinarian mga igsoon, delikado ni nga klase sa sakit. Pero ang probinsya o ang nasyonal sa mga higala, wala magpasagat. Loyos ka delikado. Hinungdan nga ang mga mamuhiay o baboy mga igsoon na dasig gihapon. Nadasig gihapon. Kay panahon gus katalagman o kalisod, inon talang kasubo, kay namatiyag daghang baboy, kakinahanglan man pud ang solusyon o paagi nga mahupay-hupay ang kasubo unya mubalik ang kusog, kusog nga naa sa huna-huna nga mamuhi na sa bulaing baboy. Pagpadasig ba? Pagpadasig. Padasigon gani nang midaog kalampusan usa natong napakya sa tumong o katuyuan. Di ba? Nya kay ang atong provincial government kamao mutabang, ang atong nasyonal kamao mutabang, kamausab mo padasig. Be atong sundan, atong balikan ang pamahayag ni Concepcion Flores. Sa laing bahin si Concepcion Flores Hagriser sa barangay Tanghalige, Talibon, nagbuhi og 20 kababoy apan nangamatay tungod sa ESF, mipadangat sa dakong pasalamat sa tabang nga iyang nadawat. Kinsa may di mo pasalamat mga igala nga ang tabang igpalitay naman sa laing baboy. Naa naman. So mauni mga igsoon ang mga bahin nga ang katawhan mga higala din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Besag dili mamuhi ay baboy. Basta makadungog lang sa balita mga igsoon. Salamat sa provincial government. Salamat ni Gobernador Aris Amintado. Salamat sa nasyonal. Maulagi ni ang atong malakbitan igsoon nga. Ang usa ka leader nga magpadagan og panggobyerno mga higala nga limpyo og tunhay ikaayos katawhan. Pasalamatan. Bisan pa kun ang iyang gihimo wala sa maong lugar. Ang mga tawo nga nakadungog mga igsoon sa iyang ginabuhat, bisag wa pa moabot ang tabang ditong dapita, salamat kay YSF. Oh, wa pa moabot ang proyekto, uy, malipay na. Oh, malipay na. Kay naa man sa hunahuna musantop man sa kaisipan mga igsoon nga magkanayon ang tawo. Wa ko masayop pagbutang ni Gobernador Arias Descapitulio. Nga nung wa man masayop, galihok man. Mani ang akong punto nga, bisan pa kun ang lihok o proyekto sa probinsya, wa pa makaabot at itong lugaraha, kay tuwa pa ibutang sa lain lugar, apan ang katawhan at itong lugaraha, nga wa pa mabutangi o proyekto, apil sa pasalamat. Nga naman, wa man masayop. Pagbutang Descapitulio. So pasalamat gihapong katawhan gumikan sa nining dako og programa nga batayan gibatayan ni moy gisandigan may sentro sa punto kon magistorya ang aton talahorong gobernador strategic change agenda maghisgot og strategic mangigala naa ang gibuhaton ang diferensya kon way sistema o way maayong pamaagi pakyas gihapon pero ang mga gipanglihok sa provincial government sama sa ESF sa mga igala nining atong isgutan karon ipahigayon man pinaagis makuti nga pag usisa aron sa dihang ipatuman ngadto sa katawhan way usa mga kaigsuonan nga dili mahimuot tanan mga igsuon kutob sa makadungog ya pabuta sa ikaduha natong paghisgot karon taud-taud kay ato maning humano ning ESF. Kaya maghisgot ang mga igalag, bayso, o, bayso, muna'y atong hisgotan karon Bohol Island State University. Nabalik ta mga kaigsunan sa pamahayag sa Provincial Information and Media Office. Minsahe ni Flores, sa mga adunay negatibo nga reaksyon sa kalangan sa distribusyon, maghuwat lang in town takay daghang nanginahanglan kinsay nauna maoy siguradohon dili na lang ta magkwinta-kwinta naghatag og negatibong reaksyon ha kanang negatibo katong wa mahimuot ba uy naade ay naade ay oh iminsahian ni Flores kinsa kinis Flores ha mamuhi ay baboy sa tanghaligi talibon, taga-tanghaligi talibon. Bainte ka baboy, gibuhi, puro patay. Mao'y may minsahe. Kaya nakasabot man siya sa gilihok sa probinsya o sa nasyonal. Naamagod usahay po. Naaman sa usahay mga igsuon nga malangan sa... Ha? Init ang pagtabang, pero malangan sa usahay. Dili, ito, dili sa pirming usahay. Nalay panalagsa. Nya katong uban mga igala. Ha? Besang paghihikay na ang papel mahigalas tabang, mupagawas na mag-istorya. Bago pa kong nangamatay ang baboy, di pa dugay. Mupagawas na gito. Naon sa manay, wa may gilihok, mau ka na, makutumaw ka rin. Oh, nindot na ba sa paminaon? Pero dili, nindot tuuhan. Oh, di ba? Oh, nindot paminaon. Kay, mayong pagkalitok, kuring ispilik. Mayong pagkalitok. Naon sa manay, nga naman manay, oo. Oh. Katukare, oh, mo ka na. Oh. Pero nindili, nindot tuuhan. Kaya kinigong paghanay pong tabang mga isoon, ato lang lakbitan, naagod, pero gobyerno man eh. Daghan pa magkasikasuhon mga isoon. Daghan kasikasuhon. Daghan ka nagkasikasuhon ka ng maghihimo kag kamalig mga isoon ka ng balay-balay lang ba? Des imong kaumahan kung nag-umamang galing ka. So ito nini ang mga mag-uma. Daghan ganig himuon. Pero naan ang plano. Sigurado ng buhaton. Pero di man lagi madali-dali. Di madali-dali. Aritas mag-uma, gahihimo na kung sandiganan sa pananglitan. Na gani mag-uma, mga igalang, magtukod o kamalig itong iyang umahan. Kaduha na lang makasanggi o mais. na maligya na lagabot sa kamote, wapag yun mabutangig kamalig. Nga naman, naamang ko'y gimbuhaton nga dili madali-dali. Magakabalda ba? May kinaingnan nga magbagulbol katong dunay mga negatibong reaksyon. Pero katong dunay positibong reaksyon, ay hilom lang to. Kasabot man may diha ninyo, sir. O, nga nung walangan. Yan na ba? Na duha mga kaklases tao sa kalibutan. Inigpagawa sa huna-huna, mga igala, duha rag yun na. Positibo rag negatibo. O, mga igsoon. So, nakita na. Nga bisan gani, pag-apod-apod, mga igala, na ay lahi o sinultian. Hagingan lang ni Flores. Kadtong mamuhi ay baboy nga taga tanghalige talibon. 20 ang gibuhi, 20 po nang namatay. Oh. Sa laktod, tangkal na lay nabilin. Mga igsuon. Agi pahinumduman lang. Nyang iyang pahinumdum. Mga igsuon. Mensahe ni Flores ngadto sa mga adunay negatibo nga reaksyon sa kalangan sa distribusyon, maghuwat lang taon-taon. Kay daghang nanginahanglan, kinsay nauna, mao'y siguraduhon, dili na lang ta magkwinta-kwinta. Naday arithmetic. Naday arithmetic. Basta maghisgot, magkwinta kwinta-kwinta, mangigala kay iya mas linyadas arithmetic. Naday arithmetic. Ining huna-huna, mga igsoon, nga negatibo. Ha? Naday ay? O isa di pa kumupadayon, mga igala, kumusta may buntag ni Irma diha sa Mercados daw? Ay, Ma'am Irms, kumusta may buntag ni mo diha? Kumusta ang halin? Maumana, basta tindahan, mga igsoon. Muingon yun ng uban, diin man ni Luloy, mga interview nga, nakaagi, magtindahan. Na kasagaran po sa atong maagian, mga igala, kay negosyo man, basta manha kagdao. Besag dili daw, negosyo. Labi na siyudad. Halos ta na negosyo. Apil na ng ice water, mga igsuudan. Sumaw ni mga igala, may buntag diha, Ma'am Merz. Puwira pa siya lang. May buntag ni mo diha. May buntag sab sa tanan tagasaling. Balilihan, Bohol. No? Tanan tagasaling. Ato na nanin. Larason, mga igsuon sa pagpangamusta. Gumikan kay baryo-baryo na lang ang atong hisgutan sa pagpangamusta. No? Baryo-baryo na lang, mga igala, gumikan lagi kay kining ang mga tigpaminaw na to, ang uban to sa laing baryo, ang uban to sa laing baryo. O, ang uban mauna ka na, maukad to, maukare. Na, moto ang mensahe ni Flores, balik ta. O, ito, o di ay, si Bro Salb. O, Bro Salb, kumusta may buntag? O, pamilyang Salbio, madanggit mga kaigsunan, kauban na to, diri sa radyo, panginauto na ko nga mubalik na to, pipila ka adlaw. O mubalik na to pipila ka adlaw kay Kulo Kabildo na sab, di ba Bro Salbs? Unya si Ma'am Bibe, to atingali karon na nilhig des luyo. Oy Ma'am Bibe, may kumusta, may buntag. O nilhig des luyo. Kay kinira ba pong nataran ni Salbio madanggit mga igsuon, mangita kag lansones, to ay buongon. Mangita kag buongon, to ay muradon saging to luyo. Kugihan ni mo tanom kay kini lagi pagkugi, mga igala, puhunan man. Puhunan man. So, money, mga kaigsunan, o ang tanang taga-sagasa, balilihan bol. Kumusta may buntag ninyo? Unya mudagan ko pagpangamusta, mga igala, sa tinibuok ng pagpangamusta, sa mismo akong lungsod nga natauhan, mga igala, dito sa lungsod sa Batuan. Kumusta tanang taga-Rosaryuhan, o ang tanan nga taga-Rizal, Batuan Bohol, mga kaigsunan. Kumusta may buntag ninyo? Muanhat ako karon inunta lang makalugar. Magkita-kita kita diha, basig ako raw sa ang muanhat diha. Muanhat. Kaya mingaw na sab kong igsoon sa akong mga pag-umangkon nga wako kaila. Basig mo ingon ang naminaw. Sabi ni Sir Luloy nga mga pag-umangkon nga wako kaila. O tinuod ba na? Ha? Tinuod na mga igsoon. Kaya doon naman sa ko'y mga kadugo dito nga tulong buwan pag ikang karon ng anak. Ang iyang anak kay ako mapagumangkon. Wa pa man ko makaadto dito. Awag yo ko kayla. Ako na lang ilaras tanan tanan no. Kumusta may buntag ninyo diha? Minsahe ni Flores ngadto sa mga negatibo. Ato na tong gikuan. Dili na lang kuno matod pa ni Flores mga igsuon nga di na ta mag-arithmetic. Aw oh, arithmetic naman. Di na lang ta magkwinta-kwinta. Oh, si aumentado sa iyang bahin, giauhag ang mga hog raisers sa kanunayong pagsuporta sa mga inisiyatiba, pagpaligoon sa industriya human sa ISF o sa pagpaabot sa tukmang panahon o ayuda gikan sa pangagamanan. Sa ato pa, buti pasabot. Ato lang sabdon, usahay nga nung nalangan, o niya ang mga kadaguan sa naningkamot man nga madali. Pero maulagi na. Maulagi ni mga igsuon kay daghan manggod ang gilihok sa usa ka opisina. O nga nung usahay malangan, di na kalikayan sa tawhanong lihok mga igsuon. Diba? Sa tawhanong kahimtang sa paglihok, di kalikayan ang malangan. Dili kalikayan mga igsuon. Padayon ta sa atong ipaghisgot sa di patamuad to sa bayso mga kaigsuonan. So nakita na nga ang pag-abag sa provincial government mga igsuon sa nasyonal usa sa makapadasig sa mga mamuhi ay baboy kinsa na sakripisyo sa nanglabayng panahon kay ang ilang mga binuhing baboy nangamatay. Lisod lagi ng ISF mga igsuon. Kaniadto og dunay baboy mga igala nga masakit. Di mukaon sa pagkaon sa baboy, igo man lang muingon tagiya, gailis og tambok. Igo lang muingon nga gailis og tambok. Karon nawa na tong gailis og tambok. Naana gani magkaluya, mahinumduman ang African swine. Nganong mahinumduman man? Magkaluya masaguna. O niya maupoy na tunog nga sakit sa tibok Pilipinas nga gikabalakaan sa mga mamuhi ay og baboy. Katong uban nga mga balatian sa baboy o mantong kabalak eh. Kay mamuhig 50 ka baboy usara may masakit niya usahay di papud mamatay ang baboy. Kini ng ISF mga igsuon kay lisod man eh. Lisod ning ISF busa wala alang-alanga sa pagtabang sa nasyonal o giabagan sa provincial government. Salamat sa atong mga kadaguan din sa ato sa lalawigan sa Bohol pinanguluhan sa atong talahurong gobernador Aris Aumentado, ang amahan sa pagpangalagad dinis atong lalawigan mga kaigsuonan sa pagpanginahanglan sa katawan. By Susum Mark's third funding anniversary, strengthened commitment to medical education and public health. By Susum mga igsuon, daghanan ng mga kadaghan na ta makadungog nga mga tinunan sa medisina naa diha sa bayso o niya duna tay pamahayag gikan sab sa Provincial Information and Media Office o niya malakbitan sab nato sa samtang atong ipadayag kini mga igala kun unsa man ang inyong gibuhat diha samtang kamo na minaw no kay kini maminaw gradyo mga igala makabuhat-buhat man ta makabuhat-buhat. Naguyuban maminaw radyo, magdagandagan, magbalhin-balhin ang radyo. Napuyuban mo ingon nga. Saan ang klases pagpaminaw si Luloy nga, magbalhin-balhin ang radyo. O nanilhid kag natad. Pakusga ni Mugyutay ang radyo. Itong-tong ni Musbangko. O, di ba? Inikalayo-layo na ni mo. Alsaho na pong radyo, apil bangko. Kay balhin na po si mong paingnan asilhigan. So muna'y giingon nga magbalhin-balhin sa radyo, magdagandagan. Kay tao karong panahon na mga igala kun mahimo usa ka pagbuhat usa lang ka matawa di po nang pamilok lahito usa lang ka plano mga igsuon kun mahimo pa samtang ga buhat mga igala napoy laing buhat mo manay paningkamot sa tao karon mo manay paningkamot sa tao nga samtang dunay buhaton napoy laing gibuhat. Napoy laing gibuhat mga higala aron nga makumpleto ka sa imong gikinanglan sa usa ka adlaw pananglitan nagluto ka sa kusina Sa di pata mo atos baiso ha, pananglita nagluto ka sa kusina. Gasiga ng imong kaldero, ah, kaldero na may gasiga. Gasiga na ang sugnod sa imong kaldero, di ba kanang tangke ang imong gigamit. Oh, sa to pa, nangusina sa laing pagkasulti. Oh, nangusina. Pwede man sa mga igsuon ha, nga maminaw kag radyo kay ang balita, ang programa nga imong gipaminaw. Labi nagmaminaw kag pagpakabana sa bulanon, ala sige lungag. Minaw sab kag usay gisgutan. Gikan sa Kapitolyo Provincial. So mao na hinungdan karon nga mugawas na kanang istorya nga samtang manay gibuhat, napoy laing gibuhat. Oh. Mao na mga igsuon nga sa tiniguang pagpakasulti din sa ato sa lalawigan sa Bohol, sarapon ba? Sarapon mga igsuon. Aritas Baiso. The Bohol Island State University School of Medicine by Susum celebrated its third founding anniversary May 26, 2026 at by Susum Boardroom 2 with the team Advancing Academic Excellence into Clinical Practice. Kini pagkamaayo sa usa ka tinun-an mga igsuon, gumikan kay ang usa ka tinun-an minaw tambag, tambag sa ginikanan, o sa gupon, dawaton, mga kalihukan sa pagtungha, buhaton, dili pasagdan. Ang lusot, anak, maayo ang tinun-an. Karon kini Baiso, ni anasab ning gihisgutan ni ini mga igsuon, kining mahitungod sa School of Medicine. Oh, dugay ra man nga gisgutan. Ah, celebrated its third founding anniversary at the Baisusum Boardroom 2 with the team Advancing Academic Excellence into Clinical Practice. Unsa ni mga igsuon? Pagpanglantaw o pagpanglambo sa medical mga igsuon sa ito pa kalihukan eh. May labot ang medisina basta maghisgot gani kang medical ang naadiha ang umaabot nga doktor o nga doktor apil po ang mga paagi sa pag panambal ba? Apil na niini mga igala into clinical practice sa ito pa mulampos yun. Kung ikaw o sa katinunan, mga igsuon, estudyante ka pa, aron mahimo kang pasado ni anang maong kurso, kay medical practice maning atong gisgutan, sa pagkamananambal, unang-una mga igala, paningkamot yun. Maulagin eh, samtang maningkamot, maminaw tambag. O niya, nagpahigayon sila o third founding anniversary niyad tong Pizza 26. Ipahigayon sila sa ilang kasaulugan o anibersaryo mga higala nga ikatulo. The celebration gathered kay official from academe, local government unit, national agencies and healthcare institution to reaffirm their shared commitment to advancing medical education and strengthening healthcare services in Bohol. Nagakatapok mga igsuon. Ang dili, basta-basta kung maghisgot ang mga kalihukan sa medical, mga igsuon dito. Mga naguna, mga madagkong, mga opisyalis, mga igsuon. Appeal po ang local government unit, national agencies, and healthcare institution to reaffirm their shared commitment to advancing medical education. So, daghan lagi. Basta naagan ni founding anniversary, mga igsuon. Naagyon diha ang mga dagko o gihuptan ng mga katungdanan, manambong. Naadiha mga kaigsuunan, manambong mga igala. Representing Governor Aris Aumentado Supervising Administrator or Administrative Officer Metodio John Maraguino Jr. delivered the Provincial Government Board PGBH message to support, emphasizing the province strong commitment to education as vital pillar of development. Sa mensahe nga gibuhian, gipadungo, giluwatan ni Sir John Maraguino mga igsuon, Metodio Maraguino, no? Naisigutan po nila ito gapon. Kay mo nihihid sa PYDO. Unya supervising officer sabne. O, si Sir John. Iyang gipaabot sa iyang, gipadungog mga kaigsunan ang mensahe nga ang pagsagop sa pamaagi sa pagkabuot o kaalam kining edukasyon mga igsuon usa sa mga mahinungdanon o ligon nga haligi alang sa kalambuan. O, edukasyon. Suwaya na itong aritmite kadiyot mga igsuon. Suwaya na itong kwinta. Di ba mugawas gyud nga ang edukasyon kalambuan mga igsuon usa sa haligi. Ha? Ha? Usa sa mahinungdanon kaayo mga igalang kalambuan kining edukasyon haligi sa mga kalambuan. Ngano man aton tinagsaon eh. Sugdo na to sa laing kurso. Sa laing kahibalo mga igsuon. Pag-ingon og magbuhat og tulay. Di man ta ka maumubuhat og tulay mga igsuon wa kay nakatunang kahibalo. Ha? Iya na sa mga civil engineers. Mga igsuon. Sa ato pa doon ay gikabot na kurso o kahibalo mga igsuon, kay naadiha sa tulay magagi ang kalambuan. Usa na sa hinungdan nga maglambo ang lura usa ka lugar kay buhatag kalsada. Unya wa may kalsada, malayo o maduol mga igalang way tulay. O, kay naamang yun din tulay. So, muna'y akong gigamit nga pananglitan nga ang kahibalo usa sa ligong haligi sa paglambo mga igsuon. Dili kay maoray hinungdan nga mulambo ang kaybalo. Magunsa man pud ang kaybalo, ang tinguha pagkabuot og kaybalo mangigalag wa say kakuge. Kadasig ba? So ang kadasig dako usang puhunan o haligi sa kalambuan. Unya ug unsay gipaningkamutan gumikan kay nadasig ang usa ka tawo, ang iyang kaybalo magkuyog na na sa iyang kakugi o ang unsay nasabtan o unsay nakatunan. Alang sa kalambuan sa usa ka lugar, mga kaigsunan. Maraginot underscored that Governor Armentado has consistently prioritized educational investment as essential to achieving meaningful progress in the province. Sa atong sinultian, mga igsuon. Gipasabot ni Maraginot nga si Gobernador Aris Aumentado masaligon nga maoy unahon ang pagkabuot og kahibalo isip puhunan nga gikinahanglan aron kita makabaton og makahuluganon nga pag-uswag dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Arita mga igala niya nang gitawag og makahuluganon. Unsa inyong pagsabot kamong naminaw isipan ninyo nga gaistorya ta sa lamisa inatubangay. Sa inyong nasabtan, mga igala, anang pulong makahuluganon. Ha? Nga naman, lisod ang pagkabuot sa paglambo sa usa ka lugar. Labi na din sa ato sa lalawigan sa Bohol kung alang-alang ang pamaagi sa mga lider. Ha? Kining Bohol, dugay ramaning nahimong Bohol. Oh, kung paatras tas mga 50 katuig, 80 katuig ang nalabay, dogay raning nahimong Bohol. Panahon pas mga katsila, Bohol na ni mga igsuon. Pero nganong mikalit man sa paglambo, kay ang mga tinguha sa mga lider, wala-wala ang kahibalo. Wala-wala ang pagpadasig o kakugi. Iman mulambo ang usa ka probinsya mga igalag, ato na lang ingnon nga paabot lang tag swerte adi mo lambong probinsya ana. Pero kun gipaningkamutan nga may kahibalo unya naasab ang kakugi mga igala unya naasab ang pagkamatinuda noon iapil tanim pagkamatinuda noon mulambo gyud ang usa ka probinsya. Ha? Mabitaw nga mabalik-balik o madili mga igala. Dili ta maulaw mo litok mga igsuon nga gitan-aw ni Gobernador Aris Aumentado kun asa dapita mulihok ang probinsya haom nga paglihok haom nga gikinahanglan sa gipahinungdan sa lihok aron nga mulambo ang atong lalawigan. Aritas pananglitan turismo. Ha? Bata pas gobernador are sa umintado, diha na may programa ng turismo. Ha? Diha na manadaan. Pero sa iyang bahin, di ta magisgot sa ubang gobernador. Sa iyang bahin, mga igsoon, unsa may nasabtan. Kanato nga mga bulanon, mga igsoon, ang pamaagi gikutihan aron epektibo nga pamaagi. Kunwa ni pamaagiha kaniadto ni anakaron, mao nang gitawag og strategic, mga igsoon. Mao man ang gihimo. Ha? Busa kay gahisgot man ta inig kaalam, gahisgot man ta inig mga doktor, ha? Nga naghatag og kalambuan sa usa ka komunidad, mga igsoon. Unsa may naitabo sa atong mga diretso ta, kay hapit ng oras, unsa may naitabo, mga igala, sa atong mga hospital sa kalungsuran, provincial government. Giasikaso usab. Nga naman, huyang man ang komunidad, mga igala, bisan pagdaghag doktor, mga igsoon, apan, way pamaagi. Dita mo ingon nga ang kahibalos doktor, mo'y gibuhatag pamaagi, dili. Kung dili, sa naan ay kahibalo sa usa ka tawo, ma-engineer ba o ma-doktor ba, maunsa arkitek ba, buhatan ka nagpamaagi, kay aron nga musamot pagka-epektibo ang kahibalo sa tawo. Oh, muna ang tinguha sa probinsya. Ha? Aron madasig usab ang katawang bulanon, sama kang nanaa ka ng mga pamaagi, mga igsoon, gipasaligan. Limpyo nga panggobyerno. Ha? Limpyo nga panggobyerno. Kamong mga naminaw, kay niya natas talitapos nga bahin sa atong pagpanaguban, unsay inyong tanaw sa pagpadagan, aritas laktod, sa atong gobernador, din sa atong sa lalawigan, sa buhol, uban sa mga kaubanan. Nagpasagad, naningkamot alang sa kayuhan sa katawan. Kung ako'y pasultihon, mga kaigsuunan, nagsunod-sunod ang mga programa, sakit o dili, mataw man o mahayop ang nadunay balatian, wala magpasagad ang atong pangagamanang probinsyal sa pagdumala o gipanguluhan sa atong amahan sa panglalawigan din sa ato sa lalawigan sa buhol, amahan sa pangpangalagad nga mao si Gobernador Aris Aumentado. Mga kaigsuunan, mao ni nga nakita na. Oh, nakita na. Matag kalihukan nga mutambong si Gobernador Aris Aumentado, bisag dili makatambong. Kaya na may usahay nga magdungan ang schedule. Schedule sa lakaw, schedule pus kalihukan sa usa ka lungsod, usa ra may lawas. Kitang tanan kay usa ra may lawas, mga igsuon. Ha? Sa may mahitabo, magpadala og usa ka mensahero o tao puli niya para lamang mapabati ang iyang mensahe. Aritas mensahe sa atong gisgutan karong topiko, mga igsuon. Mao ni ang mensahe, mga igala, no? Nga gipaabot pinaagi ni Administrative Officer Maraginot Jr., John Maraginot Jr., dinis ato. Mao ni ang pamahayag, mga igsuon. Maraginot underscore that Governor Aumentado has consistently prioritized educational investment as essential to achieving meaningful progress in Bohol. Ato na nangihubad ka ganina. He stated, it's time to change the stigma that when it's public school, education is less. Now in Bohol, we can see it no longer the case because institutions like BISO are proving the strength and state universities and colleges through national rankings and licensure top-notchers, and it's something all of us can truly take pride in. Mao ni mga igsuon. Mao lagi ni nga, basta na ay paningkamot. Mao bitaw na nga, ug unsay tambungan ni Gobernador Aris Aumentado, kining inyong higala si Loloy Tutas, pangitaon yun akong mensahe. Ako yung pangitaon, mga igsuon. Kay diha sa punto manggod nga ipagawas ang message o mensahe, mga igsuon, mauna ang gahulagway. Mahimong dunay kanhi problema, karon wa nay problema. Unsay rason? Tungod kay gipangitaag paagi unya gipaningkamutan mga igala alang sa kayuhan sa katawhan dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Wa na makoy oras pagpadayon mga igsuon ining tulumanon pagpakabana Bulano. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw sa ngalan sa provincial government uban sa atong talahorong gobernador, gobernador Aris Aumentado, sa ngalan sa mga kaigsunan sa Paimo, uban sa mga nagdumala, Atty. Pilipina Asoy Piolio o Sir Mark Anthony Pernia. Sa ngalan sab, sa tagdumala ng CBN DYRD, diri sa Master Control mga kaigsunan, uban kanako si Engineer Kagawad Jerry Cahis, diri sa video si Jerick Ihok. Sama sa naandan, gikan sa adlaw Lunes, santod sa adlaw Biyernes, ako si Luloy Tutas, muingon o mupahinomdom kaninyo. Uban sa akong panapos nga pamahayag, pagservisyo alang sa katawhan organisado. Mayo, may buntag kaninyong tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana Bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kining sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos giyod ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, o sa ubang mga butik.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Mocha frapp for
3: aray, sakit na ng katawan ko.
2: Wait lang sa orders po.
4: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
4: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, herbals, strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
12: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
13: Mag-Neo Zepsi Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
10: Naulian na ka, ma?
14: Gahapon pa.
10: Ah, kuya waoy!
13: Basta Neo Zepsi Plus Forte, karon naay zinc.
15: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo Zepsi Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubo, blema, igawas,

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DJX 500.
3: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: Undiscarding bisdak, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Maunang undiscarding ako, discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biojesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Uy! Huwata ko!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Strong sa una.
18: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
21: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
20: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
21: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
20: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
21: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
20: Oo, oy, higayon na Junjun na, Mare.
21: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
22: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Pen for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na palaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sukad pa sa una. Kabanuta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto. O ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una, herbal strong karun.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbal Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: DJX 500.
16: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
17: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
16: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
17: Okay.
15: DTX 500.
16: Sinukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
15: DTX 500.
18: Mabibili sa mga butiga.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga Langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among pagahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw tagdilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tagpaminaw. Itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyon from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang VC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Relfanala, at yung first gentleman and first district representative, Congressman Baba Yap, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors atong mga department heads, office heads ug mga kaubanan nga city hall employees ning ato ang tagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya usab sa ato ang chief of staff sa ato ang city mayor's office ni Ma'am Kathleen Torimocha. Ug labi na usab sa ato ang abtik ni city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong maayong adlaw sa kaninyo Sir Alvin and Ma'am Kathleen. And of course, maayong adlaw usab sa ito ang nagsikay-sikay niya sa ilang mga tansa-tansa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karuhurasa. Dagan kayong salamat sa inyong pakikumong, pakikugal, kumpag, paninaw kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa itong pagamahanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran at our updates and development diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ugasa man ko ito ng CBN itong programa. Ug asa man mo na himutang karon mga higala, ug unsa man ang iyang pamaagi sa pagpaminaw no sa inyong habang via radio, sa inyong matagsakay sa kabalay or sa inyong mga sakyanan kung asa man mo karon nagbiyahe or sa ato ang mga tagsakay mga Facebook account o sa Facebook live na po sa ato ang UARD. Yes, may adlaw kami niyong dagatiin. Salamat sa inyong pakiguban ka na ako. And syempre, Jesus na ako makalimtan no, sa pagtimbaya sa ato ang 15 ka barangays diri sa siyudad sa Tagbilaran. O ginabi na usab sa ato ang 15 ka mga kapitanes na ito niya ang dakbayan sa Tagbilaran. Yan na ginausab na ito, nakikuban na itong matag-adlaw nga programa o sa itong mga katawahan sa siyudad sa Tagbilaran. Hello, hello, kaintinyo. O dagan kayo. Salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anub ang inyong makauban karong adlaw. Ideas, maayong adlaw usab no sa ato ang tigtimo na itong programa. Si Sir Jerry Cahes o si Sir Eric Ihok na may nag-insure na madugugtar sa kahanginan via radio sa on station sa DYRD. O ginabi na usap sa ato ang official Facebook page kundi in naka-live pod na ito ang programa mga higala sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, It's a new day because today is May 28, 2026, adlaw nga huwid. Yes, ay kapatnahan lang nato mga higala niya taong kaminahuna sa to ang pagpanerbisyo na tumuhatan sa City Government of Tagbilaran. So, kailangan adlaw na sa mga higala, mayroon sa mga adlaw o nga to ang pag-aisgot tayo niya to ang programa kabahin sa mga bag-una po ng mga update, fresh news na to ilabina sa to ang mga news beat na to nakuha sa tumuhatan sa City Government of Tagbilaran. And ilabina usab mga higala no sa ito ang lainasad na update ng informasyon na ito ang basahon kapag sa mga katikaran, programa, servisyo, nga ibuhat sa ito ang pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jenya. So, I will give you an update kapag sa Facebook page post ni Mayor Jenya. So, stay tuned mga higala, no? Sa ito ang mga liiyak updates, programs, and activities. So, hindi pa natiya po mga higala ang ito ang news feeds na ito ang nakuha labi na usa, basahin ang Facebook page post ni Mayor Shane. Mga higala, ari sa ito ang kamustahan niya ang programa ito. Okay. Of course, it's very nice to get ang kamustahan ang ito ang mga sasitig paminaw both na ito sa ito ang radio and sa ito ang Facebook Live. No? Okay. At ito nanggi dala sa ito ang programa, ang pagpapusta, kaya ito po nang i-reflect mo sa pag sa ito ang Mayor, Mayor Shania. Kaya every time naman na si Mayor, ito ang City Hall, di din siya makalimot sa pagpapusta, sa ito ang mga katawahan, ito din sa mga clients niya, ito din mga transactions, ang importanteng yan ha, sa ito ang City Hall. So, it's nice po kasi dalin hari pagpapusta sa ito ang mga suking tigpaminaw. Kamusta ba yung mga higala? Kamusta yung niyang tibok at now? I hope you're all good. You are all fine. Dabo sa maayong panglawas mo. And speaking of panglawas mga higala, reminder sa ito mga suking tigpaminaw. Kung mugawas man din ta, kung mugawas man ta sa ito mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, o mugawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga gipangtarbahuan, kung asa man mo na himutang mga higala, ayaw siya magkalimot sa pagdala o payong o pagsuot o jacket ni Adjuna Yun para proteksyon sa itong lawas laban sa di na ito matansya ng dagat sa panahon. Kaya itong panahon mga igala, usay mo uban, yainit, pagyot ka ayon. No? So mo lang, ang pinansya na itong lawas kay kung magpasagad lang ta sa ito ang panglawas mga igala, dako is chit kayo puro ha kung tan siya do gama acquire na tayo buhila na itong sipon. Kung natin yan yung mga sakit-sakit mga igala, dako kung tansya o posibilidad na nga ito ang mga responsibilidad sa kamatag sa tagsa ka mga panimalay, di na ito magdampan itong karong, yung binausap sa ito ang mga pagpanarbaho, kung mahalo pa hindi ito ang pinakusa sa mga important people nga ito ang pagpanarbaho na ito no, yung maka-absent sa sasayang po ng dibukad law. So mga nag-opinion siya na ito, ang ito ang lawas mga hinggala. And don't forget also no, to drink water 8 glasses a day para tabang po niya mahydrated po na ito ang lawas. Ang tado ha, don't forget to take vitamins, no? Kahit abang kundi siya para protection sa ito ang lawas mga higala. So, again, atong kampingan dyan ang atong lawas, kaya matang lawas na ipuhunan, patag-adlaw, in the atong timbanaan nga health is wealth. Yes, no? And sarili pa na ako basahon o sa sunod ito ng mga update mga higala, tuguti sa ipo ko sa pag-greet, no? Kagahapon o happy Idul Adha Al Mubarak sa itong mga kaisuunan na itong Muslim na ito sa Tibo Pilipinas, sa diri sa Tagbilaran City. No? So again, happy Idul Adha kaninyang kanan sa itong mga kaisuunan na itong mga Muslim. And yes, no? Aring po ito mga higala, aring na kong sabita sa ito ang pagpasalamat sa itong mga official sponsor sa ito ang Saulog Tagbilaran 2026 sa ito mga general sponsors na may hatag usap o mga mahanindo ilang panahon o ilang generosity na mahimo na ng puso ang ito magdadaiyang mga Saulog activities na ito nilis na siya sa Tagbilaran sa mga gala. At pasalamatan ito mga official sponsors sa ito Saulog Tagbilaran 2026. Sa tungkol presenters, we would like to thank the following provincial government of Bohol: P3CK Group, the Protec Security Incorporated, Capier Source Enterprises, Do XM or Chess Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge Fiber X, Safe and Erica Xiaomi, Arturas Group of Companies, and Talk and Tax PLDT. Special thanks to Governor Eriko Aristotle Aumentado and Congresswoman Maria Vanessa Aumentado, Vice Governor Nicanor Mestres, Senator Camille Villar, Senator Romel De La Rosa, Congressman John Gisnell Babaya, Congresswoman Christine Alexi Tutor, Board Member Vincencio Arcam, Board Member Lucina Gunay, Board Member Mutia Kizbit Makterol Makuno, Liga President Romulo Sapedosa, and PCL President Joanna Cabalit Initay, and SK President Lawrence Xavier Angla. For our Platinum sponsors, we would like to thank the following: Love Solar Energy, Atlantic Electric Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nobel Electric Trade and Service, Megaspeed ICT Solutions Operator, Val Anthony Construction, PME Adaptive Learning Solutions, World Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, Light Shipping Corporation. For our Taiwan sponsors, we would like to thank the following: Iron Pharma Corporation, Pamela Tailoring, Willow, Fortune Real Property, AH Shopper Smart, First Consolidated Bank, Agility, AutoKid Track Solutions, Lavinia Beach Resort, TWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature Spring, South Tower Trucks and Heavy Equipment Supply, Southern Store Bus Transit Incorporated, and Grab. Our media partners, we would like to thank the following: Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CDN Digital, DYRD, DYTR, KIS 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and BFM 92.7. Sponsors for St. Joseph of course, we would like to thank the following: Gale Construction and Supply, RC Lucky Graphic, Love Construction, Atlantic Directors Engineering and Construction, Do XM or Ted Marketing, Global Port Bohol Terminal, Casas Development Corporation, AH Shepherd Mall, Light Port Center. Special thanks, UNITOP Department Store, Port Management Office Tag Dilaran, Hotel Shine, Builderware, Ramasola Studio, Eslo Art and Sign, Ocean Fest Ferries Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank the following: JJ's Seafoods, Chicken at the Etihad, 24 Chicken, 717 Cesar Place Hotel, Bohol Pro Korean Restaurant, Denver, Boss Bang, Big B's Tag Bilara, Tuna Terminal Seafood and Restaurant, STK Diner, Jonas Sizzlers and Room, ML Ashenera's Catering Services, Rena's Haven and Garden, Max Restaurant, Bulanan Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Cleaner, BJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Kukulaya Lounge Bar and Restaurant, Tick Click Seafood, Tula Lilias, Panda Tea Garden Suite, TBC Realty, Kugon Commercial, Paghahap Surveying Services, and GLLC Ardon, GLLC Ardon Halibag Supply, The Siphon Creole and Restaurant, Sammy's Air Conditioning and Refrigeration Unit, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Inasal, Payak Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, dagan-dagan kayong salamat sa ato ang mga sponsors na to, or official sponsors sa ato ang sa Ulong Tagbilaran 2020. Pero po sa mga higala, tayo na sa kita sa itong youth lead na itong nakuha sa tumuatan sa City Government of Tagbilaran. Nagpahinumdum ang City Government of Tagbilaran na kutob na lamang karong July 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Iauhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya o real property tama sa balay, yuta o machinery nga dunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalty o surcharge. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaang mga. Samtang sa mensahe ni Mayor Jania, iyang gihangyong ang mga tagbilaranon na suportahan ang programa na agi sa tukmang pagpayag sa buhis na mo'y gamiton sa padayon na pagpalambo sa servisyo o mga proyekto sa dakbayan. Matod sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Giyaw usab ang publiko nga mga padayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon o dugang mga impormasyon bahin sa tax amnesty program. Sa laing bahin usab mga higala, giilas si Tagbilaran City Mayor Jane Yap isip usa sa mga top performing mayors sa Central Visayas sa gipagawas ng Nationwide Index of Governance Survey na gipahigayon sa RPMG Foundation Incorporated. Base sa resulta sa maong survey, nga dunay 5,000 ka respondents nga gihimo ni adtong April 1 to 8, 2026, si Mayor Jane nakakuha sa kinatibuk-an rating nga 77.7 o naa sa top 3 best performing mayors. Nakatala usab siya og 77.1% nga trust rating og 78.4% nga performance rating. Kini nga pag-ilan nagpamatuod sa maayong panerbisyo, pagsalig sa katawhan og matinud-anon nga pagpangagamahanan base sa nabuhat. Matod ni Mayor Zenia, nga dako ang iyang pasalamat sa mga tagbinaranon sa ilang walay puas nga pagsalig ug suporta. Matod pa niya nga kini nga pasitungod magahatag og dugang kusog aron ipadayon ang maayong serbisyo para sa mga katawhang tagbinaranon. Ug mao kato mga ikala ang ato ang news feed nga atong nakuha sa pagbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug aring kontrol sa mga higala, aring daw sa Chicano sa ato ang news feed na itong nakuha sa itong sa ito ang Facebook page post rather, no? Sa ito ang pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, para makahatid ka sa mga fresh updates, sa mga programa, servisyo, sa mga sabi na sa mga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa takbayan sa Tagbilaran. Sa itong mga katauhan sa siyudad sa Tagbilaran, sa wala pa naka-like and share, don't forget to like and share, no, sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap na Jane Yap with Blue Verified Check. Kay ari na to makita ato ang mga dedicated mga updates, programs, activities nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa dakbayan sa Tagbilaran. Kung ilang may usab, ari usab na to makita, no, ang ato ang mga announcements o mga informasyon alang sa dakbayan sa Tagbilaran para iwas fake news mga higala. Arita sa ito ang official o legit nga Facebook page ni Mayor Jane Yap with Jane Yap, Jane Yap ang link sa Facebook with Blue Verified Check. And of course, pag ang tag dilawag City Government nga Facebook page, kaya ari usab na ito, makita ang mga updates o programs o activities sa pagdamahan ng lokal sa syudad sa tag dilaran. Sa mga higala at ang pasahon ang isa sa mga Facebook page post ni Mayor Shane Yap. Madut niya, mokini ang post niya kagahapon, Happy Idul Adha al-Mubarak to all our Muslim brothers and sisters. May this blessed celebration inspire faith, sacrifice, compassion, and unity among us all. Congratulations also to Baiso School of Medicine on your third anniversary celebration. Here's to more years of shaping future Boholana doctors and serving our community. Social pension payout, CSWD, walang grupo distribution. Kung mawag ka ito mga higala, ang ato ang Facebook page post sa ang pinalangga ng Mayor sa Siyudad sa Tagbilangan, Mayor Shane Yap. Huwag sa mga kaisura ng mga Tagbilanganons na po na wala pong nagka-claim sa lahat pag natin ID card. Please don't forget to claim na tagbilang sa ID card mo dahil diha mismo limutan sa itong ICT office. And of course, na diha mismo sa itong daan ng opisina sa itong mga city councilors. Pagdiin, ana, usab na ito ang distribution ato ang tagbayan citizen ID card. Sa hindi nga ito ang pag-claim sa tagbayan citizen ID card o pinisya mga higala from 8 o'clock in the morning hangtod sa alas 5 sa hapon. Kaya ito ang tagbayan citizen ID card powered by GCash. And mo kiniusap usap ng mga programa o inisyatiba ni Mayor Shane Yap alang sa ito ang pag-digitalize na ito sa ito mga transactions na ito sa ito ang and programs and services sa itong pagdamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Again, sa itong mga Tagbilaran ang ganit-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Please don't forget to claim na your Tagbilaran Citizen ID card katong sa January 2026 na yung process po sa ilahang tumen sa Luzon ID card and claim now diha mismo sa itong ICT office. So, kaya ito ang perks po no sa ito ang tumen sa Luzon ID card, pwede siya magamit po cashless payments and pag-withdraw sa any ATM Visa machine. Okay, mawag ka ito ang update na itong mga higala sa pagkabayang citizen ID card. Sa itong mga kaisunan na itong mga senior citizens, ay nakapag kita sa itong mga pinalangga na itong mga senior citizens kinag sa ulo sa langkadlang na tawahan karong adlaw May 28, 2026. Tala barangay dao at yung Kuniga, Castillo Felix Riquelmen, Trinidad Estrada, Maria Lourdes Tael, Emilia Bonior, and Josiana Bonao. Tagabarangay San Isidro, Bikis, Karen Anthony, Leonidison, Zambrano, and Ibilda, Bustamante. Tagabarangay Kabawan, happy birthday, you score, Alfayos, and Luciano Carbon. Tagabarangay Pipi, happy birthday, ni Crescente Orivillo. Tagabarangay Mangan, ni Rodrigo Malancar. Tagabarangay Ibuhan, happy birthday nila ni Emilio Roslinda, Emilio Jinete, Ranolfa, Palabar, Emilia Antipolo, Salvador Barimbao, Raymond, Tagabarangay Taloko, happy birthday ni Remo Taguenca and Emilia Cabrera. Tagabarangay Buhoy, happy birthday ni Eva Raz and Luciano Donero. Tagabarangay Kugon, happy birthday ni Hermagino Rivia Bonanta, Alfredo Sibahon, Benjamin Havina Taga, Crescent Tetorret, Pailinda Sokong, Agustina Tasek, Dinda Dolinquez, Dr. Alcordo, Instituta Minio Franco, and Agustina M. Torres. Tagabarangay Poblacion 2, happy birthday ni Virginia Doisagas, and Poblacion 3, happy birthday ni Magdalena Coto, Luciano Morin, Mario Salen, Crescente Mascarinas, and Herman Unco. Tagabarangay Poblacion 1, happy birthday ni Maria Edna Ong and Mario Manigo. Tagabarangay Masasa, happy birthday ni Luciana Nibot and Liberty of Jimenez. Tagabarangay Buol, happy birthday ni Jeanette Bonhan, ni Sito Dangoy. Tagabarangay Dampas, happy birthday ni Jeanette Bonhan, Emiliano Maria Linda Hanyola, and Emilia Araiz. Happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakmayat sa Tagbilaran. Pagkaban sa buwan sa pangrebisyon na nasa ulo ko sa nangatawahan karong adlaw. Happy birthday ni Leonardo Pumato, Heraman, Darwin, Patina, Constituta, Suarez, Neo Franco, Christine May, Cornelio, Eduardo Yunson, Guilherme, Emilio Responso, Retoliama, Fermin, Enrique Escoto, Jr., Regina, Humano, Perocho, Maria Janelle, Salangron, Herman Minyosa Ungkol, Emilia Lucas Cabrera, Esther Espina Peralba, Emily Gondong Lopez, Rick Ayan Ludovic Amora, Herney, Ibuka Salis Restituto, Concha Mario, Marius Lad Gitomo, Amy Dangoy Agua, Jose Rumi Ortiz, Visito Dangoy Nelson Sayag, and Emilia Rosina. Happy, happy birthday, Emilia Tanar, greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Jenny Adam Nelson Hala, First Gentleman, First Lady, Representative Congressman Babayap, Number 16, Sanguni Ampa, Lusod City Councilors, and of course, that, and the people of Tagbilaran and City, wishing you all a bountiful and wonderful day, Kaminyong Tanan. And yes, at mga sakitig pamina usab, mga nagsaulog usab, sa ano na pawang karamadlawa ngayon, na wala ito na mention sa mga programa, happy, happy birthday, Kaminyong Tanan. And yes, no, sa mga sakitig pamina, dalawang kayong salamat sa napag-ipono, pag-iwan ng Tagbilaran, kabayan sa mga updates, programs, and activities natin sa programa ng lokal sa siyadan sa Tagbilaran, there are updates and developments sa siyadan sa Tagbilaran, dagan-dagan kayong salamat, Kaminyong Tanan. Huwag na uban ang sakit ang mga ikala, magpaglawa sa samang taknit ng tasyon sa programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ado, bingo na lang kanilyo sa bisyong from Wob to Wob, Gugma Tagbilaran, ang servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Pangalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Jenny Adam Reltonala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayap, our 16 Sanguni ang Panungtog City Councilors at ang Chief of Staff ang Catalina Tanumotsa na our City Administrator Sir Alvin Luis Aguizar as we all say in Tagbilaran City a sense of more.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balit!

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay nako sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib! Strong sa una,
1: herbal strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: crispot.
1: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
4: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
5: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
6: Alagang unilabyan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexino Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
13: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
19: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
20: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
21: 3 times faster.
20: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
21: New Alaksan Extra.
20: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
21: New Alaksan Extra.
20: Extra paspas, extra galing.
21: Magkauban na

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 30 katu-

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: oras sa Liberty Worldwide ang radio sa katawahan alas 12:12.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa Untong Tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa Untong Tutok. Alturas Group balita sa Untong Tutok.
0: Igala may nga udto kini si Ray Tutas ang maghatod kaninyo sa mga balita karong udtoha sa Alturas Group balita sa Untong Tutok. Iningad daw karon nga Biyernes, Mayo 29, 2026. Ako ang matod ganinyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas, kauban sa technical department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, St. Peter Chapel and Crematorium. Dili musugot nga gamito ng ilang pasilidad o pasilidad sa pagsunog sa mga illegal nga droga. Saray nga bahin, andam na ang tanan alang sa Maoy sa Mayo. Ugma sa gabi diha sa CBD Sports Complex. Uban sa sikat nga singer composer nga si Arthur Neri o Kel Pangilinan. Samtang sa kauluhan, pagpamusil sa Senado, konektado sa pag-ikyas ni Senador Bato de la Rosa, kinimatod pa sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG. Sa gawas, hipe sa World Health Organization nga si Tedros Ghebreyesus, matong Republic of Congo, tungod sa pagkuyanap sa Ebola virus. Bago itong mga igalang at mga uluhan na mag-detalye ninyo mga balita, humandang sa pahinumdom gikan sa Alturas.

0: Senator Adam Relson Hala may pasalig sa seguridad o pagdumala sa panon sa katawhan alang sa dakong konsyerto nga gilaumang makadani sa libuan ka mga mananaway. Ang Bisaya og sikat nga Pilipinong mangantahay og kompositor gikan sa Cagayan de Oro City nga si Arthur Nere og ang sikat nga Filipino singer-songwriter, actor ug modelong si Kel Pangilinan mao'y mapasandaya garong Sabado sa alas 8 sa gabi diha sa Civil Sports Complex. Siya pamingon nga kalihukan kabahin sa selebrasyon sa Saulog Festival 2026 nga nagtumong sa pagbalambo sa turismo, karingawan o partisipasyon sa komunidad. Sa ribang konsyerto, doon ay pahinumdom si Mayor Jane Yap sa mga residente o mga bisita nga makupirar sa mga otoridad.
1: I-invite sa Maoy sa Mayo, karon ng Sabado. Magkita-kits ta mga tagbilaranons ang atong gate mo abri alas 3 sa hapon. So ayaw mo pagdugay-dugay ha, kay aron dili taas kayo ang pila. Of course, kinahanglan mananghid ni mama o ni papa. Nganong mawala mo, kay mo attend mo Maoy sa Mayo. And a little reminder, inyong basura, kinahanglan responsibly gyud mo. And kinahanglan pod, sa sulod, walay mga sharp objects, walay mga dagko nga bags, and walay mga steel nga water bottles kay para di na malabog. And simbako, in case of emergency, naka-standby ang atong mga force multipliers, atong CDRMO, atong PNP, ang atong City Fire, ug tanan atong mga volunteers. Advance pasalamat na lang pod sa atong organizers, ug sa tanan atong mga sponsors for making Saulog Tagbilaran 2026 and Maoy sa Mayo a huge success.
0: City Mayor Jane Yap nasairan nga iba naman ang muabot sa kapin 40 mil ka mga tao ang utanaw sa Maoy sa Mayo ugma sa gabi. Alas 12:23 atangi. Pagpamusil sa Senado, konektado sa pag-igyas ni Senador Bato de la Rosa matod sa CIDG. At ang detalye sa tubig.

0: Sa atong nga balita sa kauluhan, migawas sa investigasyon sa CIDG o Criminal Investigation and Detection Group nga planado matod pa ang kontrobersyal nga shooting incident sa Senado ni atong Mayo 13 sa natabo nga pag-ikyas ni Senador Bato de la Rosa sa Senate premises kadlawon ni atong Mayo 14. Ang dugang detalye sa UNDV News.
1: Sa pagpapatuloy ng hataw balita ngayon, lumabas sa investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na planado mano ng ang kontrobersyal na putukang nangyari sa Senado noong May 13 hanggang sa makaalis si Senator Ronald Bato de la Rosa ng madaling araw ng May 14. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, bagamat magkahiwalay na insidente, lumalabas na bahagi ito ng planong pagpapaalis kay Bato sa Senado.
2: Let me just say na, you know, two incidents po yon.
3: Yes.
2: They are related. Hindi po yon na incidental. It's not a mere hitch ride. It is plano, well-planned, well-coordinated, kasi yung may backup vehicle pa.
1: Major General Morico, may malaking papel si Senator Robin Hood Padilla sa pagtakas ni Senator De La Rosa.
3: Siya ba yung master?
2: Mastermind ba? By indispensable cooperation, ma. It will not happen without him.
1: Tukoy na rin umano ng CIDG ang anim na individual na sinasabing kasabwat ni Senator Padilla sa pagplano at pagpapaalis kay Senator Bato. Kabilang dito ang security officer ni Senator Padilla na dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines.
2: You can see her doon sa CCTV footage nung habang, I think even the press that assigned in the Senate, usually si Sir na kasama. And she's the one na may nakasuot ng bulletproof vest doon. She was a former AAP personnel. And yeah, but you know, the AAP, hindi ko ano ah. But yung background niya lang, we are asking about the background. And foreign service officer po siya dati sa, from the AAP, ang employment niya, pumunta po sa Department of Foreign Affairs as a foreign service officer. Later on, naging ano ni security officer ni and staff ni Senator Robin Padilla.
1: Kaugnay nito, na irekomenda na ng CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban sa anim na individual.
0: Sa ito nga balita sa kauluhan, hipi sa WHO kon World Health Organization nga si Tedros Ghebreyesus moadtong Republic o Democratic Republic of Congo tungod sa pagkuyanam sa Ebola virus. Anang report sa UNDV News.
4: Patungo sa Democratic Republic of the Congo, si World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus para personal na pangunahan ang pagpapalakas ng mga hakbang laban sa lumalalang Ebola outbreak sa bansa. Ayon sa WHO, ang kasalukuyang outbreak ng Bundibugyo strain ay itinuturing ng ikatlong pinakamalaking Ebola outbreak sa kasaysayan ng DRC. Nananatiling walang aprobadong bakuna o gamot laban sa nasabing uri ng virus, kaya mas mahirap pigilan ang pagkalat nito. Mula nang ideklara ang outbreak noong May 15, umaabot na sa mahigit 1,000 pinaghihinalaang kaso ang naitala sa Congo, habang mahigit 200 naman ang pinaghihinalaang nasawi dahil sa sakit. Ayon pa sa WHO, posibleng mas mataas pa ang tunay na bilang ng mga nahawa at namatay dahil marami pa rin kaso ang hindi nakukumpirma. Unang magtutungo ang WHO chief sa Kinshasa bago pumunta sa Ituri province na itinuturing na sentro ng outbreak. Sa Ituri din na itala ang mahigit 90% ng mga kaso ng Ebola. Kasabay nito, patuloy namang nakikipaghabulan ng mga health authorities sa pagtukoy at pag-isolate ng mga posibleng nahawa upang mapigil ang mas malawak pang pagkalat ng virus. Ngunit mas lalong pinahihirapan ng mga operasyon dahil sa patuloy na labanan ng mga armadong grupo sa silangang bahagi ng Congo. May mga ulat din ng pag-atake sa mga health facilities habang may ilang komunidad na hindi naniniwala sa pagkakaroon ng Ebola. Dahil dito, nanawagan si Dr. Tedros sa mga naglalaban ng grupo na magdeklara ng pansamantalang tigil putukan upang makapasok ang mga medical team sa mga apektadong lugar. Ayon sa WHO, ang patuloy na sagupaan at paglikas sa mga residente ang isa sa mga dahilan kung bakit mas mabilis kumalat ang virus sa mga overcrowded camps at liblib na komunidad. Samantala, pinaigting pa ng WHO ang testing at pagpapadala ng medical supplies sa mga apektadong probinsya sa pakikipagtulungan ng pamahalaan ng Congo at iba't ibang international partners. Nagpadala rin ng halos 5 toneladang medical cargo ang MONUSCO o United Nations Peacekeeping Mission sa Ituri para tumulong sa mga operasyon. Pero ayon sa mga humanitarian workers, patuloy pa rin naaantala ang mga pagresponde dahil sa mga restriksyon sa mga biyahe papasok at palabas ng Bunia, ang kabisera ng Ituri Province. Bilang paghahanda laban sa posibleng pagkalat ng virus, nagpatupad na ng mas mahigpit na travel restrictions ang ilang bansa kabilang na ang Estados Unidos. Pansamantalang ipinagbawal ng Washington ang pagpasok ng mga green card holders na nagmula sa DRC, Uganda at South Sudan sa nakaraang 21 araw. Patuloy naman ang panawagan ng WHO sa mga komunidad na makipagtulungan sa mga health workers at agad magpatingin sakaling makaramdam ng mga sintomas ng Ebola upang maiwasan ang mas malawak pang pagkalat ng nakamamatay na sakit. Marie Peñaranda, humahataw sa balita ngayon.
0: Nagasalamat UN TV News samtang atong dibayon og mayong pagpaminaw ni Sir Aster Luis Abas diha sa Habitat Village sa barangay Buol. May pagpaminaw usab ni City GSO Head Dr. John Turalba sa mga staff diha sa GSO, si Ma'am Christine, si Ma'am Ruby og si Ma'am Donna, ni Sir Charles Astillero Borja dito sa New Jersey, ni kani Konsehal Undoy Borja og ni Kagawad Prong Bunal Ringka. Happy Fiesta sa St. Joseph dito sa Barangay Kugtong sa lungsod sa Kandihay, sa mga nag-fiesta karong adlaw og ugma po dito sa lungsod sa Luway. Bago ito mga igala, ang naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untung Tuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Jerry Cahes og Eric Iho. Kinisiray tutas ang Friend Mo Forever. Majungod to.
5: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untung Tuto at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tuto.
0: Oras sa DVD Worldwide ng Radio Sega Tauhan, alas 12:33.
6: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
7: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
8: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
3: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, 5 pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa ubang mga

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the world, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexino Forte.
7: Mas paspas, banat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojesic anytime, anywhere. Ingat!
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biojesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mocha frap for...
12: Aray! Sakit na ng katawan ko.
11: Wait lang sa orders po!
13: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
13: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
17: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
16: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Oh, ano mo kung ano man ay mong nagway, pre?
7: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong hinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
6: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
7: Mauna gi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
6: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
7: Wala, pre. Magpagama pa ko.
6: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
7: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
6: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
7: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
6: Yamat. Sweet tumaligi ka na, pre.
7: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
6: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
7: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayo pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Sigurado ka naman na galing bulikan sa akin sa Tanis Bake Shop. Lamihan nga torta in sa mada impanada bibing kasyo pa uguban pa Tanis Bake Shop. At doon nato mga ikala ang mga produkto sa Tanis Bake Shop. Mapalit nato diha sa BQ Mall, sa Alturas Mall o diha sa Island City Mall. O para sa iyong mga order, pwede ka mong mudiritso dito sa main brand sa Tanis Bake Shop. O basyon nung subsunuway. Masa diha ang nindot kayo na refreshment parlor sa Tanis Bake Shop. Masa niya ganyang lamihan nga pagkawin. Sama sa dinuguan o puto, tumaya, sekwanti, spaghetti, fried chicken, humbang, baboy, pansit, o dekhan pa sa Tanis Bake Shop. Heaven, little light, and every bite. D-Y-R-D
1: Gisaligan. Nga kapin usa ka tuig na sukad giaprubahan sa sangguni ang panglungsod, wala ipatuman. Kasagaran gi pangsulob karon sa atong mga motorista, mao lamang mga kaigsuonan ang nutshell type of helmet mga igsuon, mga driver o mga sakay sa maong motor. Dili maon eh, nutshell helmet ang gipang gamit na kanila. Nga naman yung wala man istiktuha o implementar ang maong ordinansa. Unsa man gyud klaro ani mga sano? Standard protective helmet or full face o kani bakahang half face? Dunay national law anak mga igsuon ha, Republic Act 10054. Oy, bisan pagwa diyang mo'y ordinan sa syudad, naay national law. Nga nung wani mapatuman, atong paminawon, mga kaigsuunan, ang tigpatuman sa mga balaod sa atong katilingbang Pilipinhon, mao ang Philippine National Police. O din hikarumbuntaga sa atong pagpanaguban, mahinabi nato mga sano, ang hipe sa kapulisan ng Dakbayan sa Tagbilaran, Lieutenant Colonel Joey Malyari. Lieutenant Colonel Malyari, may bundag kanimo, welcome sa itong programa, inyong alagad.
2: Yes sir, good morning sa inyong sir, o sa tanong natong tagapaminaw.
1: Salamat kaayo, Colonel Malyari, nining kabuntagon nga maubanta sa ato ang tulumanon karon sanglit kaning butang atong giisigutan naghilambigit kini sa trabaho sa atong kapulisan nga mao ang pagpatuman sa mga balaod nga lokal o balaod nga nasyonal. Atong giisigutan karong buntaga, Colonel, kaning helmet ordinance dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Ang pangutana sa publiko, ngano nga wa man gipatuman ang full face law, half face

0: So, sa karon sir, ang status nato karon is pa-focus ka sa atong information right, awareness and education sa pag-suot og proper na protective gear helmet sa tanang nanayo motorcycle nga nag-agi sa atong kadalanan diri sa syudad kanang pagsuot og kanang ICC standard helmet.
1: Okay, ICC standard helmet. Atong pwede ba nato masayran Kernel, no? Ug unsa gyud ipasabot aning standard protective helmet? Kay sa atong pagtuo, full face na i-cover ang imuhang dagway, no? Karon ang gigamit dili maning maong full face. Pwede ba nato masabtan, Kernel? Sa sabot sa mga law enforcers, unsa gyud ipasabot aning standard protective helmet?
0: Yes sir, sa atong naobserbahan mo sir sa diri sa atong dakwayan, daghan natong mga constituents na nagsuot og kanang nutshell which is not standard helmet para sa pagmaneho ito. So natay full face o half face nga naay standard nga gihatag sa anang atong DTI. So makita na tayo sa atong helmet sir nga naay tatak nga import community clearance o kaning Bureau product standard. So, kana sir ang authorized na helmet na itong gamiton.
1: Buti pa sabot, Kernel, be it a full face or not full face, as long as naaning tatak ICC, mauni definition provided in the law, standard protective helmet. Mauna yung definition of standard protective helmet. That, yes, helmet, sir, yes, sir. That helmet with ICC mark. Is that correct, Kernel?
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Mm-hmm. Sa ato pa, ma-full face or dili full face, basta doon ay ICC mark, okay na siya?
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Okay. So, mauba na, Kernel, ang definition sa standard protective helmet?
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
1: Is it clearly defined in that law, sa national law?
0: Yes, sir.
1: Mm-hmm. So ang key ani is ICC mark.
0: Yes sir, yes sir.
1: Okay. Okay. Sa ato pa, but may pasabot, Kernel, nga kaning full face or half face, kaning half face nga motorcycle riding karon din sa atong dakbayan, dili na violation sa balaod kana ilang gihimo.
0: Yes sir, except sa kanang mga unauthorized sir, especially ng nutshell sir nga dili siya ICC standard. Kana sir, bawal gina siya sir.
1: Na, do na ba nutshell type of helmet nga ICC standard?
0: Actually sir, dili na ko siya ma-explain as kanang itsura gid mismo sir no. Kay nang buta kanang full face sir, tibuok na siya nga helmet tapos na half face no kanang helmet nga naka-cover ang iyang dunggan.
1: Okay, mag-cover sa dunggan. Muna gusto na itong mahibawaan. Panalitan, full face ang iyang gigamit, pero why ICC mark? Is that a violation sa balaod?
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
1: Ma-full face ka or ma-half face ka, as long as, kung wakad sa mo'y ICC mark, then it's a violation. Kernel?
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes,
1: so,
0: sir.
1: Ang key, ani, is the ICC mark, not the form.
0: Yes, sir.
1: Not the form.
0: Yes, sir. Tungod nakapasa na sa kuan, safety standard.
1: Okay, mao ba yun na ang definition, Kernel, sa standard protective helmet as kung atong isgutan ang Republic Act 10054, mao ba yun na siya?
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes,
1: so atong klarohon, Kernel, no? So bahala og dili full face, basta kay ICC mark na siya, himpasar na siya sa International Commodity Certificate, bitawag anak, Kernel, okay na siya?
0: Okay, sir. Okay, sir.
1: Mm-hmm. Mao bang rason na, Kernel, nga din sa itong dakbayan, wa tama nakop niya ng maong nutshell type of helmet tungod kay dunay ICC mark?
0: Sir, sir?
1: Mao ba ng rason na nga wa na ito pang dakpan ni sila sa dakbayan sa Tagbilaran tungod kay standard ka ng ilang gigamit ng mga helmet?
0: Yes, sir. Yes, sir. Sa karon, sir, no, hopefully, masagtan niya sa tanay, no, maklaro na tayo. Sa karon, sir, naata sa kanang status sa information right. Ako lang karon kay daghan mo na balaka regarding aning atong pagpagawas o kanang statement ng atong implement ng standard protective motorcycle helmet sa Tagbilaran. Sa karon sir, naka-focus kita sa

0: Dili ay ang manakop kernel. Unsa may inyong guide nga sakto na siya dili na pike nang maong ICC mark nga ang
1: yes, sir,
0: kamo may nanakop dili mag taga DTI.
1: Yes sir, I have wala ko helmet sa kalong sir, no? Pero nana siya scooter sir nga may DTI nga mark. Makita mo na to nang illegal.
0: Okay.
1: Kung dili kay sa mark pa lang niya dili sakto.
0: In other words, kernel, ang mga kapulisan trained to detect unsay pike nga sticker, unsay dili. Unsay,
1: yes, sir, yes,
0: unsay pike,
1: yes,
0: unsay dili pike.
1: Yes, sir. Amo na lang distinguishan diri, sir.
0: Mm-hmm. So makaila gud mo kun unsay pike nga sticker. Kay sayon ra man gud ko dira mag dali ra man gam uning sticker karong panahon na dali ra man kay awato ng mga mark kernel, no. So makadetect mo kun unsay pike.
1: Yes, sir, yes, sir.
0: Okay, di na ta kinahanglan mo dog DTI kay makadetect man mo.
1: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Kaya ganina ni Ingol magkag-DTI rin makakuan kernel, no? Maka-identify. But kamo kapulisan, mahibaw mo og unsay pike nga mark unsay dili?
1: Yes, sir.
0: Okay. So mo na tanawon na to. Balik ko na to. Dili tanawon og full face ba or half face? Ang tanawon na to, doon na by ICC mark?
1: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Guys, good ga kanina, kernel, og kainit sa panahon. What are you saying, kernel? Tungod ba kainit sa panahon karon pwede rang di mag-helmet ang atong mga motorsiklo? Ato rin i-consider? Ang atong mga
1: driver? Dili na sir, but we are considerate sir. Bisan kay sir, we are considerate sir sa mga drivers na to. So sa karon dun sir, ato lang na silang buyagon, atong sultian, na magsuot, yung helmet, na sakto. Ano ang atong status karon sir? Information drive cast karon sir.
0: Mo lagi, being considerate, ang giingon nimo, ang action sa being considerate sa PNP is dili dakpon ang wa mag-helmet.
1: Actually, sir, wala pa tayo dakit mong itabo sa karon sir, no, kanang nag-focus ka sa kanyang panakop yun o kanang helmet. But, ato na silang gitagaan o consideration, ato na silang diwan na magsuot o proper helmet.
0: Okay, kanang atong giwarningan sila nga dapat magsuot sila og proper helmet, kernel. Doon na ba tayo timetable, anak? Kanos ata maghimo og warning nila? Kanos ata manakop? Naaba na, kernel, or dili lang magyuta manakop tungod kay init ang panahon matod pa nimo, considerate ang atong kapulisan?
1: Sa karon sir, no, wala pa tayo specific date

0: Ano sa kutob ng information drive? Aron mahibaw po ng mga tao nga, ting dakop na ron, kinahuman na ang information drive.
1: Sir, wala tayo sa ito. Wala ko'y definite time. Ana, sir, maybe we could update you sa kana panahon ng totally stricto ang pagpa-implementa ng
0: Yes. Dunay text me so direct, Colonel, no? Good morning, inyong alagad. The right time to enforce that law is now. Kaysa sunod tuig, dili na po na mapatuman kay eleksyon na. Mahadlok na ng politiko, mapatumag balaod kay mawadag buto. What's your take on that, Colonel? Unsay mo ikasumpay ni Ana? The right time to enforce that law is now. Kaya kung magkadool na ang eleksyon, dyan muna yung politiko mangusog o implement o balaod sama ni Ana, Colonel?
1: Sir, wala may concern. Wala may mukuan sa kaming election, sir. Atrabaho mo niya sa NATO o trabaho sa itong lungsod na implementar niya. So, either way, sir, we'll implement yun, sir, sooner or later.
0: Nakita ba ni mo, Colonel, ang wisdom sa maong text nga aron dili maglisod ng kapulisan pagpatuman ani to ipatuman na ni daan ron aron maanad ng mga tao kay og ato na ipatuman dool ng eleksyon basit makumpromiso na ang lihok nato kay duna na mayor moingon chief hinahinay lang diha chief
1: sir wala ka ni kon sa wala ka ng tanaw na sir mo kay kami atong sa gisulti ni kanhi sir ang kaning atong ordinance sa ni siya kay ng national law so nag-align ni siya dito.
0: Mao gani.
1: Eh, oh. Before election or prior election, ma-implement gid ni siya.
0: Mm-hmm. So, okay, hinaot Colonel, no? Kay murag sayang putong lihok sa sangguni ang panglungsod o ang atong national law o wa dyan mo'y mapahinungdan nga enforcement ni ini. Otherwise, dili na lang ta magama og balaod ni Colonel o dili day nato ipatuman.
1: Yes, sir. Sir, yan kami, sir. Ipatuman gid ni sir, but we are more on kana bang awareness, education,
0: correct.
1: Kana sir,
0: kung nangatong konfer. Nindot na nga awareness and education, Colonel, no? Kay kunway nadakpan nga motorsiklo o driver, nagpasabot na nga hingsunod sa balaod. No? Duha may meaning ang way nadakpan, Colonel, no? Una, way nadakpan tungod kay hingsunod sa balaod. Ikaduhang meaning ang way nadakpan tungod kay way nanakop. So asa tang napita, anak, Colonel? Nindot tong way nadakpan tungod kay hingsunod sa balaod.
1: Diya ka sir.
0: Munay atong gipangusgan karon kana
1: sa
0: information.
1: Diya ka sir. Yes, sir.
0: Gustuhon man natong mudako pero mas nindot tong musunod sila sa balaod, Colonel.
1: Mo ginay sa ko sir as a abiding citizen sir no. O magsunod sa balaod, kinahanglan nila to implement ang balaod ug dapat kinahanglan dito ang sunod.
0: Malipay ta, Colonel, nga wa jud moy nadakpan tungod kay hingsunod sa balaod ang atong mga katawhan, Colonel, no?
1: Kana sir, sakto na sir.
0: Mao unta na himuo nato mga kaigsunan kay kaning balaod wa man gihimo, Colonel, aron pagukod sa mga tao, aron pagprotect sa ilang kinabuhi, Colonel Malyare.
1: Yes sir, mo gina pud among gusto ay pasabot sa atong katawhan sir no. Kaning atong balaod ang tumong ani is ang safety sa tanang riders which is mo pud ang tumong sa atong city government o sa PNP ang sa safety gyud sa atong mga tao.
0: Dunay text po direk, Colonel, no? Ako naaman ko helmet, sir, pero dili ICC brand, dakpon gihapon ni kay dili man ICC. Murag dakpon gyud ni, Colonel, kung wala mo itatak ICC, Colonel.
1: Yes, sir. Sakto na, sir.
0: So kinahanglan na kamong mga driver o mga musakay sa motorsiklo, see to it nga ang inyong helmet dunay tatak nga standard, Colonel, ICC, Colonel.
1: Yes, sir.
0: Pagkakaroon, Colonel, unsa pa ba itong gihimo? I am very particular about your time frame as to your ICC or IEC, your Information Education Campaign, before ta muhimo sa ato ang pagpanakop kundi gud mo tuo ang atong mga katawahan, Colonel.
1: Sir, kani sir, magpadayon sir mo ang atong kaning pagpahimang mo. Ay, sir, usubo na ako sir, na awareness among the AWAC sir, ang atong mga riders na magsugod na tag, pamalit o ganang saktong standard ng helmet para magkitintawan sa atong safety. So, sa karon, kadayon ang atong pagsita sa mga motorcycle na luwa ni gamit o standard helmet.
0: Mm-hmm. Kernel, sa ato pong gihimo nga pagsita, Kernel, no? Unsa may atong di ba package po ni anak Kernel ang pagtan-aw sa ilang U-box, Kernel?
1: Yes sir, actually sir, baka mong doon mawa dilip mo sakto ang itong information. Ano na itong pagpon sir, patinda ko o plan sita, o plan labo, checkpoint, wala na nakapokus sir sa helmet lang sir.
0: Mm.
1: So nakapokus na, ang purpose na is anti-criminality good ang kanatong checkpoint. So magpokus na, nagihimo na siya para i-prevent ang mga ang criminals na musuot sa itong lugar. And then also to check na yung mga illegal items, na ilang dala-dala.
0: Mm.
1: So, kana ang atong concern, ang atong focus.
0: Kernel, doon na po i-text direct, Kernel, no? Nga nung mag-checkpoint ng pulis, motor may parahon, ang mga four wheels dili man, unsa mang balauda ang ilang gibasihan, ana?
1: Kernel. So, dili yun na, sir, akong i-concern, no? Dili yun na tinood kay, actually, wala ka dito nag-focus o ganang motorcycle. Kung inong tanawin, sir, makaari mo sa opisina, naabot kayo dito ang isyuhan ng mga citation, ganang uwa ni suit o ganang awa sa ni seatbelt. May gamit siya seatbelt. So, tanan, sir, dili ragyod sakyan na motor at itong gitara. Pero sa karun doon, sir, kung inyong maobserbahan, muna nga siguro makasulti mo na motorcycle lang ang gipara tungod kay natin mga krimen na ang gamiton is ang motorcycle. Kadanghanan yun sir actually, mga krimen na gamit ang motorcycle. But dili yun, motorcycle lang ang parahon, tanan, apil sa kinang.
0: Ako, nakaswear mo ko na, Kernel, gipara to Kernel, no? Pero gitanaw lang ta Kernel, gitanaw, gipabri ang bintana o unsay sakay sa imuhang sakyanan. Ang motor lahi og treatment Kernel, ngano man na Kernel nga ang U-box ipa-open man, ngano ang mga boxes sa auto dili man ipa-open. Ang pangutana na ana Kernel, unsang balauda nga naghatag og pagtugot sa PNP nga mo nay buhaton?
1: Sir, kabalukan ta sir ang checkpoint dato explain yo doctrine na gyud sir, no, bawal ang pagkanang paghalungkat sa mga gamit.
0: Mm-hmm.
1: So kana sir ang pulis nasa training yo lang gyud na siya.
0: Okay.
1: And then with the concern of the driver, kana sir, itong mag-check ang ilang mga U-box.
0: Mm-hmm. So, with the consent, so ito pabuti, ipasabot, pwede ang driver di musugot, Kernel, nga ipatanaw ang U-box?
1: Kana sir, pwede nila na himuin, sir, but
0: magdala na ta.
1: Kung wala kay concern, wala kay illegal, wala kay hindi mga daotan, we won't be much willing. I know that nga, ang tao diri sa tagbilanan is very cooperative.
0: Mm-hmm. So mao po na window na to Kernel nga ang tao nga di musugot murag lahi gyud na.
1: Yes sir.
0: Mm. So but wa gyud na sila pugos dili gyud na pugos nga maipakita Kernel ng ilang U-box.
1: Yes sir.
0: Naa sila yung option nga dili ipakita. DDYRD
2: Gisandigan. Tanga sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Time Check is brought to you by SureMed. Medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
4: Way palinay, DYRD kanunay.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Bilbirol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabago nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang kapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon, tuol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojeset sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojeset anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biojeset. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra.
8: Extra paspas, extra galing.
10: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Kinsay ngalan nato sir?
13: Paul Mercado, diay ni sir.
12: Motanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
13: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na'y prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500. Niinom ko sa buntag. Kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko. May review. DTX500 na ginakaayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
14: DTX500. Mabali sa mga butika.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kita mo bang nakikita ko?
1: Oo nga, kitang-kita.
2: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
2: Timbang ay mabigat.
4: Mula batok hanggang tingke.
3: Kitang-kita.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
6: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
2: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang

kumustag maayong adlong Biyernes kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon kita magahatag og pagtagad. Ni adto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 29, 2026. Naiswatan po na usap ang atong paghatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan o Ronald. By understand by Ronald alang sa musuwat, of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
sugod ha? Ugma po ko na magsugod ang atong medical mission May 30 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall, Pitit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. May 31 sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, sa may covered court poblasyon, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Pagka June 1, pagadian sa covered court Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. Pagka June 2, Molave, sa Carousel Garden, sa Marisol Avenue, Barangay Magkugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3, Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Turno, Front, sa Barangay Hall, Turno, Dipolog City. Pagka June 4, Calamba, Barangay Hall, Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. And pagka June 5, Oroqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. Ayan kita kids, tungod kay matag lugar doon ay panghatag na tag 100 ka botilya para sa 100 ka unang muabot sa ato ang gijig water para gidi sa mga diabetic. Usbong ko standby, alas sa sumatampo atong paghatag at pagtagad ng atong letter sender. Usa ka nagngalan o Ronald. Standby Ronald, alas sa imong suwat. Siyempre, hindi gihapon sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

Ibuhatod nila ang pagminyo sa usa ka anak. Kinahanglan mo lahi na kasi ang ginikanan. Apan ang saon nimo sa pagbiya sa usa ka ginikanan nga mao'y nagsakripisyo para kanimo ate. Kung unsa ka karon, kung asa ka karon. Tawga lamang ko sa pangalang Ronald. 28 anyo sa pangedaron o kasamtangang nanimuyo sa Davao City. Naginusara lang ko nga anak, ate o sakat sa pagkabata. Ako o nga akong mama ragyod ang nagtinabangay sa kinabuhi. Wa ako'y nahinumduman nga panahon nga naang akong amahan sa among tapad ate. Ako nasairan, gibiyaan mi niya sa diyang nagsabak si mama nga rikan ako. Dili ginahanglan nga kompleto ang pamilya aron mahimong malipayon ate. Pero mi isulti ni mama kada mangutana ko bahin sa akong amahan. Apan bisan unsaon niya ug tago ang iyang kasakit. Makita gihapon ako sa iyang mga mata ang kakapoy ug kamingaw. Si mama labandera sa una. Usahay tiglimpyo sa mga balay. Usahay mamalutay, usahay tindira ug isda sa merkado. Ug naapay panahon nga musulod siya isip katabang. Bisan unsa nga trabaho iyang sudlan basta lang adunay makaon ug mapaeskwela ko niya ate. Wa may bayad ang among eskwelahan apan daghan gihapon ug mga projects. Gawa sa balon, matag adlaw naapay uniforme, sapatos ug mga gamit sa eskwela. Naapay mga amuton ug balero noon sa eskwelahan. Walay natapos ang akong inahan ate. Apan wa kini nahimong babag sa iyang pagkainahan gari kanako. Samtang nagdako ko, nakita na ko ang iyang mga sakripisyo. At nung nag-high school na ko, gikuha si mama sa iyang distant relative nga stay-in katabang. Nihangyo siya nga ubanon ko. Tuod man, misugot ang paryante ni mama. Gihatagan mig isa ka kwarto. At doon ay isa ka kama nga igo ragid ming duha. Naigamay nga lamesa. Isa ka electric fan o isa ka cabinet. Mas nindot kumpara sa among daang gipuy-an nga tagpi-tagpi ang atop ug dingding ate. Way kuryente ug tubig. Way saktong CR. Sayo pa sa buntag mamata na mi ni mama. Mutabang ko sa mga buluhaton sa balay. Una ko moadto sa eskwelahan. Apan matag na ako exam, dili na ko ginapatabang ni mama. Kay gusto niya nga magtuon lang ko. May pahiyom siya bisan klaro kaayo ang gikapuy na. Dili niya gusto nga madisturbo ko sa akong pagtuon ate. Kanunay kong ginapahinumduman ni mama. Kinahanglan kong maningkamot para makatapos. Kana nga mga pulong. Maoy nagpabilin sa kungunahuna ate. Hangtod midako ko sa among eskwelahan. Netong high school ko halos sa akong mga classmates adunay mga nindot nga cellphone. Ang kuno na ako nga maibog ko, apan dili na ako kiniginapangayo kang mama kay dili ko gusto nga magka-problema siya ate. Naging kontento na ako sa akong cellphone nga ihatag sa amo ni mama. Naningkamot na lamang ko nga ma-honor ko kay misaad siya na ako nga palitan ko niyag bagong cellphone. Busa dako ang akong kalipay sa dihang na wed honor ko ate. Apan, ang daan sa iyang anak ang gihatag na ako. Bang iyang anak ang gipalitan niyag bago. Nalipay ko, at least na inahatag apan, wa ko nasayod. Nagtigom di ay si mama para mapalitan ko niyag bagong cellphone. Iya kinigihatag ka na ako sa akong birthday. Nalipay kay ko ate kay akong gusto man nga cellphone ang iyang gipalit. Apan sa pikas bahin, naguol ko. Kay pinaghirapan ka ayon ni mama ang iyang gipalit og cellphone para nako. Apan matod sa akong inahan ate, ang importante ko nang akong kalipay. Sa diyang nag-senior high na ko, nag-desisyon si mama nga mo-abroad na gid siya ate. Para ko no, mapreparahan niya ang akong pag-college. Para ko no, makuha na ako ang gusto na akong akorso. Kinasayod siya ate, bata pa ko gusto na akong mamahimong medical technologist. Hamat ba ate? Gusto ko maglanta og microscope. Magkuha og dugo. Dinhi nga field ang akong interest. Busa STEM ang akong ikuha nga strand sa dihang naana ko sa senior high ate. Wala na napapugong si mama. Nihawa mi sa iyang amo og gipabalin ko niyag puyo og boarding house. Sa airport, primero na ko nakita si mama nga kusog kaayo mutulo ang luha. Pero bisa naghilak siya, nagpabilin gihapon siyang ligon sa akong atubangan.
Ate, madun niya, may eskwela ko nung kogtaro. Miyango lamang ko, ate, nagpugong sa kong mga luha. Pagkahuman ato na-realize na ko nga, nag-inusara na lamang ko. Anad ko nga si mama akong ka-istorya kadagabi. Apan sukat milarga siya, ang amang panag-istorya na himo na lang pinaagi sa tawag og chat. Usahay makita na ko iyang naong nga hubag tungod sa kakapoy. Pangutan na ko siya kung okay ra ba siya. Ate, ako iya sumbalikon kung okay ra ba ko. Giatiman ko ba daw ang akong pagkaon? Ate, nakadungog ko nga gisinggitan siya sa iyang amo sa background. Makalit lang siyang ingon nga umundang na kinapa ko na siya trabahoon. Kumutan ang akong dughan, ate. Sa tinuod lang, buhi pa ang ginikanan ni mama na siya maigsuon apan tuwa sa Lagyo, ate. Kay lagi, mga minero man sila. Apan susama ka na mo. Lisod gihapon. Gusto ni mama nga di ko nung ko mapariha sa mga igsuong lalaki. Tungkol sa isakripisyo na kasulod ko sa kolehiyo, ate. Sa usa ka eskwelahan sa Davao City. Medtech nga kongkurso. Lisod kayo mga subjects. Daghang sleepless nights, ate. Daghang practical, daghang exams. Apan kada kapuyon ko, mahuna-huna na ako si mama. Nag-inusara lamang siya sa naing nasod. Nagsakripisyo, naningkamot. Para na ako. Huwag ko mi-surrender, ate. Sa kolehiyo. Hangtod na naila ko si Andrea, ate. Guwapa, utukan, friendly. Huwag ko magdahom nga ma-inlove po siya nga rikan ako. Pila ramay sugilanon. Nagkarelasyon kami ni Andrea at R. Huwag ko'y gitago niya sa akong tinuod nga kahimtang nga pobre lamang miyog sa ka-DH ang ako inahan. Kaya pailailan na ako siya kang mama, ate. Sa dihang nag-video mi ni mama, wa ako'y nadunggan gikan kang mama kundi puro pagdayag nga to kang Andrea. Bisan na anak ko'y uyabo, akin inahimong babag sa akong pagpaningkamot. Gani. Mas naningkamot ko. Tawa ko'y laing mapanghinambog sa akong kaugalingon. Kundili ang akong edukasyon, ate. Pila ramay sugilanon. Nakabuot na ako ang akong kalampusan. Nakagraduate ko sa kolehiyo, may pauli si mama para maka-attend sa akong graduation. May tulo ang mga luha sa akong inahan sa sobrang kalipay. Sadyang itawag ang akong pangalan. Nagpasalamat si mama na ako. Apan ako siyang giignan nga ako dapat ang magpasalamat niya. Kaya kung dili sa iyong sakripisyo o pagmahal ka na ako, dili na ako magkabot ang akong mga pangandoy. Mibalik si mama sa abroad para sa akong review sa board exam, ate. Kinahanglan kini og dako nga kantidad. Napod plano si mama nga makabaton may kaugalingong balay og yuta. Bisan gamay o gamay o sabatidahan para iyang kalingawan. Pagmuundang na ko na siya pagka-DH. Gignan po na ako siya nga once makapasa ko sa board exam o makabaton og trabaho. Dili na ako siya gusto mag-abroad. Ingon ko nga, ako na sad ang bahala niya. Tuod man, nakapasa ko sa board exam, ate. Ikaluyan nga, nakakuha dayon og trabaho dinhi sa Davao. Dinhi na pod mi ningkuha og balay og yuta ni mama para duol sa akong trabaho. Duha ka tuig kuman ko nakatrabaho, ate. Nagpakasal mi ni Andrea. Usa siya ka nurse o nagtrabaho usab sa hospital. 2023, may pauli si mama for good na, ate. Nagtukod siya o gamay nga tindahan para naa siya'y kalingawan. Muli unta siya para makapahuway apan kami na po diyang iserbihan. All around, siya ang manglaba, mamalansa sa mga sinina, kapaglimpyo sa balay, magluto sa pagkaon. Ako siya ginapugan apan kalipay ko nun niya nga maatiman ka na mo. Sa pagsugod sa mga kaminyon, okay pa ang tanan. Nag-uban may sa kabalay, uban si mama.
aron dili na siya mag-inusara. Apan ate kadugayan nagsugod ang panagsumpaki ni Andrea og sa akong inahan. Usahay gamayng butang mahimong dakong lalis og ako ang perming maipit ate. Kini ang kanunay nga senaryo sa balay. Ambot ba dili sila magkasinabot sa daghang butang ate? Nagkadugay. Naging toxic ang ilahang relasyon. Sakit na ang mga istorya. Gusto ni Andrea nga maglahi mi. Kung pwede ko no, magpalayo mi kang mama. Mura pag, kung pwede pa lang maingon siyang, kalimtan na lang na ako ang ako inahan. Gipasabot na ko siya ate. Apan lisod kay siya pasabton. Akong istorya si mama. Igura siya muhilak. Maingon siya. Siya na lang kung amo pahawa. Gipapili ko sa kong asawa. Matod niya kung dili ko na siya, gusto nga magpuyo mi uban ni mama. Siya na lang kung amo pahawa. Ate. O sa kaadaw na nga pimi ni mama sa kusina. Makiksulti ang tako niya. Apan sa dihan nakita na ko iyang kamot. Puno og kunot. Mga kamot nga nang laban, ang limpyo, nagtrabaho para nako. Huwag ko makasulti sa kong tuyo. Tungod kay gikan kini sa pag-atiman ka nako. Sukad itong gamay pa kong bata. Mibiya sa Pilipinas mag-DH para ka nako. Aron maangko nako akong pangandoy. Ang mga luha ako madumduman ate. Ayang kakapoy, ang kasaba sa iyang amo. Apan akong asawa. Di sila makasinabot ni mama. Unsa ba ang akong pagabuhaton? Kinahanglan bagid nga usa kanilang ako isakripisyo. Kay silang duha gusto man nga mukalas. Umupili ko tali kanila. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Ronald.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ania kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali di ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produkto Nas sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanang mga suking tigsubaybay.
1: And of course, ikaw to URP Professor.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
1: DJ Novs, ikaw gid ako unang pangutan-on. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Ronald, kinahanglan ba nimo o sa imong buhaton? Gusto sa imong asawa nga maglahi na magpuyo or else muhawa siya kung di siya mauban. Yang mama po, mingon, ako nalang muhawa sa balay. So, bugat.
0: Makagulo naon-naon, ma'am, no? Kanina-kanina kahimtang ba nga. Imagine, ihang mama, nag-inusara na, yang mama, grabing sakripisyo para sa iyaha, para ma-plastar siya, makahuman siya sa iyong pag-eskwela niya. Kanang tungod sa usa ka sitwasyon nga di magkasinabot iyahang asawa, murag ka nang kinahanglan mong biyaan, yud. Kung ako bitaw?
1: Ato bang i-analyze mo bitaw? Yes. Ako, depende ha, because sugat namin niyo kung hangto nawala ako mama na siya nagpuyo sa kuwa eh.
0: Yes.
1: Di ko babuhig wala si mama eh. So, lailay imanggod po. Doon ay mga unsa niya. Taas po ito pasensya sa mother. No? So, doon ay mga sitwasyon nga di gin makasinabot ang binalay.
0: Yes. Daghaga problema mga ingani ma'am nga ang kanabang daghan gigaingon nga mas maay pa si Adan og iba kaway ugangan.
2: Actually nagsugod ang tanan tong gikaon ni iba ang mansanas eh. Kung wala niya gihinay kay kini mga babae gud. Kamo mga palangga ha. Kamo gid ginungdan sa tanan.
1: Babae na pud.
2: Kung wala ninyo gihinay kan ang mansanas.
1: Dili sad mo mga kuan.
0: Hey, gud para nako kapog ang attention gud ni Adana kang iba. Di gito matintal nga makigstorya sa lain.
1: Yes. Unsaon
0: sala gito sa laki? Sala to. Oh,
1: sagad man.
2: Igmat gamay di ay matintal na day mo.
1: Ah, di gid pwedeng dili gud ninyo.
2: Pero dai mo loyal.
1: Mabitaw na
2: loyalty mo gud to. Kung loyal si iba, bisag wala si Adan sa iyang tapad, dili sa mapintal.
1: Giilad gani siya.
2: Dagan kayo mga kulokoy nga mangingilad mayo kayo mo istorya ka palangga taka nga ni taka.
1: Giilad gani siya nga lamit na.
0: Ana gani ka kabi kami sa imo atong mga naging programa hanga si Piat manginang kaba o pati L.
2: Lugar ka mo girls, mayon lugar ni nga. Testing ko kay lamay ko patesting pud lugar mo.
0: Anyway, kung ako si Ronald Bamdi, ginakubiyan ako mama. Sa ingon pa nila mama, kanang isar bin atong mama, makita pa tagdagang asawa pero mama din nakitaglain.
1: Wala gi. Kanang asa taman ang yes. Kadabang asa taman imohang stand pag abot sa imohang
0: lisod no, lisod kay ang kahimtang.
1: Og sa imohang
0: asawa.
1: Kinsa may mo adjust ang asawa mo or ang inahan para nga for the sake lang gid
0: nga. Both ways gyud na dapat ma'am. Dili pwede nga isara ang mag-adjust kay saan ta magigid mo ni makaguol nga realidad ba sa kaminyoon nga dili gyud both pasabot nga kasinabot mo sa imong giminyoan kay nagkasinabot mo sa iyang pamilya. Pero kinahanglan ra mo gunang adjustment ba nga magpailob ka pailob po siya aron bahala dili mo suod at least ang respeto na adiha ba magpabilin. Sad kana na lang respeto.
1: Mo gyud pinakalisod ba kana ba makontra nimo imong mga in-laws?
0: Yes.
1: Lisod kina sa nga dili gyud mo magmalipayon.
0: Kaayo. Nya ipit gyud si Ronald.
1: Ronald gusto ang wife ni Ronald nga maglahi sila ni Andrea. Pero yung mama pod di niya kaya ang biyaan kay masakitan natural bisag kinsa naman masakitan yang mama.
2: Kaya gani ya abroad dugay kayo kana noon.
0: Mo gani na yang gilantaw kap imagine nakit yang gitan na o yang papa nga nagkunot na ang kamot.
2: Mukunot sa gina kay idara na.
0: That's why nga kanan sakit sa yang buot nga biyaan lugar niya yang mama nga yang mama na inusara na. Resyo
2: para imukunot.
0: Mayon ta nagkanang bata-bata pa yung mama kaya pwede papangitaan o kanang uyab. Yaka nang tiguhang na. Unsaon na lang.
2: Kumbati pa na ay.
0: So listen guy, pero para na ako, ma'am, diligin ako, ibayilo ako mama. No? Kaya makakita pa kong laing kaparis, nagkita pa kong laing asawa, pero mama din na yun na makita. Isa rin ganyan yung mama, manggod.
1: Muna yung stand nga.
0: O muna kung stand niya. Kanang,
1: murag, imo na lang isacrifice imo hang married life.
0: Yes.
2: Ibayilo, igulugar ni mo, no, sa kuan.
0: Ibayilo, ginako kap. Kay, labi na nga, kanang kabalo ka nga imong hinahan. Grabe sakripisyo sa imo, ha? Mangitag laing kadulog, kanang magkasinabot sa akong mama. Ano na lang.
2: Duog, kay Tami.
1: OMG. Masige, iwan ang turn. Cap Junjun, bira.
2: Yes, Ronald. Ay, nako, Ronald. Ang sa tinood lang yun, biktima mangyud ka, Ronald. Kining mga lalaki, bitaw nga way pungahod?
1: Si pungahod.
2: Naminaw mo sa... Naminaw ko sa yang sulatan po ate. Ang amahan ni Ronald ba? Gipasagdan sila.
1: Nagdako siya nga wasay
2: tanawa ko ni mo sa resulta ing ani nag-abroad nagkatabang yang mama naminaw ko sa sulatampo ni Ronald dagtulo akong luha
1: di ay
2: imagine niya
1: dahil mong

0: matabang ang imong mama, ningkamot para mahimo lang kay ngana. Karon niya panahon niya na nakisaktong trabaho, sao man kay nahigugma ka tapos papilion ka na sa imong asawa.
1: Mao lagi na diha.
0: Ang problema na karon.
1: Kay nagsaad no, nya pagkahom magpapilion na ka, murag sakit man.
0: Ang problema na Ronald, kay nagsaad man gud ka sa inyong kaminyon.
1: Mhm.
0: Ikaw po Ronald, idir unta ka nagminyo, kakabalo na may gakugwa minyo ang usa ka tawo. O ikaw na magkaisawa na, isa na magud sa imong asawa.
1: Mao lagi pero kalabang once magud nga pamilya na mo, inahan na pud nimo ako inahan.
0: Yes. Ako naluoy ko sa imong diba? Inahan. Pero kinsa na lang imong katapad?
1: Problema gid ang katapad?
0: Nigyo na. Usab ning gugma.
2: Mahitag lang katapad lagi nga kana makaoyon sa or magkasinabot sa
0: imong kanan. Ilang talag ka kada noon nga kana. Sigurado nga na igugma ng bayhana sa imo.
2: Pero sa tinod lang
0: kamay ra kayo ni ang sulbad. Mm. Kay dili magud na magkasinabot yun. Basta da una sa TV pa lang daan.
1: Mm.
0: Ang asawa ni mo, gusto mo tanaw yung aning salida, Tagalog, ang imong mama.
1: Tagsaag TV.
0: Horror. Oh. Sa pag luto pa lang sa inyong sudaan.
1: Imong asawa gusto adobo, dili imong mama gusto utan.
0: Dili gid pwede nga iusaw balay. Sakto gid ang imong gusto. Ang alay-lahi ami. Mm. Ang pinakadabis ni mo, imong Ronald, maningkamot ka, nga iplastar imong mama, pwede man imo adodo na tibanon. Pero dili, dapat umaguban sa isa kabalay para dili magubot.
2: So, first, sa tinod lang, dili kid angay unta papilion.
1: Correct. Walay pilian. Kanang
2: pangit kay ning ingani ba nga kanang pilia ako or imong mama. Murabag kanang di imong siya mao. Kanang dili, sayod wrong, man ka wrong. Nga wrong man kay nang imong pasagdaan imong mama or kanang imong biyaan imong mama sayod kan tiguwang na. Kisa lugar magatiman siya mama.
0: Kasabot ra magud ang mama. God pro ang asawa dili man nakasabot. Kanang lapilion gid mo imong asawa.
1: Pero ang point mago dili oy. Inani na siya ka.
0: Kibala mo suko si mama, maulian naman ha?
1: Di, inani na siya.
2: Tinluya.
1: Kung yan mo gintanawon, mo gini'y pinakapait nga kabatuoran. Ang ginikanan, the moment nga ipanako, ang ianak ni may mong anak, obligation ni mo hangtod maminyo sila eh.
2: True.
1: Gikan sa iyang pagkaon, eskwela, tanan, puros na siya.
0: Kadabang, ampingan ni mo.
1: Imo na tanan
0: sa inahan. Dili mo pa dapuan ng lamok.
1: Pero, pag moabot na sa point na magminyo sila, di nakakabuot.
0: Mo ba? Mo ba?
1: True. Di nakakabuot. Kay nakabutang gitna nga biyahe imong ginikanan nga uban na imong asawa
0: uban imong asawa biya andre sa atong anak ani
1: mo na siya reality nga kun aminaw ang mama ni Ronald karon dili gid dapat mag-compete
0: dawat yes. Dawat sa kamatuoran
2: no? dili competition no dili pwede mag-compete ang asawa og ang mama kay pareho man ang gimahal ni Ronald so dili pwede nga na kay pilion sa usa
1: kung moingon sad ka nga sa side pa sa asawa ni Ronald dapat iya pangutan unsay problema nimo kang mama. Kumana siya, di kin may makasinabot sa dagang butang, mas dili may magkabikil kung maglayo ta o mapalahi ta. Pero kinahanglan siguro nga, pagitaan ni Rolo paagi nga, mura mag-win-win solution ba?
2: Yes.
1: Dili pwede nga wala, both mawala
2: dili
1: sa iya.
2: Dili pwede nga na mapildi silang duha.
1: Kaya lahi-lahi man, lahi ang gugmas sa kainahan.
2: True.
1: Ang gugmas sa isa kainahan, kada bang dulot hangtod sa bukog.
2: Yes, kada ginikanan hangtod sa hangtod oh, mangguna nga ginikanan.
1: Ang gugmas sa asawa, ibo na katimbayayong sa imong kinabuhi pag build sa imong ang kinabuhi eh. Dili mahatag sa usa ka inahan ang imo panginahanglan isip ba na so kinahanglan duha gyud ang naa nimo lahi yes. Ang gugmas inahan lahi ang gugmas
2: sa asawa
1: mo na nga dili dapat mag-compete pero mo lagi kinahanglan man siya mamili o sayo ang buhato kay asawa gusto naman kun di ka mauban mahawa ko iyang yes. Mama pud ako dali mahawa so ngano kinahanglan magid muhawa
0: iplaster na lang na imong mama.
2: Pero daghan bitog yung kaming niyo
0: na mga
2: naguba tungod kay di magkasinabot sa in-laws. Daghan yes. Kay kami niyo nga. Kanang, okay, unta kay yes. Sila. Kanang nahigugma sila sa usag-usa. Pero tungod sa uganga, tungod sa kanang mga in-laws, nagkagubot ba? Dili malinaon ilahang kinabuhi.
1: Correct.
2: Which is sad, pero realidad yun siya nga.
0: Mabitaw na yung mga mama usahay, mangita, dalag afam. Kay, ang realidad, yung anak, mangyun na siya yun.
1: Da, masagot ang sadili ka. Di ka sa pag-anak sa bata, hangtod pag-mold sa ilaha, pagpadako, pagpa-eskwela, paghatag sa ilang kinabuhi, imo na obligation.
2: True.
1: But na, the moment nga maminyo sila, biyaan kita
2: ilaha na ginang desisyon.
1: That's reality.
2: Murabag, dili obligado ang anak nga kanang muatiman gid sa ilahang mga ginikanan.
0: Asawa po ni Ronald, why konsensya nga, kabalo siya nga. Si Ronald na lang ang anak nga gatiman siya.
2: Garbo sa siguro na, ma'am. Kanang kanaingana ba nga papili? Garbo na nasa asawa nga. Ay, dapat mamili ka.
0: Kini mga bayi po sa haiba, di ikasabot sa sitwasyon sa mga laki. Luhoy kayo, di ikasabot sa sitwasyon ni Ronald. Yan kabalo siya nga, galibog na po si Ronald aning sitwasyon. Kalami ba kayo ning...
1: Pero basta yung tigis gamang... Nagkasiguro kayo.
0: Maglagot ikuan ni, maglagot ikuan sa asawa ni Ronald yun. Maglagot ikuan. Pero Ronald... Kada yun, pili agad yung mga asawa.
1: Pero, tanawa lagi.
2: Asawa, nag-iapong piliyon.
1: Bitaw. Ay, dako. Listen na sitwasyon ni Ronald. Ganong kinahanglan siya mamili? Nga kung pwede raman nga, dili siya mamili.
2: Yes.
1: Nga, daghan man pamaagi.
0: Palitin na lang nagkundo imong mama.
2: Pwede po ba? Pwede magsilingan na lang sila.
1: Dili. Di ba nagbalay naman sila?
2: Yes.
1: Mo lagi. At anong salbaro karoon-taon? Angay bang biyaan ni Ronald yung mama or yung asawa? Balita man lamang sa Pikas Lawak. Standby.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal ng cervicare o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na Resort.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Nang dili magunti ko kabawas, kag dili ko kabawas, isa kong tiyan, marag puno. Then pag tinong ko sa NANS Corn Coffee, dali ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops.
5: Nagagamit po NANS Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o aksan na diya ang panglantaw o epektibo din kayo nga produkto. Ginalin sa Dermeo, Nagpuyo, Sala Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, balita pa siyempre ato sa timbayaw ng atong mga Facebook and YouTube viewers. Hi from Mildred O. Jimenez. May adlaw ninyong tulo at TR. Kanun na ikong kasunod sa iyong programa. Kay naami nakuha sa mga tambag ninyo. God bless and more power.
2: Hello po Ate Arlene. Karon pag yud ko kakita sa live ninyo kay busy sa trabaho. The best kaayo mong tulo. Celine Mapili watching from Ormoc, Leyte.
1: Ayan. Good afternoon Ate Arlene, DJ Nova and Cap June watching from Kuwait. God bless and more power from Kuwait. Norlina Silasnum. Ayan.
2: From Boyet Lagria, shout out sa tanan drivers nga naminaw karon habang nagbiyahe. Ride safe sa tanan. Ug salamat sa lingaw nga programa Ate Arlene. Gikan diri sa Pagadian City.
1: Ayan, from Soledad Apali Ramuga. Hi Ate Arlene, ni Genova o Cap June. Sa kanunay nagasunod gihapon ako live ning imong maninod na programa. Makawala sa stress ug makaambit og maayong tambag. Watching from Barangay Nanyo, Panabo, Davao del Norte.
2: Kalingaw ba ani ni Cap June? Oy, magsige lang kung pugong sa akong katawa diri sa office ha. From Mary Santos.
1: From Kentrevera, hello Ate Arlene, idol tetika since 3 days pa. Shout out sa akong uyab nga si Lovely nga sigigyog paminaw ninyo kada gabi. From Carmen Davao del Norte. Ayan.
2: From Princess Sarah, hello to my favorite trio. Stay healthy and beautiful, handsome kaninyong tulo. Sige jud migtan-aw sa inyong live diri sa Bacolod City.
1: Ayan. Ate Arlene, saludo ko sa inyong program kay daghan kog natun-an. Especially bahin sa pamilya o relasyon from Marites de Jesus, watching here in the Pollock City. More power ninyo.
2: Good afternoon, Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Ang saya-saya nyo talagang panoorin. Solid ang tandem nyo, watching all the way from Caloocan City, from Angeline Disguise.
1: From Aldrin Katipon, good PM Ate R, DJ Nova and Cap June. Grabe kay inyuhang chemistry. Oy, perfect kaayo. Lingaw nga lesson sa life. Shout out sa team, walay tulog. Ayan.
2: Good afternoon, Ate Arlene. God bless sa inyong programa, Permi Marites Albarico, watching from General Santa City.
1: From Mark Christian, pag-greet naman po sa asawa ko na si Lizzie. Giselle. Fan na fan ninyo po siya. Lagi siya nakatutok sa inyo tuwing tanghali habang naglalaba. From Pasay City po kami.
2: From Victoriano Rebadulia, mabibog yun ang mong tindahan basta inyong programa na ang gatingog kay magtipok ang mga customer maminaw o mupagawas po sa ilang mga opinion. Watching ayan from Ozami City.
1: Ayan. Okay, DJ Nobs, for final, para kay Ronald.
2: Para na ko, Ronald, again, sa akong stand, diligin ako biyaan akong mama. Kay,
1: Tiguang na.
2: Then, talagsara kayo ning mama nga, ing anak kadako og sakripisyo og pagigugma ba nga. To the point nga, di lalim no, solo pair, shout out, kudos sa mga solo parents.
1: Nga, anang solo parents, yes, saludo kami
2: saludo
1: sa inyo.
2: Kayo. Yeah. Dili gud lalim, no?
1: Kami ni DJ Nobs, yes, mga solo parents, give me, that's why lalim.
0: Yeah, shout out mga solo parents, Nara, ang retired playboy.
2: Dili gid lalim, ma'am, nga ikaw ra ang magsalo sa tanang yes responsibilidad. So, kanabang ma-feel na ko ba ang unsa ang kadakong pagigugma sa mama ni Ronald nga to sa iyaha. So, kana Ronald ang kinahanglan ni mong lantawon nga nag-inusara imong mama na ningkamot nga mapadako, mapaiskwela ka, maplastar ka. And, dili, kung ako, dili na ko kaya nga biyaan ako mama nga nakita na ko nga naniguwang nalang intawon o paningkamot para na ko. Nga, kisa may laing asahan, di ba? Kamura ginunta magkanang kuan ba? Kanang magtimbayayong, kamo ginuna magunong, kay lagi kamura manduha. So, ayaw, pasagdi mo ang mama, tungod lang kay di isla magkasinabot si mong asawa. Mordaghan siguro mga pamaagi nga pwede ni mong mabuhat nga dili ka mapadulong sa option nga imong mabiyaan imong mama. Kay again, no, akong stand, paras ka kung giyong kaganina nga. Mas daghan pa kag makita ang asawa pero imong mama usa ra gid na. So muna ako ang stand niya, dili gid na ko kaya mabiyaan ako mama kay lahi ra man gid mahigugma ang mama gyud. So dili na pwede nga talikdan, dili na pwede nga pasagdaan, dili na pwede nga i-take for granted. Kinahanglan gyud nato nang suliton labi na tiguang ni imong mama og mamatay na imong mama, ikaw ra gyud po magmahay-mahay kung yes maabot ka sa punto nga imo siyang napasagdan.
1: Yes.
2: So tiguang ni imong mama, kinahanglan naa ka abay sa iyaha. And para nako mas dapat dako ang adjustment sa asawa manggod. Siya dapat mas taas o lalom nga pagsabot niya sa imong mama kay lagi tiguang na imong mama. Dili pwede nga ang asawa papiliun niya iyang bana. Kanabang mura makagway pagigugma sa imong bana nung asayod ka man nga lisod kaayo na nga kanang option or lisod kay na siya nga himuong desisyon nga ako or ang imong mama. So para nako kinahanglan ang asawa ang mas dako og pagsabot, mas dako og kanang adjustment kay lagi ang mama tiguang na
1: malingawon lang.
2: Oh, kanang puyo ko na dali ra man kay na mapuyok ang tiguang, di na man kinahanglan nga makisumpaki paka kay again kaning tiguang nana po siya iyang mga kaugalingon biya mga prinsipyo. So dili na lang gyud unta ka nang supakon gyud bitaw ni respeto ay lang babhalag wa ka ganahi sa batasan. At least respeto lang di na mo maabot sa punto nga magsumpaki mo. So mura na Ronaldo, pilia gyud ang imong mama kay imong mama mo o ragid na usa. So sa kanunay kinaya inyong DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
1: And of course ang ato URP professor Cap Junjun.
0: Yes ate. Ronald, kasabotin ko sa gibati sa imong mama. Sakripisyo sa imong mama, sukad sang bata pa ka, duwara mo naning kamot para sa imuha. Perting luya gid sa imong mama. Pero sa pagkakaron, kung ato gid subayon unta, lami gid paminawon nga nakasinabot imong asawa og imong mama. Happy family gid mo. Happy ka na imong asawa og na imong mama. Pero sa pagkakaron, kung papilion gid ka, siyempre, mas malipay ka kung makauyab imong mama. Halimbawa, gipili ni mo imong asawa, mangitaglaing uyab imong mama, malipay ka. Pero kung gipili ni mo imong mama, makakitaglaing uyab imong asawa,
1: sakitan ka.
0: Masakitan ka. Siyempre, kaya nga nang sitwasyon, mas i-advise ko ni mo, pili ay imong asawa. Kaya kung makakita og laing imong mama, malipay man ka. No? Dili, tungod kay piliun ni mo imong asawa, gikalimtan na ni mo imong mama. Dili na ni mo love ang imong mama. Nay dagang papaagi para maplastar ang tanan. Ang importante, ang asawa ni mo, piliun yun ni mo. Kaya imo ba nang kadulog? Niya, mangita pala naglain, disgrasya. Sa gihapon, kini si Kuya Kapoy ngon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Ang akong mama, gagamit siya sa NAMS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP nasa tag 200 over 100. Mo yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan nga, dahi, taliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, so di pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NAMS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NAMS capsule o UID. O nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
11: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living NAMS.
12: Mapalit ang mga produktong NAMS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NAMS Corn Coffee.
13: Isa ko sa NAMS user, nagamit ko NAMS Coffee. Sa akong asawa, nga say, dilisa ko yun sa mga ubang gasing. Iha, NAMS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, dilisod niyo gamit o ubang kape. Kaya kana diyong NAMS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapangin, libungan o tabato.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NAMS. Mapalit ang mga produktong NAMS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
14: Kung problema sa mata, gamit sa NAMS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
15: Kaluoy sa Ginoo, nagamit ko ng NAMS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
14: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living NAMS.
12: Mapalit ang mga produktong NAMS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo. DJ Nova and of course Cap June. Thank you Ronald. Sa ibang papadangat imong suwatan po ni atong tulumanon sa sensory Ate Arlene. Kalisod ba sa imong sitwasyon nga kinahanglan gyud kang mamili? Pero matag usado na sila importante nga rules sa imong kinabuhi, imong mama, imong asawa. So dili pwede nga mamili. Kung dili kung pwede naa silang duha magpabilin sa lahi lang nga paagi. And nakuha na ko ang gusto sa imong asawa, maglahi na lang mo para kadili na sila magkabangi sa imong mama. And kung naminaw po di imong mama karon, nasayad ko lisod ang pag-adjust no, nga nanay pamilya imong anak. Kay kita biya ginikanan, gusto na to atong anak, ato lang yun. Pero di maganatan ang malikayan, maminyo magid sila. And gani, kung naana sila pamilya, dili ka basta-basta mubatin sa ilang kinabuhing minyo. In fact, kung maglali sila, wag kay pwedeng labanan. Kung nakay makita nga dili maayo, imong anak, imong istoryahan, no, dili gid ang iyang asawa. Kaya imong anak, kagadang pwede nimong tudluan kung sa'y maayo. Kaya nga no, nagkita mo sa asawa, dagko na sila. Ikaw ang nasayad sa imong anak, so ikaw ang musulti kung sa'y maayo, kung sa'y dili. Pero ayaw siya diretsyo i-correct. And tingali, di na tumasabtan o sa'y reason nga no, di Islam kasinabot, ang pinaka-best na yung mga pag-abuhato na sayod ko nga love kay mong mama. Wa na question. Walay anak ka dili magmahal sa usa ka inahan. Ilabi na susama sa sitwasyon. Pero kinahanglan nga, i-heart to heart talk ni mo silang duha. I-heart to heart talk ni mo yung asawa. Kinasayod ko nga maminaw po na ni mo. I-heart to heart talk po ni mo yung mama. Kinasayod ko nga maminaw po siya ni mo. Kay ikaw ang kakaipit. The more ka nga masakitan kung mag-away sila. Pinaka-best, sakto imong wife, maglain mo. Kinahanglan yun. Imong mama, na siya tinda-tindahan, nagkai siya katabang, nga doon na siya masangpit. And, ayaw kalimot na bisitahi siya every now and then. Ipa-feel niya nga, bisag naglayo mong puyo or naglahi mong puyo, nagyapon siya. Every now and then, nag-check ka sa iyaha, mangumusta ka niya, kay mo pa kalipay sa inahan. Kanabang, kumusta ho ni mo siya, ipa-feel ni mo nga, naagyapon ka nga nagmahal ka niya. Kay usahay ang usa ka inahan, manghandom man na sa ilang anak, ilabi na ko di nabisitahon. So dapat, ipa-feel ni mo nga, palang kagyapon ni mo yung mama, bisa naglain na mong puyo. Dapat, ma-plaster ni mo sila, aron nga, wala'y bawala sa iyong kinabuhi, kay pulo sila importante sa iyong kinabuhi, Ronald. Salamat sa imong papadangat imong suwatan po. Manginood ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. I-stand by karoon taon-taon. Alas sa 2 Health Education Program with Dr. Jan Paul Diasis. Musunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon mo yun sa lap. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong gibate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, sige na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kong mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kayo ni o natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. O mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, Usaka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Sagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, kanunay mulagsik, pero di na ko makuanan kung unsabag akong ibatik. Noon nga, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika, kay naata din. Ang sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, radyib nga yung trabaho, pagtumar o Megaman, pinawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran akong ibuhan. Akong ibate na yun nga, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa tawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Og syempre, alang sa to health education program ng Adlaw nga Biyernes, May 29, 2026. Of course, with Dr. Jan Paul Diasis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa to ang non-health education program.
0: Ayaw, di mo kalimot. Ugma na ha. Mm-hmm. Ugma po ko na yun. Magkita-kita ta diya sa Samwanga, sa may Philippine Red Cross Function Hall, Pitet Barracks, Barangay Zone 4, Samwanga City, alang sa to ang medical mission, of course. Nagkikaingon na nato 100 ka bottle nga gigig water para gini sa mga diabetic, no? Atong ipag-apod-apod. And of course, free check-up gamit ang atong health analyzer machine o ang siyempre ang free massage o dagkong discounts alang sa to ang mga product, Doc, no, di ba?
1: Yes, at Arlene, no? And then May 31, diya kita sa Ipil, Sambuanga, Sibugay, sa Covered Court, Poblasyon, Ipil, Sambuanga, Sibugay.
0: Okay. Pagka June 1, dito sa pagadian sa may Covered Court Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: Ug sa June 2 sa Mulavi sa Carisel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi, Sambuanga del Sur.
0: Pagka June 3 diha sa Mini Gym, Barangay Torno in France sa Barangay Hall, Torno de Polog City.
1: Pagka June 4 sa Kalamba, Barangay Hall, Barangay Sulino, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka Friday, June 5, Oroqueta City, sa may Lumantas sa Riverside Garden, Porok Tres, Barindo Street, Layawan, Oroqueta City. So, kita-kita ta ha, sa mga nagkadayang schedule para sa ato ang Medical Mission 2026. By the way, Doc, kanabitang proper diet atong gisgutan para sa kababayanan. Ang pinaka best bagyo, Doc, is 16 hours kay mo ko ni kay the more ko nga murag fast ba ga fasting
1: 16 hours
0: nga no food. Yeah, kumbaga 4 o'clock ka man ni hapon pagka ugma alas 8 na ka mag tama ba 4 o'clock ka man ni hapon, tama ba, Jem? 4 o'clock pa ni hapon pagka alas 8 na mamahaw or another intake kinalang gid nga 16 hours nga naka-break di mo hang tummy kay kana kuno siya isa sa paagi kuno ha, Doc, kayo amang ko why study nga nag-support ana para nako pa man ako nabasa ko na amang galing pero kung matud nila kana gid kuno 16 hours nga kuan maka save gid na og life.
1: Okay, mga kanans, no?
0: Unsa explanation na, Doc?
1: Ang uban mong mga kanans, no, ang gina-encourage kita na dapat unta 2 times a day, ragi dapat unta yung pagkaon na ito, Anas.
0: Usually, unsang oras na dapat ito, 10 o'clock o 4 o'clock.
1: Kana, ito siya motto yung gisuggest. Mas nice to siya kay para makahatag o panahon para ma-digest niya yung mga pagkaon nyo. Kaya kana mangod siya, mga kanans, kung kaduara magud ka mukaon, mga kanans, mas ma-improve na to yung metabolism sa ato ang panglawas.
0: O pero
1: mas
0: kung panalitan, dali, Doc, dili ka kaduha, pero ginagbay ka may like, ginagmay lang. Dili kay hago imuhang tiyan nga puno ba?
1: Kay kanang mangod magkaon ka o ginagmay, ang imuhang tiyan, mas luoy siya. Kay magsige man siya trabaho.
0: Ay.
1: So, ang explanation mangod ana, nga nung ginasuggest bitaw nila na kung pwede bitaw kaduha lang mukaon, pero kanang mangod, tradisyon manggod na siya. Sa ato ang manggod na Pinoy, dili na mahimo. Kaya naanad tag 3 times a day. So ang ato ang tiyan, naanad po 3 times a day. Sometimes 4 times a day pa, 6 times a day. Kaya naapay snacks, naapay midnight snacks. Muna karon, murag mabantayin yun na ito na gataas-gataas yun ang kaso sa obesity, mga kanans. So muna, mga kanans, no, na nga nung ginatagaan na itong panahon na taas yung panahon na bago ta mukaon na pud og sa ato ang ano bitaw sa ato
0: so,
1: ang
0: so bali proven na gina, Doc, na kung taas ang oras sa mag-fasting mas makalihok og maayo imong kuan makapahula imong tinai.
1: Yes, at ya Arlene,
0: tama ba, tinai ba ang term
1: sa atong intestine? Then naapoy study po na Ate Arlene na when the time bitaw na nagkakaroon tayo ng proper fasting, Ate Arlene, ang ato ang mga dead cells mas dali niya pati yun, dali niya maipagawas. Di mag-regenerate ang mga bagong selula. Pero dili po na siya nindot, kanang over na siya po na fasting.
0: So dapat, pinakadugay 16.
1: Kaya ang parasaan na siya, Ti Arlene, no, na ang ato ang mga good cells mangutana, di na amangot tayong mga damaged cells. When the time, yung nagkakaroon tayo ng fasting, yung good cells ni mo, ginampatay niya ang damaged cells. Then, nag-promote na po siya o mag-create na po siya og bag-o na mga selula.
0: Mm-hmm.
1: So, munang uban, na naas sila yung mga intermittent fasting mga kanans, is nindot po na siya. Di makabantay po mo mga kanans, kanang sa gabi ibitaw, na matulog ta, din pila ka oras na to ang tulog bitaw. Usually, mga, ang nindot kita mga, makaabot kita mga 7 to 8 hours. In that time mga kanans, nakatabang po na siya para maka-recover siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero katong ingon bitaw ni Mata Arlene na itong 16 hours bitaw, dili po na siya pwede permamintihon.
0: Aha. So doon na lang certain period of time.
1: Yeah.
0: Para nga imo na himuon. Bali good for 1 month lang, ana 2 months lang.
1: So mas then, prefer lang po na ito na siya mga kanans, no? Kung baga quarterly or every 6 months or yearly ba siya? Depende na sa imong lifestyle.
0: Ah, okay. So dili day sad siya advisable nga everyday good for the rest of your life.
1: So mas nindot naman ko na siya kanang tawag na ito. Pinakataas no is 8 to 10 hours. Dapat kinanglan na po ka mukha o nasa dayon ka. Pero sa gabi is different siya mga kanans.
0: Okay. So again, ang atong giskutan din about man sa pag-fast para nga mas makalihok ang ato ang intestine.
1: Yes.
0: No?
1: Di makamanday po ka, Ati Arlene, ka ng tradisyon or dili naging tradisyon. Kung baga religious belief na yun sa mga Muslim. Kamanday ka na?
0: Doon na sila fasting.
1: Na sila fasting.
0: Oo. Abi kong ilang prayer na.
1: Yes, sa ilang prayer pero naapon na effect sa ilahang internal na makatabang na siya para ma-cleanse ang ilahang. Aside na sa ilang spiritual, ma-cleanse po ang ilahang body system. Kina-eradicate man po na ugod ang mga toxins sa sulod sa ilahang panglawas. So, mo na po ang isa sa mga explanation na naa siya ikatabang. Muna siya nadili po siya ingon na permaminti. Naalang sila'y panahon.
0: Tama, no? Kung imutan ang murag once a year, masulad sila twice ba?
1: So aside sa ilang spiritual, naapon sa ilang inner body na makatabang na siya para mas limpyo ang ilahang panglawas. So, muna siya, pag ma-fasting to, katong mga dead cells ato, ginapatay niya ato, then pag start na po na nila na mukaon na po na sila mga nindot o maayo ng mga pagkaon, ang ilang mga selula, maka-regenerate din na siya o mga limpyo o maayo o mga healthy na mga selula na po mga kanans.
0: Ate Arlandok dyan, unsay angay na kong imnon, nga daghan mang kaayo kog gipamati, magsakit akong ulo, manglarag akong buhok, nipis naman kaayo, din sige pod ko og anto sa akong tiyan, magsige magugsakit. Akong kutukuto, ginapod ko'y nabantayan sa akong pusoon nga naigamay nga bukol, gamay pa sa marble, mao nga ako giding giproblemahan karon, please tamagi ko from Giselle of Bakong Dumaguete.
2: Okay, mga kanans, no? Ako yung rekomenda sa imo kay halos dagan-dagan, ubay-ubay. Ang imo ang pamati sa sulod sa imuhang panglawas. Start with the cleansing.
0: Cleansing gid.
2: Yes, start with the cleansing mga kanans. Balikon ko no sa mga nagapaminaw sa atoa. Kung kamo dagan na, ubay-ubay na ang inyuhang gipangbuhat para ma-address lang ang problema sa inyong panglawas and then still December gyapon magbalik-balik ang inyong gibati. Start with the cleansing. Dili pasabot mga kanans no, katong giinom nyo before, dili siya epektibo. Nihina lamang ang iyahang potency. Dili nato makuha yung full potency sa matag herbal kay tungod ang ato ang lawas, kargado pa man siya og acid. Kargado pa man siya og mga hugaw og mga toxin. So mo to, do na feel nato na do wala mang kaayuhan ang ako ang gipang-inom. Do wala mang kumay na batsyagan ng mga manindot still December mang gihapon. Kay tungod wala ka na cleansing. So start with the cleansing kay para ma-cleanse, ma-wash out, matanggal yung mga hugaw, yung mga toxin. Kay para yung mga vitamins and nutrients, yung mga herbal, yung mga tambal sa panahon na i-absorb siya sa imong lawas, yung tambal mahatod gid siya sa kinahanglanon sa sulod sa ato ang panglawas. Yung mga herbal moadto gid siya sa ato ang mga selula para mohatag og mga vitamins og nutrients para mopataas sa ato ang immunity mga kanans. So mo kana kanans no yung kanindot ngano kinahanglan mag-start kita og cleansing mga kanans. And then when that time mag-start kita cleansing mga kanans, please ayaw sa og kaon og mga ginapangbawal nato. Diba? So lisod man kaayo mga kanans no na ginapagwas nato yung mga hugaw, yung mga toxin sa sulod sa atong lawas at the same time ikaw mismo sa imong pagkaon na kahibalo ka na dili pa ni siya dapat kauno ng mga pagkaon pero gikaon nimo. So kumbaga ginapagawas nato, ginatry nato i-cleanse ang sulod sa imong lawas pero ang imuhang pagkaon, ang imuhang ginapang-inom, ang imuhang lifestyle nakakontribute pud siya sa makapadugang ug hugaw. So parang maglibog ang atoang lawas. So dili nato angay na sundo na siya mga kanans. Kung mag-cleansing, cleansing kita. Bitaw yung mga ginapangbawal nato ng mga pagkaon. Dili man na siya ingon na lifetime nato ginabawal. For the meantime, kay need pa sa imong lawas yung mga nindot o mga maayo na mapagkaon na dako kayo na ikatabang. When that time maayuhan ka, pwede naman pud ka makakaon kung unsa imuhang gusto. Ang importante, during sa ato ang treatment, during sa ato ang cleansing, mahatag ang need sa ato ang panglawas. Kumbaga, mas dali makarecover ang ato ang lawas. Sa pag-cleansing, unsa ba itong pagkabuhaton? Number one, take a lot of water. As much as possible, 10 to 12 glasses of water ang atong pag-aimnon, matag-adlaw mga kanans. And then, pagka-alasay sa buntag, inom ka og Nan's Corn Coffee. Okay? Na, 2 times a day. So, yung Nan's Corn Coffee, bungkaga ka na siya sa iyang tea bag. Kay mag-cleansing man kita, kinahanglan ito mas tapang na pagtimpla. So bungkaga na siya, isa ka imnanan, isa ka tibag, isa ka imnanan na siya mga kanans. So pag afternoon sa usa ka tibag, usa ka imnanan. So istita ka na siya, pag imnon sulod sa 7 kaadlaw or 15 kaadlaw mga kanans. Yung pagbungkag sa usa ka tibag. So for cleansing purposes. And then para sa atong dugo naman mga kanans, dako kayo katabang ka na ito, no, ang pag-inom sa Nan's Herba Capsule o Uid Herba Capsule for a blood purifier. Panglimpyo, detoxifier, and then panghatag sa mga vitamins, nutrients na kinahanglanon sa atong mga kaugatan, sa atong mga nerves para mubalik og nindot ang circulation sa ato ang dugo. Para dili siya sticky, para dili siya acidic, para yung mga cholesterol, yung mga sugar, maipagawas siya sa sulod sa ato ang panglawas. So balikon ko, Nan's Herba Capsule o Uid Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom sulod sa 15 kaadlaw. Then of course, vitamin C, importante, vitamin C with tawa-tawa mga kanans. Pwede imnon 1 capsule 2 times a day ang pag-inom when the time nag-cleansing kita. Okay? Kung nag-cleansing kita sa sulod sa itong lawas, vitamin C with tawa-tawa, 2 times a day ang pag-inom. Or pwede sa buntag, 2 kakapsula ang ato ang pag-aimnon. Kinanglan nun nato yung vitamin C para i-boost yung ato ang mga vitamins o nutrients pati man ang atong immune system. So, vitamin C with tawa-tawa, dako kayo ikatabang sa panahon sa pag-cleansing pod mga kanan. So, makatuno ang ako ang mga additional advice. And then, ayaw pod kalimti na magpamassage sa tibuok lawas mga kanan. Kasi sometimes, ang atong ginapangbati sa atong panglawas, yung mga acid is naalamang siya sa ato ang mga kaunuran or naa sa ato mga joint. Mauna siya puy-puy luya ang ato ang paminaw sa ato ang panglawas or dali mawadan kita og kusog. So nindot og mas maayo pod na magpamassage kita, whole body massage, then gamiti og haplas sa Nan's Liniment Oil. Ihaplas kini siya sa panahon sa imo pagpamassage and then ihaplas kini siya matag gabii or matag bugnaw ang panahon. Dako kayo ikatabang para ma-maintain na nato ang nindot og ang maayo na sirkulasyon sulod sa ato ang panglawas.
0: Wala man tayong oras, sangto na lamang og mapuhon sa mga tagnag sa mga istasyon, Dok Jan.
2: Yes, at early ang mga kanan, sagang kasalamat sa inyong pagpaminaw. Og hinaot may nakata kami mga informasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Maayong adlaw mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalom sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nan's Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsend sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cellphone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Punasa Season 7.
5: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself.

0: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumuli sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumuli sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Team Dad is for
1: Usapang Immunity Gap.
2: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
3: Immunity Gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity Gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity Gap na yan.
6: Help stop Immunity Gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop Immunity Gap.
12: Mag-Selene Plus araw-araw.
13: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nauliyan na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Nauliyan na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Nauliyan na ka, ma?
15: Wa pa.
16: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
17: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
18: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
14: Nauliyan na ka, ma?
15: Gahapon pa.
14: Kuya Waoy!
17: Basta Neozep Z Plus Forte! Karon na yung zinc!
19: Alagang Unilab yan.
20: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
22: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
23: Rexido Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
26: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Kinsay ngalan nato, sir?
28: Paul Mercado, diay ni sir.
27: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
28: O sir, mga naginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na'y prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Pupag man. Aubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag. Kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, lagi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
29: DTX500, mabali sa mga butika.
30: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
26: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og nipon. Wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inyong magtambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko og cotton buds. Kunya, gibutangan ako og oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Kunya, akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ko sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidid sa iyong nipon nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
32: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay kini hinimo gikan sa 17 ka mga piniling halamang gamot nga maghatag og proteksyon batok sa mga free radicals nga makadaot sa lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog og luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
34: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
35: Yes, Dukhans.
34: Gainom ka o DTX 500. Gisulayan gini mo.
35: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan ka pina. Mana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mumata ako, bangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun aduna gyud TikTok GTX.
0: bibili sa mga butika.
1: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
1: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot
6: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
26: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
10: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
32: Alalang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang pounder sa mga kurimaw.

Igala, kumustag? Mayong pagpaminaw kaninyo ang tanan mga kurima. Welcome na sa Abdulis Program, mas kurima. Balong Dagoray. Hello! Aga, kumusta? Welcome na sab. Dari sa program, mas kurima, Balong Dagoray. Kumusta, maginaw, Atlanta? Nga naamo karon sa Kapiskay. O kadasig sa panlawas. Adlaw karon Bernis, bay? May 29, 2026. Tayo apas 29. Atong tigmo. At 3,800. At 3,800 pa niya.

Trito pa di ay. Ah, trito sang 200. Sa gamay, may hangad sa langit. Pag dako, may dungo sa yuta. Mana may gala to ang tigmo, ha? Pabutas sa batong gandam, kuradawang, ha? Nasa yod ba ka mo? Makurimaw. Onang lingaw-lingaw. Uy, unang lingaw-lingaw. Nuibi. Og pabuta, may galang duha para makompleto ang mga mga. Magsugod ito, dito ang pagpatagubanan.

0: galing ka doon.
1: Galing na buli. Pagaling ka na eh. Okay, po tayo at sa ligal. Dari sa ito ang pagpatagoban. Pagaling ang gil. Agad, dari ito may gil. Last mo tumag. Lang tumag tigmo kay Odlot sa mga kahoy kay ang tinang butang sa kalibutan. Sa gamay pa maghangat man sa langit unya mo dako na ang madungo na sa yuta. Mga kahoy na ni Rosa Cebu. O kumusta ang Cebu ni Rosa? Lao tumagsig mo kay Silhig at tukog si Pipi ni Piyoto. Piyoto Pei. Lao tumagsig mo kay Punuan sa Adawang namunga kay sa gamay pa yang bunga. Naghangat man sa langit pagdako ni Duko man sa Ayuto, lito ng Balamban, Cebu. Computer. Aga, ang tubag, anablaw, ang palaya. Kikitrusal ng Balamban, Cebu. Piyoto. Kumusta, mataga Balamban? Ang tubag, anablaw, ang palaya. Kikitrusal, Yapon. Ay, dagang nakit, kipait kit. Aga, law, ako ang tubag, adlaw. Gigan ni ninyo ng Cebu. Aga, tigmo tabanog turing sa bugo. Ay, kumusta mang bugo turing? mayong pag paminaw ninyo diya turing. Bugo Cebu. Aga, ako ang tubag, odlot na sa aging kaypag. Aging kaypag. Odlot na sa ging. Asaging tiyali. Gibuwag manimog sa oging. Aking pagbughad na liduko na sa yuta. Lito ng Balamban, Cebu. Kumusta diyan lito? Agalong ang palaya. Ay, laging naganakit. Diyan sa Balamban. Aga, no, tubag si putik mo putot sa kalbasa. Aki sa gamay pa, naghangad man sa langit. Pagkada ako na, duko na sa yuta. Lito ng Balamban, Japon. Aga, tubag, buli na nga namunga, Kuya Balong. Ikit Rusal, Japon, Balamban. Piyoto. Wa ay pag, Japon. Oy, naghatag mo tag unang lingaw-lingaw, Nuibi ha? Unang lingaw-lingaw may gala is Nuibi. Yan. Akong tubag. Long anang imo ang tigmo kay pungango ni mo. Hangal, manipir na. Ha? Malbitag manok, kaniinom tubig, hangal. Liyok-liyok diyo kining bul-ubul.

Tulong tubag. Bulak sa antuwang ang tubag sa Tigmolong. Pipi sa Bohol. Kumusta mo niya, pe? Asimyo, Bohol. Kuya, unsa ikatulong ang numero, wala ko kabati. Wapagani, buang, nitingan. Inyong balay, buang, ha? Ka. Ikado, ikausa, pagani. Wapagani, ikado, ha? Katulong, ano? Law, tubag, bako, nagkargag dam truck or nagkarga sa dam truck. Gangad, og midoko, kay nagkub-kub, og yuta. Felix Nang, Amla Negros. Ayan. Og, law, ako tubag, tigmo kay Bulan. Nimisyo Buwagas, edad 80 sa Barangay 2, Tanhay City. Oy, mga taga Tanhay. Bayo pag paminaw niya. Akong amigo niya. Bayo ka po nalang, tubag si Mating Mo kay Timbangan kay sa gamay pa. Wapay Timbang, naghangad kini sa babaw. Pero sa dihang ni Dako na naisunod o Timbang. Nagduko na kini sa ubos. Salamat dito ni sa Puroklos Dao Dawis Bohol. Mga taga Dawis Bohol. Majong pagpaminaw ninyo. O di sa AA Villa. Agalaw tubag kay Gadungot. Siya. Sungkit sa lubi. Gangad pagkahulo gadungo kay Gilugit. Felix Amlan Negros. Ah, saga sungkit paghangad ka. Paglugit ni mo gadungo na. Pwede no? Og tumag na hubog. Kay pag mag-inom mo hangad sa langit. Og mahubog gaduko na siyuta. Ang hilo sa bayawan. Mag-itulo paglaway. Ha? Tulo paglaway ang hilo. Direta may galas sa unang Pasiaw. Gikan daw kang gikan daw kang Jingjing may galas Bohol. Kinis balog yun na balog tiklang managuyab. Nakita ni tikla si balog sa mall na ikaubang laing bay. Pagkita nila long imay kong gibiduangan babuanga ka ba? Wa ay mabalibad para bagay ng ilong mabuanga ka. Kita ang tahagan niya sa mall na ikaubang bay. Gibiduangan ko ni mo. Ay ingani day. Wata ka binuangi. Katong babae ganiha sa mall, mo ito yung gibinuangan. Ayaw pag-aan ng istorya. Oh, pag masapon po ka itong usa, siya po yung gibinuangan. Ayaw mo pag panguyab o batanon pa, kaya magduwa-duwa. Magduwa-duwaan lang mo. Oh, bata pa man, wapang matagbog duwa ba? Okay, buto ba igalag pa si Agikan kang Jing ng Boho. Ay, kumusta mga mamista high school? Nang uli na. Pang uli na mo, ibang tinuibin. Manilok, pamumpun mo. Long tag na na imutig mo kay Palwa sa lobby. Primo ng Sambuanggita, Negros Oriental. Kumusta niya, Primo? Long tubag kay Uhay Somay. Felix ng Amlan, Negros. Diyas tanahay, may gala, may pagpaminaw. Kumusta na humigo si Jubal Mancho. Sir, kumusta niya, sir? Law, ang tubag sa muntik mo kay Opo Urban Balantiyong. Ang hilo sa Bayawan. Ayan, og Law, ako tubag sili espada sa gamay pamuhangad sa langit. Ogula na muyoko na siyuta. Demokrito Corridor. Punta Inganyo Lapu-Lapu City. Law, tubag sili espada sa gamay pamuhangad sa langit. Guwang na muyoko na siyuta. Or modoko na. Law, tubag kay Timbangan. Ito, no? Kanang iyahang kuan ba? Iyahang kanang kuan bitos Timbangan? Kanang iyahang tudlo? Pagwa pa kay ibutang, street pass 12. Putangan na ni mo, modoko na.
kalo. Kaya po lang tumaki timbangan. Si Dita. Poroknos da o dawis buhol. Musta man niya Dita? Og lang tumag imong tigmo saging gitanom. Dayong ni Dako na muso maunang niyangod. Dayon pagpumunga maong ni Dako. Merlita from Mabinay. Piotr. Wap agya po. Og akong tumag misen na long gigamit taga Iran kay inigplas na maghangad mo na sa langit na yun gipalupan mo duko na asayo ta inigda dayong buto Jason ng Mabinay ang kumusta niya og no akong tumag espada sa gamay pamuhandas alas langit guwang na muyuko na siyuta Demokrito Corridor Punta Inganyo Lapu-Lapu City Cebu. Wap aja po. Awa pag-iapon mga salingan. Kumusta naman mo din ha? Musta.

Paminaw lang di. Og di ba yun? Long tubag sa imitig mo kay number 6. Og number 9 kay ang 6 sa gamay pa. Mayangad man sa langit og number 9. Iduko o miduko na sa yuta. May, Bugo City. Uy, kumusta mga taga-Bugo? Kumusta na, May? Og flag racing na kay pagsugod. Mayangad pagkahuman iduko ng mga tao. Dudong ng mabinay. Negros Oriental. Og di abnyod. Tubag kulong Obots Kawayan. Mimi ng Sikihur. Piotr Mimi. Eh? Kumusta mang Sikihur Mimi? Og oy mo na ay may Sikihur. Karong July, eh? Mo na ay may Sikihur ba? Laag naman yan. Og balo ang tubag sa mitig mo kay bunga sa okra. Aki ang bunga sa okra kung bata pa. Magangad kung matigulang magduko. Lotgardo de la Victoria. Taga Sikatuna Street. Cebu City, Barangay Dayas. Kumusta? Barangay Dayas. Pimlong! Tubag, imutig mo kay number 6. Sumano ni. Ayoko na gana. Og di abanyod. Long! On sa'yo una ni mo gihatag. Weeby nga ni. Weeby nga ni. Tubag lang kay Potots Kalabasa. Okay, humanagya po na ganina. Claudio Riponte, Cordoba, Cebu. Og ang tubag lang Atsal. Gina Banawa, Cebu. Piotr. Wa ay pagyapon. Director Maygalas, line pa ang Pasiaw. Gikan daw kang Poldo Maygalas sa Dumaguete. Kini si Balong nga bata ang anak ni Henrik Dikla, elementary. Pag uli, tay. Oh, ingon akong maestra tay ba kay pangit daw ko tay? Unsa? Pangit daw ko. Buwag nga po doon maestrahan ni Munoy daw, pero sumayong ingon. Ingon ko tay, nga liwat ko ni mo. Duha na ginoon mo. Eh? Duha na ginoon mo pangit. Abdi kinakatubang bata. Ingon ko nga liwat ko ni mo. Aga. Law ang tubag kay Sungay Kabaw. Basas from Dawis, Bohol. Uy, kumusta? Mga taga Dawis, Bohol. Law tubag kay Itlog Ipusa kay Buslutan sa Inahan. At tubang langit og tindog na dungo yuta. Tutski na hagna. Bohol, Piotr. Pis-pis na langgam law. Kay pagkanoon og pis-pis pa magangad. Og madakon magduktok na magdungo na. Mupod. Mupod, eh? Og, ako ang tumaglo kay Potos Kalabasa, Claudio Riponte. Ayaw kay Daganda kay ako nang utanong, lamikin na. Oh. Og, tumaglo kay taong nisakay og elevator. Kayo na pa siya sa ubos kay maghangad ka. Inignaog niya sa gikan sa taas kay magduko, putol. Eh? Og, law, akong tubag sa muntik mo kay Bunga Sili. At sa gabay, mabuhangan, huwag ako na. Modungo, Gina ni ng taga Banawa, Cebu City. Yo-ho! Musta, mga taga Banawa? Ikanuhang ligaw-lingaw, uno, abtik. Tubag, tingin mo kay Nagaliupo. Ah, Nagaliupo sa gamay, pamayangan sa langit. Imaan sa pangaliha, pagdako na. Nindungo na sa yuta at imaan sa dakong pagpahibus. Eric ng Sikatuna Street, Cebu City. Kumusta ni Eric? Og pag-ampog yapon Eric yapon. Piotr! Tubaglong saging namuso. Agahangad pa pagpamulig. Nindungo na Felix ng Amlan, Negros Oriental. Tubaglong saging giduak namuso. Agahangad pa. Pag namulig ni Dungo, Felix Amlan Negros. Ayan. Dayon. Long, saging ni Duak.
Agahangad pa pag namulig ni dungo na. Tubag no kay Odlot sa lubi sa gamay pa maghangad sa langit. Sa guwa na dahon maduko na sa yuta. Adelaida Cypress, Bugo City, Cebu. Ayan. Dayon na tubag lang Odlot sa lubi. Agamay pa maghangad sa langit sa magduko yuta Adelaida Cypress Gapon, Bugo City, Cebu. Wap agapon mga kurimaw. Og hello. Wai pagyapon. O na ikaduha ha. Pabutang usa may gala para makumplito. Lang akong tubag bungas lubi. Oh, buangan sa langit og nana bunga maduko sa ita. Ruli si Pris Bugo City, Cebu. Igun sa nimo Gina. Oh, Gina, Ruli na yun. Lahog, butubag ko si muntik mo. Kuhan mo na lang. Buwak na sunflower. Rick Numulas Kadalso. Rick Salomon Kadalso ng Mabinay. Ayaw! Ilara ng balibali. Rick kay na. Na. Ayaw! Ayaw! Wap, agabon! Ayaw!

Lauw tobak na kona. Bunga sa string beans. Wap agabon. Og balong ako ang tubag. Anang imong tigmo. Mm. Ang tubag anagay. Mga udlot sa utanon. Piyo to. Wa ay pamangi hapon ba? Wap agabo. Akong tubag ng bakho. Wagi pa niya gamay ng bakho niya. Sa biki. Baki. Aga. Ang tubag ang imong tigmo kay down sagging. Piyotor. Wa ay pagyabon. Aga. Dog tubag na ko anak kay Michelle Yapon. Piyoto. Long si Bato na naghangad-hangad. Saan niya pagsibat ato sa Senado. Wa ay pagyapon. Aga. Akong tubag. Long sa imong tigmo. Mm. Ang tubag anak kay kandila. Gidag kutan. Piyoto. Wapagid gihapon ba? Ha? Wapagid gihapon niya ka? Asag tugtuhag. Ang tubaglong bunga sa talong. Piyoto. Wapagid gihapon. Og balong ako ang tubag. Anang imong tigmo. Mm. Ang tubag anang imong tigmo kay nanuni. Uh-huh. Akong tubag anang tigmo balong. Daisy. Si Daisy nga buwag. Og sa una may gala ang mga buwak-buwak rin, no? Dekorasyon karon kaya ginigusyo na suban. Labi na atong pag atong pag-pandemic, no? Grabe. Daga po nagkapaldo-paldo ato. Karon ang buwak atong pandemic na mahal kayo, wana. Bisag ahan na lang, manurok mo sa grabe sa bisag badyang sa una may gala porting mahala. Sag 5,000. Karoon nga. Wala yung pandemic. Wala. Paglampaso. Buwang lagi. Ilaro nung galing mga tao, no? Gilad nga na ako na eh. We're under attack.

Tig mo, buhok. Computer. Buhok itong... Buhok itong kulot. Balik-balik na ka itong kulot ng buhok. Akong tumaglong. Anang tig mo ni mo kay daon sa gabi. Gikang daw kang di na may gala sa mingla nila. Kumusta mga taga-mingla? Laong tagpilang megaman, 6.5 ang kapsul. 53 ang coffee. Siguradong bukad gini mong airbag ba? Hello! Wah, ipag-iapon. Laong akong at tubag anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag anang kay Langgam Pio Tour. Direto may galas, line pang pasiaw. Ikan daw kang kring-kring, buhol. Bayhin, looyas, kung igagaw ba yan? Ano man? Kanang tulok kabuwan siya nag-training karate ba? Kanya, ay probing it ba? Kanang mag-inom ba? Magkitag-away, looya lagi sa kalaban ba? Pero naluoy ko, kinamatay rin ba? Uy, kung namatay man? Nabangga ang e-bike. Matay rin, kinabangga ang e-bike. Looy yun. Looy yun. Grabe, no? 3 months practice karate, may gala, pero bakit? Bakit magka... Permis sa guntog. Pero katong bangga nag e-bike may gala. Kiner yung mudagan. Di kuryente. Derito may gala sa tuwag nasayod ba ka mo? Nasayod ba mo mga silingan? Onsa ang gitawag og heartbeat of the planet? Ha? Nadi kaya po'y heartbeat of the planet, ha? Matod pa din, he, ang gitawag kuno may galag heartbeat of the planet, mao kuno ang Antarctica.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos ang gamay, ning kiyos hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Pag-ibo po na po ng ingamay na po dyan. Ana na po dyan. Thank you, Lord, sa nansibar ng gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nans User, nagamit ko Nans Coffee. Isa ko ang asawa nga say isa ko yun sa mga ubang doctor diha. Nans Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kana dyan ang Nans Coffee ang mga gamiton. Pagkos ninyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukhaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik tara ko rin mga dito sa tuwang pagpatagumat. Long tumag na ko ng imong tigmo kay Katsubong. Oy, ubay-ubay ng buwang ni Katsubong. Ang tubag ana lang kay puso saging na himong bunga. Gikan daw kang Aruli Miguel na si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Tubag nung Downs Bully. Inday Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Computer. Wap agabong. Ito may gala si Balong Abanang Tikla nga patikig naong niuli kadlaw. Nag-inom na po ka no? Wala di ay nang siksa ko di bailara ko kanang naong mo isa pa may mupatol to na inong yun. Mas mo operatong nagbilyad. Nagbilyad na po ka na nang chicks ka. Chicks ng kabuang puros na pulubos ng lawas nang pangbilyad pulubos kamot. Napakay mo patulang na honga niya. Ay, kaluoy ba? Luoy ba? Lucky ra ba? Munay ko, uksudan pa may galaw, kasawa pa. Uksudan pa, bisag ibinis lamisa, tiging isang kabog iring. Pag simot, magdigwa-digwang. Katapos sa kibili, may galas ko rin mo, zero. Zero or jamo. Okay? Walang oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghang kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhin na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabalik yosab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atuwa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
4: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Down!

0: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessit sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessit anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay nako sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
4: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Maayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon og mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo og malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Ug karon, ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panlalawigan.
3: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panlalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw nga Biyernes, mga kaigsoonan, mag-uban-uban na usab kita sulod sa usa ka oras sa pag-isgot sa labing uhi mga pangitabo diya sa Sangguniang Panlalawigan, ilabi na sa mga gimbuhaton, mga trabaho sa atong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Gipanguluhan sa itong Vice Governor Nick Bezas uban sa mga provincial board members sa First District, Board Member Lucila Gunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo, sa Second District, Board Member Jessel Ray Umintado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr. o Board Member Fernando Iping Estabilia. Sa Third District, Board Member, Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Baliti, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod. Maingon man po sa itong tulo ka mga ex-officio member, presidente sa Sangguniang Kabataan, board member Lauren Xavier Angla, presidente sa mga kapitanes sa Tibuok Lalawigan sa Bohol, board member Robulo Sipidosa, o presidente sa mga konsihal sa Kalungsuran, board member Joanna Cabalitinitay. Maingon man po nga to sa itong makugihon o abdi kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog, no? O sa tanang mga staff, mga kawani diha sa Vice Governor's Office, mayong hapon ug mayong pagpaminaw. Update gamay mga kaigsoonan sa buhatan sa atong Vice Gobernador Nick Bezas diin garong adlawa og nitong mga nakalabay nga adlaw padayon nga pagbisita ni Vice Gobernador Nick Bezas sa mga kabarangayan dinhi sa atong probinsya sa Bohol nga dunay lain-laing mga activity, Foundation Day, mga kapistahan ug uban pa og ang serbisyo usab, no, sa buhatan sa gobernador padayon nga gihatod ngadto sa mga kabarangayan o kalungsuran. Maingon man pod ang serbisyo gihatod ngadto sa mga bukal sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito, mga kahigalaan. Karong punta taknaa mga kaigsoonan sama sa naandan ato gihapon nga ipapaminaw ninyo ang gipanghisgutan atol sa The Capitals report kaganiha diin naghisgot ni sa mga programa sa mga kabatun-unan ilabi na sa paugnat sa kusog nga hugot usab kining gi suportaan sa sangguniang panlalawigan pinaagi sa Committee on Youths and Sports ubos sa pagdumala sa mga miyembro og nagdumala sa mga komitiba niini mga higala ang atong mga batan-on usab nga mga board member sama nila ni board member Lauren Xavier Angla og ni board member DJ Baliti og uban pang mga miyembro sa komitiba nga naghatag usab og dakong suporta ngadto sa atong mga kabatun-unan pinaagi sa programa sa provincial government ubos sa pagdumala ni Gobernador Ari Sumintado ang paugnat sa kusog og ubang mga kalihukan sa atong mga kabataan. Gihisgutan kaganiha mga kaigsoonan ang Bohol Olympics 2026 diin kini gisalmutan sa mga atleta, mga youth leaders, mga tunghaan, LGUs og komunidad nga nag-celebrate usab sa kadaugan og sportsmanship, no, nga gipakita sa ato mga kabatun-unan. Pag-usab kining maong kalihukan sa mga kabatanunan, mga higala, gihatagan ni gyud akong suporta no sa atoang mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol, gipanguluhan sa tong Vice Governor Nick Besas. Sa dugang detalye sa isgutanan, mga higala, at paminawon ning the Capitol's report kaganiha.
4: Isumintado ni Vice Governor Nick Besas o pinag-iusap sa Provincial Information Media Office. Ani ana usab kining ato og inyong tulumanon. The Capitol report karong adlaw, mga higala, kay adlaw naman usab kita nga Biyernes. Kining atong tulumanon mabati live sa DYRD 1161 102.3 FM, DYTR 1116 kun 1116, 911 FM. Madungog usab kita sa DYZT 103.1, Radio Bandera 90.3, DYMA Teleradio 100.9 FM, 911 Balita FM, B92.7 FM, Hot FM 93.5, DYKC 675, DYAA 95.9, DYLA AM 909, DYWF FM 93.1, Ultimate Radio og sa Cebu FM 90.3. Ang atong tulumanon karon, the Capitol Reports, magsentro sa atong hisgutan o mga pangutana, may tungod sa Bohol Olympics 2026. Ang Bohol Olympics 2026, usa kini ka strategiya sa paugnat sa kusog o sa nagtumong sa Community Development Initiative para sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol, nga nagdisenyo para nga mo ganar ang local economic activity, foster cultural exchange, o mapaligyon sa grassroots athletic development. Pinagi sa malungtaron nga institutional support o competition, makagahum sa mga batanong Boholanos, mapasulbong ang mental o physical wellness, o foster social inclusion. Kining maong events maghiusa sa local government units, sa mga tulunghaan o sa mga komunidad aron makultivate ang umaabot ng mga maayong mga atleta na makasangka sa nasudnon ng mga bangga. Ang Bohol Olympics 2026 advances Bohol's broader development agenda, building a healthier, empowered, and globally competitive generations sa mga Bulanon. Ang ato mga guest speakers karong buntaga, naglangkob nila ni Sir Mitudyo Maraguino Jr., ang Head sa Provincial Youth Development Office, ni Sir Joel Rosario, Tournament Chair sa Bohol Olympics, Jan Gilby Bungato, Sports Section Head sa Provincial Youth Development Office, o si Sir Eugene Coquilla, Arnes Tournament Chair, Bohol Olympics. Niyan na ato mga kauban sa media. Unya atong ipapahibaw sa itong mga kauban sa media nga ni Akaron, nga nga itong mga pangutana, magsintro lang yun. No? Magsintro lang yun, mahitungod sa Bohol Olympics 2026. Ang atong mga guest speakers, atong hatagag kahigayunan nga makahatag sa kabinuto nga introduction or opening statement. Atong unahon ato ang head sa PYDO, si Sir Mitudyo Maraguino Jr. Sir?
5: Maing adlaw, Sir Atoy, o maing adlaw sa atong mga suking tigpaminaw o tigtanaw sa atong The Capitol Reports matag Biyernes. Malipayon ta, tungod kay sa sunod simana, ato ang pasiugdan, ang ato ang 2026 Bohol Olympics. Mokin ang gitawag na to nga premier sporting event sa atong probinsya, tungod kay ani na to kwaon ang mga atleta nga mo presentar Bohol sa atong probinsya sa mga higher nga competitions. So, naan ato kauban karon ang ato mga stakeholders o tournament chairs para mudugang ug hatag impormasyon sa ato mga gipanghimo karon nga magpagpangandam sa Bohol Olympics.
4: Okay, salamat kayo. Arita ni Sir Joel Rosario, tournament chair sa Bohol Olympics.
2: Maayong buntag ka na itong tanan. Daghang kayong salamat sa provincial government of Bohol. Pinaagi ni Governor Ares Sumintado o ni Vice Governor Nick Besas o sa mga board member o sa PYD online ni Sir John sa usa ka pribilehiyo nga makaapil ta niini isip tournament chair sa boxing sa Olympics. Maayong buntag ka na itong tanan.
4: Okay, salamat kayo. Arita ni Sir John Jelby Bungato.
6: Good morning. Good morning, Sir Atoy. Good morning sa atong tanang mga solid nga mga supporters sa atong The Capital Reports, no? Under program, under ni Governor Aris Amintado. Ato lang ipahibaw, ipailaila na ito gamay nga. Ato ang ipang invite diri nga tournament chairs. Dili lang ni sila nga basta-basta nga tournament chairs, no? Money ang nakaproduce na to gold from last year's Batang Pinoy nga dito giheld sa Jensan. And currently, napapot tayo mga coaches nga nakaproduce gold but naa sila karon sa palarong pabansa. So, ubay-ubay ang atong mga distinguished coaches. Sila lang ang atong i-invite. Sila lang po ang available. Unya, ang atong Buhol Olympics day karon is pasensya kayo, medyo na-delay. Na natadapit sa June. Tungod ni sa ang order ni Gov nga austerity. Katabi taong dili sa tamag usik-usik, dili sa tamag kanang mga fans na to ato sang i-appropriate og tarong. So karon medyo ni kunhad naman, medyo okay na. So atong gipostro gyapon ang atong plano nga Buhol Olympics kay every year naagi Buhol Olympics kay dili ta mamili og mga bata ang atong ipada for Batang Pinoy, for Philippine National Games and hopefully for competitions abroad, no. Dili magsugod sa Buhol Olympics. Mao ni ang atong sinugdanan grassroots level ang atong pag-selection. Walay dapig-dapig, walay muambak, wala tayo gipaboran. Daghang salamat.
4: Okay, salamat kayo. Arita ni Sir Eugene Cuquilla.
7: Mayang adlaw sa tanan, labi na kayo sa atong halandon nga Governor, Governor Aris Amintado, Vice Governor Biazas, og Sir John Maraginot, Sir Helbong, Sir Atoy, good morning, og labi na kayo sa atong mga tigpaminaw sa atuhang The Capitals Report. Sa Arnis Buhol Olympics, so karon nag-prepare na karon ang atuhang mga committee chairman sa atuhang Arnis Buhol Olympics tungod kay maupuni ang atuhang basihanan na to, ang atuhang grassroots program na to para mapabot na to nga to sa atuhang mga national level competition. In fact, ang Arnis karon last Batang Pinoy nakaproduce ta og duha ka gold medal diri sa province of Bohol. So kami sa Arnis atong mga technical officials ang atong mga committee officials para sa Arnis, so well prepared karon para sa atong incoming Bohol Olympics 2026. Salamat.
4: Okay, salamat kayo ang atong mga kauban sa media. Makahimo na sa pagpangutana, usa ka pagpangutana onya ikaduha mao ang pag-follow up sa Michael Bigitan sa naunang pangutana. Una mo pasupot sa pangutana si Sir Yetta Reyes. Pagasundan kini ni Sir Lulo Itutas.
8: Good morning, gentlemen. Akong pagtahot ni Sir Metodeo Maragino Jr. Sir, mura gimingaw ko ni mo, sir. Pero dili ni parehas kang Senatorito Lapid ha nga ninghatag o puto on sa to. Ngadto ni Senator Cayetano. Okay, matod pa. By the way, Yetia Reyes from Radyo Natin Ubay. Matod pa, Buhol Olympics is the provincial government of Buhol flagship grassroots sports program aimed at discovering and developing the next generation of Buholano athletes. Okay, Sir John. No, matod ba din, designed to drive local economic activity. Doon na ba tayo nakita na to, sir? Since pagsugod yung daning Buhol Olympics, nakita na to nga human sa iyang pagka-champion, palarong pambansa ba ron or Philippine National Games. Doon na ba ang bata nga nahimong champion sa palarong pambansa? Sa gihimos gobyerno sa itong provincial government of Buhol nga dili siya malimtan sa mga nagsunod, mga saksising promising kabataan, sir. Kaya doon naman good me, athlete sa Ubay sa una, 100 meter dash, champion ni siya, sir. Oh, igagaw ni Governor Aris Amintado, Boylis, Yul Boylis. Oh, kapila na ni magbalik-balik o palarong pabansa. Pero, sad to say, human sa iyang pagka-champion, nalimtan.

have a stronger drive for the program. Nga at the end of the day, nag-isa impact. And then we read also the audit findings of the Provincial Information and Provincial Internal Audit Office, of which nga nagipangbutang dito nga mga specific recommendations. One of the observations magud nga nakit-an sa Piao was there was a disconnect between our competency standards sa ato ang selections diri sa Bohol versus kung unsa pod ang standards sa national. And I think muna siyang rason nga nung dili mo qualify ang ato mga bata at the national at the higher competition tungod kay gigamit ato nga standards diri sa Bohol is dili haum kung unsa pod ang standards or what we call the qualifying standards sa national. So in other words, sa una, dili nga na ka-strategic ang pag-train o ang paghatag o suporta sa ato mga teach. So moto, in 2023, we did an overall revamp of the whole program and we created an ecosystem to support the Boholympics. Mabito to nga gikan sa usa ka program lang nato sa PYDO nga focus on Boholympics. Minggawa si Hanas, minggawa si Bola Program, minggawa si Larga Program, minggawa si Pasa Program because all of these programs interconnect and inter-support one another. Kay dili man pwede nga inigabot sa Boholympics mupili lang ta og bata i-rank lang na di man pwede nga sa Boholympics i-rank lang nato ang bata in terms of the performance. Ang sunod nga pangutana unsa may mahitabo karon sa bata nga atoan ang girank. So muna gi-create ang other programs para ang bata makatubo gid siya and mo-grow. Tungod kay bag-o pa lang gasugod ang atong mga reforms and changes sa atong program karon sa Boholympics, ang tanang mga ati sa to karon mga bata pag-i-serve. Kay ga-start kita bottom up. Wala na kain ni nang hilabot sa una tungod kay maglisod na mi wala kayo saktong records ang PYDO ato nga time or data. Muna usap po na sa mga butang karong gibuhat nato ang gisangtan ginato ang data. So karon sir, ang ato agyong support nga gihatag sa to mga bata sir is really year round. So meaning ko natay bata nga musulod sa tong for example gikan sa Olympics na rank siya and then i-compare na mong iyang performance sa national

0: ng qualifying standard, kumakit-ana mo nga na potential ang bata, isulod ng bata sa atong grassroots training program nato sa PYDO. Muna'y rason, sir, nga natin mga bata karon nga nag-break ng mga national records. Usa ni ana si Jul Ayan Kanyadita. So we just learn nga karong tuiga, last year, si Jul Ayan broke 2 national records sa palarong pambansa on 5,000 and 3,000 steeplechase for athletics. Karong tuiga, gi-break na po ang iyang kaugaling record last year. So in other words, hikaduha gi-break ni Jul Ayan Kanyalite. And kaning mga bata, sir, gi-train na to ni siya under sa PYDO nga grassroots program to sa PARTS. Nani siya karong gihatagag support na to year-round nga nagi siya specific po nga mga bata, na siya specific nga mga trainers. And ang itong mga bata, sir, nga nasod sa itong program, sir, number one, we provide them training allowance, we provide them uniforms, and if they need to compete at a higher level, we provide them transpo cost niya, aeroplano, pag yun ang ipasakay na muna, dili barko, para dili kapuyon ang bata, with uniforms and then with daily allowance. Ug makadaog pag sila, sir, na po ilang program, nga musawa na ang CPAC na itong program. Muna pa na muhatag o cash incentive nila. Si Jill Ayan, usa sa story niya, sir, no, katagad ako na po siyang nadawat, last year or the other year, nakapalit yung tao, baka ba ito o kabaw? Basta nakapalit siya o kanang kabaw o motor para siyang pamilya. And that is something that is matawag na to nga success story on his part. Tungod kay, again, ang atong support o investment sa atong mga athletes, dili lang sa cash incentives, magsugod gitanan sa pag-perform sa bata, pagpili sa bata, pag-train sa bata, pag-support sa bata, pagpadala ko makadaog, unya ko makadaog na pag-cash incentive nga madawat. In other words, dili sa atong probinsya, sir, dili nga nakadako atong cash incentive because ang atong support magsugit yun sa kasinugdanan. Dili ta mo angkon sa bata kung makadaog lang. Ang kuno na to ang bata kung makitana na to nga na siya potensyal. Kaya mo ni Sulti ni Gov, dili pwede nga mangangkon tag bata kung nakadaog na. Ang kuno na to ang bata, sa dihang wala pa siya nailhan. Og usa, og duha, og tulo na nila, produkto na sa itong PYDO ang grassroots program, diin nagsugod sila sa Buholintics.
1: Okay, salamat kayo. Arita ni Sir Luloy Tutas, pagkatsunda ni Bob Goodman. Pabiling ka muna, paminaw din sa itong tulumanon, the Capitol Reports, mga higala.
2: Dagan salamat si Ratoy. May muntag sa tanang naminaw. May muntag ka ninyo dihang upat sa lamisa. May muntag ninyo. Akong pangutana, inato lang,

0: magsugod na nga magpadala kita sa unsang event kung bangga pila kamatang sa paugnat sa kusog nga maihap lang nga makaingon ta may puruhan may kadungganan nga maani. Ari ko mangutana ni Sir John Gilby Bungato, sir.
1: Okay, salamat Sir Luloy. Hindot kayo mong pangutana, no? Moni siya ang atong common practice na to sa Olympics nga. Sa selection process, dili ta mo pili sa mupada for higher level even if ang bata in gold or ni champion. Nga naman, kay tungod sa watak kay baog, ang iyang nakontra di ay is usa, duha lang kabuok, tulo lang ang nagamayra. So ato gyapong gihatag sa mga tournament chairs ang selection process nga maglungkob pod hingdaog ba na siya sa provincial meet, hingabot ba na siya sa Sibiraa, hingabot ba na siya sa palaro. Moto siya ay mo support sa iyang pagkadaog sa Olympics. Ikaduha, active ba siya sa mga friendly competition? Na yung mga club invitational, na yung mga world invitational, appeal ba na siya diha? So karon masiguro na to nga ang bata, maamagod niya ang kuwang na to sa mga athlete, exposure. Okay, ang bata is champion man gani na to, diri karon din sa Bohol, di ta makasiguro nga at the national level, ma-champion gyapon siya if wala siya exposure. Muna nga appeal sa selection process nato gawas sa QTS o unsa nga mga tournaments ang iyang napilan o unsa po iyang mga records nga nadito.
0: For clarification, sir, pag-ingon ako nga pila kamatang sa paugnat suksok, si for example, boxing, lumbagdagan, pilagyod.
2: Diri sa itong probinsya, sir, aduna tay 20 kabuok na focused institutional sports. Mm-hmm. At the national, mingabot na siya 50. But diri sa Bohol, mingpili lang tag 20 ka-games. Tungod kay muna ang mga duwa nga nakitaan na to, nga natay sakto ng mga coaches. Mm-hmm. Ano kita magsugod una, dapat tay coaches, dapat tay trainers nga pwedeng mudalaan ng program. And then are they accredited under the Philippine Sports Commission? Mm-hmm. Kaya na mo gina, makaibaw lang ta kung sa standards na to diri kung ang atong coach is also accredited by the Philippine Sports Commission. And from there, ano na magsugod ang atong training and then talawon na to karoon ang performance atong mga bata kung kaya ba niya mo compete sa mga records at the national. So ang pag-compare na to sa records, sir, dili local but national. Kaya ito man ta mag-ihap sa medal. Mm-hmm. So karon, aming pili tag 20 ka games karon tungod kay nakitaan na to nga muna ang mga areas ato, sir, sa mga games nga aduna tay potential. Mm-hmm. Nga karon sa Olympics, sir, 19 lang ang ato ang 19 ka games ang ato ang dalhon karon nga Olympics. Natay usa ka game nga wala sa nato gi nga
1: natay natay 20 ka gunitan out of the 20 wala sa nato dada ang Arnis sa tungod kay atong tournament manager is gi-pirate, no, gikuha sa laing LGO dili lang ta mosulte gatsa, no, bata to asya dito karon. At the same time natay introduce ron nga bag-o nga sport mo ang gymnastics. Last year ato ra ni siyang demo sports but karon full blown competition na nato ang gymnastics niya. Usa kini nga gipasigarbo nato kay tungod sa ilang result from last year's palaro we had gold medalist for gymnastics. So last year pod ato siyang demo sports niya karon competition na gyud ang gymnastics. So nagigalayon ta pirmi gasigit ang tanaw sa mga record sa mga potential na to nga mga sports nga atong pwede pa masood, sir.
0: Ari ko sa paluap ang utana, sir Atoy. Bisagin sa duha mo tubag ninyo, sir, available. Kining, may tungod sa boxing, akong specific. Ang bulanon kung mag-isgot o boxing, gawarawara nag-plug, bandila, sa laing nasod, kainay mong kampiyon. Di ko manghilabot sa ubang sports, di ko sa boxing. Sugyot pangutana, dili ba maayo na doon natay division adto ipamutang ang kagamitan sa boxing arong mga dasig ang mga boksidor sa kalungsuran? Agig eksperyensya, to make it clear, ako nahimo kong presidente sa ABAP sa Mindanao. si Milan Melindo usanas among tigawayan. Gabutang mi og mga ring sa lain-laing lungsod sa Misamis Oriental. Daghan ang nagpakitag kadasig. Sugyot lang, dili ba mahimo nga ang elemento sa pagpadasig sa boxing ring makita sa tibuok Bohol nga 40 city kalungsod, bisag tulo lang ibahin-bahin usa kada district, dili ba ka mahimo parang padasig? Sugyot lang, palihog.
1: Okay, just for correction lang una, no, I was referring to the sport of archery.
0: Archery,
1: dili Ernest Jaramonte. Sorry kay. Archery ang atong wala sa taga kanda karon. Sige, ang nindot mo tubag ani sir si Sir Joel kay active yun sila kayo sa ilang community sa boxing.
0: Tulo ka distrito ang Bohol. Kada district bisag usa lang. Parang makita ba?
3: Yes,
0: inspiration
3: sir.
0: Of elements. Palihog lang.
3: Good morning. Nagsugod ko sa boxing isip coach na, dili na athlete, 1990s. Ingani ang among gibuhat karon since nalipay ko ang gibuhat sa PYD o sa provincial government ni Gov. Ares. Karon ang mga LGU, naana sila'y mga teams dito. Naana sila'y mga equipments na malit sila tungod kay tinuod man ay mong giingon sir nga ang Bohol mga bulanon gawarawara gina
0: og bandila
3: gina sa Bohol nga mosukol gita. So karon ang among gibuhat sa Bohol Boxing Federation with the provincial government naninguha gid mi nga naa diha sa kada lungsod naa man tay mga gikan sa Hagna, Duero, na in fact ang Duero na nay ring na sila gym ug naa mi gipalit nga mga equipment amo nang gibahin-bahin karon sa mga areas gikan sa Bohol Boxing Federation nga tinabangan po sa provincial government aron pagdasig sa ato mga Boholano boxers nga kani atong grassroots training nga gibuhat sa provincial government amo yun nang gibira with ingani gyud ang mga requirement sa Bohol Boxing Federation karon with the discipline nga kinahanglan, klaro mo mag-training ug mo eskwela. Mao ginay among gi-emphasize. Dili pwede nga boxing lang ta nya wa eskwela kay ang atong edad igabot sa limit sa edad nya wa kay kurso. Dili ko gusto makakitag ang boxer nga luoy kayo. Just like Bum Bum Bautista, diha man na pag-champion, diha man na nako sa provincial government sa Bohol kay di na ko makalimtan nga dinhi ko sa provincial government sa Bohol sa una ako'y ga-research sa itong provincial sports commission then mo po itong pila ka-events ang among gihimo with this former senior board member Juning Balite nga among ginanggi ubanan ang boxing among gipahilo na si Bum Bum. In fact moingon jud ko nga I was one of the instrument nga nasod si Bum Bum sa army kaya ako sa kiingnan undang na kay ni injury na ka sud sa army kay naa si Tanya Moore nga master sergeant motong dito siya sa Baguio. So ingana sir nga atong gidasig ang atong mga bata, atong gimonitor every now and then na mga duwa na amon pod ang akong assistant coach si John Ribunyao gikan ni sa Ala Gym, siya in charge sa mga duwa nga magmonitor kay tulo man mi nga gamaan ani na si Sir Willie Flores sa mga referees kay dili mahimo ang boxing kung imong pasagdan ang mga referees kay ang boxing is human intervention. Ang tao, laing tao mo'y mupadaog nimo ang mga judges, dili parehas athletics nga time. So, kinahanglan nga amo atimanon ang amo mga gikan sa mga boxers, appeal ang mga referees nga matrain yun na siya. Sa giingon ni Sir John nga mu-attach yun mi sa Philippine Sports Commission ug unsay mga required nga mga butang. So, with kami mga coaches nga every batang Pinoy mo attend yun mi og seminar dito kay during sa kanang panahon sa batang Pinoy na ay every morning nga lectures. So mag-update yun mi, dili mi mahimo mas stagnant. Appeal na siya sa among gisgutan sir nga kanang grassroots training pag lift up yun sa mga bata unsaon pagdasig sa mga bata labi na ang atong Bohol karon, mangambog na po may nga number 2 ta whole Philippines karon sa for 2 years sa middle standing sa boxing. 2 years na nga nag number 2 ta. Lisod lang nato kontrahon ang CDO. Nga to si Sir si Coach Elmer Pamesa nga sa Philippine team to agisalito, pero damgo na muna nga makaapasta pinaagi sa tinabangay na mas provincial government sa Bohol.
0: Thank you. Salamat sa inyong mga tubag, sir. Salamat kayo.
4: Okay, salamat kayo.
1: Pwede ta muad dun, sir.
4: Okay.
1: Okay, so muad lang ko, kaya excited po ko kayo mapahibaw sa tanan, no, nga tungod sa kanang gitakodakuan o budget ng PYDO, nag-purchase ta karon o boxing ring. O niya, dili lang ni siya nga basta-basta nga boxing ring, hybrid ni siya. Pwede siya pang training, o niya, pwede siya pang competition. If himungtad ni siya nato din sa itong facility sa CPG Sports Complex, ubos lang siya, grounded lang ba? Kaya hindi lisod sa mga boxers nga mag-train. But if for competition siya, ma-assemble siya balik nga, muhabog siya sa standard nga height. So, mamog na itong nakita nga, pagkuwang na ito nga, nindot na kayo taog performance sa boxing, pero wala tayo kagalingon nga boxing ring. So, na-approve naman sa SP last year pa ang atong budget, nga medyo nakaya gina to nakapalit tong boxing ring kay mahal-mahal magud siya. So magpasalamat ta sa atong SP sa pag-approve sa atong budget nga igo kita nga dili ta kay mawawan natay kagalingong boxing ring.
4: Okay, salamat kayo Bob Goodman, pagasunda ni Ma'am Janet Lim Villero.
5: May mundag ABC, may mundag Sir John, Sir Bongolo, Idol Sniper. Arigo kay Sniper, kauban sa buhat sa Wild sa una sa Cebu, artista, CCTN, entrepreneurship, andito na lahat. Pangutana na ako, with your busy schedule, makafocus pa ba ka sa Arnis karong tuiga? With your leadership, naapat yung panghilot-hilot niya. Sir John, busy kayo pero multi-talented, magunin tawalan eh. What's your ano?
6: Okay, Mike Adlaus tanan. Salamat taguhang kanhin akong kauban ako sa buhat sa una, no.
5: So, nuwa lumang good ka ni undang la ka.
6: Dugay-dugay gyud ta naguban sa una sa radio. Okay, with your question kung makuan ba nako, giun sa nako pagbahin-bahin ang akong time karon with the help of the provincial government of Bohol through ni Sir John Maraginot og Sir Hilbong. First is we created the Bohol Arnis Federation. Mm-hmm. And Bohol Arnis Federation also created the United Bulanong Eskrimador Incorporated. We have the kanang mga officers karon nga galihok, no? We have the kanang mga committee chairmanship kung siya ang buhaton. In fact, we have the Hanas program karon initiated by the PWDO dito sa Lungsod Santiquera na ang Bohol Arnis Federation karon ang nagduma. So with my busy schedule, nakahimo paghihapon ko pag-abot din he, bisan tuod tagadlaw na ta mga tuog. Pero mo lagi nagdibayin bahin nako kung oras with my supervision. So as a president of the Bohol Arnis Federation and United Bulanong Eskrimador, ako nang gi-delegate sa uban nga ako hangga mga kaubanan sa buhat nga mao na ilang nga buhaton with the grandmasters also from Cebu. Mm-hmm. Nga mao po'y akong gitahasan pag-training po sa mga bata karon with the Hanas program sa PYDO. Unya, in fact, 10 days na karon yung summer camp po na mag-himo sa mga bata. And wala po ingon nga amo lang gisalig tanan sa PYDO ang expenses. Naman tayong krasya gihatag po sa Ginoo. Mula nga kami, ako, mukuot yung kupo ko sa kagulingong bulsa. Mugin ay tinuot nga coach tanan, no?
5: Coach. So,
6: muna nga, with the snacks, tanan, everything, bayad sa mga trainer, bayad tanan sa usa, para lang to delegate ba nga, delegate mawa ang mga bata, kay luoy mangod kayo kung, in fact, I was thinking nga kung ako uning pasagda ng mga bata with my busy schedule, magunsa na lang sila. Bilaw. Nga, nagsugod me, nga wala po ko na busy, karon hinon na busy na ko, biyaan ako sila. So, dili, pwede mo nagibahin na akong oras. Nga makaingon ko tagduha tulog ka oras na muna akong tulog sa kadlaw, pero with the help siguro sa Ginoo
5: and with your love sa ano sa imong craft,
6: yeah, diba? With my knowledge, with my kanang wisdom sa Ginoo, makaya ra nako tanan.
5: Okay, follow up lang, With your leadership, sa palagay mo, pila ka percentage na makakuha tayo ng gold sa mga international na event?
6: Actually, nagpasalamat gid mi sa provincial government of Bohol, no, kay before ko na ni sud dinhi sa province of Bohol as they kanang Arnis tournament chair sa Batang Pinoy. Kuan na magkita, player na magkita sa Arnis. No, mo nang nanatay knowledge sa technical official, nanatay knowledge sa pagpadagan sa games, nanatay knowledge sa kanang mga techniques sa kanang games, no? Unsay mga duwa, unsay mga sanction, yana. So, first time, I think, first time in the province siguro sa Bohol nga nagka-gold ang Arnis, no? Duha pagod kabuok dito sa Batang Pinoy. Nalipay migdako na kay kami, daghan kay mig na nakitaan nga uban nga mga delegates, pero ang uban gani ginagmayar gani nga mga budget kami sa tinuod lang sa amin sa Arnis ug sa uban nga mga, I don't know, sa uban nga unsa pay kasulti sa uban nga mga kanang sports discipline, pero kami sa Arnis o gini sa province of Bohol, lipay magdako sa province of Bohol, kay tungod kay laliman ka gikan pag diri kinuha og kanang mga coaster, hinatod og sundo sa bus, eroplano pa ang uban nga mga delegado, magbarko pa sila, pila ka adlaw ang ilang travel, pero kami hayahay kayo. Mo na nga kami pod naninguha pod mi nga in return sa gihimo sa province of Bohol, amo silang suklian pinagi sa atuhang kadungganan. Mo na nga karon, with your question kung pila ka percent ang makuha nato karon, dili ta kaingon pila ka percent, pero we can guarantee nga natay makuha gihapon with the program karon nga among gihimo karon sa BYDO.
5: All right, good luck. Balik lang ko niya, Sir Atoy.
4: Janet Lim.

0: Thank you, Sir Ate. Good morning. Good morning, Sir John. Good morning, Satanan. Kita sa provincial government, unsa o giunsa na to pag kanang pili sa atong mga athletes? Of course, na aside sa atong Olympics, no? But kayo, kamo sa PYDO, Sir John, Sir Hilbong, do you personally do tryouts to recruit athletes or muagi pa ba mo sa mga LGUs, sa schools, mga inaana nga, kung sir, pamagi?
1: Ang ato ang process gyud Ma'am Janet tungod kay LGU man ta, so we comply and follow and align ourselves with the standards of the Philippine Sports Commission, of which ang nahog nga grassroots nga base sa atong Philippine Sports Commission are local government units. So pero ang atong gibuhat Ma'am Janet tungod kay we are now tapping into the whole of government, whole of community approach. Ang atong mga bata karon gina-scout are not just only scouted gikan lang sa mga LGUs, but these are also winners sa ato ang DepEd, like sa provincial meet, sa Sibira, sa Palawan Pambansa, nga pwede silang mutabok padung sa Buhol Olympics, pinagi silang mga local government units. So we do not directly do the tryout yun. However, natay gibutang karon nga intervention, Ma'am Janet, to encourage ato mga kabatanunan to engage themselves into sports. Muna karon na ginabuhat na to nga mga sports clinic sa matag barangay o matag lungsod-lungsod, nga ang galit anani are also our coaches, in partnership sa atong sports development section sa Provincial Youth Development Office. Kanisya nga mga activities, Ma'am Janet, nga gihimo na to sa matag lungsod, part ni sa atong hanas gapon nga program katong gisulti ni Coach Sniper, which means harnessing new and advanced sports skills. So part sa ato ang direction magud sa hanas, Ma'am Janet, is ang pag-train sa atong mga coaches, naga-invite ta og mga taga Philippine Sports Commission nga moari diri sa Bohol, kay rather than kita ang mularga sa Manila, sila na pariuna to para mas daghan pang maka-attend, no? And then at the same time, tungod kay naman tayo opportunity nga matrain ng atong mga coaches at atong mga trainers to the sports clinic, sila na po ang munaog sa mga kabarangay o kalungsuran to promote their sports. And then kung ready na ang bata mukumpit, then ato siya musulot siya mga LGUs, and that is the time na mukumpit sila nato for the Buhol Olympics.
0: Thank you. Naka-i-add, sir.
2: Hello. Sa among event, ma'am, sa boxing, naa man sa DepEd o katong giingon ni Sir John nga sa LGU base kaning sa ato karon sa Olympics, ang among gibuhat sa Bohol Boxing Federation is every time nga naay mga duwa, naa man ang atong mga referees, naa ang atong mga in charge sa boxing, ginamonitor na muna sila as to their age group, weight category, tagadisa na siya, unsa niyang duwa aron mo po na siya among gi-groom padung sa mga bigger meet. Kay kami before sa bigger meet na may among handulan nga dad-o na muna siya, actually for 3 years na, 2 years na adto na sa barangay sa Kantagay Hagna, adto na muna sila i-train. So nakahibaw nami kung kinsa tong mga bata nay potensyal sa Bohol. Mao na ni siya nga mao bitong kami dili lalim ang pressure na mo igabot na mo as tournament chair, as coach sa Bohol team, kay ang among pressure ana nga unsaon na mo pag-uli ang kaayo ang kanindot sa programa sa provincial government of Bohol ug dili mi makadala og medalya. Ngano man katong giingon ni Coach Sniper nga tinuod man dito, giayo magyud mi pagpangga. So mo nay amo ampo magabi training mabuntag sayo, ibuipor mo duwa inampo ay makita ni sila si Sir John og unsay among pormas mga naong dito ay duwa labi na og katong giingon nga human intervention nga usahay katong mga tawhan na dili mo pabor na to, imbis bisag pabor na to ang duwa, mo nang kami magbantay gud mi din monitor sa mga duwa gyud sa mga bata na mo, kay mautoy among i-groom niya. Kami na mo part ato, disiplina, disiplina, disiplina. Thank you.
0: Thank you, sir. So na ako pangutana is of course you do trainings, but do you also do lectures sa inyong mga athletes like sports about sportsmanship, good manners and right conduct, GMRC, or aside from that, do you also talk to the family or the parents about sa mga bata para naa sila'y support system?
3: Okay, salamat ma'am. So kami sa, so speaking of Arnis, ang gibuhat na mo karon, we created the Arnis Parents Association. Kay kinahanglan magod nga kami ang mga, ang selection mo na mo karon, wa mo ga-base on sa performance karon sa mga bata. Ga-base mi karon kung unsay umaabot nila nga mga tournament. So mao na nga kami dili lang gid mi limit sa selection na mo sa Arnis, dili lang gid mi limit nga diara taman siya sa provincial level, diara taman siya sa Sibraa, diara taman siya sa Batang Pinoy. Kinahanglan mo go outside gid siya of their comfort zone. Like for example na yung mga invitational tournament, world tournament, unya kana siya gisuportahan po na sa mga ginikanan sa pagkakaroon. So mo nang na-create me og Arnis Parents Association, which is ang mga parents association, they created also an officers nga para maupoy mo delegate sa mga bata. Mo nang kami po nga mga coaches, mga trainers, dili mi kaayo kanabang kabado kung ang mga bata dalhon nga tusgawas kay naa may suporta sa mga ginikanan, financial, emotional, spiritual, natanan din ha. Unya, speaking for of kanang lecture, mo nang kami nag-lecture gid mi sa mga bata. Not only lecturing bahin sa kanang sportsmanship, kay always mong ginanamo na every session after session nag-lecture gyud sa mga techniques nga ngay buhaton. At the same time amo pong gi-engage sa mga bata outside pud ana labita sa spiritual, agriculture, unya kining about sa mga drillings, mga drills, fighters, everything. So natanan kumpleto kay kami magod, we do not focus nga mga bata dinha ragyud taman sa sport sila. Kay gusto namo ang mga bata, like for example kami sa Arnis, dili magud kumuanlaw nga ang mga bata bagsak gani ka sa imuhang exam, automatic out na jud ka. Kay dapat i-balance nimo ang imuhang academics and sports. Dili pwede nga puro ra kay sports, puro ra kay sports, i-balance nimo ang academic and sports. So far every ranking namo, doon na gin may ranking every kaduha sa saka tuig, wa pa'y bata na mo nga nabutog 80 ang grado. Kaya nga akong gingon sa mga bata, kinahanglan 90 ang inyong grado, kaya wabot mo 85, i-out mo na mo. Mga na mga bata, pressure sila sa kanang sports, pressure po sila sa academics, but at the same time, amo pong gibalance through spiritual. Mga na nga karon, kaluoy sa among mga Arnis, puros mga honors tanan.
0: Thank you, Nindot sir. Salamat.
2: Sa boxing ma'am, before sa start sa training, lectures na siya, ikagabi ipod ma'am, before mga tug ng mga bata, labi na naahihandula na mo, techniques, tactics, attitude sa mga bata. In fact, pakialaman pag ganin ako ang haircut sa mga bata. Nga naman, di ko gusto nga murag baduy-baduy ng mga bata. Kaya gusto na ko nga ang mga bata. Kaya matod pas uban, ang boxing ko no for the poor man's sports. Kasagaran dyan dinon po sa ang mga bata. Luoy dyan, magsunong gani ko mga sapatos guba. Mga nang ugmupaldo na sila, middle na sila sa mga batang Pinoy. Ang encourage dyan, palit og sapatos kaya maunay atong puhunan. So, attitude ma'am sa mga bata, sa ginikanan, makikistorya gyud mi kay contact sports baya ang boxing. So we need to talk to the parents, then careful pud mi sa mga duwa sa mga bata. That's why usahay na yung mga membro na mo sa mga LGUs nga masuko gyud ko nga dili gyud pwede magpaduwa og boxing nga dako ang pikas. Ngan ang kontra, ngano man mabiram ang among sports, madaot ang sports og naay mahitabo. Just like last squaa sa Kamigin nga dahil namatay. So, dili ko gusto mahitabo na siya or ma-hospital gani kay delikado mo na maka down sa among event. So, ang mga ginikanan, ma'am, every time nga na-training, labi na ito nasa Hagna, base sa among barangay hall, makikistorya yun ko nila kay mabuduaw man na sila. So, ako po silang istoryahan sa attitude sa ilang mga bata. Naging reporting, mag-share me kay aron maulagi na, dili lang sa pamaksing, kung dili, among hilabtan ang attitude sa mga bata. Kay mo po na, future maning ato, dili lang kay karon ra nga, mag-uban ta sa sports. kundi li makita-kita ta pohon nga malipay mi nga ma-professional po sila pohon. Thank you.
0: Thank you, sir. Salamat.
4: Salamat kayo. So, aduna pa ba idog ang pangutana si Bob Goodman? Okay.
5: Sir Luloy, naabot ba yung mga tana? After na ako. Duka. Bisag kinsa makatubag, makakuan, makatubagani. Pero I guess para kay Sir Jan to eh. Sir Jan, unsa ang mga kuan, gipangandaman sa mga LGUs for this coming Bohol Olympics? Ano yung participation nila? Or, kasi excited na yung mga LGUs eh. Sir, sabi yung mga intervention, something like that? Parang
1: innovations.
5: Innovations. Sorry, okay.
1: Atili karon tuiga, sir, for the first time, gidak-an sa atong sanggunang panalawigan ang budget nato for Bohol Olympics. Kaniad to, ang budget nato is only 2 million pesos. Good. Gamura may nakabutang sa ordinance. But for the past 2 years, nakitaan sa atong sanggunang panalawigan tungod sa paningkamot sa atong mga tournament coaches, sa paningkamot sa atong mga local government units nga nagkadaghan na gid karon ang mga LGUs nga mo-appeal sa Bohol Olympics, unya mas nagkadaghan na pod ang mga atlet sa matag lungsod. Pasabot niini nga nagkataas na gyud ang interes sa atong makabatan-unan sa atong sports diri sa atong probinsya. Ug ganon nagkataas pod ni siya tungod kay for the past 2 years nakit-an na pod ang Bohol sa mapa sa national. Na nagitay mga sports gyud nga ang Bohol na mo ay nag-lead usa niya na athletics, sa boxing, sa arnis nga na nagakuha na tag mga gold nga medals. So gidungagan na to sa budget na to karong tuiga, sir, nataihatag ng cash incentive sa ato ang mga performing ng mga local government units para po ma-recognize ang investment po sa ato mga LGUs when it comes to their athletes nga may mo-representara silang lungkod, silang mga lungsod sa ato ang Bohol Olympics. So, usa na siya, sir, niya. Kagahapon, sir, tungod kay holiday man, wala may nag-holiday sa mga opisina. Nagsugod na mag-check karon sa mga credentials na kisubmit sa ato mga lungsod. Last year, sir, ang number of athletes was 1,826. 44 to siya ka mga local government units. Karong tuiga, sir, for 2026, ming abutag 1,623
5: ni Shaka,
1: ang atong mga athletes, sir. Unya, 28 pa na ka mga local government units.
5: Oh.
1: So medyo mas taghan gyud karong.
5: So you tuiga. Expect more pa in coming days?
1: Okay, gasige pa man og review karon sa mga credentials, sir. Kanang credentials, sir, muna siyang isubmit nga murag profile sa matag athlete nga na dito ang entry form, iyahang PSA birth certificate. As particular na gid kay ta, sir, when it comes to birth certificate, tungod kay, again, ato nang ginaog ang mga qualifications gikan sa national nato diri sa UBOS. So dapat ang bata nga makadaog nato diri og ma-rank nato sa Bohol Olympics and then tanawo nato sa national record ang sports kung kaya siya at is pwede siya ma-compete kay yung edad sulod sa age bracket nga isulod nga mo i-follow sa atong Philippine Sports Commission. Especially po na karong tuiga, sir, ming himo na puro bagong announcement, ming himo announcement ang Philippine Sports Commission nga gibag-o na sad nilang age group for batang Pinoy. Gihimo na po nilang 8 to 15. Kaniadto, kay mabot man tuog, 17. So karong gihimo ng 8 to 15. So muna karon gibag-o na po, girevise na mo diha dayon ang training manual na to, ang program manual na to for Bohol Olympics, gi-adjust na to ang age. Para ang makadaog na to sa 8 to 15, pwedeng mo compete karong December na to sa Bohol Olympics kung masulod siya sa performance standards niya.
5: So okay. Follow up para kay Sir Bongo to. Sir, you talk about exposure kanina. Exposure, the word exposure. Kasi yung pamangking ko, na-appeal siya sa Sivira Volleyball BIT, Sir Joel. After that, wala na pamangking ko, tuwa na lang sa amua. Duwa-duwa na lang sa purukay. So, any plans para ma-expose talaga, ma-block, makuha talaga sila?
6: Okay, sir. Kanang, asa dapitain nyo, sir?
5: Duero.
6: Okay, so, natay bagong, digini siya bago kay ikaduhang year naman na to. For volleyball, natay volleyball nga Governor's Cup. Mm-hmm. Last year lang ni siya gilang siya. Hopefully, after ning Olympics, muna po natong lihokon, no? Gitagaan na itong platform ang itong mga athletes. Like, parehas sa imong pagumangkon. Former athlete, then wala siya mo da professional, but naapa siya venue to showcase sa iyang talent. Muna na ito ang Volleyball Governor's Cup Season 2. No? Muna itong buhaton for the, after aning Olympics. But plus, karon sir, kaning atong gibuhat nga sports development sa tanang sports nga atong gigunitan, gitagaan ni siya platform for more exposure through the Sandugo Tigi, no? So sa Sandugo Tigi natay mga competitions nga national level, national o provincial level ng mga competitions para po sa ato ang sports tourism, no? Dili man pwede ta mo promote og sports tourism dire if wala tay ligon nga sports development program. Kay kinsa may modayon nato dire if wala tay mga champions nga mo defend. Pareha ra gud na og mang-invite ka nya. Mang-invite kag basketball dito aning lugar nya. Pagtan-aw nimo kulilat tay busila ganahan day ka madto. So wala siya nga nang-invite ta, proud ta nga mang-invite kay atong mga bata ning perform. So sports tourism coincides is a byproduct pod sa atong sports development program diri sa Bohol. And this kuno siya murag kanang give and take ni siya nga scenario, no? Kay atong bata pod dili na kinahanglan mo appeal og mga invitational kay sila na mismo ang mga rank ng mga athletes from other LGUs, mga rin na sila dire kay mo compete. And then at the same time mo stay sila dire, mamalit sila, no? Motor ng ang uban gani motor mo suroy-suroy. So alive ang atong ekonomiya through sports under sa Sandugo Tigi nato karong umaabot nga July o August. So what more can you ask, di ba? Ang mga bata nato gisuportaan nato sa ilang sports development, and then gitabangan po nato nga ma-expose pag yun silang samot. And sa imong pagumangkon, sir, hopefully ma-appeal siya sa Team Duero para
5: hindi, sige na siya ka-appeal na. Actually, murag import na gani siya in every town.
6: Kaya lang, commercial player na siya.
5: Nasayangan lang ko kasi after si Vira, wala na eh. Doon na, laroy-laroy na, duwa na. Dapat naagoy programa ba na mohon good sa ilaha to aim higher rather than magduwa-duwa na ka sa iski. Mabalian ka, mapiang ka, kinsay mo shoulder to, di ba? Yun ang at risk, just like with the contact sport ng Arnis Bud. Pero according to Sniper, merong parents association ng Arnis, which is good. Di ba?
1: Usa din po sa i-highlight na ko, sir, is that kaning atong pag-grow bitaw sa atong program na to din sa sports development and sports tourism sa atong probinsya, sir, nahimo ni siyang possible tungod gyud sa pagtinabangay sa mga stakeholders. So this is not just the provincial government driving this, but nagid ang atong mga partners, ang atong mga coaches nga karon naghimo sila ko galingon nilang organization para may mo support sa provincial government para pagdala sa sports. Kaya kung kami nagud sa PYDO, di gyud na mo ma-handle ang 20 kabuk sports, and we don't have the monopoly of expertise. So we rely on the expertise, commitment niya. Kita timingan lagi. We are very blessed diri sa Bohol, good sir, no, nga natay mga grupo gyud nga masaligan gyud nato nga may mubitbit sa tong programa. And of course, naposible po ni siya tungod gyud sa vision po ni Gov Aris nga magisgot ganitag sports dili daw

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Duke Hans.
0: Gainom ka og dita excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Katamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na ipikto. GTX.
2: Mabibili sa mga butiga.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
4: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabulit sa Bugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimmick-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kayo'y team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipa-makeup man. Kinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
8: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon may gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Akong mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
9: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
8: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
10: I love EXL Makabuhay.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Oras sa DYRD, alas 5:13.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas ng mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Igala, kumusta? Maayong hapon sa panglabing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Biyernes, pitsa 29 sa Mayo 2026, suban sa pikas lawak sa Eros de Virus. Og ni Eric, kini si Allen Doidora, maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Senador Jinggoy Estrada nakapiansa human nga gilutsan og warrant of arrest sa Sandigang Bayan tungod sa kasong graft, samtang gipaabot usab ang arrest warrant para sa kasong plunder. Abogado ni Senador Jinggoy giingong gipa-withdraw nila ang arrest warrant nga giisyo sa Sandigan Bayan. Sa laing bahin, DILG mihatag og opsyon kang Senador Jinggoy kon mo surrender o sikopon. Gipasanginlan si Senador Jinggoy Estrada nga midawat og 573 million pesos nga kickback gikan sa DPWH projects, samtang og tanong gihimakak ni Presidente Bongbong Marcos nga gi-link sa flood control scandal ang pipila ka mga senador. Senador Ronald Bato de la Rosa gingong adunay buwag nga kaso sa ICC matod sa usa ka ICC listed lawyer. Gipalagan ni Presidente Marcos Jr. ang pamahayag ni Senador Amy Marcos nga giusa-usa sa administrasyon ang Senate majority o majority member. Kampo ni Congressman Martin Romualdez, gikundina ang pasangil sa ombudsman nga siya mo'y mastermind sa flood control scandal. NBI, mibutyag nga walay himoong special treatment kang Estrada kon kini si Kopon. Oil price rollback, gilauman nga mahitabo sa sunod simana, samtang balita sa gawas, US ug Iran subling nagbinayluay o pag-atake taliwa sa gipalihok nga ceasefire. Mao kato mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati sa tumpagbalik.

0: Connie, susuko man o aarestuhin, gagawin daw ng DILG at PNP ang lahat para i-serve ang arrest warrant para sa kanya oras na ilabas na ito ng Sandigan Bayan. Kasunod nga ng pagsasampa ng plunder at graft cases ng Office of the Ombudsman laban kay Senador Jinggo Estrada at iba pa niyang kapwa akusado sa Sandigan Bayan kahapon para sa umano'y pagtanggap ng 573 million pesos na halaga ng kickbacks, tinawagan daw ni DILG Secretary Remulla si Senador Jinggo Estrada. Binigyan daw niya ito ng opsyon kung susuko ba o aarestuhin oras na lumabas ang warrant of arrest. Sagot daw ni Estrada ay pag-iisipan ito. Pero mas malamang daw na susuko ito. Hiniling lang daw ng Senador na mabigyan siya ng pagkakataon na sumailalim sa knee replacement surgery. Sagot daw ni Secretary Remulla ay nakasalalay sa Sandigan Bayan ang desisyon kung pahihintulutan ito at hahayaang sumailalim sa hospital arrest. Kung magsasurrender si Estrada, dadaan pa rin daw ito sa karaniwang police processing, kabilang ang pagkuha ng litrato, medical examination, pag-check ng records at pagtitiyak na fit for trial bago dalhin sa Sandigan Bayan. Ayon pa sa DILG Chief, hindi nila hihintayin ang pagsasurrender ni Estrada kung mauunang mailalabas ang warrant of arrest. Sabi niya, whatever comes first, at gagawin nila ang kinakailangang aksyon. Kaugnay naman sa investigasyon ng CIDG sa shooting incident sa Senado at sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa, sinabi ni Secretary Remulla na tinitingnan din kung may iba pang mga senador na sangkot sa umano'y pagtulong sa pagtakas ni de la Rosa, partikular yung mga nasa mayorya, kasama sa pinag-aaralan ng posibleng mga nagbigay ng utos sa mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms na magpaputok at tumulong sa senador. Mahalaga raw na matukoy kung sino ang nag-utos sa mga nasasangkot. Samantala, ibinahagi naman ng PNP na patuloy ang pagtuntun sa mga posibleng kinaroroonan ni de la Rosa, kabilang ang mga kilalang address nito at mga lugar na madalas puntahan. Apela ni Remulla kay Senador de la Rosa, sumuko na lang para hindi umabot sa hindi niya kagustuhan ang mangyari. Tiniyak niya na igagalang ang mga karapatan ng senador at tatratuhin ito bilang an officer and a gentleman. Tungkol naman sa posibleng koneksyon ng Senate shooting sa pagtakas ni de la Rosa, sinabi ni Remulla na patuloy pa nilang iniimbestigahan ito, bagamat wala pa umanong konklusyon, anya, hindi siya naniniwala sa mga coincidence. Yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Caringal. Balik sa iyo, Connie.
1: Maraming salamat, Mariz Umali.
2: Alas 5:24 sa laing bahin sa itong mga balita. Hingong midawat og 573 million pesos nga kickback gikan sa proyekto sa DPWH si Senador Jinggo Estrada matod pa sa Ombudsman. Dugang detalye sa UNTV.
3: Plunder at 2 counts ng graft ang kinakaharap ngayon ni Senator Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kaugnay ito ng natanggap ni Estrada na umano'y higit 573 million pesos kickback money mula sa DPWH Infrastructure Projects. Una ng pinabulaanan ng senador na naglagay siya ng anumang insertions sa national budget noong 2025. Ginamit nitong batayan ang ulat ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO. Ayon sa Ombudsman, kinikilala nila ang naturang ulat, ngunit hindi ito sapat na batayan para sabihing walang kinasangkutang anumang anomalya ang mambabatas.
4: However, this certificate does not capture all stages of the budgetary process wherein insertions may be made in a layered method.
3: Diit pa ng anti-graft body, mabibigat ang mga hawak nilang ebidensya gaya ng mga testimonya ng state witnesses na lalong nagpatibay sa kanilang aligasyon na nagkaroon ng illegal na insertions sa pambansang pondo. Samantala, kinwestiyon naman ni Senator Estrada ang timing ng pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng majority block ng Senado simula ng nagpalit ng Senate leadership. Kamakailan, inihayag ni Ombudsman Crispin Remulla na bukod kay Estrada, inaasahan na rin ang pagsasampa ng kaso kay Senator Joel Villanueva sa loob ng ilang linggo, habang mayroon pang ilang mambabatas mula sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang laman rin ng kanilang investigasyon.
5: I think that is Timon, Senator.
6: So, Cheese, Villanueva, Estrada, may tatlo pa po.
5: Barculeta.
6: Barculeta.
5: Tapos mayroon pang tatlo pa.
6: May tatlo pa.
5: Tatlo, apat pa.
6: So, pito po ang mawawala sa Senado.
5: Ha? Wala akong ano eh. Wala akong ano, kung majority-minority eh. Pare-pareho lang sa akin yan eh. So,
3: ayon kay Estrada, gagamitin ng kaniyang kampo ang lahat ng legal remedies upang ipakita ang umano'y irregularidad sa naging proseso sa pagsasampa sa kanya ng kaso, maging ang mga umano'y ebidensyang hindi nabigyan ng sapat na timbang at konsiderasyon. Ito na ang ikatlong plunder case na isinampa kay Estrada sa Sandigan Bayan. Una ay noong 2001 dahil sa pagkakadawit nito sa wetting operation. Ikalawa naman ay noong 2014, bunsod ng pagkakasangkot sa pork barrel scam. At sa pagkakataong ito, 2026, ay dahil naman sa umano'y pagtanggap ng kickback kaugnay ng flood control scandal. Evan Alvarez, humahataw sa balita ngayon.

0: Alas 5:28 gihimakak ni Presidente Bongbong Marcos nga dunay kalambigitan sa mga kaso sa pipila ka mga senador nga dadawit sa flood control scandal. Dugang detalye sa DZMM.
1: Sa amin na pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aligasong may kinalaman sa pagiging bahagi ng Senate Majority Block ang mga kasong isinampalaban sa ilang senador kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Tugon nito ng Pangulo sa kapatid na si Senator Amy Marcos na tila unti-unti umanong inuubos ng administrasyon ang hanay ng Majority Block sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga reklamo laban sa ilang nilang kasamahan. Sa Kapian with the Media sa Japan bago ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas, sinabi ni Pangulong Marcos na walang kinalaman ang political alignment ng mga senador sa mga kasong isinampa ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Giit ng Pangulo, ang pagsasampa ng mga kaso ay nakabatay sa mga aligasyon at ebidensyang nakalap sa mga investigasyon at hindi sa pagiging miyembro ng majority o minority block ng isang opisyal o mambabatas. Binigyang diin pa ng Pangulo na ang mga pangalang nasasangkot sa mga investigasyon ay lumitaw mula sa mga testimonya at findings ng Senate Blue Ribbon Committee na kalaunan ay isinumite sa mga kinaukulang ahensya para sa kaukulang aksyon. Ayon kay Pangulong Marcos, matagal nang hinihingi ng publiko na mabusisi ang mga aligasyon ng anomalya sa flood control projects at ngayon ay unti-unti nang lumalabas ang resulta ng mga isinasagawang investigasyon. Nagpapatuloy pa rin anya ang mga investigasyon at pagkalap ng impormasyon kaugnay ng iba pang aligasyon laban sa iba't ibang individual. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, kung walang ginawang mali ang mga nasangkot, lalabas naman ito sa proseso ng investigasyon at pagdinig ng mga kaso. Natandaan kabilang sa mga nahaharap sa mga reklamong may kaugnayan sa anomalya sa flood control projects ay sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Francis Chis Escudero. Ngayong hapon, naglabas na ng aswarat ang 2nd Division ng Sandigan Bayan laban kay Senator Estrada dahil sa kasong graft.
2: Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun.
1: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, EZMM.
0: Alas 5:31 atangi. Senador Ronald Bato de la Rosa giingong dunay buwag nga kaso sa ICC matud pa sa usa ka abogado sa ICC. Dugang detalye sa itong pagbalik.

0: nakama?
1: Wa pa.
0: Naulian nakama?
1: Wa pa.
0: Naulian nakama?
1: Wa pa.
2: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
4: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
0: Naulian nakama?
1: Gahapon pa.
0: Ah, kuya waoy!
4: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
5: Alagang unilabyan.
6: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DTX 500.
8: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
14: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Alas 5.37 para enta sa mga balita sa First Consolidated Bank FCB samtang nagatusong oras. Atun sa may tinguha sa ImmuniPlus, traditional herbal drink ayaw kalimti sa kanunay. Ang pag-inom og ImmuniPlus alang sa basligon nga resistensya, pag-boost sa immune system. Promote healthy lifestyle ang ImmuniPlus mapalit sa dekadeng butika, mga tindahan sa inyong kalungsuran, may ganaman sa dakbayan sa Sigbilaran. ImmuniPlus traditional herbal drink. Sa lain nga bahin sa itong mga balita, gibutyag sa usa ka abogado sa ICC nga adunay buwag nga kasong atubangon si Senador Bato de la Rosa sa ICC. Dugang detalye sa UNTV.
1: Hindi dapat na mahadlangan at dapat na ituloy sa nakatakdang schedule ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling maaresto at madala na sa International Criminal Court o ICC si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan ang iginit ni Attorney Gilbert Andres, isang ICC-listed counsel at legal representative ng mga biktima ng war on drugs. Ipinaliwanag ni Attorney Andres na base sa mga nakaraang practice ng International Criminal Court, magkakaroon ng hiwalay na kaso sakaling maaresto o sumuko ang senador. Bagamat hiwalay ang mga kaso, may opsyon ang prosekusyon na hilingin ang consolidation o pagsasama ng mga kaso ni na dating Pangulong Duterte at Senator De La Rosa.
2: Pwedeng separate po kasi yung kaso. Nalala nyo po nung naaresto po at sinurrender po si Mr. Duterte, nagkaroon po ng kasong the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Now let's say po naaresto po si Senator Bato de la Rosa at nasurrender po siya sa ICC under our Republic Act 9851. So magkakaroon po ng separate na case po, no? The prosecutor versus Ronald Bato de la Rosa.
1: Gayunpaman, ang pinal na desisyon tungkol dito ay nakadepende sa trial chamber. Binigyang diin ni Attorney Andres na ang itinakdang simula ng paglilitis para kay former President Duterte sa darating na November 30 ay dapat manatili dahil pinahahalagahan ng korte ang efficiency, effectiveness at fair trial. Ang mabilis na proseso ay itinuturing na karapatan hindi lamang ng mga biktima kundi maging ng mga akusado upang maiwasan ang anumang hindi nararapat na pag-aantala o undue delay sa ustisya.
2: So pwede pong nakaseparate po sila, pwede po silang i-consolidate, ngunit naaayon po yan sa kung anong magiging motion ng prosecution at sa decision po ng chamber.
1: Sa kabuuan, naniniwala ang legal team ng mga biktima na ang pag-usad ng kaso laban sa ibang opisyal ay hindi dapat maging dahilan upang maantala ang nakaplano ng trial roadmap para sa dating Pangulo. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon.
0: Alas 5.40. Sa lain nga bahin sa itong mga balita, gihimakak ni Presidente Marcos Jr. nga giusa-usa sa administrasyon ang Senate majority o majority member sigun sa pamahayag sa iyang igsuon Senador Aimee Marcos. Dugang detalye sa News 5.
3: Almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman ng buong taong bayan ang katotohanan. At noong kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na at dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. At dahan-dahan na, at ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, ito na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang ating ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon, patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon, kung kani-kanino pa. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan doon sa, kung titingnan ninyo, kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. So, kinuha, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings nila, ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Eh, kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. Hindi, I'm not saying it will be. But if the alignments are different again in terms of the majority, eh, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, hindi walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang iba't ibang ahensya ng
4: pamahalaan. Martin Romualdez, ang paratang ng Ombudsman.

0: Alas 5:40 y 5. Sa laing abahin sa itong mga balita, kampo ni Congressman Martin Romualdez gikundina ang pamasangil sa ombudsman nga siya mo'y mastermind sa flood control scandal. Dugang detalye sa News 5.
1: Maring kinundina ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang paratang ng ombudsman na siya ang mastermind ng flood control scandal. Ayon kay Attorney Elena Tienza, walang kontrol sa pagbuo ng national budget dahil hindi iisang tao lamang ang nagpoproseso nito. Wala rin daw sa kakayahan ni Romualdez sa diktahan ng Pangulo, mga senador o sino man sa pagpasa ng pambansang pondo. Hindi daw tugma sa istruktura ng pamahalaan at proseso ng national budget ang paratang na may functional control si Romualdez at siya ang mastermind sa anomalya. Handa namang sagutin ng dating House Speaker ang lahat ng alegasyon laban sa kanya sa legal na proseso. Una nang sinabi ng ombudsman na pinag-aaralan po nito ang posibilidad na si Romualdez nga ang utak ng flood control scandal. Inihahanda na rin daw nito ang grandest case laban sa kongresista.
0: Alas 5:47, sa laing abahin, gibutyag sa National Bureau of Investigation kon NBI nga walay himoong special treatment para kang Senador Jinggoy kon hingpit na kining masikop. Dugang detalye sa DZMM.
2: NBI, walang special treatment na ibibigay sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon, detalye.
3: Magandang hapon, Chang Ami. Walang special treatment na ibibigay ang National Bureau of Investigation sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Ito ang binigyan diin ni NBI Director Attorney Belvin Matibag sa sandaling dumating sa kanila ang kopya ng arrest warrant. May dalawa pumanong option si Senador Estrada kung kusang susuko o hahanapin siya ng NBI para arestuhin upang maiharap sa korte. Dagdag pa ni Matibag, aarestuhin nila si Senador Estrada kahit pa sa loob ng Senado dahil local court ang nag-issue ng arrest warrant. Sang-ayon ito sa naunang argumento at pag-uusap nila Matibag at liderato ng Senado noong arestuhin sana ng NBI si Senador Ronald Bato de la Rosa na maaari lamang arestuhin ng isang senador kung local court ang nag-issue ng arrest warrant. Payo ni Matibag kay Senador Estrada, puso na lang sumuko sa batas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZFM.
2: Salamat ng marami, Bert Dizon.
0: Alas 5:50, sa laing abahin sa itong mga balita, laing pag-rollback sa presyo sa produktong petrolyo lauman sa sunod simana, gasolina, diesel o kerosene. Dugang detalye sa BNC.
4: Motorists can relax next week as fuel prices are expected to go down based on oil industry sources. Che Sulit joins us on the phone. Che, how much of a rollback should we expect?
5: Yes, Mai, oil prices are expected to roll back next week, providing relief for motorists and consumers. In an interview, DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad says that diesel prices may decrease by 8 pesos per liter, gasoline prices may go down by 4 pesos per liter, and kerosene prices may be slashed by 10 pesos per liter. Abad says that the figures are based on the 4-day trading of the Mina Flat Singapore, a pricing benchmark used by Asia-Pacific countries for petroleum products. Oil industry players who spoke on the condition of anonymity have also given Billionaire News Channel their computed price adjustments. The informant said that estimations for diesel may range from 6 pesos and 50 centavos to 7 pesos and 70 centavos per liter, based on the MOPS and averages of foreign exchange rates. One source said that sentiments on the Middle East conflict have improved, easing prices of crude oil in the global markets. Negotiators have said that U.S. and Iran are moving closer towards a peace deal, but they note that the country's leaders still have the final say. Meanwhile, another source said that they have experienced slight recovery from the oil price hike this week. The recent price adjustments reflected higher costs compared to initial projections, shocking motorists. The DOE earlier explained that the hike was a result of increases in risk premiums, freight, and insurance costs, but it assured that the government will remain dictating the price adjustments under the national energy emergency. Meanwhile, the government also delivered a more promising news for the country's energy sector. In the joint statement between the Ministry of Economy, Trade, and Industry of Japan and the DOE, a strategic petroleum reserve program is coming in the works. This initiative involves building new stockpiling facilities to expand the nation's oil buffer capacity. Both leaders have also committed to establish ASEAN-wide joint stockpiling to strengthen the region's energy security and resilience. That's the latest from my end. Back to you, Mai.
2: Thank you, Chasul, reporting.
0: Alas 5:53, balita gikan sa gawas, Iran uranium sentro sa negosasyon tali sa US dugan detalye sa Net 25.
6: Sa gitna naman na usapang pangkapayapaan upang tuluyang wakasanan sa balot sa Middle East, nagiging sentro ng mga negosasyon ang pagangkin sa stockpile ng highly enriched uranium ng Iran. Ito po ang material na hinihiling ng Estados Unidos at mga kaalyado nitong bansa na pinangangambahang magdudulot ng panganib sa seguridad ng mundo. Ang naturang uranium enrichment ay isang proseso ng pagpapraganap ng concentration ng naturang mineral upang magamit sa paglikha ng nuclear energy. Pwede itong gamitin ng mga power plants upang magbigay ng kuryente sa iba't ibang panig ng bansa. Ang pinangangambahan ng mga eksperto ay pwede rin itong magamit sa paggawa ng nuclear weapons. Ayon sa mga ulat, inamin ng Iran na ang kanilang supply ng uranium ay hindi hamak na mas mataas ang kalidad kumpara sa mga pangkaraniwang commercial grade materials. Dito, pumapasok ang pangunahing tanong, gaano ba kalaki ang banta ng stockpile ng Iran? Nangangamba ang ilang Western countries, partikular ang Estados Unidos at Israel, na ang pagkakaroon ng Iran ng highly enriched uranium ay may kakayahang paikliin ang panahon para makabuo ng nuclear weapons. Nakasaad sa draft framework ng negosasyon na ang pagkuha sa naturang stockpile ay may kapalit na sanctions relief o pagluluwag po sa mga mabibigat na economic sanctions laban sa Iran. Kasama rin sa mga posibleng kasunduan ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at paghupa ng tensyon militar sa nasasabing rehiyon. Iginit naman ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismaela Baigei na wala pang pinal na kasunduang inaaprubahan ng kanilang Supreme National Security Council at kay Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei. Sa panig naman ay Estados Unidos, binigyan linaw ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na pwedeng tumagal pa ng ilang araw ang negosasyon at hindi perintiya kung tuluyang makakamit ang breakthrough sa gitna ng umiigting na labanan.
7: Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be opened without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium. We need to address that issue. We need to address the issue of enrichment.
0: Alas 5:56 atangi.
8: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion.
9: Promo period is from January 15 through December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
10: DTX 500.
11: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman ko. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
12: At sa Panginoon.
11: Una po ay sa Panginoon.
10: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Strong sa una.
13: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Alas 5:58 balita gikan sa gawas sa US og Iran subling nagbinayluay sa pag-atake taliwa sa ceasefire. Dugan detalye sa UNTV.
16: Muling nagsagawa ng military airstrikes ang Estados Unidos sa timog ng Iran matapos targetin ang isang ground control site sa port city ng Bandar Abbas na umano'y nagbabanta sa mga US forces at commercial shipping sa Strait of Hormuz. Ayon sa isang US official, 4 na Iranian attack drones din ang napabagsak ng US military habang papalapit ang mga ito sa nasabing shipping route. Nilinaw ng Washington na purely defensive lamang ang operasyon at layunin nitong mapanatili ang ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa. Nangyari ang panibagong strikes ilang oras matapos itanggi ni US President Donald Trump ang umano'y draft deal na inilabas ng Iranian state media kaugnay ng Strait of Hormuz. Una nang iniulat ng Iranian State TV na may binubuong kasunduan kung saan papayag ang Iran na ibalik sa normal ang commercial shipping sa Strait habang magkakaroon ng joint management ang Iran at Oman sa pagbabantay sa mga barkong dadaan doon. Ngunit iginiit ni Trump na walang anumang bansa ang papayagang kumontrol sa Strait of Hormuz dahil ito ay bahagi ng international waters. Nauna na rin itong tumutol sa ipinatutupad na bayad ng Iran sa mga barkong dumadaan sa Strait. Ayon naman sa Iran, hindi ito toll kundi bayad para sa navigational services at proteksyon kasama ang koordinasyon sa Oman. Nagbabala naman si Trump sa Oman at sinabing dapat sumunod ito sa posisyon ng Estados Unidos sa usapin ng Strait of Hormuz.
17: Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
16: Naglabas din ng babala si U.S. Treasury Secretary Scott Bessent laban sa mga bansang posibleng makipagtulungan sa Iran sa pagpapataw ng mga bayarin sa Strait. Ayon kay Bessent, agresibong tatargetin ng Estados Unidos ang mga individual o grupong masasangkot sa umano'y paggamit ng Strait para sa extortion ng global maritime trade. Agad namang gumanti ang Iran matapos ang panibagong strikes ng Estados Unidos. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, target nito ang isang American airbase na pinagmulan umano ng mga pag-atake sa Bandar Abbas. Bagaman hindi tinukoy ang eksaktong lokasyon ng base, kinumpirma ng Kuwait na nakapag-intercept ito ng mga hostile missiles at drone threats noong Webes ng umaga. Sinabi naman ng US Central Command o CENTCOM na isang paglabag sa umiiral na tigil putukan ang pag-atake ng Iran sa Kuwait ilang oras matapos maglunsad ng drones ang Tehran malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa CENTCOM, napigilan din ang isa pang drone na ilulunsad sana mula sa isang Iranian ground control site sa Bandar Abbas. Sa kabila ng pagpapalitan ng pag-atake ng magkabilang panig, nananatili pa rin ang ceasefire sa rehiyon, gayon din ang negosasyon para sa mas matagal na kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon.
0: Bago ito naglangkob sa itong mga balita, karong adlaw nga Biyernes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD, sa PICAS Lawak, si Maiko o si Eric, kini si Alan Loidora, ang friend mo forever.
12: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita! Balita.
18: The angel of the Lord declared unto Mary,
19: and she conceived by the Holy Spirit.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Behold, the handmaid of the Lord.
19: Be it done unto me according to your word.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: And the Word was made flesh
19: and dwelt among us.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Pray for us, the Holy Mother of God,
19: that we may be made worthy of the promises of Christ.
18: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4.
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan? Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot ay anak marino? Unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilitan sa mga diskwento?
8: Oh, delikate mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
9: Oh, mao ba mare?
8: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
9: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Gikan kanamo. Sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katimawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.
2: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. Itong programa ang magpakabanaa alang sa kamatuoran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang VP Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Relfanala, at yung first gentleman and first district representative, Congressman Baba Yap, maayong adlaw kaninyong pala. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors at ang mga department heads, office heads, ug mga kaubanan na City Hall employees ng ato ang tagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya usab sa ato ang chief of staff sa ato ang city mayor's office ni Ma'am Catherine Torimocha. Ug labi na usab sa ato ang active na city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw sa kaninyo Sir Alvin and Ma'am Catherine. And of course, maayong adlaw usab sa ito ang nagsikay-sikay niya sa ilang mga tansa-tansa ka mga panimalay na nangandam sa mga pagkaon karukurasa. Dagan kayong salamat sa iyong pakikumong, pakikubal, kung tagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamahanan lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and development dili sa syudad sa Tagbilaran. Ugasa man ko ito ng CBN itong programa. Ug asa man mo na himutan karon mga higala, ug unsa man ang iyang pamaagi sa pagpaminaw no sa iyang habang via radio, sa inyong matagsakay sa kabalay or sa inyong mga sakyanan kung asa man mo karon nagbiyahe or sa ato ang mga tagsakay sa mga Facebook account kung sa Facebook live na po sa ato ang DYRD. Yes, ngayong adlaw kami niyong dagatiin. Salamat sa inyong pakiguban ka na ako. And syempre, Jacob na ako makalimtan no, sa pagtimbaya sa ato ang 15 ka barangays diri sa syudad sa Tagbilaran. O gilabi na usab sa ato ang 15 ka mga kapitanes na ito ng ang dakbayan sa Tagbilaran. Nga naginausab na ito, nakikuban ng itong matag-adlaw nga programa o sa itong mga katawahan sa syudad sa Tagbilaran. Hello, hello kay inyo o dagan kayo. Salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anub ang inyong makauban karong adlaw. IDF, maayong adlaw usab no sa to ang tigimo na itong programa. Si Sir Jerry Cajas o si Sir Eric Iho Pumoy nag-insure na madumugtar sa kahanginan via radio sa itong stations sa DYRD. O gilabi usab sa ito ang official Facebook page kundi in naka-live board na ito ang programa mga higala sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is May 28, 2026, adlaw nga, with it. Yes, ay, kapag nahanlan nato mga higala, nito ang kaminahuna sa to ang pagpanerbisyo na tumatahan sa City Government of Tagbilaran. So, kailangan adlaw na sa mga higala, may daw sa mga adlaw ang ato ang pag-iisgot tayo, nito ang programa, kabahin sa mga bago na po ng mga update, fresh news, nito ilabi na sa to ang mga news beat na ito nakuha sa tumatahan sa City Government of Tagbilaran. And ilabi na usap mga higala, no? To ang lain na sab na update ng informasyon na to ang basahon kapag sa mga katikaran, programa, servisyo nga gibuhat sa to ang pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jenya. So I will give you an update kapag sa Facebook page post ni Mayor Jenya. So stay tuned mga higala, no? Sa to ang mga liiyak updates, programs, and activities. So dito pa natin ako mga higala ang ato ang news beats na to ang nakuha. Labi na usap, basahin ang Facebook page post ni Mayor Shane. Mga higala, ari sa atas ato ang kamustahan niya ang programa ito. Okay. Of course, it's very nice po gano'ng kamustahan ang ato ang mga sasakit paminaw both na po sa ato ang radio and sa ato ang Facebook Live. No? Kaya ato po nanggi dala sa ato ang programa, ang pagkakusta. Kaya ato po nanggi reflect po sa pag sa ato ang Mayor Mayor Shania. Kaya every time naman na si Mayor sa ito ang City Hall, di din siya makalimot sa pagpamumusta sa ito ang mga katawahan, di din sa mga clients niya at doon yung mga transactions ang importanteng yan ha, sa ito ang City Hall. So it's nice po kasi dalang hari pagpamumusta sa ito ang mga soaking tigpaminaw. Kamusta ba yung mga higala? Kamusta yung niyang tibok at now? I hope you're all good. You are all fine na mo sa maayong panglawas mo. And speaking of panglawas mga higala, reminder sa ito mga soaking tigpaminaw kung mugawas man din ta, kung mugawas man ta sa ito mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, o mugawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga gipang tarbohuan, kung asa man mo na himutang mga higala, ayaw siya magkalimut sa pagdala o mayong o pagsuot o jacket ni Adjunay Hood para proteksyon sa itong lawas laban sa di na ito matansya ng dagan sa panahon. Kaya panahon mga higala, usay mo umuhan, yainit, pagdut ka ayon. No, so mo lang, ang pinansya na itong lawas kay kung magpasagad lang ta sa ito ang panglawas mga higala, dako is chit kayong puruhan o tansya do, gama-acquire na ito yung buhila na itong sipon. Kung natin yan yung mga sakit-sakit mga higala, dako kung tansya o posibilidad na nga ito ang mga responsibilidad sa tumatagsa-tagsa ka mga panimalay, di na ito magampanan ng karong, di na binausap sa ito ang mga pagpanarbaho, kung mga pwede na ito ang pinakusas sa mga important people doon, ito ang pagpanarbaho na ito doon, yung maka-absent sa sasayang kurang dibuok at law. So, mga nakampingan siya na ito, ang ito ang lawas mga hinggala. And don't forget also na to drink water 8 glasses a day para tabang po niya mahydrated ko na ito ang lawas. Ang gado ha, don't forget to take vitamins, no? Kahit habang hindi siya para protection sa ito ang mga higala. So again, atong kampingan siya na natin ang mas, kaya natin ang mas na ipuhunan, patag-adlaw, hindi atong timbanaan nga health is wealth. Yes, no? And sarili pa na ako basahon o sa sunod itong mga update mga higala, tuguti sa ipo ko sa pag-greet, no? Kada hapon o happy Idul Adha Al Mubarak sa itong mga kaisuunan na itong Muslim na ito sa Tibong Pilipinas, na sa diri sa Tagbilaran City. No? So again, happy Idul Adha kaninyang kanan sa itong mga kaisuunan na itong mga Muslim. And yes, no? Aring po ito ang mga higala, aring na usap kita sa ito ang pagpasalamat sa itong mga official sponsor sa ito ang Kaulog Tagbilaran 2026 sa ito mga general sponsors na may hatag usap o mga maanindo ilang panahon o ilang generosity na mahimong manapuson ang ito magdadaliyang mga sa ulog activities na ito nilis na syudad sa Tagbilaran. Sa mga gala, ang pasalamatan ito mga official sponsors sa ito sa Ulog Tagbilaran 2026. Sa itong co-presenters, we would like to thank the following provincial government of Bohol, T3CK Group, Geprotec Security Incorporated, Happier Source Enterprises, Do XM or Chess Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge Fiber Ends, Safe and Air for Xiaomi, Arturas Group of Companies, and Talk and Tax PLDT. Special thanks to Governor Eriko Aristotel Aumentado and Congresswoman Maria Vanessa Aumentado, Vice Governor Nicanor Mesas, Senator Camille Villar, Senator Romo de la Rosa, Congressman John Gisnell Babaya, Congresswoman Christine Alexi Tutor, Board Member Vincencio Arcam, Board Member Lucina Gunay, Board Member Mutia Kizubit Matirol Macuno, Liga President Romulo Sapedosa, and PCL President Joanna Cabalit Initay, and SK President Lawrence Xavier Angla. For Platinum sponsors, we would like to thank the following: Love Solar Energy, Atlantic Electric Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nobel Electric Trade and Services, Megaspeed ICG Solutions Operator, Val Anthony Construction, P&E Adaptive Learning Solutions, World Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, Light Shipping Corporation. For our Diamond Spencers, we would like to thank the following: Fire Pharma Corporation, Pamela Tailoring, Willow, Fortune Real Property, AH Shopper Smart, First Consolidated Bank, Agility, AutoKid Track Solutions, Lagunilla Beach Resort, TWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island.

KSLR, KIS 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and BFM 92.7. Sponsors for St. Joseph, of course, we would like to thank the following: Gale Construction and Supply, RC Lucky Graphic, Love Construction, Atlantic Directors Engineering and Construction, DoXR Hortense Marketing, Global Port Bohol Terminal, Casas Development Corporation, AH Shepherd Mall, Light Port Center. Special thanks, UNITOP Department Store, Port Management Office San Pilaran, Hotel Shine, Builderware, Ramasola Studio, Eslo Art and Sign, Ocean Fest Ferries Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank the following: JJ's Seafoods, Chicken Tia Tia, 24 Chicken, 717 Cesar Place Hotel, Bohol Pro Korean Restaurant, Denver, Boss Bank, Big B's Tag Bilara, Tuna Terminal Seafood and Restaurant, STK Diner, Jonas Sizzlers and Room, ML Ashenera's Catering Services, Brina's Haven and Garden, Max Restaurant, Bull Island Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Cleaner, PJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Kukulaya Lounge Bar and Restaurant, Tick Click Seafoods, Tula Lilias, Panda Tea Garden Suite, TBP Realty, Kugon Commercial, Paghahap Surveying Services, and GLLC Ardon Halibag Supply, the Siphon Creole and Restaurant, Sammy's Air Conditioning and Refrigeration Unit, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Inasal, Payak Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, dagan-dagan kayong salamat sa ato ang mga sponsors na to, or official sponsors sa ato ang Saulog Tagbilaran 2020. Pero po sa mga higala, ay nasa kita sa itong youth leader na itong nakuha sa tumuatan sa City Government of Tagbilaran. Nagpahinumdum ang City Government of Tagbilaran na kutob na lamang karong July 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Iauhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya o real property sama sa balay, yuta o machinery nga dunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalty o surcharge. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaang mga. Samtang sa mensahe ni Mayor Jania, iyang gihangyong ang mga tagbilaranon na suportahan ang programa na agi sa tukmang pagbayad sa buhis na mo'y gamiton sa padayon ng pagpalambo sa serbisyo o mga proyekto sa dakbayan. Matod sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent tax pay-up isip usa sa mga top-performing mayors sa Central Visayas sa gipagawad tagbilaranon sa ilang walay puas nga pagsalig ug suporta. Matod pa niya nga kini nga pasitulog magahatag og dugang kusog aron ipadayon ang maayong serbisyo para sa mga katawhang tagbilaranon. Ug mao kato mga higala ang ato ang news feed nga atong nakuha sa tumbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug aring kontrol sa mga higala, aring daw sa Tano sa ato ang news feed na itong nakuha sa itong sa ito ang Facebook page post rather, no? Sa ito ang pinalangga ng mayor sa Siyudad sa Tagbilaran, Mayor St. Yeah, para makahapun ta sa mga fresh updates, sa mga programa, kalwisyo, kung sabi na sa mga kibuhat ni Mayor St. Yeah, alang sa takbayan sa Tagbilaran. Sa mga katauhan sa Siyudad sa Tagbilaran, sa wala pa naka-like and share, don't forget to like and share, no, the Facebook page post the Mayor Jania with blue verified check.

0: kay Arina Torit, Jenyap ang name sa Facebook, Teacher Boholano Doctors, and Serving Our Community. Social Pension PR, CSWD, walang group of distribution. Kung mawag ito mga higala, ang ato ang Facebook page post sa ang pinalangga na Mayor sa Siyudad sa Pagbilangan, Mayor Jenya. Huwag sa mga kaisura ng mga pagbilanganons na po na wala po nagka-claim sa ilahang tagalan ID cards. Please don't forget to claim ang tagalan ng ID card mo na dihapis mo yung mutang sa pang ICT office. And of course, na diha mismo sa tuang daan ng opisina sa mga city councilors, pagdiin ana sa mga po ang distribution ato ang tagbayan citizen ID card sa hindi ito ang pag-claim sa tagbayan citizen ID card o pinisya mga higala from 8 o'clock in the morning hanggang sa alas 5 sa hapon. Kaya ang tagbayan citizen ID card powered by GCash. And mo kini usap ng mga programa o inisiyatiba ni Mayor Jenya alang sa to ang pag-digitalize na to sa to mga transactions na to sa to ang programs and services sa to pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Again, sa to mga Tagbilaranan, kaya ni Avail sa to ang Tagbilaran Citizen ID card, please don't forget to claim na your Tagbilaran Citizen ID card katong sa January 2026 na yung process po sa ilahang to ng citizen ID card and claim now diha mismo sa itong ICT office. So, kaya ito ang perks po no sa itong to ng citizen ID card, pwede siya magamit po cashless payment and pag-withdraw sa any ATM Visa machine. Okay, mo ka ito ang update na itong mga higala sa pagkabayang citizen ID card. Sa itong mga kaisunan na itong mga senior citizens, ay nakakal kita sa itong mga pinalangga na itong mga senior citizens kaya sa ulo sa langkad lang na tawahan karong kadlawa, May 28, 2026. Taga Barangay Dao at Yarong Miguel Cornida, Castillo Felix Riquelman, Trinidad Estrada, Maria Lourdes Taer, Emilia Bonior, and Josiana Bonao. Taga-barangay San Isidro, Galing Atlin, Leonidisa, Zambrano, and Ibilda, Bustamante. Taga-barangay Kabawan, happy birthday, Yuskor, Alfayos, and Luciano Carbon. Taga-barangay Pitri, happy birthday, ni Crescente, Orivillo. Taga-barangay Mangan, ni Rodrigo Malancar. Taga-barangay Ibuhan, happy birthday, nila ni Emilio Roslinda, Emilio Jinete, Ranolfa, Malabar, Emilia Antipolo, Salvador Barimbao, Raymond, Taga-barangay Taloco, happy birthday, ni Remo Taguenca, and Emilia Cabrera. Taga-barangay Bugoy, happy birthday, ni Eva Raz, and Luciano Donero. Taga-barangay Cugo, happy birthday, nila ni Hermagino, Rivia Bonanta, Alfredo Sibahon, Benjamin, Havina, Taga, Crescente Torres, Pailinda, Sokong, Agustina, Tasek, Dinda, Dolinquez, Dr. Alcordo, Cristina, Minio Franco, and Agustina M. Torres. Taga-barangay Poblacion 2, happy birthday ni Virginia Doisagas, and Poblacion 3, happy birthday ni Magdalena Coto, Luciano Morin, Mario Salen, Crescente Mascarinas, and Herman Unco. Taga-barangay Poblacion 1, happy birthday ni Maria Edna Ong and Mario Manigo. Taga-barangay Masasa, happy birthday ni Luciana Libot and Liberty of Jimenez. Taga-barangay Buol, happy birthday ni Jeanette Bonhan, ni Sito Dangoy. Taga-barangay Dampas, happy birthday ni Jeanette Bonhan, Emiliano, Maria Linda Hanyola, and Emilia Arai. Happy birthday sa mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakmayat sa Tagbilaran. Pagkabal sa buwan sa pangyabisyo nga nagsaulog sa Tagbilaran, nagtawahan karong adlawa. Happy birthday ni Leonardo Pumato, Heraban, Darwin, sa Pagkabalina, Pagkabalina, Suarez, Neo Franco, Christine May, Cornelio, Eduardo Yunson, Dinero, Emilio Responso, Retoliama, Fermin, Enriquez Couto Jr., Regina Humanuel Perocho, Maria Janelle Salangron, Herman Minyosa, Uncol, Emilio Luquez Cabrera, Esther Espina Peralba, Emily Gundong Nofis, Rick Ayan Ludivete Amora, Herney, Ibuka Silvius Restituto, Concha Mario, Marius Laz Gitumo, Jaime Dangoy Agua, Jose Rumi Ortiz, Nisito Dangoy, Nelson Sayag, and Emilia Rosina. Happy birthday, Emilian Tanar, greetings from Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Adam Nelson Hala, First Gentleman, First Lady, Representative Congressman Babayap, There was 16 Sanguni Ampal also city councillors, and of course that and the people of Tab Dragon City, wishing you all a bountiful and wonderful day. And yes, ato mga sakitig pa mina usab, mga nagsaulog usab, sa lando na tawang karamadlawa nga wala to na mention sa mga programa. Happy, happy birthday, kaninyong tanan. And yes, no, sa so, mga sakitig pa mina, dalam kayong salamat sa napag-ipono, pag-iwan ng Tab Pamina, kabayon sa mga updates, programs, sa activities natin sa programa ng lokal sa siyadat sa Tab Dragon, na updates and developments sa siyadat sa Tab Dragon. Dagan-dagan kayong salamat, kaninyong tanan. Huwag mag-uban-uban ang sakit ang mga ikala, upang paglawa sa samang taknit ng itasyon sa programa, magpakabana alam sa kamatungan. Kini si Kim Alo, bingo na lang kaninyo, servisyong from Bob to Bob, Bugma Tag Bilaran, ang servisyong nakasentro sa pamilyang Tag Bilaranon, ang friend mo forever. Pangalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Jenny Adam Relto na lang, First Gentleman and First District of the Pasati, Congressman Baba Yap, our 16 Sanguni ang Panong 12 City Councilors at ang Chief of Staff ang Catalina Ramosa na ang City Administrator Sir Alvin Luis Aguilar at we also in Tag Bilaran City at San Sotomor.
1: Kini nga Sibya, Usaka Binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team that is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tama ang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Gikan kanamo sa DYRD.
21: DYRD.
20: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Okay, daghang salamat atong kauban Remigal Ospikas Lawak. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon. Labi na sa atong mga suking tigpaminaw nga kanunay nagsunod pinagi sa pagpaminaw sa tagsa-tagsak ang mga transistor radio mga higala. Palibot ni ato nga lalawigan sa Bohol. Labi pa kay kini atong programa, mabati ni halos lukob-lukob din sa ato nga probinsya. Gumikan kay giabagan usab kini sa pipila ka mga radio station nga nagbase dito sa lungsod sa Ubay, sa lungsod sa Hagna o sa lungsod sa Carmen ang DYDL mga higala. Mauna nga nanganaukanaw na itong signal nga nanuka din sa sentro ni atong dakbayan sa Tagbilaran ang nagunang radio station sa probinsya sa Bohol, ang DYRDAM mga higala. So kaninyong tanan, maayong pagpaminaw, lakip usab sa atong mga Facebook followers no nga kanunay nagsunod pinagi sa pagview sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Kung unsa mang orasa sa nahimutangan, labi na sa atong mga OFW, nga na diha sa nakadayang nasod, ang amo na lang ipadangat ang among pagpasalamat sa inyuhang makanunayon nga pagsunod no sa mga programa pinagi sa paglantaw sa Facebook Live sa programa dinhi sa DYRD mga higala. Busa kaninyong tanan, mga sano o mga sana. Maayong gabi eh, ning adlaw nga Biyernes mga higala. Mayo 29, 2026, og welcome na usab sa lain usab natong edisyon Aris sa Development Program Friday edition mga higala. Sa kanunay kami manginaot uban sa banay ni Governor Aris Omintado, uban sa atong mga kaubanan dinhi sa Station DYRD, nga hinaot pa nga kamong tanan naas maayong pagkabutang o ang importante mahigala ang kabaskog sa atong tagsatag sa kapanglawas. Taliwa ning kalisod nga atong na sinati karong panahon na gumikan sa kamahal sa mga nagunang palaliton, muna nga nagkabikos-bikos yun ang atong mga kaigsunan, labi pa sa atong mga kabos nga mga bulanon mga higala. Muna nga importante yun sa atong pagsikay-sikay ang ato sa mga makaunayon nga pag-amping sa atong tagsa-tagsa kapanglawas. Kay lisod na o karong panahon na kita magkasakit mga higala. Di yun lalim. O idubanan usab sa ato nga makaunayon nga pangaliya ngadto sa atong labaw nga makagagahom. Aron sa inyo niana, giyahan ta sa atong mga paningkamot, malikay tas mga disgrasya o mga kakaulian mga higala. So padayon ta sa atong tulumanon, karong adlawa, sa ako nang kikong adlaw nga Biyernes karon o sayod ang tanan nga matag Biyernes mga higala, aduna tay mabati nga programa sa Kapitulo Provincial, the Kapitulo Report, diin naghisgot kini sa mga importanteng mga inisiyatibo sa kagamhanang probinsyal. Apan sa dili pa, tuguti ko nga atong ipahibaw sa atong makaigsunang bulanon nga ang atong nga gobernador naguna. No? Naguna sa Index of Governance kun IOG rating alang sa mga gobernador sa Central Visayas. Kini base sa pinakabag-ong survey nga gipagawa sa RPMD Foundation Incorporated. Ang survey nga gihimo ni adtong April 1 hangtod sa 8, 2026 mga higala. Di naglakip sa 5,000 ka mga respondent gikan sa nakadaiyang sektor tibuok nasod pinaagi sa face-to-face interviews. Gisusi niini ang pagsalig o performance sa mga opisyal sa gobyerno. Di nakakuha si Governor Aris Omintado o 68.2% nga IOG score nga gilangkuban sa 67.6% trust rating o 68.9% performance rating mahigala. Matod pa sa RPMD, nagpakita kini sa padayon nga pagsalig sa katawhan sa serbisyo sa provincial government. Lakip na ang impasaktura healthcare programs o koordinasyon sa lokal nga mga lideres. Si Dr. Paul Martinez, ang Executive Director sa RPMD Foundation Incorporated, miingon nga ang taas nga rating ni Governor Aris Humintado nagpakita sa lig-on nga pagsalig sa publiko sa direksyon sa pagduma sa probinsya sa Bohol. Ilabi na sa turismo, serbisyo panglawas, infrastruktura o lokal nga government coordination. Samtang si Cebu Governor Pamela Baricuatro nakakuha usab og 43.1% nga IOG score diin, 42.5% ang trust rating o 43.8% ang performance rating mahigala. Sumaha pa sa RPMD ang 55% mo'y giisip nga ideal passing benchmark sa governance assessment. Gipakita usab sa survey ang daghang respondent sa Cebu ang naghatag og dakong gibugaton sa implementasyon sa campaign promises, epesyente nga serbisyong publiko o kinatibuk ang pagdumala sa probinsya. Dugang ni Martinez, nagatubang gihapon ang Cebu Province og dakong fiscal nga governance challenges. Iyang nabatikdan gagikan kapin sa 25 bilyones nga budget sa miaging administrasyon, mikunhod kini ngadto sa mga 11.9 bilyones ubo sa administrasyon ni Pam Baricuatro. Si Governor Aris Humintado usab nagpasalamat. Matod pa niya, akong dakong pasalamat sa tanang bulanon sa inyong padayon nga pagsalig o pagsuporta sa atong administrasyon. Ang resulta sa pinakabag-ong boses ng bayan, survey sa RPMD Foundation Incorporated, usa ka dakong inspirasyon kanako nga magpadayon sa matinud-anon o epektibong pagserbisyo. Suma sa survey, nakabuot nato ang Index of Governance nga 68.2% uban sa 67.6% ang trust rating o 68.9% nga performance rating mahigala. Dugang ni Mintado, kini nagpasabot nga nakita o dabati sa katawhan ang atong paningkamot sa paghatag o maayong serbisyo sa panglawas, edukasyon, impastruktura, agrikultura o guban pang batakang panginahanglan sa kinatibuk ang lalawigan sa Bohol nga iyahang giserbisyuhan. Resulta kini sa panag-iusa sa gobyerno, lakit ang katawhan og sa inyong aktibong partisipasyon sa atong mga programa o inisyatibo. Busa, padayon ta nga magtinabangay, maghiusa ta alang sa mas lig-on, mas malambuon og mas progresibong pinanggang lalawigan sa Bohol. Sa kanunay, Abanti Bohol. Mautoy mensahe ni Governor Aris Humintado mga higala. Now karon atong isunod ang pagbati sa matag Biyernes nga programa kini kalabot sa Initiative of the Provincial Government of Bohol aims to empower the next generation of Boholano athletes to promote wellness and strengthen grassroots sports development across the Bohol Island UNESCO Global Geopark mga higala.
1: Kanatugtanan sa ngan sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol pinagi ni Governor Aris Humintado ni Vice Governor Nek Besas o pinagi usab sa Provincial Information Media Office. Ani ana usab kini nga ato og inyong tulumanon. The Capitol Report karong adlaw mga higala kay adlaw naman usab kita nga Biyernes. Kini nga tong tulumanon mabati live sa DYRD 1161 102.3 FM, DYTR 1116 kun 1116, 911 FM. Madungog usab kita sa DYZT 103.1, Radio Bandera 90.3, DYMA Teleradio 100.9 FM, 911 Balita FM, B92.7 FM, Hot FM 93.5, DYKC 675, DYAA 95.9, DYLA AM 909, DYWF FM 93.1, Ultimate Radio o sa Cebu FM 90.3. Ang atong tulumanon karon the Capitol Reports magsentro sa atong hisgutan o mga pangutana mahitungod sa Bohol Olympics 2026. Ang Bohol Olympics sa 2026 usa kini ka strategiya sa paugnat sa kusog o sa nagtumong sa Community Development Initiative para sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol nga nagdisenyo para nga mo ganar ang local economic activity, foster cultural exchange o mapaligoon sa grassroots athletic development. Pinaagi sa malungtaron nga institutional support o competition makagahum sa mga batanong Boholanos, mapasulbong ang mental o physical wellness o foster social inclusion. Kining maong events maghiusa sa local government units sa mga tulunghaan o sa mga komunidad aron makultivate ang umaabot ng mga maayong mga atlita nga makasangka sa nasudnon nga mga bangga. Ang Bohol Olympics 2026 advances Bohol's broader development agenda, building a healthier, empowered, and globally competitive generations sa mga Bulanon. Ang ato mga guest speakers karong buntaga, naglangkob nila ni Sir Mitudyo Maraguino Jr., ang head sa Provincial Youth Development Office, ni Sir Joel Rosario, tournament chair sa Bohol Olympics, Jan Gilvy Bungato, sports section head sa Provincial Youth Development Office, o si Sir Eugene Coquilla, Arnes Tournament Chair, Bohol Olympics. Ania na itong mga kauban sa media, unya atong ipapahibaw sa itong mga kauban sa media nga ni Akaron, nga nga itong mga pangutana, magsintro lang yun. No? Magsintro lang yun, mahitungod sa Bohol Olympics 2026. Ang atong mga guest speakers, atong hataga kahigayunan nga makahatag o sa kabinuto nga introduction or opening statement, atong unahon nato ang head sa PYDO, si Sir Mitudyo Maraguino Jr. Sir?
2: Maing adlaw, Sir Atoy, o maing adlaw sa atong mga suking tigpaminaw o tigtanaw sa atong The Capitol Reports matag Biyernes. Malipayon ta, tungod kay sa sunod simana, ato ang pasiugdan, ang ato ang 2026 Bohol Olympics. Mokin ang gitawag nato nga premier sporting event sa atong probinsya tungod kay ani na tukwaon ang mga atleta nga mo-presentar Bohol sa atong probinsya sa mga higher nga competitions. So naa na to kauban karon ang atong mga stakeholders o tournament chairs para mudugang ug hatag impormasyon sa atong mga gipanghimo karon nga pagpangandam sa Bohol Olympics.
1: Okay, salamat kayo. Arita ni Sir Joel Rosario, tournament chair sa Bohol Olympics.
3: May buntag ka na itong tanan. Daghang kayong salamat sa Provincial Government of Bohol. Pinaagi ni Governor Ares Mitado o ni Vice Governor Nick Bisas o sa mga board member o sa PYDO na ni Sir John sa usaka pribilehiyo nga makaapil tani ini isip tournament chair sa boxing sa Bohol Olympics. May buntag ka na itong tanan.
1: Okay, salamat kayo. Arita ni Sir John Gilvy Bungato.
4: Good morning Sir Atoy. Good morning sa atong tanang mga solid nga mga supporters sa atong The Capitol Reports, no? Under program under ni Governor Aris Amintado. Ato lang ipahibaw, ipailailan ito gamay nga ato ang gipang invite diri nga tournament chairs, dili lang ni sila nga basta-basta nga tournament chairs, no? Money ang nakaproduce na to gold from last year's Batang Pinoy nga dito giheld sa Jensen. And currently, napapunta yung mga coaches nga nakaproduce gold, but naa sila karon sa palaro pabansa. So, daa, ubay-ubay ang atong mga distinguished coaches. Sila lang ang atong i-invite, sila lang po ang available. Unya, ang atong Bohol Olympics day karon is, pasinsya kayo, medyo na-delay, na natadapit sa June, tungod ni sa ang order ni Gov nga austerity, katubi itong dili sa tamag usik-usik, dili sa tamag kanang mga funds na to ato sang i-appropriate og tarong. So karon medyo ni kunhad naman, medyo okay na. So atong gipostro gyapon ang atong plano nga Bohol Olympics kay every year naagi Bohol Olympics kay dili ta mamili og mga bata ang atong ipada for Batang Pinoy, for Philippine National Games, and hopefully for competitions abroad, no? Dili magsugod sa Olympics. Maone ang atoang sinugdanan, grassroots level ang atoang pagseleksyon. Walay dapig-dapig, walay muambak, wala tayo gipaboran. Daghan salamat.
1: Okay, salamat kayo. Arita ni Sir Eugene Kukilia.
5: Mayong adlaw sa tanan, labi na kayo sa atoang halandon nga Governor, Governor Aris Umintado, Vice Governor Biasas, og Sir John Maraginot, Sir Helbong, Sir Atoy, good morning, og labi na kayo sa atoang mga tigpaminaw sa atoang The Capitals Report. Sa Arnis Olympics, so karon nag-prepare na karon ang atoang mga committee chairman sa atoang Arnis Olympics tungod kay maupuni ang atoang basihana na to, ang atoang grassroots program na to para mapabot na to nga to sa atoang mga national level competition. In fact, ang Arnis karon last Batang Pinoy, nagaproduce ta og duha ka gold medal diri sa province of Bohol. So kami sa Arnis, atong mga technical officials, atong mga committee officials para sa Arnis, so well prepared karon para sa tong incoming Bohol Olympics 2026. Salamat.
1: Okay, salamat kayo ang atong mga kauban sa media. Makahimo na sa pagpangutana, usa ka pagpangutana o niya ikaduha mao ang pag-follow up sa Michael Embigitan sa naunang pangutana. Una mo pasupot sa pangutana si Sir Yetta Reyes. Pagasundan kini ni Sir Lulo Itutas.
6: Good morning, gentlemen. Akong pagtahod ni Sir Metodeo Maraginot Jr. Sir, muragimingaw kunin mo, sir. Pero dili ni parehas kang Senatorito Lapid hanga minghatag o puto on sa to. Pag-adto ni Senator Cayetano. Okay, matod pa. By the way, Yetia Reyes from Radyo Natin Ubay. Matod pa, Bohol Olympics is the provincial government of Bohol flagship grassroots sports program aimed at discovering and developing the next generation of Boholano athletes. Okay, Sir John. No, matod ba din, designed to drive local economic activity. Doon na ba tayo nakita na to, sir? Since pagsugod yun aning Bohol Olympics, makita na to nga human sa iyang pagka-champion, palarong pambansa ba ron or Philippine National Games. Doon na ba ang bata nga nahimong champion sa palarong pambansa? Sa gihimos gobyerno sa itong provincial government o Bohol nga dili siya malimtan sa mga nagsunod, mga saksising promising kabataan, sir. Kaya doon naman, good me, athlete sa Ubay sa una, 100 meter dash, champion ni siya, sir. Oh, igagaw ni Governor Aris Amintado, Boylis, Yul Boylis. Oh, kapila na ni magbalik-balik ang palarong pabansa. Pero, sad to say, nga human sa iyang pagka-champion, nalimtan naman, sir. Doon na ba mo igihimo ni ini or padung pa ba na dili gid siya malimtan sa mga next generation? Kantora, sir, salamat.
2: Thank you so much, Sir Yet. Na undang ang Bohol Olympics during the pandemic. So when we came here in 2022, when President Bongbong Marcos declared na gi-lift na ang mga restrictions because of the COVID-19 pandemic, gitake po itong opportunity ni Gov and then myself to review ang atong Bohol Olympics. Tungod kay we wanted to have a stronger drive for the program nga at the end of the day, nagi siya impact. And then we read also the audit findings of the Provincial Information and Provincial Internal Audit Office of which nga nagipangbutang dito nga mga specific recommendations. One of the observations magod nga nakitaan sa Piao was there was a disconnect between our competency standards sa atoang selections diri sa Bohol versus kung unsa po ang standards sa national. And I think muna siyang rason nga nung dili mo qualify ang atong mga bata at the national at the higher competition tungod kay gigamit atong standards diri sa Bohol is dili haum kung unsa po ang standards or what we call the qualifying standards sa national. So in other words, sa una, dili nga na ka-strategic ang pag-train o ang paghatag o suporta sa ato mga athletes. So in 2023, we did an overall revamp of the whole program and we created an ecosystem to support the Boholympics. Mabito to nga gikan sa usa ka program lang nato sa PYDO nga focus on Boholympics. Minggawas si Hanas, minggawas si Bola program, minggawas si Larga program, minggawas si Pasa program because all of these programs interconnect and inter-support one another. Kay dili man pwede nga inigabot sa Boholympics mupili lang ta og bata i-rank lang na. Di man pwede nga sa Boholympics i-rank lang nato ang bata in terms of the performance. Ang sunod nga pangutana, unsa may mahitabo karon sa bata nga atuan ng girank. So muna, gi-create ang other programs para ang bata makatubo gid siya and mo-grow. Tungod kay bag-o pa lang gasugod ang atong mga reforms and changes sa atong program karon sa Boholympics, ang tanang mga ati sa to karon mga bata pagidserve. Kay ga-start kita bottom up. Wala na kay mi nang hilabot sa una tungod kay maglisod na mi wala kayo saktong records ang PYDO. Ato nga time or data. Muna usap po na sa mga butang karon nga gibuhat nato ang gisangtan ginato ang data. So karon sir, ang ato agyong support nga gihatag sa itong mga bata sir is really year round. So meaning ko natay bata nga musulod sa itong, for example gikan sa Olympics na rank siya and then i-compare na mo ang iyang performance sa national ng qualifying standard. Kung makita na mo nga na potential ang bata, isulod ng bata sa atong grassroots training program nato sa PYDO. Muna yung rason sir nga natay mga bata karon nga nag-break ng mga national records. Usa ni ana si Jul Ayan Kanyadita. So we just learn na karong tuiga, last year si Jul Ayan broke 2 national records sa palarong pambansa on 5,000 and 3,000 steeplechase for athletics. Karong tuiga, gi-break na po ang iyang kaugalingong record last year. So in other words, hikaduha gi-break ni Jul Ayan Kanyadita. And kaning mga bata, sir, gi-train na to ni siya under sa PYDO nga grassroots program to sa parts. Nani siya karong gihatagag support na to year-round nga nagi siya specific po ng mga bata, na siya specific yun ng mga trainers. And ang atong mga bata, sir, nga nasod sa atong program, sir, number one, we provide them training allowance, we provide them uniforms, and if they need to compete at a higher level, we provide them transpo cost, niya, aeroplano, pag yun ang ipasakay na muna, dili barko, para dili kapuyon ang bata with uniforms and then with daily allowance. Ug makadaog pag sila, sir, na po ilang program, mamusawa na ang CPAC na itong program. Muna pa na yung muhatag o cash incentive nila. Si Jill Ayan, usa sa story niya, sir, no, katagad ako na po siyang nadawat, last year or the other year, nakapalit yung tao, baka ba ito or kabaw? Basta nakapalit siya o kanang kabaw o motor para siyang pamilya. And that is something that is matawag na to nga success story on his part. Tungod kay, again, ang atong support o investment sa itong mga athletes, dili lang sa cash incentives, magsugod gitanan sa pag-perform sa bata, pagpili sa bata, pag-train sa bata, pag-support sa bata, pagpadala ko makadaog, unya ko makadaog na pag-cash incentive nga madawat. In other words, dili sa atong probinsya, sir, dili nga nakadako atong cash incentive because ang atong support magsugid yun sa kasinugdanan. Dili tamo ang kun sa bata kung makadaog lang. Ang kuno na to ang bata kung makita na to nga nasa'y potensyal. Kaya muna sulti ni Gov, dili pwede nga mga kun tag bata kung nakadaog na. Ang kuno na to ang bata sa dihang wala pa siya nailhan. Og usa og duha og tulo na nila produkto na sa tong PYDO ang grassroots program diin nagsugod sila sa Boholympics.
7: Okay, salamat gayo arita ni Sir Luloy Tutas pagasundan ni Bob Goodman. Pabilin ka muna paminaw din sa tong Tolumanon the Capital Reports mga higala.
8: Dagan salamat si Ratoy, may muntag sa tanang naminaw. May muntag kaninyo dihang upat sa lamisa, may muntag ninyo. Akong pangutana, inato lang, kung magsugod na nga magpadala kita sa unsang event, kung bangga pila kamatang sa paugnat sa kusog, nga maihap lang, nga makaingon ta, may puruhan, may kadungganan. Nga maani. Ari ko mangutana ni Sir Janjilby Bungato, sir.
9: Okay, salamat Sir Luloy. Nindot kayo mong pangutana, no? Moni siya ang atong common practice na to sa Olympics nga. Sa selection process, dili ta mo pili sa mupada for higher level even if ang bata in gold or ni champion. Nga naman, kay tungod sa watak kay baog ang iyang nakontra di ay is usa duha lang kabuok tulo lang ana gamayra. So ato gyapong gihatag sa mga tournament chairs ang selection process nga maglungkob pod hindaog ba na siya sa provincial meet, hingabot ba na siya sibiraa, hingabot ba na siya palaro. Moto siya mo support sa iyang pagkadaog sa Olympics. Ikaduha, active ba siya sa mga friendly competition? Na yung mga club invitational, na yung mga world invitational, appeal ba na siya diya? So karon masiguro na to nga ang bata, maamugod niya ang kuwang na to sa mga atlet. Exposure. Okay, ang bata is champion man gani na to, dili karon din sa Bohol, di ta makasiguro nga at the national level, ma-champion gyapon siya if wala siya exposure. Muna nga appeal sa selection process na to, gawas sa QTS, o unsa nga mga tournaments ang iyang napilan, o unsa po diyang mga records nga nadito.
8: For clarification, sir, pag-ingon ako nga pila kamatang sa paug na suksok, si for example, boxing, lumbagdagan, pilagyod.
10: Diri sa itong probinsya, sir, aduna tay 20 kabuok na focus institutional sports. Mm-hmm. At the national, mingabot na siya 50. But diri sa Bohol, minpili lang tag 20 ka games. Tungod kay muna ang mga duwa nga nakita nato nga natay sakto nga mga coaches. Mm-hmm. Ana kita magsugod una, dapat tay coaches, dapat tay trainers nga pwedeng mo dala ani nga program. And then are they accredited under the Philippine Sports Commission? Mm-hmm. Kaya na mo gina, makaibaw lang ta kung sa standards na to dire, kung ang atong coach is also accredited by the mm-hmm. Philippine Sports Commission. And from there, ana na magsugod ang atong training and then talawon na to karoon ang performance sa itong mga bata kung kaya ba niyo mo compete sa mga records at the national. So ang pag-compare na to sa records, sir, dili local but national. Kaya ito man tamag-ihap sa medal. Mm-hmm. So karon, aming pili tag 20 ka games karon tungod kay nakita na to nga muna yung mga areas ato, sir, sa mga games nga aduna tay potential. Mm-hmm. Nya karon sa Olympics, sir, 19 lang ang ato ang 19 ka games ang ato ang dalhon karon nga Olympics. Natay usa ka game nga wala sa nato gi nga
9: natay natay 20 ka gunitan out of the 20 wala sa nato dada ang Arnis sa tungod kay atong tournament manager is gi-pirate no gikuha sa laing LGU. Mm-hmm. LGO dili lang ta mosulte og atsa no bata to asya dito karon at the same time natay introduce ron nga bag-ong nga sport mo ang gymnastics last year ato ra ni siyang demo sports but karon full blown competition na nato ang gymnastics niya usa kini nga gipasigarbo nato kay tungod sa ilang result from last year's we had gold medalist for gymnastics. So last year po ato siyang demo sports niya karon competition na gyud ang gymnastics. So nagigalayon ta pirmi gasige tagtanaw sa mga record sa mga potential na to nga mga sports nga atong pwede pa masood, sir.
8: Ari ko spalo a pangutana, sir Atoy. Bisag kinsay duha mo tubag ninyo, sir, available. Kining may tungod sa boxing, akong specific. Ang bulanon kun magisgot og boxing gawarawara nagplug bandila sa laing nasod kay nahimong kampiyon. Di ko manghilabot sa ubang sports dili ko sa boxing. Sugyot pangutana. Dili ba maayo nga duna tay division adto ipamutang ang kagamitan sa boxing arong mga dasig ang mga boksidor sa kalungsuran. Oh, agig experience to make it clear. Ako nahimo kong presidente sa ABAP sa Mindanao. Si Milan Melindo usanas among tigawayan. Gabutang mi og mga ring sa lain-laing lungsod sa Misamis Oriental. Daghan ang nagpakitag kadasig. Sugyot lang, dili ba mahimo nga ang elemento sa pagpadasig sa boxing ring makita sa tibuok Bohol nga 40 city kalungsod. Bisag tulo lang, ibahin-bahin, usa kada district. Dili ba ka mahimo parang padasig? Sugyot lang, palihog.
9: Okay, just for correction lang una, no? I was referring to the sport of archery.
8: Archery,
9: dili Ernest, okay. Daramo de. Sorry, guy. Archery ang atong wala sa taga-kanda karon. Sige, ang nindot mo to bag ni sir, si Sir Joel, kay
8: palihog,
9: active yun sila kayo sa ilang community sa boxing.
8: Tulo ka distrito ang Bohol. Kada district, bisag usa lang. Parang makita ba?
3: Yes,
8: inspiration of elements. Palihog lang.
3: Good morning. Nagsugod ko sa boxing, isip coach na, dili na athlete, 1990s. Ingani ang among gibuhat karon since nalipay ko ang gibuhat sa PYD o sa provincial government ni Gov. Aris. Karon ang mga LGU, naana sila'y mga teams dito. Naana sila'y mga equipments na malit sila tungod kay tinuod man ni imong giingon sir nga ang Bohol mga bulanon gawarawara gyud na
8: og bandila
3: gyud na sa Bohol nga mosukol gyud ta. So karon ang among gibuhat sa Bohol Boxing Federation with the provincial government naninguha gyud mi nga naa diha sa kadalungsod naa man tay mga gikan sa Hagna, Duero, na, in fact, ang Duero, nanay ring, nanay sila gym. O naami gipalit nga mga equipment, amo nang gibahin-bahin karon sa mga areas. Gikan na sa Bohol Boxing Federation nga tinabangan po sa provincial government. Aron pagdasig sa ato mga Boholano boxers nga kani atong grassroots training nga gibuhat sa provincial government, amo yun nang gibira. Amog yun ang gibira with ingani yun ang mong requirement sa World Boxing Federation karon with the discipline nga kinahanglan klaro mo mag-training ug mo eskwela. Maog yun ay among gi-emphasize. Dili pwede nga boxing lang ta niya wa eskwela kay ang atong edad igabot sa limit sa edad niya wa kay kurso dili ko gusto makakitag ang boxer nga luoy kayo. Just like Bum Bum Bautista, diha man na pag-champion, diha man na nako sa provincial government sa Bohol kay di na ko makalimtan nga dinhi ko sa provincial government sa Bohol sa una ako'y ga-research sa tong provincial sports commission then mo po tong pila ka-events ang among gihimo with this former senior board member Juning Balite nga among ginanggi ubanan ang boxing among gipahilo na si Bum Bum. In fact, moingon jud ko nga I was one of the instrument nga nasold si Bum Bum sa army. Kaya ko sa kiingnan, undang na, kaya ni-injury na ka, sold sa army, kaya naa si Tanya Moore, nga master sergeant, motong dito siya sa Baguio. So inga na sir, nga atong gidasig ang atong mga bata, atong gimonitor, every now and then, na yung mga dua, na amang po nang akong assistant coach, si John Ribunyao, gikan ni sa Ala Gym, siya in charge sa mga dua nga magmonitor, kaya tuluman mi nga gaman ani, na si Sir Willie Flores sa mga referees. Kay dili mahimo ang boxing kung imong pasagdan ang mga referees kay ang boxing is human intervention. Ang tao, laing tao mo'y mupadaog ni mo ang mga judges, dili pareha sa athletics nga time. So, kinahanglan nga mo at imanon ang among mga gikan sa mga boxers, appeal ang mga referees nga matrain yun na siya. Sa giingon ni Sir John nga mu-attach yun mi sa Philippine Sports Commission unsay mga required nga mga butang. So with kami mga coaches nga every batang Pinoy mo attend yun mi og seminar dito kay during sa kanang panahon sa batang Pinoy na ay every morning nga lectures. So mag-update yun mi dili mi mahimo mas stagnant. Appeal na siya sa among hisgutan sir nga kanang grassroots training pag lift up yun sa mga bata unsaon pagdasig sa mga bata labi na ang atong Bohol karon. Mangambog na po mi nga number 2 ta whole Philippines karon sa for 2 years sa middle standing sa boxing 2 years na nga nag number 2 ta lisod lang nato kontrahon ang CDO nga to si Sir si Coach Elmer Pamesa nga sa Philippine team to agisalito pero damgo na mo na nga makaapasta pinaagi sa tinabangay na mas provincial government sa Bohol. Thank
8: you. Salamat sa inyong mga tubag, sir. Salamat kayo.
7: Okay, salamat kayo.
9: Pidi ta mo add dun, sir.
7: Okay.
9: Okay, so mo add lang ko, kaya excited po ko kayo mapahibaw sa tanan, no, nga tungod sa kanang gidakodakuan o budget ng PYDO, nag-purchase ta karon o boxing ring. O niya, dili lang ni siya nga basta-basta nga boxing ring, hybrid ni siya. Pwede siya pang training, o niya, pwede siya pang competition. If himungtad ni siya nato dinhi sa atong facility sa CPG Sports Complex, ubos lang siya, grounded lang ba? karon di lisod sa mga boxers nga mag-train. But if for competition siya, ma-assemble siya balik nga, muhabog siya sa standard nga height. So, mamog na itong nakita nga, pagkuhang na ito nga, nindot na kayo taog performance sa boxing, pero wala tayo kagalingon nga boxing ring. So, na-approve naman sa SP last year pa ang atong budget, nga medyo nakaya gina ito, nakapalit itong boxing ring kay mahal-mahal magod siya. So, magpasalamat ta sa itong SP sa pag-approve sa itong budget, nga igo kita nga, dili ta kayo mawawan na tayo kagalingon boxing ring.
7: Okay, salamat kayo, Bob Goodman. Pagkasunda ni Ma'am Janet Lim Villarojo.
11: May mundag, ABC. May mundag, Sir John, Sir Bongolo. Idol Sniper. Arigo kay Sniper. Kauban sa buhat sa Wild sa una sa Cebu. Artista, CCTN, entrepreneurship, andito na lahat. Pangunta na lang ako, with your busy schedule, maka-focus pa ba ka sa Arnis karong tuiga with your leadership? Naapat yung panghilot-hilot niya, Sir John. Busy kayo, pero multi-talented, magunin tawalan eh. What's your, ano?
12: Okay, Mike Adlos Tanan, salamat. Kuhang kanihin akong kauban ako sa buhat sa una, no?
11: Nuwa, so, lumanggod ka, niundang lang ka.
12: Dugay-dugay ko ito, nag-uban sa una sa radio. Okay, with your question, kung makuhan ba nako, yun sana ko pagbahin-bahin ang akuhang time karon with the help of the provincial government of Bohol through ni Sir John Maraginot o Sir Hilbong. First is we created the Bohol Arnis Federation. Mm-hmm. And Bohol Arnis Federation also created the United Bulanong Eskrimador Incorporated. We have the kanang mga officers karon nga galihok, no? We have the kanang mga committee chairmanship kung siya ang ganyan buhaton. In fact, we have the Hanas program karon initiated by the PWDO dito sa Lungsod Santiguera na ang Bohol Arnis Federation karon ang nagduma. So with my busy schedule, nakahimo paghihapon ko pag-abot din eh, bisan tuod tagadlaw na ta mga tuog. Pero mo lagi nagdibahin-bahin ako kung oras with my supervision. So as a president of the Bohol Arnis Federation and United Bulanong Eskrimador, ako nang gi-delegate sa uban nga kuhang mga kaubanan sa buhat nga mauna ilang buhaton with the grandmasters also from Cebu nga maupoy akong gitahasan pag-training po sa mga bata karon with the Hanas program sa PYDO. Unya, in fact 10 days na karon ya summer camp po na maghimo sa mga bata, and wala po ingon nga amo lang gisalig tanan sa PYDO ang expenses. Namatay grasya gihatag po sa Ginoo. Mula nga kami, ako, mukuot yung kubungo sa kagulingong bulsa. Mugi na tinuot nga coach. Coach, tanan, no?
11: Coach. So,
12: muna nga, with the snacks, tanan, everything, bayad sa mga trainer, bayad tanan sa unsa, para lang to delegate ba nga, delegate mawa ang mga bata, kay luoy manggod kaayo kung, in fact, I was thinking nga kung ako uning pasagda ng mga bata with my busy schedule, magunsa na lang sila. Bilal. Nga, nagsugod mi nga wala pa ko na busy karon hinon na busy na ko biyaan na ko sila, so dili pwede mo nagibahin na ko akong oras nga makaingon ko tag duha tulog ka oras na man akong tulog sa kadlaw, pero with the help siguro sa Ginoo
11: and with your love sa ano sa imong craft,
12: yeah, diba? With my knowledge, with my kanang wisdom sa Ginoo, makaya ra na ko tanan.
11: Okay, follow up lang with your leadership, sa palagay mo pila ka percentage na makakuha tayo ng gold sa mga international na event?
12: Actually, nagpasalamat gid mi sa provincial government of Bohol, no, kay before ko na ni sud dinhi sa province of Bohol as the kanang Arnis tournament chair sa Batang Pinoy. Kuan na magita, player na magita sa Arnis, no. Mo na nga nanatay knowledge sa technical official, nanatay knowledge sa pagpadagan sa games, nanatay knowledge sa kanang mga techniques sa ganang games, no? Unsay mga duwa, unsay mga sanction, yana. So, first time, I think, first time in the province siguro sa Bohol nga nagka-gold ang Arnis, no? Duha pagod kabuok dito sa Batang Pinoy. Nalipay migdako na kay kami, daghan kay mig na nakitaan nga uban nga mga delegates, pero ang uban gani, ginagmayra gani nga mga budget. Kami sa tinod lang sa Arnis, wag sa uban nga mga, I don't know, sa uban nga unsa pa'y kasulti sa uban nga mga kanang sports discipline, pero kami sa Arnis o diri sa province of Bohol, lipay magdako sa province of Bohol, kay tungod kay laliman ka, gikan pag diri kinuha og kanang mga coaster, hinatod og sundo sa bahas, aeroplano pa, ang uban nga mga delegado, magbarko pa sila, pila kaadlaw ang ilahang travel, pero kami, hayahay kayo. Muna nga kami po, naninguha po may in return sa gihimo sa province of Bohol, amo silang suklian pinagi sa atuhang kadungganan. Muna nga karon, with your question, kung pila ka percent ang makuha na to karon, dilit na kayo no pila ka percent, pero we can guarantee nga natay makuha gihapon with the program karon nga among gihimo karon sa BYDO.
11: Alright, good luck. Balik na lang ko niya, Sir Atoy.
7: Janet Lim Bilerojo.

0: Thank you, Sir Ate. Good morning. Good morning, Sir John. Good morning, sa tanan. Kita sa provincial government, unsa o giunsa na to pag kanang pili sa atong mga athletes? Of course, na aside sa atong Olympics, no? But kayo, kamo sa PYDO, Sir John, Sir Hilbong, do you personally do tryouts to recruit athletes or moagi pa ba mo sa mga LGU, sa schools, mga inaana nga, kuan sir, pamagi?
1: Ang ato ang process gyud Ma'am Janet tungod kay LGU man ta, so we comply and follow and align ourselves with the standards of the Philippine Sports Commission, of which ang nahog nga grassroots nga base sa atong Philippine Sports Commission are local government units. Mm-hmm. So pero ang atong gibuhat Ma'am Janet tungod kay we are now tapping into the whole of government, whole of community approach. Ang atong mga bata karon gina-scout are not just only scouted gikan lang sa mga LGUs, but these are also winners sa ato ang DepEd, like sa provincial meet, sa Sibira, sa Palawan Pambansa, nga pwede silang mutabok padung sa Buho Olympics, pinagi silang mga local government units. So we do not directly do the tryout yun. However, natay gibutang karon nga intervention, Ma'am Janet, to encourage ato mga kabatanunan to engage themselves into sports. Muna karon na ginabuhat na to ng mga sports clinic sa matag barangay o matag lungsod-lungsod, nga ang galit anani are also our coaches, in partnership sa atong sports development section sa Provincial Youth Development Office. Kanisya nga mga activities, Ma'am Janet, nga gihimo na to sa matag lungsod, part ni sa tong hanas gapon nga program katong gisulti ni Coach Sniper, which means harnessing new and advanced sports skills. So part sa ato ang direction magud sa hanas, Ma'am Janet, is ang pag-train sa atong mga coaches, naga-invite taog mga taga-Philippine Sports Commission nga muari diri sa Bohol, kay rather than kita ang mularga sa Manila, sila na rin pariuna to para mas daghan pang maka-attend, no? And then at the same time, tungod kay naman tayo opportunity nga matrain ng itong mga coaches at itong mga trainers to the sports clinic, sila na po ang munaog sa mga kabarangayon o kalungsuran to promote their sports. And then kung ready na ang bata mukumpit, then ato siya, musulot siya mga LGUs, and that is the time na mukumpit sila nato for the Buho Olympics.
0: Thank you. Nakai-add, sir.
2: Hello. Sa among event, ma'am, sa boxing, naaman na sa DepEd o katong giingon ni Sir John nga sa LGU base, kaning sa ato karon sa Olympics, ang among gibuhat sa Bohol Boxing Federation is every time nga naay mga duwa, naman ang atong mga referees, na ang atong mga in-charge sa boxing, ginamonitor na muna sila as to their age group, weight category, tagadisan na siya, unsa niyang duwa, aron mo po na siya among gi-groom padung sa mga bigger meet. Kay kami, before sa bigger meet, na may among handulan nga dad-una muna siya. Actually, for 3 years, 2 years na, adto na sa akong barangay, sa Kantagay, Hagna, adto na muna sila i-train. So, nakahibao nami kung kinsa itong mga bata na'y potensyal sa Bohol. Mao na ni siya nga mao bitong kami dili lalim ang pressure na mo igabot na mo as to na min chair as coach sa Bohol team, kay ang among pressure ana nga unsaon na mo pag-uli ang kaayo ang kanindot sa programa sa provincial government of Bohol ug dili mi makadala og medalya. Ngano man katong giingon ni Coach Sniper nga tinuod man dito, giayo magyud mi pagpangga. So mo nay among ampo magabi training mabuntag sayo ibuy formo duwa inampo ay makita ni sila si Sir John og unsay among pormas mga naong dito igduwa labi na og katong giingon nga human intervention nga usahay katong mga tawhan na dili mo pabor na to imbis bisag pabor na to ang duwa mo nang kami magbantay gud mi then monitor sa mga duwa gid sa mga bata na mo kay mao toy among igroom niya kami na mo

0: Station. Kay kinahanglan magud nga kami ang mga ang selection mo gina mo karon wa mi gabase on say performance karon sa mga bata. Gabase mi karon kung unsay umaabot nila nga mga tournament. So mao na nga kami dili lang gid mi mo limit sa selection namo sa Arnis, dili lang gid mi mo limit nga di ara taman siya sa provincial level, di ara taman siya sa Sibraa, di ara taman siya sa Batang Pinoy. Kinahanglan mo go outside gid siya of their comfort zone. Like for example na yung mga invitational tournament, world tournament, kunya kana siya gisuportahan po na sa mga ginikanan sa pagkakaroon. So mo nang na-create me og Arnis Parents Association, which is ang mga parents association, they created also an officers nga para mo po mo delegate sa mga bata. Mo nang kami po nga mga coaches, mga trainers, dili mi kaayo kanabang kabado kung ang mga bata dalhon nga tusgawas kay naa may suporta sa mga ginikanan, financial, emotional, spiritual, natanan din ha. Unya, speaking for og kanang lecture, mo nang kami naga-lecture gid mi sa mga bata. Not only lecturing bahin sa kanang sportmanship, kay always mong ginanamo na every session after session nag-lecture gid mi sa mga techniques nga ngay buhaton. At the same time, amo pong engage sa mga bata outside pud ana labita sa spiritual, agriculture, unya kining about sa mga drillings, mga drills, fighters, everything. So natanan kumpleto kay kami magod, we do not focus nga mga bata dinha ra gyud taman sa sport sila. Kay gusto namo ang mga bata, like for example kami sa Arnis, dili magugumalaw nga ang mga bata bagsak gani ka sa imuhang exam, automatic out na jud ka. Kay dapat i-balance nimo ang imuhang academics and sports. Dili pwede nga puro ra kay sports, i-balance nimo ang academic and sports. So far every ranking namo, do na gid may ranking every kaduha sa usa ka tuig, wa pay bata namo nga naabot og 80 ang grado. Kay nga akong gingon sa mga bata, kinahanglan 90 ang inyong grado, kay abot mo 85 i-out mo namo. Mao na mga bata, pressure sila sa kanang sports, pressure po sila sa academics, but at the same time amo pong gibalance through spiritual. Mao na nga karon kaluoy sa among mga Arnis, puros mga honors tanan.
1: Thank you nindot sir, salamat.
2: Okay. Sa boxing ma'am, before sa start sa training, lectures na siya. Ikagabi ipon ma'am, before mga tug ng mga bata, labi na naahihandula na mo. Techniques, tactics,

under the banner of the Sandugo? And how will LGUs take advantage ang mga venues at mga competition, sir, na nato bitbiton sa matag lungsod? For example, ang ato ang sepak takraw, Sandugo Tigi na to ang sepak takraw, which is national, which is karon Visayas Mindanao sila na karon sa Inabanga. Ang atong boxing kani adto na sa hagna bating bid sa Alicia, adto himuon sa Alicia. Ang ato ang Arnis karon, which is Katigbian ang nahug nga center of excellence nila, napud karon sa Katigbian. So ang mga lungsod, sir, nga ming invest sa mga aning nga mga sports, dito po na to dalhon ang Sandugo Tigi. And when we put their Sandugo Tigi, kay momento instruction ni Governor nga dapat ang Sandugo province-wide, dapat mabit-bit yun ang mga activities na to sa matag lungsod para makabati ang matag lungsod na to nga appeal sila sa Sandugo. And Tigi carries that banner. Muna nga, every Sandugo Tigi, sir, kung makabantay, dadaghan kay mga athletes mo ni Dirig Bohol, kay mo compete na sila in different municipalities, kay na to, dito gipang butang ang ato mga sports competitions. Yung strategic kay ng idea ni Gov, sir, like for example, frisbee dito sa Tubigon. Sa ang Tubigon, kita sila nga, ano man nga every Sandugo, daghang tao, mga to sa 600 kabuok nga mga dayo nga mo ato, tungod kay sila ga-host sa frisbee. So muna nga, every time nga mo-host ang Tubigon o frisbee, ang ilang mga hotels mapuno, ang ilang kanilang basak

0: nila nga food park puno. So karon giganahan ng community nga, huy, atuo na lang ning Frisbee King. Ano man, again, you have 600 athletes coming in to your municipality. Mo stay there og 5 days. Ana sila mo kaon, ana sila mo stay, ana sila mo travel, mag-tour man gani, mo-tour pa gani. That means money coming into our economy. Kinsa mabulahan na sir, sila sa Tubigon. And the same pod with them, dito sa Hagna kaniadto, si May Raniola, nga mo gimingsulti na mo nga, dapat ang Hagna mo host, gyud siya og sandugo, tigi kikita siya sa benefit sa sports tourism. Mubibog yun ang lungsod. The same pod with Katigbian, mubibo kay inikanha biya sa mga athletes, kay dili ra athletes sa mga naapil maginikanan, apil coaches, so that's 600 times 2 or times 3. So nga na kadaghan ang mga athletes. And last year we have 12,000 ka-athletes minganhi sa tong sandugo tigi for the games. The other year dito 2024, last year mingabot og 14,000 sir ka mga athletes, which means kaning 14,000 nga mga tao nga minganhi diri, they add to the economy of the province. And last year, sir, ang Sandugo Tigi generated 150 million pesos in revenues. Which means, kung sa sports development program, ming gasto ta, ang sports tourism, ming gain taog revenues.
1: Salamat kay sir.
2: Okay, so si Bro Ayet Reyes, ano na pa'y dugay pangutana?
3: Sir, metodiyo sir, nainggan niyo ko sa imong gisulti nga pila to ka municipalities ang ning appeal karon sa Bohol Olympics?
0: Dili pa appeal siya kana ming submit na kay tungod kay ongoing pa man ang validation namo. Last year was 44, karon 28 pa ang nasa mo ang gi-checkan sir. Pero na pa yung mga lungsod nga wala pa namo na check sa lang credentials.
3: Okay, as of now sir, ang lungsod sa Ubay which is 44 barangays.
0: Ming hatag ng Ubay sir, ika 24 ang Ubay sir.
3: Ika 24. Unsa nga klase sa duwa ang gihatagan nga og focus sa Ubay sir?
4: Okay, ang Ubay gipasa gyud ni giapas ni Sir Jimboy Sanchez no. Kasagaran nilang giapilan is athletics and boxing sir.
3: Athletics and boxing. Okay, kay to tell you sir Marginot, ang boxing sa karon nga generasyon sa Ubay an harapon nako makita magpractice anang karsada. Oh, which is sa nikad ako nga oportunidad nga akong sampito na kamong mayor, the Honorable Mayor Violeta Jangco Reyes nga matagan ni og kining pagtagad pagtanaw. Salamat sir.
0: Actually sir, kita magtinabangay kita ni especially sa atong mga partners po sa media nga katuwitong One Sport One Town. Kaya ang encourage maguna mo karon sa mga lungsod sir, just like the provincial government, wala ginato piliata ng duwa. Hingpilit ng gitawag duwa nga ito tamo focus kay natay sakto nga mga trainers and coaches nga natay potential nga makadevelop tawag athlete kay kanang 50 o imo nang dalhunta ng diri sa Bohol ang imong budget mo gamay kay magbirahan na man na sila. So karon mas makatabang tagtarong makahatag tag support og tarong tungod kay strategically ang atong gibuhat hingpilit ng gitawag games nga tan-aw nato posibleng makadaog si Bohol kay mo pa nagibuhat sa banglong mo na pa gibuhat karon sa bang LGUs no nga wala na pud sila kayo ming invest on other sports program, ga-invest gyud sila og sports program, nga na sila existing nindot nga mga trainers o coaches, and then na sila pool of athletes. So sa Ubay, sir, kung tanaw na to sa Ubay, boxing will be their niche. Then, pwede, sir, nga as early as now, mingon na si Ubay nga, sport ang sports na mo diri sa Ubay, mag-focus me on boxing, and then pwede po sa athletics.
2: Okay, sa si Bob Goodman.
5: Kay ABC Joel. Kaning last year, I guess, nay taga Duwero na nagduwag professional. Have you heard it, Sir Joel? Oh. Pwede ba siya maka-appeal sa ano? Sa Bohol Olympics? Na nagduwa nag-pro?
6: Dili, sir.
5: Pwede?
6: Dili.
5: Dili na?
6: Ang amateur is amateur na siya, then pro na. Dili na okay. Pwede. Sa Bohol Olympics, dili pwede.
5: Dili pwede?
6: Dili pwede.
5: So, estudyante lang yun?
6: No, naan mo ka, license naman ka, license ang professional, then amateur ang classification na to dari sa Olympics.
5: Kay,
6: so, dili pwede.
5: Nawa mong siya after mag, ano? Nawa good siya after nagduwa sa Manila?
6: Dili man na siya mawa, sir. Kuan na po na siya, waiting sa siyang schedule, kay ang dari sa ato, sa amateur, is grassroots man ta, maupay pagsugod niya. Kato sila sa pro, lahi na ang pro kay binakbah kay nang ginangila license naman sila. So ang ato ani lahira ang ato is grassroots pagini siya.
5: Okay, so kailangan thorough na pagsusi gud sir para way maka kon ba kana makasingit na like pro tapos magduwa pa sa Bohol Olympics no.
6: Yes, amo nagibantayan sir dili man pwede kay kaila pud ta diri sa Bohol tungod sa dili kayo dako gid ang Bohol kaila pud may kinsa tong nag pro na nanay ning lukat naglisensya. In fact ato si Coach Janry may in charge sa nagamonitor anang mga tawhana. So dili na sila pwedeng mosagol sa Bohol Olympics
1: kay okay.
6: Ang atong Bohol Olympics mao gina sa stepping stone na to na siya for a higher meet.
5: Okay.
6: So mahibaw gyud mi nga professional na siya. Siya di pod kaybaw pud siya nga dili siya pwede mosagol diri sa mga amateurs.
1: Yo thank you.
7: Bisan asa kadapi ikan ubay tutag pilaran dili mo mali.
8: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic.
1: This news is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
0: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mocha Frapp for...
6: Aray! Sakit na ng katawan ko.
5: Wait lang sa orders po!
3: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, malihok ngaway sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Strong sa una,
10: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili ko tsakiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
15: DTX 500.
16: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
17: Opo, ang akong mga tiil o mga panakit.
16: Liho.
17: Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsul sa buntag o sa gabi. Wala 5 bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
18: Mabalik sa mga butika.
19: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
19: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko. Pero me. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pag yun og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Max Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundig, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mocha Frapp for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
3: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubo!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina! Duwa sa amin sa ako mga apo. Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy!
5: Buhat ako! Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan! Strong sa una!
7: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
14: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
16: Yes, Lucans.
15: Kainom ka o dito excitement. Gisulayan gini mo.
16: Dugay ko makatulog magabi tapos hindi makatulog magani ko at mata ba so hindi ko sakto yung tulog yeah. Straight tapos ko ang tiil mamanhod ako ang tiil muna yung usas ako ang mga ipamati-mati tapos karon kagamit na which is bulan kapina na palang ganit ako ang paggamit na ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil tapos hindi minum ko sa ko matulog hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon pumata ko bangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun ano naging ipikto GTX
17: mabibilis sa mga butika.
18: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
19: Strong sa una.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
20: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod.
21: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
23: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
22: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
23: Dugay, ragyud mi ka plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
22: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
23: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
22: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
23: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
24: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
1: Ace Medical Center Bohol.
24: Kasaligan mo.
25: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kong isuon, nung gamit na siyang MX3. One time, ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, every day na akong iinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, yeah, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Diri ko,

0: DY RD
1: Kinaham
0: Kanuna
1: Kanuna
2: D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Isguta na doon mga higala kining appendicitis. Delikado kini mga higala. Kumubuto manggun ang appendix. Maglead manggun ni mga higala sa pagkapoison sa mga silingan ng mga internal organ nato. Ang kagaw, nagakosong inflammation ng mga bakterya, pwede siya mag-spread out pa ingon sa itong mga lugo. Maka-ICU ni delikado ni mga. Laminagin sa mga bata. Manang kita mga ginikan, ang dili nato baliwalaon ang pagpanakit sa tiyan sa itong mga bata. Tinuon na. Bacteria number one ang causes aning appendicitis, kagaw. O niya, imonitor yun ang bata. Labinag yun sa mga bata nga dili kabawas, constipated. Dapat kada adlaw, kumahimo lang, no? Makabawas yun ang mga bata. O sa manggol ni, ang kaning hugaw manggol, no? Kaning mga pupo na to. Pag mag-cause nag-infection dito sa colon, ang infection mo paingon sa appendix, pwede na mag-cause ng appendicitis. So dapat makabawas yun sa mga bata every day or every other day. Depende na siya sa kwan frequency sa bowel movement sa usa ka tao. Kung every other day ka magbawas, dapat i-maintain yun na. Kung every day ka magbawas, mas labing maayo. Depende mga higala sa imuhang frequency sa bowel movement. Dahil lahi man ta mga higala metabolism, ay uban mga higala tagduha magbawas sa usa ka adlaw. Ay uban mga higala every other day, normal nila or every 2 days. Pero kung lima ka adlaw na nga wala kay bawas-bawas, delikado na. Usbo na ako. Another one nga pwede nga causes sa sakit sa tiyan is appendicitis. Muna ako ga-recommend gikog D3 Bio sa mga bata. Kay ka na mga kagawon nga naas tiyan, pwede na maglidong amweba. Ang amweba o sa mga higal, amoebiasis, maglid po ni siya pagpanagid sa tiyan. Mga bakterya nga naas sa tuang digestive system, sa tuang colon. Kung kana sila mudaghan mga higala, maglid na sila infection. Muna ang D3 Bio, usa sa mga benefits na makuha na to sa pag-inom sa D3 Bio. Unang-una, iyahang ginapatay ang mga bakterya nga naa sa tuang colon or either sa tuang gamayng tinai or either sa tuang stomach. Iyahan ang ginapatay. Ikaduha, ang D3 Bio gapanaghan sa tuang mga normal flora. Gapanaghan siya sa tuang good bakterya. Muna inindod kayo. Another one is kining colic. No? Kining colic. Ang sakit sa tiyan, galagandagan, wala siya permanente ng area nga gasakit. Gahilam ang tiyan, gahapdos imun tiyan, gaasedi ka, nga gadayariya pagyug ka. Muna kinaiya mga higala sa gastroenteritis na yung mga infection na kaon na to mga pagkaon na contaminated sa bakterya. No, ameba, no, ako na ningisgutan, pwede mag-lead ni siya sa panakit sa tiyan o diarrhea. Munang D3 Bio sa mga bata, patsada kaayong para na kuno ang common good nga sakit sa bata. Magtubo siya, ubo, sipon, trangkaso. Another one is kanang pagpanakit sa tiyan. Delikado na siya nga mga sakit. Munang nga, mas maayong nga ipamintain ang bata o kanang vitamins or D3 Bio. D3 Bio na lang. Ipamaintain sa bata para nga maproteksyonan nato ang bata. Samtang gatubo siya against anang mga bakterya nga gakosog infection sa tiyan or either gakosog infection sa baga. Pneumonia, kana most common na siya nga sakit sa bata nga gatubo or either diarrhea, which is hadlo kaayong mga higala ng diarrhea. Kadehydrate na. Ang kini infection pwede usa mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. Kung may edad na, labi na sa mga babae, pwede nga ang bukol sa matres kung naamoy mayoma, mga cyst nga gatubo sa mga higala sa ovary sa babae. Pwede po na siya mag-lead sa pagpanakit sa tiyan. Ang uban na rin, gadako ang tiyan kung naay mayoma. Labi nag-active ang mayoma, gadako. Mag-lead na sa pagpanakit sa tiyan. I-consider na ninyo. Di paggalimtan DTX 500 na. Mga bukol-bukol na gani, DTX 500 na siya. Anyway, ang ato ang mga clinical products nga gihisgutan na anitanan mga higala. Ang atong D3 Bio, ang atong DTX 500 na as mga butika.
5: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Oro City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga D3 Bio, DTA, kung may TC, titesting ko pag-inom. Pag-testing na kong inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na nga mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ngayon ang doktor nga, biyain na nang inom tay. Akong gibiyaan muna, nitumar ko sa D3 Bio, kung may TC, kung DTA. Pero isa Diyos, maayo kayo ang paglinaw sa akong lawas.
2: DTX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. D3 Bio, health
0: News.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
13: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
17: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B. Para walay mo buhi sa trabaho.
18: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
21: Sir Archie, maayong anlo ni Mudra.
22: Yes, Lucans.
21: Gainom ka og dito ang sermandit. Gisulayan gini mo.
22: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, di gito, sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano palang gani sa kong paggamit? Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika. Umbop!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Maayong panglawas. Bato, bisan, unsang balatian. Ang kakapoy og stress. At dumay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. Og panghuna-huna. Aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule. Aron mabatukan ang bisikang unsang balatian. Sabaya sa pag-ehersisyo. Saktong diet o nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Marka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapoy o sakit. Kusog nga natural. Lawas na optimal. Sa EXL Marka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Makabuhay.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
7: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
9: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
10: Yes, Lucans.
9: Kainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
10: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. At mata ba? So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
11: Mabibilis sa mga butika.
12: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.

0: Atong oras sa DYRD Worldwide, alas 9.13 sa gabi.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

Igala, kamusta may gabi ka naton tanan? Welcome na usab sa aton tulumanon tag Bilaran by Night. Adlaw kita karon nga Biyernes mga igala, pitsa 29 ning buwan sa Mayo, tuig 2026. Atong panimbaya sa mga kaigsuon ng bulanon sa tibuok kalibutan at mga panginaot nga namo kanunay sa kapiskay sa panglawas. Samtang nagsunod ug nagtubay ning aton tulumanon. Samas na andan kauban gihapon nato at mokihan mga lagad field reporters nga muhatod sa tagsa-tagsa mga balita gikan sa ilang himutangan. Uban kang alerto Jun Gutierrez diya sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, kang Rubuka Puili Maestrado sa Kapulisan at Tundakbayan, kang The Barker Cell Remulador nga muhatod sa mga balita gikan sa kalungsuran dito sa himutangan sa gawas. Samtang ato usab nga makauban diri speakers lawak atong co-pilot si Engineer Jerry Cahes ug Engineer Gilbert Tulop dito sa transmitter site, Engineer Rani Mulat ug Engineer Goody Felicia, ang atong chief technician si Engineer Phil Abandula, atong security guard on duty si SG Namok, mga technicians on duty sa atong mga kiring stations karong mga orasa sama sa 102.3 Kiss FM, 100.9 Radio Hagna FM, 95.9 Radio Ubay FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay ug Boholano Cable Networks. Alang sa inyong mga buot ipaabot ning aton tulumanon karong gabi una, pwede mo tawag sa atong mga hotline number sa DYRD. Ang atong Smart 0964-932-6383. Ang atong Globe 0952-558-2760. Atong mga landline numbers 411-3100-235-3353, 510-3092 o 501-0077. Alang sa inyo mga reklamo o opinion nga buot nyo ipadangat o text, i-text ka na sa atong hotline numbers, text klamo 0947-870-1262. Arangkada na punta sa laing edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night. Arita sa mga nagbagang uluhan sa atong mga balita dinhi sa atong dapit,

0: kita nato kagabi eh ngagi pa bayad sila og 200 pesos sa co-op aron makuha ang libreng abono og binhi gikan sa Department of Agriculture. Samtang sa laing bahin, naguna si Gobernador Aris Omintado sa usa ka pribado nga political survey. Ikumpara sa gobernador sa Sugbo. Ulan tudlay sa mga balita gikan sa gawas uban kang The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
1: Okay, dagan salamat kagawad ton ato mga panimbaya, madyong gabi, madyong pagpaminaw sa ato mga binangga sokinti paminaw. Nakanunay nagsunod sa itong tulumanon sa tagbilang by night worldwide dito sa lungsod sa Danao na dakpan sa bypass operation sa kapulisan sa Danao. Ang gidudahan nga tigpayot sa ginarili nga druga atol sa kapulisan operation dito sa Barangay Santo Niño sa lungsod sa Danao. Nanukat, gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Ragohoy, The Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasundigan sa balita. DYRD.
0: Dengan salamat, The Barker Cell Remulador. Arita sa dugang mga uluhan gikan sa inimutangan sa Governor Celestino Galiares Memorial Medical Center. Uban kang alerto John Gutierrez. Go ahead, John.
2: Gabi sa mga soking at paminaw nagsunod kanuna itong tulumanon tagbilaran by night. Naidangat des ng Galiares Medical Center ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo. Humakini may pagkabalintong kay nakadas magugiro di sa Alonso sa Panglao. Mga kompleto ni Tali sa tanyang pagbalik.
0: Sus, pastilan, iro na po. Dengan salamat, alerto John Gutierrez. Samtang sa laing bahin, dito sa kauluhan, Senator Jinggoy Estrada gilutsan og warrant of arrest kaganina. Apa nakapiansa kini? Karong hapon busa nagpabilin pa nga gawas nun.

0: O kanto mga uluhan sa itong mga nagbagang balita, ang hingpit nga aso ina na inumabati sa itong pagbalik.
1: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
2: DYRD, Sniper ni Bay.
1: DYRD, Sniper.

Bueno mga higala, padayon kita sa atong tulumanon tagbilaran by night atong oras alas 9:23 na sa kagabion. Atong panimbaya sa itong mga kaigsuunang bulanon sa tibuok kalibutan, labidagyod sa 15 ka mga barangays ng atong dakbayan sa tagbilaran, mga silingang kalungsuran. Sa una, ikaduha, ikatulong distrito ng atong lalawigan sa Bohol. Sigon sa mabot sa itong Sibya, lakip na katong tuas sa gawa sa atong

0: atong nasod nga nagmonitor ka nato pinagi sa atong Facebook Live ang DYRD Bohol ang kasaligan, no? I-follow ninyo palihog kana nga Facebook page, mga higala. Unya, kamusta mo din ha mga sano o mga sana sa inyong nahimutangan karon, ha? So kamusta ang ato mga pagpanikay-sikay din ha, no? Ato gihapong mga panghinaot nga naamo kanunay sa kapiskay sa panglawas. Boy na mga higala, dita magdugay sa atong mga hisgutana, no? Ha, init kaayong sabaw gikan sa kauluhan, mga higala, nagbukal-bukal ang balita karon didto. Ha? So sama na sa atong giingon kagabi eh, no? Posible sud sa 24 oras lutsan gyud og warrant of arrest si Senator Jinggoy Estrada, mga higala. So wa gyud ta masayop, no? So kaganina mga alauna sa palis may palusot yun o warrant of arrest ang Sandigan Bayan, no? Bato kang Senator Jinggoy Estrada na appeal pod ang former DPWH secretary nga si Manuel Bunuan. Oh, so galing lang kay kadto patong usa ka kaso, mga higala, no? Dili pa ni mao ang plunder, no? Ag kadto pa ning Section 3 letter E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ha, violation na anang dapita, mga higala. So mao na din ha nga kana pa maoy gilutsan siya og warrant of arrest. Unya gumikan kay ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga violation, alleged violation, no? Pwede man makapiansa. So gitanyag sa korte ang 90,000 pesos nga piansa. Motong karong hapon, mga higala, alas 4, ha? Dali-dali og sirit si Senator Jinggoy Estrada dito sa Sandigan Bayan aron nga makapiansa siya. Ha? Nakaapas po pagkataod-taod si former DPWH Secretary Manuel Bunuan. So, unsa man ning Section 3E sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no? So, mao ni siya, no? Atong basahon ni siya. Causing any undue injury to any party, including the government, or giving any private party any unwarranted benefits, advantage, or preference in the discharge of his official, administrative, or judicial functions through manifest partiality, evident bad faith, or gross inexcusable negligence. So, mauna siya nga charge, mga higala, ang information nga gitagaag pagtagad pa sa Second Division sa Sandigan Bayan. So kanang dapita nalutsan si Senator Jinggoy Estrada og warrant of arrest kay siyempre, no, ingana magyud na kay na file man sa ombudsman, no, ang Sandigan Bayan, no, as a matter of procedure mo issue gyud sila og warrant of arrest, no, although nakabutang din na sa ilang rules nga they have to physically examine, no, the information including the evidence, no? So mo na din ha nga ang usa ka kaso, mga higala, gatong plunder, no, wa pa siya magawsi og warrant of arrest ato, mga higala. So kadto mo idelikado delikado tong plunder og mo na imo gawas ang iyang warrant of arrest kay wa toy piansa, no? Dili ka pwedeng mo piansa kay appeal man isa sa gitawag nato nga heinous crimes, no, kining mga krimen nga dunay penalty nga kining reclusion perpetua o kining habang buhay na pagka bilanggo. So mo na mga heinous crime, no, dili ka pwedeng makapiansa, no, sama anang ubang mga criminal cases nga rape, murder, mga ingon ana. So kining plunder, no, pandarambong kinta, no, ingon ana murag tuan ni na na-concentrate sa iyang kining allocation kay kinibitaw ang mga senador o mga congressman, na magina sila yung mga allocation automatic mana, di ba? Sukad pa mana sa una, no? Katong pork barrel pa ang tawag hangtod na himong pidaf, no? So wa mana mawa, no? Ga balik-balik man lang na, lain-lain lang ang tawag, no? Gumikan kay gideclare sa Supreme Court sa una nga unconstitutional ang pork barrel, nawa ang pork barrel, gipulihan og PDAF, no, Priority Development Assistance Fund, agi declare na pud sa kining Supreme Court nga ha kining unconstitutional, no? Gipulihan na pud atong DAP. Ha, kay namdo mo ato panahon Aquino, si Abad, no? Disbursement Acceleration Program. Ha? Gi-declare na pud dito sa Supreme Court nga kining unconstitutional. Ha? So nawa na pud ang DAP, no? Lain na pud itawag, pero kada tuig mga higala, no? Naagyod na, no? Karon gani murag LGSF na pud ang tawag ana, di ba? Sa tuig mini yung LGSF, local government support fund, ha? Ha? Na ana pud na, no? Gikan sa mga senador, ha? Nawa ag PDAP, nawa ag DAP, nawa ag pork barrel, karong bag-o LGSF na pud itawag. So bisan unsa na lang yung itawag mga higala, basta kay kining ato mga senador gyud o ang ato mga congressman, na agyon na sila ipahat, no, nga asa nila ipanghatag kanang ilang mga proyekto. So naa din ha ni naigo si Senator Jinggoy Estrada, no, hasta na si Joel Villanueva o si Chis Puhon, no, igon po na sila din ang dapita mga higala, hotdo ni sila, ah, mga sakop sa mayorya, ah, kay inig kapriso, waya mo'y piyansa, automatic lisod silang numero dito sa Senado mga higala. Oh, so karon atong makita ni siya nga ang kadto manggong unprogram funds, di ba? Mao man gi-question karon sa Supreme Court na pod unprogram funds. Di ba? Doon na nay oral arguments ana nga gihimo dito sa Supreme Court nga nangutana si Justice Leonen ni pangandaman kadtong budget secretary nga ning resign. So kinsa man day mag-release sa SARO? Special alok ko sa tawag ana SARO, di ba? Siya ra kuno wa ko nilabot ang presidente. Ingon pod si Leonen nga mas gamhanan di ay ka sa presidente nga alter ego ra man unta ka. Ha? So mo na karon mga higala ang unprogram funds, no? Maunay nakalimtan sa Blue Ribbon Committee nga investigation kay ha? Tua man na concentrate aning mga allocation sa mga senador. Ha, ni ang unprogram funds maubaya na ang pundo nga giaprubahan nga wa pa mahibal-i og asa gastoson. Unya mo na gigamit nila ni former House Speaker Martin Romualdez og ni PBBM og ni Saldico nga ang mga unprogram funds didto nila gibutang sa mga flood control projects nga mga highly anomalous. So mo na nga kanang mga butanga mo na murag natabunan sa pagkakaron, no? Tua na concentrate ng investigation sa mga allocation per senator, no? Kay lahi man ang allocation per senator mga higala, lahi pud tong unprogram funds. Kay katong unprogram funds mao man toy dako kaayo, no? Mao man toy ang presidente mo ay magbuot, mao na gi-question karon dito sa Supreme Court, no? Wa pay decision ang Supreme Court anang dapita, pero og naminaw tas mga justices, no, sa ilang mga pangutana, mura og wa sila kauyon anang unprogram funds kay gilaliman kag mag-approve kag pundo nga wa pahibaw ig asa gastoson. Unya ang presidente ray magbuot og asa niya na igastos. So mao na karon, ha? So delikado ni og garong Lunes pohon, ha, malutsa ni si Senator Jinggoy Estrada og warrant of arrest na pod sa kasong plunder. Kay katong plunder wa gyud toy piyansa mga higala, pero hanad man ni si Jinggoy og ingon ane, di ba? Ha? So tulog-tulugan lang na niya dito sa prisuhan, ha? So mo lagi na kay saon ta man nga do na man gyud mga pressure ana mga higala, no, kay duwa man ni sa politika mga higala, no, ingon ana man gyud na, pero at least ang mga tao karon di ta kaayo lisod magpasabot dinhis kahanginan kay tanan man do na Facebook, no, makakita man mo din ha, no, pikas-pikas, no, basa sa pikas, basa pud sa pikas, minaw sa pikas, minaw po sa pikas, kadugayan magkamao man tamo timbang-timbang, di ba? Kasabot gay ng grade 1. Ha, kita pa bang mga hamtong naman ta og mga panghuna-huna. So kini karon, no, gawas noon pa ang atong senador sa nasod nga si Jinggoy Estrada, pero ata kahibaw ani karong Lunes mga higala, ha? Basin og ang plunder na pod. No, hinoon naman ni siya mga legal remedies, no? Pwede man niya questionon dali-dali kanang probable cause ana mga higala, no? Kay kadtong kang in release sa una sa 2014 ni kabat pa man to og 29 ka adlaw adiser siya na isyuhan og waranto og arrest sa Sandigan Bayan. So kini karon waray 24 oras waranto og arrest dadjon, pero at least na piansa. O kini plander karon atak hibaw og naa na ba ni karong Lunes mga higala kay no mo pressure magyod ang atong mga nagduwa no behind the scene ani mga higala, ha? So ambot og unsa na mahitabo ani karong Lunes kay matod pa pud ni Senador Ping Lacson og ni Senador Erwin Tulfo karong adlawa, no, na ako noy duha ka senador gikan sa grupo ni Cayetano nga muambak, no, muambak na ngadto sa grupo nilang Soto uni ang himuon kunong Senate President si Senator Win Gatsalian karong Lunes, ha? So ato ning huwaton og unsa ni siyang katinuod mga higala, ha? Kay matod lagi ni atod pud ni Senador Marcoleta gi-interview siya karong gabi, eh, no, kaganina ko no sa wa pa mo piansa si Senator Jinggoy, nagmeeting pa sila, no, mga sakop sa majority ni Alan Peter Cayetano, no. So gibutyag ni Jinggoy didto nga, no, kapila gyud siya tawag-tawagi ko, no, no, wa langan li ni Marcoleta nga saman moray hangyo namo nimo nga tabok lang sa pikas aron di ka namo padayunan ani, ha? Pero daan namang ningon si Jinggoy nga ay padayon lang na ninyo, no. So barog na siya nga bahala nagma pailan og kaso basta kay di kuno siya mubiya sa 13 kabuok ni Cayetano mga higala. So kini nga mga pressure, no, natural ni, no, natural ning mga ingon ani, at least no dili na kaayo taas ang ilang utngunon ani mga higala kay sunod tuig 2027 og madayon gid ang eleksyon, ating pail naman, ha, no. So mato dire sa comment, hotdo ni sila sirton kay aron di maukay ang flood control kay nakatago na ang malita ni Boying. Mauna ning kamot si Boying Rimulya. Oh, asti lang paita. So mo to'y nakalisod mga higala og ingon adto lutsan og warant o niya padong musisyon niya at nga lagi sa mga NBI murag di kadaganis Senator Jinggoy kay upirahunon gani kunog tuhod gakiong-kiong. So mao may sulte ni DILG Rimulya kay gitawagan ako nun siya, gitawagan ako nun niya si Jinggoy nga mugawasay imong warrant, mao ni imong opsyon. Awa po, musulte si Rimulya o sanay nga opsyon. Ha? Oh, so, mao to nga, niingon po si Jinggoy ko nung atong Rimulya nga ako sa ilang huna-hunaon. So, at least karon, no, ang anti-graft nga kaso pa ang nigawas nga warrant of arrest. Ang sa plunder, wa pa. So ako po Jinggoy ane o mugawas ng warrant of arrest, di na lang kumudagan kay gakiong-kiong man. So surrender na lang, no. It's ato aliyan na lang yon. So atong oras mga higala alas 9:37 na sa gabi on atong suwayan og kontaktong Clarin og Dawis PNP og naunsa ra tong gipusil bitaw dito sa Clarin katong kagawad na dakpan na ba tong suspect adto. O niya ato pong follow-up po itong dunggab kagabi sa o kagahapon dito sa Dawis o nadakpa na ba ang suspect kaya nailha naman to. No, katong dito sa Clarin, doon ay 50 mil nga pabuya, no? Doon ay 50 mil nga pabuya kung kinsay makatudlo sa suspect ang LGU Clarin, no? Pinanguluhan sa ilang mayor dito. O niya nakadungog ta nga gidugangan eh ni Governor Aris Omintado og 200,000 pesos, no? Nakadungog ta. Nakabasa ta nga dunay ingon ana nga po sa Facebook. So 250,000, ha? Ang patong kung kinsay makatudlo sa identity atong suspect nga namusil dito sa Clarin mga higala. Ha? So grabe po to kaayo kay klaro gyud sa CCTV ba? No? So na uhan gyud mga higala. Clarin. Okay, ni Aspikas Linya mga higala ang atong PNP Clarin. May gabi e, PNP Clarin.
1: Bi, sir.
0: May gabi e, sir. Si Tonton Aniskal ni sir sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. On the air kita karon sa DYRD. Kinsa ni palihog, sir?
1: Si Miss J. Peter Tiring-Tiring, sir.
0: Peter Tiring-Tiring?
1: Yes, sir.
0: Kining PSSG ba to?
1: PMSG.
0: PMSG. So nanawag ta sir kay gusto tang mahibaw kung doon na nabatay nakuha nga suspect atong nahitabo nga latest nga pagpamusil patay dinha sa atong lungsod Claren, particular katong usa ka barangay Kagawa dito sa gawas sa Buangan.
1: Sir, pagka karon sir ko nang ga sige pag investigar sir nya ang makatubag ni sir Ketorog yung IOC nga investigator sir.
0: Okay, so as of now sa imong nahibaw-an wa tay dinakpan dinha karon in connection aning panghitabo.
1: Negative pa.
0: Ah, yes, so sa mga istorya din ha, taga din ha ra ba tong nagpusil?
1: Wapod ko, wapa ko yung idea po na sir.
0: Okay.
1: So, gakanda ko may investigation sir.
0: So, doon natin nadunggan nga istorya nga ang atong munisipyo din ha, pinanguluhan sa mayor, mutanyag og 50,000 pesos nga pabuya sa maka hatag og impormasyon kabahin sa identity sa suspect. Tinuod ba ni sir?
1: Yes sir, may nadunggan sir.
0: Unya, nakadungog sir ga nga murag gidugangan ko noon ni Governor Aris Umintado og 200,000 pesos.
1: Apoy nakita sa mga social media sir.
0: So murag wa nila ang didugang maone 250,000 pesos gikan sa mayor og sa atong gobernador.
1: Mga ingana man nakita sa social media no sir.
0: So sa pagkakaroon sir, unsa may mga nakuha nato nga ebidensya adto sa kuan katong CCTV o mga kabhang?
1: Murag kana ra sir og na hibaw-an po sir.
0: So di pa punta makasulti og
1: dire ko sir kay ang IOC ra na mo sir investigator may mo maka istorya na sir.
0: Sa mga nadunggan ni mo din ha, wa pud kakadungog nga taga diin, taga Claren ra ba ka to?
1: Wala sir. Wala pa gud ay po sir.
0: Unya, naabag investigator din ha?
1: Kakaroon sir, off siya karon sir.
0: Off siya karon.
1: So, tawag lang astro sir ko.
0: Unsa kunoy sa imo nadunggan, unsay nagunang hinungdan kuno ato sir sa sigon sa investigasyon?
1: Wala koy kuan sir, wa koy idea pa sir.
0: Sige. So basta kay sa pagkakaroon,
1: tawag lang puhon sir, maabot ang mong investigator sir.
0: Basta kay sa pagkakaroon, wala tay arrested person in connection sa maong panghitabo.
1: Wala po sir, negative sir.
0: Okay, so sige. Salamat kaayo PMSG Peter Tiring-Tiring sir, may gabi ini mo.
1: Salamat po sir, may gabi ini sir.
0: Okay. So, wag yun intaw'y suspect pang nadakpan mga higala. Ha? Ang maong panghitabo, no? Dito sa Claren, no? Kita mang yun mo ana dito sa social media kay gi post mana mga higala. No? Okay, ni Aspikas linya ang atong Dawis PNP. May gabi eh, Dawis PNP.
2: Oy, may gabi eh, sir.
0: May gabi eh, sir. Si Tonton Aniskal ni sa Tuntulo Malon sa Tagbilaran by Night. Unda air kita karon sa DYRD. Kinsa ni palihog, sir?
2: Police Staff Sergeant Frederick Usap ni, sir. Sir.
0: live lang ta, sir. Gamay lang kaayo, sir, ha?
2: Yes, sir. Saya to, sir. May gabi eh, niya.
0: May gabi eh, ni mo din, ha, sir. Kining nabalita man to gabi eh, nga diha toy na dunggaban nga batan-on din ha niya nailhan ang suspect nga si Rolando katong taga Daguhoy ba to?
2: No, yes sir.
0: Nadakpan ba nato sir?
2: Yes sir, nadakpan na sir na ganiha alas 8:23 sa buntag dito sa lungsod sa Daguhoy.
0: Maayo kasi nga ani niya sir si Rolando.
2: Si Rolando Dacol Y Palado alias Tata.
0: Okay. Alias Tata. So nakauli dig Daguhoy ni?
2: Oh, nakauli ni siya Daguhoy sir kay taga Daguhoy man siya after ato nga incident. So insibat siya didto niya manang na kuan ato na conduct og kanang hot pursuit operation and then nadakpan jud siya dito sa lungsod sa Daguhoy.
0: Okay, kisa tuingan sa iyang biktima ani sir?
2: Ang iyang nakuanan kay si
0: Murag Francis ba to?
2: Pansistan ako sana ko sira sa kuandre sa report nga gikuan. Ang biktima kay si Francis Pilarita
0: edad?
2: Ang kuan raman kanang legal age ramay nakabutang diri sir.
0: Oh, murag 21 anyos to, taga Dampas no.
2: Hmm, taga Dampas.
0: Oh. So, kamusta man in town kining arrestas biktima una? Kamusta man ang biktima, sir?
2: Ang karon sa pagkakaron, ang update na mo sa biktima is kuan lang sir kanang total murag na ka-recover na.
0: Ka-recover na.
2: Ang naka-recover na.
0: So, asang dapita ang iyang dinunggaba na ang konser?
2: Sa right chest.
0: Right chest.
2: Mm.
0: So, kining si Rolando Dacol, saan po yung nasood sa iyang huna-huna ng anong iyang mangintawang gidunggab ni si Francis Pilarita, sir?
2: Mm, bisa initial nga investigation na mo ani sir is kanang kuan man kanang murag conflict of kuan ni kanang nai kanang mga pagsilos-silos ba.
0: Ah, okay. So babae.
2: Mm, murag in relation sa mga family kuan ra. Family nila nga mga problem.
0: Family problem nga naman, parinter ni sila.
2: Murag nai kanang involved bitaog kanang something kanang mga binadjing according sa info nga murag nakauyab bitaw ang kuan nga na iyang anak-anak ingon anak bitaw.
0: Ah, okay. Mm. So dunay mga inter family nga kuan. Sige. So giangkon pud niya nga siya gyud mo igadunggab.
2: Ah, giangkon niya sir kay kanang murag na kuan ra kuno ba nawa na siya sa panimuot o gumikan sa iyang kasuko mo atong nabuhat niya.
0: Okay. Ang kutsilyo nga iyang gigamit na aba iyang gisurrender?
2: Supposed to be ang kutsilyo nga iyang gigamit is na gilabay niya. And then na-recover apod.
0: Na-recover apod.
2: Mm.
0: Unya, unsa may kuan sa biktima sir, mo file yung kaso wa maamay kabul ne.
2: Oh, mate, kuan sir, pailan jud siya og kaso sa kuan sir sa tuang kapulisan. And then na-file na ang kaso kaga niya dito sa kuan. Sa kuan pa kanang kamulo kuan pa kanang for filing pa di ay.
0: Okay, for filing.
2: Ang kaso.
0: Unsay i-file ang kaso, sir?
2: Kuan kanang frustrated murder.
0: Frustrated murder.
2: Mm-hmm.
0: Okay. So, ang atong biktima kini si Francis Pilarita, luwas na siya sa talandugo niya kahimtang.
2: Luwas na siya sir, pero sa kuan sa tamang nasa kuan pa ni siya nasa ospital.
0: Okay. So, katong hitabua, sila ra pay gakuyog kinta sir or gisundan ning maong biktima.
2: Dili kuan siya kanang ning apas ra gyud ni siya kaning suspect.
0: Aning apas. Okay, so at least na dakpa na to unya kining atong mga pahalipay ninyo din ha at least case closed na ni siya.
2: Yes sir.
0: Okay. So PSSG Frederick Kusap to sir no?
2: Yes sir, mayong gabi ida sir. Oh. This is PSSG Frederick Kusap, this officer of Dawis Police Station.
0: Salamat kay sir, mayong gabi ini mo og more power sa inyong tropa din ha.
2: Sige sir, salamat sir. Salamat sir. Sir.
0: Okay. Agbilaran by night. So mo to mga higala na dakpan ra ga jud. Ha katong na nunggab no gi-report man ning John Gutierrez kagabi eh. Ha? Oh, so at least nakuha nila kini si Rolando Dacol alias Tata mo ni suspect no taga Daguhoy. Kuan di ay kini binadji. Ha wa mag nag-uyab-uyab ba mga binadji so pamilya nga away nga misangpot sa pagpanunggab. So karon, paila na siya o kaso nga frustrated murder. So na-recover pod ang maong kutsilyo nga gamit giangkon sad niya. Ang biktima nga si Frances Pilarita, 21 anyos man sa tunadunggan, taga Dampas, nakaangkon ni og sama dinunggaban sa iyang tuo nga bahin sa dughan. Sus Ginoo og nawa pa. Impas patatas adtos kasing-kasing tunong. Diris wa na igo mga higala. So sa pagkakaron, luwas na siya sa kining peligro. O niya, mufile yun o kaso mga higala. So balik ta dito sa klarin, kanto mo oy wa pa masulbad, no? Luoy lang tong kagawad at to, barangay kagawad na ba to? Nga si Marino Aden Montoho. At tong Mayo 24 na nahitabo mga higala, Domingo. No, kamulong buwang mga higala. kuha pag sa CCTV, no, kita dito kung giunsa pagpusil, no, matod ni Police Lieutenant Colonel Joseph Birondo nga na-interview sa DYRD inyong alagad, no, kalibre 45 ang gi gamit nga armas mga igala. Pastilan. Dito sa Barangay Bakani Lungsod sa Clarin ni Mahitabo, dito gyud mismo sa gawas sa maong buwangan. Padung naman ni muuli, no? Nakita na to sa CCTV, paggawas na siya sa buwangan, no, ga-drives iyang motor, unya giatngan siya dito sa suspect, no, lingkod pod sa laing motor. Ni akay ni action maghunong ning barangay kagawad kay murag nay mo angkas ba? Ah, saon man pag-angkas nga wa pa gani kapurmag angkas gi dulitan sa likod mga higala, no, diris bagul-bagol aring luyo, ha, bungkag ang bagul-bagol mga higala mo yung naigo gyud in taon sa ha kining pagpusil, patay gyud ayon mga higala, ha, patay gyud ayon, no, bagul-bagol ya 45 pag yod, ha. So mo na nga mura mag nakadungog ta nga, ha, kuan ko, no, ha, mapamampun mapainal, mura og bahin sa yuta kuno ne, no, bahin sa yuta, so lisod gyud kaayo ning yuta mga higala, no, mura nakadungog gani ta nga karong adlaw, no, diha poy hearing og yuta kuno mga higala sa usas atong mga korte, no, pag lingkod sa witness stand mga higala atong inahan, mura og kuan ba giatakis kasing-kasing. Sus pastilan na dag ospital, ha, nabugto gyud ning tawon mga higala nga wa ka dayon sa iyang testimonyas korte niya ang kaso mga higala inilugay og yuta sa atong nahibal-an, ha. Oh, so gidas ospital gitabang, no, pero nabugtuan gyud, no, ang mga anak in town didto perting luuya kay moy niingon og, ha, may palagi unta kunoy wa na lang mag away-away ilog-ilog si yuta uron sana din, ha, no. Oh, so lisod lagi ng yuta, no, kay og di ka, ha, og di ka matay patyon ka, mo na nga unsaon pod nga mga gasto ng mga emosyon, no, magasto ng kasing-kasing dughan, mo na nga, ha, di ra bagyon madana sa, ha, impierno ng yuta mga higala. So ato lang ning yagi katawa mga higala, pero ha, dapat gyud ato nang seryoso, no, kining mga yuta-yuta din, ha, istorya heran ninyo na og tarong, no, aron nga, ha, mga managsuon, mga paryente unsa pata din, ha, ha, manggi bungol, no, hangtod nga magkiniha ay hangtod nga, ha, mo lagi mahal magud puni yuta mo nang magilog, no. So moto mga igala ang atong latest, no, katong sa Clarin atong nasairan, no, although di pa final pero initially nakadungog ta nga yuta ang kinaingnan adto nga nag away-away mga igala na pusilan sud in town. So gianunsyo na to nga aritas maoy sa Mayo, no, libre raman unta ang ticket ani mga igala, pero ha dunay mga namaligya og ticket, ha, gidakop mga higala, no, usa ka personahe dakpan sa operasyon batok sa illegal nga pagbaligya og ticket sa Maoy sa Mayo. Dakpas taga Tagbilaran City Police Station mga higala, ha, di ana po sa atong DYRD Bohol ang kasaligan, ha, so, libre man unta, ha, pero gagama-gama siya ticket na maligya, ha, nasakpan mga higala, impas patatas, ha, himas rihas na hinoon siya karon mga igala, ha, gumikan sa pagpamaligya niya og ticket sa Maoy sa Mayo nga libre man unta ni. Atong oras alas 9:53 na sa kagabion, arita sa dugang mga balita gikan sa atong mga alagad field reporters, atong dawato ni mga balita gikan sa kalungsuran uban kang the Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
3: Okay, dikang salamaton dito sa lungsod sa Danao. Gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa paybasto operasyon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Danao. Naitabo dito sa Purok 7 sa Barangay Santo Niño, Danao. Ang suspek, usani ka 49 anyos, o ka lumulupyo sa Barangay Santa Fe, Danao, kinsa gikataho nga positibo nga napalitan og sa kaputo sa gituohang Cebu kantidad sa 500 pesos. Gibanabana nga motimbang sa 1.16 grams kantidad kapin sa 7,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gihimo niini nga anti-illegal drug operations. Gingisaksiyan kini sa duha ka mga barangay officials sa Barangay Santo Niño Danao o ga DOJ representative. Tung panimaya o kapi piyesta das barangay ginsularan ni kagawad ni Castro ba ni Tayjoni o kang Emily. Shout out usab ni Cory Anyana Ami Halasan kang Martin Susan Sonia ingon man ni Dabab Goodman. Happy fiesta diya sa barangay ginsularan sa lungsod sa Duwero. Nanukad gikan sa buhatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat, the Barker Cell Remolador, sa imong report. Naghatod sa tong oras, mga higala, alas 9:55 na sa kagabion. Arita sa duga mga balita, gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center diin duha ka motorista ang nahidangat din ha. Human madisgrasya mga igala kay nakabanggag iro. Pasti lang di malasa ne. Ha iro ray kinaingnan mga igala na impas patatas na ospital in town ka landing ang duha ka motorista. Aton dawaton ang kumpletong detalye uban kang Alerto John Gutierrez. Go ahead John.
4: Nailangat dinis ng Galeris Medical Center ang duha ka mga sakay sa usang motorsiklo. Humakini may pagkabalintong kay nakadasmag og iro diha sa Lunsos Panglao. Ang driver sa motorsiklo gipailang nga si Bernie Ampo, 27 anyos, nagapuyo sa Maypurok City, sitio Kaskaho sa lungsod sa Barangay Danao sa Lunsos Panglao. Usa iya usab nga bike rider nga usa-usab ka babay nga si Fatima Inase nga lumausab sa nasoy nga lugar sa tuwa sa ila nga kining duha ka mga sakay sa motorsiklo gikan in town kay sila nag duty diha sa usa ka mga beaches diha sa Lunsos Panglao ug si ila nang pagpauli lulan sa nagisakyan nga motorsiklo pag abos sa Barangay Danao Panglao wa makabantay kani si Bernie Ampo nga nairo sa dapit nga bahin sa kalsada mi kalit og tabok. Minundang nga iya kini nandas magan og maitan pa ka balintong itaw kani nga duha og gidali sila og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa Lunsos Panglao gidagan des nga Galeras Medical Center o karon gabi ato nga gisuse nakaangkon kini mga angol og bunog sa ila nga kalawasan og nanao sa kini sila sa luwas nga kahimtang gikalang diri matangan sa
0: Galeras. Kanus-aman ni mahitabo John?
4: Kinina ni mga alas 2:40 sa hapon.
0: Sus pastilan. So kamusta man taon sila din ha?
4: Kaning badge nga kaning yang bakrider nga babae nga si Fatima Inase nakangko nga nagsama sa og mga pangos bunok usab sila kalawasan. Na kaning driver mayong pakasamad usab sa mga tuhod no tungod daging nga kaning matud pa ni Bernie Ampo no ato among ginahinabi. Nga katong iro nga naglakaw na ginahinay di dapit nga bahin. Nakurat ni kanay usak ka motor nga buduong modul nila aborag mo aksyon og duol sa iro hindagan ang iro pagdagan sila ang nagsunod maoy nay na ligsan no maoy nay na nakaligis
0: maoy ay
4: maoy kagawad to no ato nakuha nga mga tao paluap kay Andres matangan sa Galeris Medical Center Kretseleto sa Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa balita DYRD.
0: Dagan salamat Alerto John Gutierrez sa imong report gatod sa tong oras alas 9:58 na sa kagabion. So mo gina mangigala no kinig yung iro lagi kanang inyong mga iro lagi kapasos ginapagaw nang yung taani no og atong sauro ning atong laway nga gahisgot aning bahig iro murag isang container na siguro no sige panawagan nga ha kanang mga tag-iyag iro in town ayaw buhiin ang inyong mga iro ninyo. No, tanawa karon bawag ning angkon bagha tong tag-iya ato. Amo tabang bagha og gastos anang ospital. No, niya puro ra bagyod mga trabahante mga igala, no? Wa ta kahibaw og breadwinner ni si sa pamilya. No, dunay mga kaubans panimalay gahuwat ani kay gikan kun na narbaho. Di ba? Unya, excited in taon po itong mga kauban sa pamilya nga mauli ang ilang kapamilya. Saon man nga na mo naman ditong kalsada, gumikan anang iro mga igala. No? So, muna nga, unang-unag yun ana, ang mga tag-iyag yun sa iro. So, siyempre, og dili ang lungsod. No? Muna nga, kinahanglan ang ato pong mga naasa pangagamhanan. No? Kinsao malagi po nato nga, di man ta makakita good po og mayor nga mag-motor, musod, og opisina, mga igala. No? Puro magina mag-puro wheels. No, labi na pag-abot sa munsipyo nga ang mayor's office naapoy sakyanan kaugalingon pinalit sa LGU. So, di yun sila makasabay aning problemaha ba? Kaya di man yung manakayag motor ng mga mayor. Ha? So, muna nga kita, kutob na lang yung taanis panawagan nga og dili kaya sa mga tag-iahas iro nga sila'y muhipo sa ilang iro, responsibilidad yun ne sa LGU nga hipuson. No? Hipuson ang atong mga iro. No, grabe na palibot mga higala, no? Pirting daghana. No, unya mangutana ta sa atong Municipal Agriculture Office ang pinaka number 1 nga posilaman ani. May mag-implementar sa pagdakop. Ang number 1 nga problema ani nila, way sakyanan. Oh. Ang number 2 nga problema ug naay sakyanan, way tao. Ha, kanang way mudakop ba kay way job order wa gi aprubahan. Oh. Kuwang og tao kay ha? Unya ikatulong problema, way fuel. Oh. Na ikaupat nga problema nga dako-dako pod way kabutangan. Ha? Kay siyempre ang mga LGU mogama pug ingon ana, di pod kaigo ang og hudton ganang tanang iro, di kaigo atong ilang butangan. Unya og imo ra pod nang pasagdan din ha nga pagagutmon, no? Do na poy mga pribado kinta nga mga animal lovers kunuhay, no? Moduaw pod anang dapita videohan. I-post Facebook nga unsa man eh palumamog dakop diha LGU nga nawa man ninyo ati mana. Ha? Pasti lang paitag yon mga igala, no? Oh, so mo na nga magtinabangay gyud ta aning dapita, no? Nga kining tawag ini. Mahipos gyud na mga iro anang kadalanan, no? Ako kasuway sad ko anang iro eh. Ha? Pero ang taktik lang gyud ana nga di gyud ka mo break. No, kasuway ko ana pagkahibaw nako way break, wa jud kum break. Ha? Motong wa na na, wa gyud ta matumba hinoon. Kay once nga mo break ka ana, no, mo slide ng imong ligid sa iyang lawas kay dangog manang balhibo anang iro mga igala, no? Mo slide ng imong ligid, tumba gyud ka samot kay imong gitamakan ag break. Ha, motong last nga nakaligid kog iro nga gamotor, wa na jud kum tamax break. Ah, impas wa pud ko matumba hinoon. Bawal lang kag ma-outro to, di na po ko. So, muna diya, no, atong panawagan nga panghipusa ng inyong mga iro. No, so, imbes unta nga, istriktuho na to ang pagsuot og helmet, aning mga dugul ra og biyahe, kaya maghatod ras trabahoan, maghatod ras eskwilahan, palit rag panakot sa merkado. No? May pa atong panghingusgan nga, dakpon lang na to ng mga iro. Kaya aron nga, kana mo yung gasigig samok anang kadalanan unya og masuko nang tag-iya nga gidakop iyang iro apilag dakop nang tag-iya isod sako. Nabitay ingon ana no makuha pas video no dag bunal nang tag-iya kay suko siya nga no kung gikarga iyang iro. Oh niya dayong ingon unya kagawas ra manggut us git wa manggut tuyuang. So og nakaligis pa to og naligsan pa to og motorsiklo ha og na disgrasya imong iro na kaangin, kung sa may imo ikaamot, sorry! Pasti lang, paita ne. Ha? So, di apag yun, no? Doon ay ming react. Gahig mga ulo ning uban mga dog owner, sir, maura ba mga isog kung sa wayon ilang mga sayop? Mga walay common sense ning mga irresponsible dog owner. So, tinuod yun na. No? Diba mo na nga hukte na inyong iro ninyo? Na, aron nga, dili na maka biktima og lain. Unsa may ikasulti sa bark buhol ana sir nga iro maoy makaingon sa mga disgrasya? Banha raman na sila og iro madagmala ng iro. Sa baning bark buhol mao batunig kadtong pirting lalis nila adtong kanding ba or iro tong giihaw sa San Miguel mao na engineer. Ha? Oh, bark buhol. Oh, murag mauni sila. Oh, sige, tabang mo din ha og hipos anang mga iro sa kadaplinan Bark Bohol. Ha, kay mura og amot og sila ba to, di ko sure, pero grabing lales yun nila adto kay ang taga San Miguel moingon pug di lagi na. Iro kanding lagi na. Oh, lales sila mga gala kay moingon pud tong organisasyon nga okay bog mo ban eh Bark Bohol. Ah, di bi mo to og kanding, iro lagi na. Oh, so, ala, pangipusan na ninyo mga igala kanang mga iro din ha. Oh. So, diya po i-comment dire. Sa John Rana, sir, ogway mo angkon sa iro o magkadisgrasya. Ha? Dakoon ang mga iro. Masan eh? Dakpon ang mga iro kontra sa makaamong sa nagmotor. Amo lagi. Ha? Ipangkarga ng taga Municipal Agricultures Office mga igala. Kay aron nga mahipos ng mga iro din ha. Hisgot man tag Municipal Agricultures Office, no? Manawagan ta sa taga Municipal Agricultures Office dito sa Carmen, no? Murag ang mao din ha si Ma'am Jane Nukulan, no? Di may nihatag na tong cellphone number pero di man kontak, no? So Ma'am Jane, naunsa man tong pagkaunsaha tong binhi og abono dito sa Bicao Carmen nga tuwa man ninyo giturn over sa cooperative, no? Gisinglan na hinoon ang mga membro, no? Gisinglan og tag 200 pesos. Ha? Unya 200 pod ka pining membro ane, ha? Kada usa ka membro singlag 200 pesos kay ang 100 kuno para sa capital build up sa ilang co-op CBO, no? Capital build up ato ng CBO. Amo capital build up niya ang 100 pesos suhol pud ko no sa mga nangalsa pasti lang paita nga taga LGU ra man unta dapat ana no kadaghang job order sa LGU kinahanglan pa bagyod nga mabitaw na nga gituyo na nga dunay programa ang Department of Agriculture kay aron nga ha ganahan ang ato mga farmers magtanom kay aron nga makontrol ang presyo sa bugas kay og magsige ra tag import no puro na lang import no. Niya, wa tay atong kaugalingong abot, walay kompetisyon din ha sa market. Mao nang kinahanglan, i-encourage na to ang atong mga farmers nga magtanom gyud sila. Sa kamahal sa mga paliton karon, mahal ang binhi, mahal ang abono, gumikan sa gira, no? Doon ay gipanghatag nga libre ang gobyerno. Aron nga ganahan gyud mananom ba, libre na gud na. Unsao man ato nga diha may atong caller kagabi eh, no? Nakapaminaw man siguro mo. Siya mo ini sumbong nga gipabayad man og tag 200 pesos, no? So dako baya sa atong tan-aw ha kay nakakita man ta daare sa resolusyon kini bayang maningil mo og CBO dili mahimo na nga board resolusyon inyong gamiton, no? Illegal na. Kay sa atong nahibal-an ang CBO makabutang na sa inyong bylaws, no? Tagpila man ang CBO unsay manner of collection nakabutang na didto. Unya karon ni palusot og resolusyon ang board nga inig pang distribute kuno sa mga binhi og humay o binhi og abono adto kolektahon ang dugang CBO. Ay kuingnag mo ni nakabutang didto sa inyong bylaws nga ang pagpaagi sa pagpaningil sa CBO ipaagi kun dunay libreng binhi og kanang abono ipanghatag mao po isingil. So dili mahimo nang ingon ana nga no inyong murag inyong gi-hostage ba ang inyong mga membro din ha sa inyong kooperatiba, no? While we understand nga siguro ang uban wa gyud ka put up sa ilang CBO, that's not the way, no? Tanawa ninyo ang inyong bylaws. Ingon ana bay nakabutang dito ang pagsingil nga nakabutang sa bylaws nga kun dunay ipanghatag ang munisipyo o ang agriculture nga libreng binhi o libreng abono dili ihatag sa mga membro kundi makahatag og dugang sa ilang CBO, no? Oh, kay ibutang tag 200 pesos ang CBO og may nakabutang sa bylaws, dili pod pwede nga mukalit ra mog ingon nga board resolution mudugang og 100, dili, no? Inyong i-ratify, i-amend ninyo kanang inyong bylaws, kunya ipa-approve ninyo sa inyong mga membro nga dunay voting power, ha? So muna nga gusto ta nga dunay gabi era man tananawagan nga naauntay taga co-op nga mo tawag dire kay nahibawa naman sila kay lamang ni sumbong manato ganina ang nanawag kagabi nga ipatawag kuno siya sa co-op, ha, ipatawag kay ngano kuno ga sumbong-sumbong dire, ha. Mo na manawagan ta din ha sa Municipal Agriculture Office sa Carmen, sulbaran ninyo na inga na sa tong nahitabo sa pilar sa una ni sumbong nato dire, at least giundang nila dito, ha? Kanang inyo din ha undangan na iuli na ngadto sa mga farmers, ha, kanang inyong gipangkolekta din ha nga tag 200 pesos tiaw bay ang 100 para si Bio uni ang 100 para kunos mga nangalsa, ha, sa abono. Oh, uni og ibutang tag 200 ka membro lapas ra bagyod kuno. Oh, 200 times 200 40,000 ag 20,000 tuas nangalsa perting palduha. Oh, uni akantong nitawag nato gabi ang iyang nadawat ra nga abono na puar ray kuno ka kilo budget sa 200. Kastilan, so tanawa ko na ninyo din ha kay muraog, ha, muraog wag yun na mamao, no? So, pero willing ta maminaw sa inyong side ninyo kay ang side pamanto sa reklamante kagabi, eh, no? So o gusto mo, no, katubag mo, no, tawag mo dire kay aron nga ma kuha pod ang inyong side ninyo kay katong atong reklamante, no, wa man ta mo kuan niya, wa man ta mo kontak niya, siya man mao'y nanawag dire sa atong programa. Ya, ang problema kay watak hibaw kinsay atong kontakon pod sa co-op aron makatubag, ha, unya ang atong Municipal Agriculture Officer, ha, di pod makontak, di cellphone number gihatag, ha, gi out of coverage sa area mga higala. So arita sa ubang comments dere, no? Suggest nako sir gastusan unta sa province na ay sakyanan magsuroy-suroy panakop tibuok Bohol. Wa nay lukatay kung makarga na patay na iro dayon basta madakpa na. Do na nay kuan, do na nay sagad ana, do nay ordinansa, no? Manaa kay bayran nga malukat nimo nang imong iro. No, dinis tagbilaran murag 500 man siguro aron malukat nimo, pero narapod kay certain days, no, murag 3 days ra sa atong nahibal-an. Mao po na sa kalungsuran, ha? Oh, so ug may madakpan imong iro, lukaton to nimo, do na po 13 days nga pwede nimong lukaton, no? Otherwise liquidate yun ang maong iro, no? Kay di po na maapas o pasaw sa atong munisipyo or city government mga igala. So di po ilaing comment dire. Gobyerno ron way ayo puro impeachment raman gihuna-huna. Wa gahuna-huna, ha? Magkamatay ng tinrabaho mga tao, ha? Makapungot sirton. Tinuod na, no? Di po ilain sa ubang nasod sir kanang mga iro na latagaw pasagdan sa tag-iya. Ang gobyerno ngita isla unya pangdakpo nila adto tapukon hatdan ra pagkaon sa gobyerno kung naa mapakaon, ha. So dire kay ang mga iro sa gobyerno kay, ha, mao may tigpaghot pod sa tigpaghot mas kontras politika. So Bilya Caballero, sirton kanang iro obligasyon na sa tag-iya, hikta nila aron walay mapaakan sa iro or madisgrasya sa motor, walay muangkon sa iro, gilikay sa bayad kung makadisgrasya. Mao lagi ako bitaw daghan man sad kog iro ore, ha, pero nakakulong na tanan, no? Naagyud na sila cage din, ha, kay lisod kaayo o ato orang pasagdan nga magdagandagan anang kadaplinan mga higala, ha, maka disgrasya na, ha, maka disgrasya sa atong mga motorista. Luoy in town kayo ng mga motorista manguli di kag trabaho. Okay. Laing di pahibaw diri, no? Kining panawagan din, eh. Palihog ko kinsay nakakita og pitaka, ha? MCM color beads or dirty white nga naay pink sa kilid, rectangle ang size. Naay sulod driver's license, national ID. Pangalan sa ID, John Kurt Paredes Pinar. palihog ko og uli or bilin diri sa DYRD. Dagan salamat. So palihog ko no basig kamo mooy nakita mga higala. So laing mga comments dire. Ang manakupay og iro muratong LTO ba bisan asa lugara mudong. Pagyod, paita bitaw ng panghatag nila nga binhe og abono bisan garden sa sibuyas dili makatambok. Buhi na. Ha, mura din ni adtong nang hatag sa una og ha binhe sa mais dong katong dihay taga si Rebuliones nga gayaw-yaw og mayo kay ag binhe kuno sa mais di ko na motorok. So muna no. Oh. Malipay unta ta nga naay libre kay liman kag libre kay sa di malipay ana. Ha, saon man nga gipabayad man kuno sila didto. Mo nang hingreklamo dire ipatawag na hinoon ato akong giingnan nga ha ay lag adto di mo pugka membro ha oh di mo pugka membro di mo siya membro yang mama moy membro oh ay yang mama wa man mo sumbong dire nya wa man pud di man pud yang mama moy gasulti niya bahin adto kay iya magikuyogan kita man gyud siya no dito mismo sa area kita man siya nahang namayad mo man iyang gipaabot dire kay di gyud na siya makatarunganon di gyud na maayo no. So sige lang no, karon sunod semana di na to ni undangan no. Maning kamo ta nga ato makontak ng Municipal Agriculture Officer dinha sa lungsod sa Carmen o nganong naingon ana ni. Ha? So mura og nakita na to tong iyang Facebook di put masindan og message. Basi karon pipila ka mga adlaw no. Kay ato ning pangayuan og husay no, wa man na to basula ning tagamao pero kay bawa baka sila og nga naingon ani ni no, dapat mo intervene sila din ha kay wa kauyon kining mga membro nga giingon ana no, dili ihatag imong binhi, dili ihatag imong libreng abono ug di ka makahatag sa 200 pesos mga igala ha. So dapat wa kuno ingon ana nga murag i hostage ba ha, di ka kadawat ug di ka kabadjad as kang paita ne. So sa ubang balita din ha. Ha karong taod-taod ato ning dugangan ang ato mga hisgotanan mga higala. Ari sa taspikas lawak alang sa mga pahinumdom kay ang atong oras alas 10:16 na sa kagabion. Balita.

0: Ninay, di way RD ka nunay.
1: Hatod sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411.

0: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
1: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Ngunon, arang bulan na, pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet tumaligi ka anak pre.
1: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na aman na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanda. Ay kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
4: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe. Strong sa una,
5: herbal strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, maowan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala gamit siya. ImmuniPlus Wellness

0: tilaw na muso ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimis sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talukto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
7: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
8: DJX 500!
9: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
10: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
9: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
10: Okay.
8: DTX 500!
9: Sinukan nyo na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
8: DTX 500! Mabibili sa mga butika.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor do na kuy heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko GDTOX Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTOX Plus.
1: GDTOX Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Strong sa una, herbal
3: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Alang sa mas paspas, luwas, barato ug hamugaway nga biyahe dala sa inyong mga sakyanan tabok sa Cebu ug pabalik sa Bohol. Adto ta sakay sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo na dunay ruta Hitafe Cordoba. Kadadlaw kini nga dunay biyahe Cordoba paingon sa Hitafe alas 8 sa buntag ug Hitafe paingon sa Cordoba alas 11:30 sa buntag. Gawas niini, anaa usab ang MV Sunriser 2 Fast Craft na dunay schedule Cordoba Hitafe alas sa buntag, alas 10:45 sa buntag o alas 2:30 sa hapon. Samtang Hitafe paingon sa Cordoba, alas 8 sa buntag, alas 12:45 sa uto o alas 4:30 sa hapon. Sakay na sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo o sa MV Sunriser 2 Fast Craft hatod sa maintinguha sa Cordoba Inter-Island Shipping Lines Incorporated.
7: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa Anda di Boracay. Oras hatod ganato sa Boholano Broadband Internet Provider. TransAsia Shipping Lines padayon nga nag-alagad sa biyahe tagbilaran to Cagayan de Oro City kada Lunes, Miyerkules ug Biyernes matag alas 7 sa gabi. Samtang ang biyahe nga Cagayan de Oro to tagbilaran kada Martes, Huwebes ug Sabado matag alas 7 sa gabi. Aduna usab sila biyahe Cebu to Tagbilaran kada Lunes alas 8 sa gabi. Duna pod sila special trip kada Lunes alas 12 sa gabi, biyahe Tagbilaran to Cagayan de Oro. TransAsia Shipping Lines duawa lang ilang buhatan diha sa Palma Street tindak bayan sa Tagbilaran. O di ba kaha kontak ka sa numero 411-1848.
8: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ang gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa Jake Larin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ganaa ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa Bohol Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dini sa downtown area dini sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall dini sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga muros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol.
9: Tagbilaran by night.
7: Tagbilaran by night, mga higala, itong oras, alas 10:44 na sa kagabahion. Kinigihapon yung alagad sa kanginan sa Tonton Aniskal. Na doon natay minsahe di rin nga nadawat, no? Mura og na biktima ni og, saan man eh? Nasalisihan. Ha? So, last Wednesday ko, no? In English raba na eh, ato lang basahon, ha? Last Wednesday, May 27, Atimila Simbahon Kagisa, attended the 5:15 p.m. Holy Mass at St. Joseph Cathedral. During the Eucharistic celebration, she brought her black crossbody bag, which she placed beside or near her seat while she was focused on the Mass and prayers. After the Mass ended and when she was about to leave, she noticed that her bag was no longer where she left it and could no longer be found anywhere inside the church premises. Uy, no, wag tang iyang bag, samtang kasimba. She have learned and confirmed that she is already the 7th victim of bag theft incidents happening within this week alone inside the church. This clearly shows that this is already a recurring and serious problem that needs immediate attention and action regarding security and safety of churchgoers. The bag contained all her personal belongings, including her wallet, cell phones, cash, and bank cards. However, she is not primarily concerned about the money or cards as this can be blocked or replaced. What is important and urgently needed to recover are the following documents: all her valid government-issued IDs, service invoices of St. Peter Life Plan, BDO validated deposit slips. These documents hold great value and are very difficult and costly to replace. They are useless to anyone else except to her, the rightful owner. So palihog ko no, no? Iuli dire. Naghana na rin ng ipangkawatan o bag na nanimba din ha sa katedral. No? Ayaw mong kumpiyansa kay no, bisan diya simbahan, ha? Yung mga sungayan, ha? Makasuod gihapon mo nang way kumpiyansa, no? Way kumpiyansa mo din ha. Iyahay mangyud ta og bantay no sa atong mga kagamitan. Okay, the church cannot promise nga dili mo ma biktima sa mga hilabtanon din ha sa simbahan, mga igala. O niya sa laing bahin, no? Ato ding mga pahasubo, no? Sa pamilya ni atong kauban sa buhat, no, si nung Rick Obedencio, no, mitaliwan man siya matod sa iyang anak nga nagpost nag heart attack kuno ni si Rick Obedencio, no, Francisco Rick Obedencio, kauban ato ni media nahimo man pud ning BTMA president. So ugmang adlawa Mayo 30 mauna ang iyang lubong, no. Alas 2:30 ang misa anha din ha sa Our Mother of Perpetual Help Chapel, ha, sa Mansaksa, no, at bangko no sa Beka, ha, kanang nay simbahan din ay kapilya, ha. So, sa ugma alas 2:30 ang misa. Unya ang burial site Dampa Cemetery. Ang iyang haya na karon din ha sa kining funeraria man din ha, no, at bang sa minteryo sa Dawis, no, sa itong mga pahasubo sa pamilya ni Bayrick Obedencio. Okay. So, arita sa duga mga balita gikan sa kauluhan, mga higala. Atong paminahon kining mga pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga grabe kuno kaayo ang mga pagpanghulga, no, nga gihimo ngadto sa mga miyembro sa mayorya sa Senado, mga higala. Atong paminawon ang dugang detalye ni ini.
10: Inakusahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Malacañang ng pananakot sa mga kasamahan niyang senador matapos nilang makuha ang mayorya sa Senado. Sabi ni Cayetano, kasama raw sa pag-pressure sa kanila ang pagsasampa ng kaso. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
11: Tila may halong banta ang mga salita ni Senate President Alan Peter Cayetano laban sa Malacañang. Sa isang Facebook Live, sinabi niyang tinakot umano ang ilan sa majority senators kabilang na ang pagsasampa ng kaso. Ngayon lang daw kasi nangyari na ang mayorya sa Senado ay hindi sunod-sunuran sa Malacañang.
12: Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag dyan ka, tutuluyan ka namin.
11: Kanina lang, nagpiansa si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan para sa kasong graft at may nakaumang pang warrant of arrest para naman sa kasong plunder. Sabi ng ombudsman, sunod daw nasasampahan ng kaso si Senador Joel Villanueva. Habang nahaharap naman sa reklamong plunder, sina Senador Rodante Marcoleta at Cheese Escudero. Nasabi tuloy ni Majority Senator Amy Marcos na political persecution umano ang nangyayari. Sabi naman ni Cayetano, posible raw maglabas ang kanyang mga kasama sa mayorya ng ebidensya ng pananakot sa kanila.
12: In the next few days, option po ng ibang mga senador yon maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado.
11: Hiningan pa namin ng reaksyon dito si Pangulong Bongbong Marcos. Pero itinanggi niya ang sinabi ni Senador Marcoleta na nitong mga nagdaang taon, ang Senate Presidency raw ni Cayetano ang kauna-unahang walang basbas ng Malacañang. Ang sabi ni Marcos, out of this world ang ganong pahayag.
13: Malacañang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. The Senate President is decided by the senators themselves. Is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true. Utusan mo yung senador na ito yung buboto mo. parang out of this world yata yung mga usapang ganun.
11: Sa ngayon, 13 senador pa rin ang nasa mayorya at 11 lamang sa minority. Kaya nananatili sa pwesto si Cayetano. Pero umaasa si Senador Panfilo Lacson na bago mag-Lunes, baka naman madagdagan na ang kanilang bilang.
14: Hopefully, dahil meron niyang public clamor, and I'd like to think na siguro hindi naman ako subjective dito na oh. Yung public opinion naman medyo nasa side namin eh. I hope so dahil alam mo hope springs eternal ano na baka sakaling merong ma-enlighten sabi natin quote unquote sa akin ang galing yun sakali matauhan.
11: Sandra Aguinaldo nakatutok 24 oras.
7: Okay. So, mo to mga higala ang latest dito sa Senado, ha? So, murag ilogan gyud nila. Ha, ilogan gyud nila kining mayorya din ha mga higala. Pero mura og ang gisulti ni Senator Lacson, no? Matod niya na ako no sa ilang grupo ang public clamor. Mura og dita mutuo ani kay ha? Sa latest nga SWA survey, negative 15 man. No, nationwide na negative 15 si President Bongbong Marcos. So klaro man kaayo nga duha ka grupo ning naa dinha sa Senado mga higala. Kini grupo nilang Soto ug Lacson, klaro kaayo nga kauban sa Malacañang ug ni PBBM, no? Kini grupo sa ni Cayetano, no, mapitan ang gibansagan DDS ko no, no? Kabig ni Duterte. Ha? So ug aton tan-aon asang dapita nga nauyon nila ang public clamor nga ang ilang gidapigan nga mao ang Malacañang headed by the president ha negative 15 man sa survey sa SWS. Oh. Di ba? May gani kay negative 15. Ha? There is Bohol, ha? Sa latest Bohol survey, it's in your Bohol poll, negative 55 si BBM dire. Oh. So, mao bitaw nga napugo si ha? Congresswoman Vanessa o si Congresswoman Alexi nga magno sa impeachment kay klaro kaayo nga dinhi sa atong nalawigan sa Bohol ing tibugsok pag-adyo ang atong presidente dinhi. Oh. Unya karon dito sa national ha gipagawas sa SWS survey nga negative 15. So asa magdapita nga naauyon ninyo ang public clamor, no? Nga klaro mangani kaayo nga ang mga senador sa minority ang ilang mga Facebook gipang off na ilang mga comment section, no? Di naka-comment ang mga tao. Kaya ang mga tao pirting sukuan nila adto mo comment sa ilang mga post sa Facebook. So unsa may clamor anang dapita, ha? So muna din ha mga igala nga nakasabot jud ang tao nga gitabon-tabunan, no, kining tinuod nga isyo sa flood control, no, sa ato nang gihisgutan kaganina ang flood control nga dako ang kantidad mga higala kinawatay mao man tong didto sa unprogram funds nga hangtod karon wa na imbestigare sa Blue Ribbon Committee, no, kay ang giimbestigaran didto kadto ra mga allocation sa senator dili man to appeal sa unprogram funds, no, mao man gi-question karon din na sa Supreme Court kay gi padeklarar nga unconstitutional. So maunay wa maimbestigare sa Blue Ribbon. Maunay gusto nga mo testify si Saldico via video conference nga wa mo sugot si Lacson adto nga siya mo'y Blue Ribbon Committee. Mauna din ha mo sumpay katong 18 Marines kay sila'y gahinakutay sa kwarta malita-malita og asa nila gihatod. Mauto ang mga flood control nga gikan sa unprogrammed funds nga ang presidente mo ay magbuot kung asa gastuson. So muna din ha karon na agyon ilang kahadlok din ha mga higala nga ha, mabukiki ni og utro, no, labi na kay si Senate President Alan Cayetano ha karong adlawa mi anunsyo nga naggama siya og subcommittee sa Blue Ribbon Committee nga ang chairman mao si Senator Rodante Marcoleta. Unya magsugod ang investigasyon ani karong Hunyo 4. So grabe gyud ang pressure ani mga higala, no? Kay posible man gyud nga mobalik og tingog tong 18 Marines kadto si Gutesa, no? Oh. So ana makita muigo na pagbalik ngadto sa unprogrammed funds kining maong investigasyon. Kinsa may garili sa unprogrammed funds? Presidente man, no? Sila Mang Romualdez. Momento sila si Saldico. Oh, nakalimta na kay, no? Gilihis man tua naman tunong sa mga allocables o katong mga budget nga intended for the senator nga million-million ra ang kantidad. Oh, nawa ag billions. Ah, nawa ag trillions nga tua didto sa unprogrammed funds from year 2023, 2024 o 2025. So kadto dapat gyud pod nga madunggan nato tong mga butanga, no? Nga gitabon-tabunan man eh. Ha? So og mailog ni sa grupo ni Soto sunod semana ang liderato sa Senado, di na pod duha na, di na gyud to madunggan tong mga butanga mga higala, no? So mo na nga duha ang isyu ani, no? Flood control nga katunggikan sa unprogrammed funds. Ug kining gidawit ang mga senador, mao ni ag ilang mga allocation. Kinang may allocation ang mga senador, ha? Katong flood control nga unprogrammed funds nga gigduaan nilang Romualdez ug Saldico, mao toy nahanaw sa investigasyon. Nia liko tipas sa kining allocation nga per senator, which is dili na siya appeal sa unprogrammed funds. Kanang unprogrammed funds mo na dapat ukban og utro, no? Mo na gi-question karon dito sa Supreme Court nga unconstitutional. So mo lagi maminaw lang ta pikas-pikas, masuhito ta sa maong istorya. While okay ta nga ipagawas ring mga allocation nga sa mga senador, hamag mga allocation pud sa congressman, wa man. Ipagawas pud ninyo ang investigasyon sa unprogrammed funds, no? Ayaw pugngi, pugngan man, no? O mo nang wa na ta makadungog kabahin ana mga higala. Naghatod sa atong oras alas 10:58 na sa kagabion, gikabsa na gyud ta sa oras mga higala. Atong na lang pasalamatan ang atong mga resource persons karong gabi una, no, ato na interview kaganina ang PNP karin si Police Master Sergeant Peter Tiring-Tiring. Ato pasalamatan og ang atong PNP Dawis na interview po nato kaganina si PSSG Frederick Kusap. No, ato pong pasalamatan ang atong mga nag-comments, ang atong mga texters, ang atong mga viewers sa atong Facebook Live, ang atong mga reporters, no, sa nga na lang sa kinatibuk ang Pursas Tagbilaran by Night. Kini na lang inyong alagad sa kanginan sa Tonton and Escalmo yung kaninyo hantod ugma. Susamang takna o susamang istasyon. God bless atong tanan.